0: itong ibang politiko and how they will defend their position.
1: Yes.
0: Yun po yung nangyayari. Anyway, katrapan Jimmy, bago tayo dumako dyan, batiin muna natin pala ito po mga nandito at baka magtampo. Binabati natin, good morning, si Ma'am Rebecca Hernandez. Good morning po katropang Sir Edmar at sa lahat ng katropa natin, XFM. Kay Ma'am Maricel Merin, good morning. Kay Ma'am Marilyn Amian, good morning. Kay kay Sir Maximo Solomon Corpus, good morning, Sir Edmar. Galing ka nandito ako, nakikinig araw-araw sa radyo, Sir, at isa ako sa nagpapatunay na pinapagaling ako ng Santon Plus Gold. Ang sakit kong kati-kati sa balat o tinatawag kong kulibra at ang aking UTI, mga katropa, ay napagaling ng Santon Plus Gold. Siyempre, yan po yung ating sikreto. Hindi na po sikreto dahil lagi ko pong sinasabi sa inyo, yan po yung dahilan kung bakit po malakas at mainam po ang katawan lagi ni Katropang Edmar at malayo sa sakit. Si Katropang Julian Lopez, good morning! Kay Sir Lorenzo Iban Pablo, good morning! Kay Atelita Salvador, ayan, kay Ma'am Lagunilla Aron, bakit di maghanap ng kasuntukan lalaki din Katropang Edmar? Sabi yung
1: kanina
0: yung issue niyong topic ko kanina regarding
1: sa panggugul,
0: panggugulpi ng asawa. Ano pala reaction mo doon sa nanggugulpi ng ng asawa?
1: Ay, kulong na yon. Kasi sabi nga, yung ating asawa o yung ating girlfriend, nung nangliligaw tayo diyan halos ibigay mo ang bituin ng tangbuan. Tapos kapag ka, yung naging girlfriend o naging asawa na, live-in partner, sasaktan mo. Tandaan po natin mga katropa, once na tayo po ay lumigaw, dapat may pagmamahal.
0: Ooh.
1: At kung tayo ay nagmamahal, hindi mo dapat saktan yung iyong minamahal.
0: Para sa akin, hindi sapat yung pagmamahal lang katropang Jimmy. Kasi ko minsan na mi-misinterpret ang pagmamahal.
1: Mm-hmm.
0: Dahil sa sobrang pagmamahal, nandiyan dyan yung obsession nila kung ano-ano ang kanilang nagagawa sa kanilang asawa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang isa sa akin na napaka-importante sa pagsasama na mag-asawa ay yung respeto sa isa't isa.
1: Yes, respect.
0: Huwag yung hindi ako naniniwala na ay mahal ko siya pero minumura mo.
1: May equation yan na katropang Edmar. Yung love plus trust equals respect. So kung ikaw ay nagmamahal, kailangan may respeto. Di ba? At kung ikaw ay nagmamahal, dapat may tiwala ka sa iyong partner.
0: Yes, parang ito kanina, yung topic ko kanina. Yung misis, hindi misis yung babae, live-in partner pa lang sila. Yung babae, dahil siya'y masaya na nabigyan ng bonus ng 1,000 pesos ng kanyang boss, ikinuwento niya ngayon sa kanyang kinakasamang lalaki nung dumating. Ngayon, nung dumating itong lalaki, nakainom. Ngayon, imbis na matuwa itong lalaki, gawa ng, merong ipinagmamalaki ang kanyang kanyang partner. Nabigyan ako ng 1,000. Masaya yung babae. Imbis na matuwa, aba, demonyo. Ang naging reaksyon, selos. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo, tsaka niya, sinuntok ba naman itong babae sa batok?
1: Sakit nun.
0: Kita mo yun, Hindi pa nakontento. Kumuha ng tinidor ngayon itong di umano'y lalaki. Tsaka tinangkang sasaksakin sa batok.
1: Oh!
0: Kita mo yun, batok pa po yun, ha? Buti pa sa tiyan, halimbawa may pag-asa kang mabuhay katropang Jimmy. Pero mali pa rin, ako sana. Pero ibig ko sabihin, yung fatality ng pagkakasaksak. Batok ba naman? Kahit tayong lalaki, tamaan tayo sa batok, talagang baka hindi ka mabuhay. Yun nga lang, buti listo itong babae. Ang nangyari katropang Jimmy, nasangga niya, kaya itong kamay ang tinamaan. Ngayon, agad na nakaresponde itong mga barangay tanod. Kaya sabi ko, kung gusto niyo yung sakit ng katawan, hindi na sigat Robo Jimmy ang daya.
1: Hindi naman tayo aabot sa ganyan. Ibigyan ang ako kasi, kung ako'y lalaban, lahat ay legal. Legality. Okay. Natin, kahit nga sabi ko nga, dati, susundin kita kung ikaw ay aking opisyal, pero dapat legal order. Kapag hindi legal yan, kahit saan tayong korte magharap, kaya ko ipagtanggol.
0: So to make it short, mga katropa, and that just to enlighten you, please, and always remember, sa pagpasok po sa ganitong mga, you should always remember the word respect. Hindi sapat yung pagmamahal lang para sa akin, dahil ang pagmamahal ko minsan, because of obsession, nandiyan yung araw-araw ginugulpi, sinasampal. Mahal ko eh. Ganon yung ibang mga lalaki. Mahal ko siya eh.
1: Kaya nga.
0: Ayoko siyang mawala. Ay, sinasampal na niya dahil sobrang pagmamahal niya. Ay, ayaw niya daw, demonyo ka, sa Ilocano'y duldog. Anyway, ayun lamang, pahapiyo lamang po yan. Pero ngayon, pag-usapan po natin with Katropang Jimmy and I. Katropang Jimmy, kagabi kasi talagang hindi ko natulugan itong mga nakaganapan saan sa Senado. And anyway, mamaya tatawagan natin itong isa sa ating mga kasamahan dyan sa Senate. Isa sa ating mga katropa nandiyan dyan ngayon. And alamin natin kung paano yung aktwal na pangyayari kagabi dyan sa Senate. Kagabi, ang hindi ko matulugan, napanood ko itong takbuhan ng mga media, nakuhanan sa video, itong putukan, kung paano ngayon magtago itong mga pulis, at kung paano sumalubong naman itong mga marin sa mga putukan, kagabi katropang Jimmy. Sa live interview kagabi, nagpunta itong actual happenings kagabi, nagtungo itong si John Bicremulia, si DILG.
1: Oo.
0: At ang sabi niya, I'm here not to arrest bato, but I'm here to give protection sa mga senador na nasa sa loob. So yon, sabi ko, okay, i-ex natin si DILG. Sabi ko, kung hindi siya ang may kautusan diyan, ex natin kasi siya nagtungo mismo siya sa loob at kinausap ang mga senador. At ang sabi pa nga ni Loren Legarda, ano yan, fireworks? Ha? Nasasabihin, hindi niyo alam. Sabi ni Loren Legarde. Then dun sa si Karen Davila, tinawagan ngayon nila itong si NBI Director Matibag. At ang sabi ni Matibag, we are not the tag dito. Kumbaga sabi niya, hindi kami.
1: Wala diyan ang tao namin. Nandito kami lahat, sabi niya.
0: Walang NBI diyan sa Senado ngayon. Ngayon, sumunod naman ngayon itong video, recorded video message ni PBBM. At ang sabi niya, tinawagan ko itong si DILG Remulla. Sabi niya eh. Plingan natin muna, katropang Mark, yung kay
1: BBM.
0: PBBM. Nandiyan dyan ba? Naka-prepare ba yung kay... sorry ha, Sir Mark, na-apura tuloy kita ako. I-prepare mo na lang katropang Mark, kasi ang sabi doon, hindi daw. Sabi niya eh. Then itong tinawagan ko itong si Director Matibag, sabi niya. Ang sagot sa akin ni Matibag, sabi ni PBM, wala kayong order, sir eh. Yun yung sagot daw ni Matibag. Eh ngayon, nag-anunsyo ngayon itong si Senator Amy Marcos.
1: Yes.
0: Sabi ko, demonyo, sino paniniwalaan ko?
1: After the putukan yan.
0: After the putukan yan. May announcement na ngayon itong si Senator Amy Marcos. Ang sabi niya, may nahuli ng isa. At di umano, kung natayo ha, gagamitan natin ng salitang di umano, according to Senator Amy Marcos, member of the National Bureau of Investigation.
1: Yes.
0: And the reason bakit po ito nahuli, sabi ko, di ba maano sa training ang NBI? Talagang bihasa rin sa mga magagaling din sa training ito. Sila pumapasok sa mga drug
1: by. Sa akin ha, kung rin mo. Siguro sa operations. Iba kasi yung sa operations at saka sa ano eh. Sa serving of warrant. So may mga ano din sila, may mga departments. Ang NBI. Dito nga sa ano, sa paghuli, ang head nitong si attorney sino nga ba ito? Yung kalbo. si attorney.
0: Hindi ko alam yung sinasabi mo.
1: Hindi si ang ano kasi si attorney Budimiano. Siya yung may control diyan kapag may utos na ibang lahi dadalhin sa yung transnational. Eh, ewan ko dito sa ating mga ano sa NBI, ano? Ang tanong ko nga palagi, yan ba ay legal orders? Kasi kung magtuwano mo katropang Edmar, ang itinuturo sa atin diyan sa school, eh, meron lang tayong ano, 3 branches of government, which is the executive,
0: okay,
1: the legislative,
0: uh-huh,
1: and judicial.
0: Judiciary.
1: Eh, nangyayari ngayon, parang apat na. Oh, di ba? Executive,
0: uh-huh,
1: si President BBM. Sa legislative, eh, itong si ano, si attorney, Senate President Cayetano. Ano? At si Supreme Court Justice. Ano? Eh, yung pang-apat, alam mo yung pang-apat?
0: Si Matibag?
1: Hindi.
0: Sino?
1: The ICC. Sinong head?
0: Oh, sinong head?
1: Trillanes.
0: Ako!
1: Yan ang mga usapan sa social media.
0: Ay, kasi nagtatanong ang mga Pilipino, bakit? Anong katayuan itong si Trillanes? Sabihin natin, sabi nga ni BBM, I don't want to engage and I don't want to, kumbaga, ayokong pakialaman yan. Sabi naman ni DILG Secretary, I'm not here to arrest. And walang order para arestuhin siya. Eh sabi ko naman, okay, DILG na yun ha. DILG na yun. Sabi ko, abi, hindi pala sinusunod ng NBI itong si BBM. Mientras na sinusunod si Trillanes. Eh kasi sabi ni BBM, I don't want to engage. Ayun yung mga alam dyan eh. Eh nga lang, tawang-tawa ako kagabi. Kumanta bigla. At ang ganda ng pagkakakanta.
1: Oo, itong, anong tawag dito? Kung meron ano, sa mga musician eh, plakadong-plakado. Ang mga pagkakanta. Walang kasintunado.
0: Kuhang-kuha ang bawat nota. Eh kasi ganito po nangyari. So, last night, ang ibinahaging pahayag po ng ilan sa mga naririyan sa Senado, tabi po kasi ng Senate itong GSIS.
1: Mm-hmm.
0: At di umano, dito tinangka ng mga armadong grupo na pumasok sa GSIS patungo sa Senate.
1: Mm-hmm.
0: Okay. So di umano, nakarinig ang ilan sa mga operatiba na nagkakaroon ng drilling. I-prepare mo rin yung mamaya katropang Mark. Drilling. So, dyan po nagsimula eh. Ngayon, din nagkaputukan, sabi ng NBA, wala silang ano dyan, wala kaming tao dyan. Ngayon, nahuli doon po sa hagdan, sa second floor, itong isa sa NBI, di umano yung NBI agent, kasi nga, nalaglag ang kanyang tactical magazine. Ngayon, kung bakit naman itong NBI agent na ito, kasi di ba, ang mga magazine, kung tutusin, inihahagis na lang yan pag nag-refill ka eh. Nalaglag ang kanyang tactical magazine, binalikan. At nung pagbalik, nandiyan na ang OSAA. Ngayon, yung pagkakahuli, kumanta ngayon. At yung sabi nga ni katropang Jimmy, kuhang-kuha. Ano, plakadong-plakado. Kuha, abot na abot ang bawat nota.
1: Iyan.
0: Ngayon, ngayon, ano sabi ko, how come, nga imbaga ni BBM, awan iti NBI dita, taitiko na ni, ang sabi ni Matibag, walang order ang presidente, kaya umalis sila doon. Ayun ang sabi ni Matibag, walang order ang presidente, kaya umalis sila doon. Sabi ni BBM, wala daw doon NBI. O sabi ko naman, bakit may NBI doon? At kung ang basihan ni Matibag ay ang order ng presidente, bakit ganun ang nangyari?
1: Mm-mm.
0: Pakinggan natin, ito pong naging pahayag ni President Bongbong Marcos regarding po doon sa nasabing putukan, mga katropa.
2: Magandang gabi po, mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John B. Cremulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibat, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko,

0: secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant of Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung...
1: Isa sa mga pumukaw ng ating pansin, yung sabi niya, there is no instruction na arestuhin si Ronald Bato de la Rosa.
2: Mm-hmm.
1: Eh ngayon, ang sabi ko, katuwa pang Jimmy, all of this are happening, it is because someone is trying to arrest, or mali yung someone eh.
2: Mm.
1: May nais pong dumakip dito po kay, kasi kung wala, bakit nandiyan dyan ang mga polis?
2: Ah, totoo.
1: Oh. Anong dahilan at bakit kailangan i-secure ang Senado?
2: Eh kung yes.
1: Kasi kung walang mga pulis diyan, they can go in and out all of the senators. Ay bakit kailangan harangan ng gate? Bakit kailangan kontrolin kung sino ang mga
2: pumapasok
1: at lumalabas? Sabi niya, there is no instruction for the arrest of Ronald Bato de la Rosa. Narinig niyo po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos.
2: Bakit kaya walang instruction ng Pangulo?
1: Eh baka si Trillanes nga may order.
2: Yung pang-apat na branch ng IDC. Hindi ha, katuwa pang Edbag. Eh, balikan natin yung ano. Actually, sinabi ni Senate President Cayetano na kung merong merong arrest warrant from the Philippine court. Ay siya pa ang kakausap kaya
1: Bato
2: na mag makipag-ugnayan kaagad dito sa korte.
1: Mm-mm.
2: Eh ang nakikita ko, bakit yung ICC ay mayroong karapatang magpahuli ng isang Pilipino?
1: Mm-hmm.
2: Na sabi nga katropang Edmar sa ngayon hindi na tayo member ng ICC. Pero yung daw ay naganap noong tayo ay member pa.
1: Before na kumawala sa Rome Statute.
2: Ano tayo doon? Ano tayo doon? Ngayon, nagkaroon na ng ano bang tawag dito? Yung Senado ay para hindi na maulit yung nangyari kay former President Duterte.
1: Gumawa na resolution.
2: Iyan, may resolution na sila na na-approve na yan ng Senate. And yun ngayon ang kanilang ini-implement.
1: Yes.
2: Sa ngayon, ang sinasabi naman ni Matibag, ni Director Matibag ng NBI, ay wala daw siyang wala siyang alam na ang isang fugitive ay kailangan protektahan ng sino paman.
1: Kita mo.
2: Ito pagkakasabi niya as a lawyer. Not as an NBI director. Wala po akong recollection na may batas na nagsasabi pwedeng gawin ng Senate ang protective custody para sa fugitive. Yan.
1: Okay, kami po dito ni Sir Jimmy, hindi po namin sinasang-ayunan si Bato. We don't care about Bato.
2: Mm-mm.
1: What we are saying is, yung mga nangyari noon na gusto po nating maipaliwanag ngayon dahil usong-uso po ngayon yung bias.
2: Mm-mm.
1: Bias. Kami po dito, ipinapaliwanag namin that because of what happened to former President Rodrigo Roa Duterte, the Senate made a resolution to protect, hindi nga protektahan para lamang magkaroon ng maayos na sistema sa ating bansa.
2: Yes.
1: Hindi po para protektahan ng kung sino man. Kasi anong nangyayari, kumbaga yung bahay mo, yung kapitbahay mo nawalan ng remote. Ikaw ngayon.
2: Yun na naman, ha?
1: Yung gusto kong halimbawa lagi . Si katropang Jimmy, kapitbahay ko, nawalan ng remote. Kabod na lang nang himasok dito sa bahay ko, inhanap yung kanyang remote. At ako na agad yung pinagbintangan, dinala ko agad sa barangay. Parang...

0: just to make it clear, mga katropa, mm-hmm. So magkaroon ng maayos na sistema, pwede namang magkaroon muna, adaanin muna sa barangay, iparating muna ito sa korte ng Pilipinas. Ganun yung nais nilang mangyari kay Bato de la Rosa. Ngayon, hindi lamang yung katropang Jimmy. Aside from warrant came from our court, from Philippine court, hindi pa yun eh. Hindi nga namin pa nababasa kung ano ang naririyan
1: sa ICC. Yes, yun ang pinaka-importante doon.
0: ICC
1: ano?
0: Warrant na hawak. And White Trillanes. Mm. Oh, sabi po ni Senate President. Oh, kita mo?
1: Ano bang naguguluhan talaga ako dito sa ano eh. Ano ba ang papel ni Trillanes diyan sa pag-i-issue ng warrant of arrest na galing sa ICC? Na si ato yan ang fairness kay Secretary John Trimulya. Sabi niya wala pa namang ano eh. Wala namang binibigay ang galing Interpol.
0: Oo.
1: So hindi pwedeng pagalawin niya yung PCTC, yung counterpart ng Interpol.
0: Kung sana meron na ring order coming from the Interpol and the ILG Secretary, pwede na rin ito magbigay ng order sa kanyang mga responsibilidad like sa Philippine National Police. Sana! Ang kanya nagiging basyan, wala eh!
1: So ganito yun eh, katropa ang Edmar. Kasi pareho-parehong nasa gobyerno yan, although magkaiba yung executive at saka legislative. Pwedeng si mismong si Secretary Remulla ang pupunta kay Senate President Cayetano na Senate President, sir, may ano na po, so legal na po ito, ano na po tayo. Mm-hmm. And kung ito po ay may issue, may magkaroon ng court order na arestuhin na si Sendo, sana po huwag tayong umabot sa sa parte na magkakasakitan at merong may masasaktan at
0: which
1: may mamamatay.
0: Which is open din si Senate President Cayetano sa ganon. Ang gusto niya, coordination. Ito nga nangyari sa OSA at saka NBI at saka kay Bato de la Rosa nung unang pumasok si ano. Hindi nga nagustuhan ni ano eh, ni Senate President, dahil ang gusto niya magipag-coordinate sa OSA. OSA will coordinate to the Senate President.
1: Yes.
0: Ganun po yung sistema po sana. Even the arrest. Like for example, let's say there is already a warrant of arrest came from a Philippine court. Ang gagawin lang dyan, DILG, pupunta kay, ulitin ko po yung sinabi ni Sir Jimmy, pupunta kay Senate President na we will implement. There is already this warrant of arrest. Tulungan po ninyo kami dahil isa sa mga miyembro ng Senate ay amin pong aarestuhin dahil sa salang ganito.
1: Oo.
0: Then basahan po ng karapatan. Tapos!
1: Ayaw na!
0: Eh hindi, nasyadong na.
1: Ang ano nga kasi dyan, ano? Ang ginagawa ng NBI, they want to secure, ano? Yung pag-aresto kay Senator de la Rosa sa pamamagitan ng dahas. Tandaan po natin, mga katropa, no? Meron pong sariling sundalo. Ano, itong may armed unit din. Itong Senado.
0: Eh, paliwanag mo ngayon, katropang Jimmy, kasi magiging
1: yung,
0: ako.
1: Yan yung OSAA, no?
0: Okay,
1: Na yan ang tagapagtanggol, sabi nga, ng mismo. Na yung security sa buong Senate, talagang sila yung ano. At kung meron silang pinapakontemp yung mga senador, siya lang, ano, yung opisina lang ng USA ang may karapatan na humuli. Ngayon, kagabi, ang dami po nating ano, daming post from mga vlogger at saka mainstream ano, na kakalungkot nga lang po. At yung mga comment, ano, ay para bang magkakaroon na talaga ng gera o ba may mga Marines na. Kasi pag sinabi mong Marines, ay grabe niyan, may ano yan, ang ano mga katropa, ano, ipapaliwanag ko lang po sa inyo.
0: Yung Marines po na yan, hindi po sila sumugod dyan o hindi po sila kakampi ng kung kanino man.
1: Yes.
0: Okay, ipapaliwanag po ni Katropang Jimmy kasi maging ako kanina, naliwanagan nung during commercial break, sabi ko, oo nga, meron kasing ano eh, meron kasing PNP siguro, we can consider the PNP, sabi ko kay Katropang Jimmy
1: kasi peace in order yan eh.
0: Peace in order. And yung OSAA, syempre matik yan, sila ang talagang 24 oras. Pero nagtataka ko, ako kay Katropang Jimmy, bakit may Marines? Now, ipapaliwanag ni Katropang Jimmy, bakit po meron po mga Marines po doon na siyang sumasalubong kagabi ha, dito po sa putukan na matatapang talaga itong mga Marines.
1: Ang ano nangyari kagabi, ito mo yung ano, pinaalis nila ng OSAA yung media habang dumadaan yung Marines. May mga Marines na pong pumasok, yan na yung mga sa...
0: Exaggerated na siya.
1: Yes. Yun po ay sabi nga ay ano po yun eh, parang normal na sitwasyon sa mga Marines. Bakit mayroong Marines? Kasi sila po ay naka-DS ano doon sa Senado. Ano, sila po ay detached service, ibig sabihin wala pong pakialam sa kanila sa operation yung Philippine Marine.
0: Okay.
1: Kasi sila po ay under operational control ng OSAA.
0: Okay.
1: So,
0: OSAA pa rin.
1: OSAA pa din po ang sinusunod ng Marines. So, nung pumasok po yung mga Marines kagabi, ay by order of OSAA.
0: Okay.
1: Para i-secure. Ano, kasi yung security talaga ng Senado, ayun ang kailangan ng kagabi, ano?
0: Uh-oh.
1: Ng mga senador.
0: Mm-mm.
1: And dahil nga naka-DS sa kanila yung Marines, pwede lang bigyan ng instruction. Abay, protektahan nyo ang ano, ang Senate. Ang isa pa, Katropang Edmar. Sinabi nga kanina ni ano, ni PBBM. Ano? Ang ano natin dyan ng Marines, bakit ba na dyan? Sabi niya, detachment. No, hindi detachment. Pagka detachment po, eh, handang makipag-gera yan. Ang na doon po sila, sabi ko nga, DS po. DS detach, order lang po yun.
0: Hindi siya detachment.
1: Detached service. So, sila po, ay nabigyan nga po ng instruction na protektahan ano? Yung Senado. At bakit sila diyan? Ang isa pa bukod doon sa kanilang protection, bakit sila naandiyan sa Senado ay dahil sila ay nagiging honor guard.
0: Okay, parang support ng OSAA itong hindi sila detachment kasi pag sinabi mong detachment nga naman eh akala mo isang ano na yan, isang malakihang
1: So pag sinabi mong detachment of Marines ano? Sila ang ano po diyan na mga katropa. Ay dahil nga po sila ay DS order sa may DS order sila sa Senado ay pwede silang gamitin ng Senado ano ng OSAA and kapag ka naandi na po sila ay madali na pwede silang umuwi anytime kapag ka, white alert pwede silang umuwi. Pero pagka red alert, dapat nandun sila 100% manning.
0: Okay.
1: So, kaya naandun yung mga Marines at madalis OSAA, nabigyan sila ng order na proteksyonan nyo ang Senado.
0: Okay. Sige. Oo, kasi ang ganda na itong maintindihan, magandang maintindihan po natin ito dahil nagkakaroon po ng nasa-sensationalize eh, yung pagdating ng Marines doon gawa ng sabi nila bakit meron na bang ano meron na bang sabi nga ng worst post nga ng isang vlogger Katropang Jimmy may kudeta na ba
1: sino, yan,
0: sino na ba ang kinakampihan ng mga Marines bakit nandiyan at sumugod na ang Marines yun sabi nila so nasa sensationalize so mainam at maintindihan po natin na nandiyan na pong dati pa ano ito pong Marines under the OSAA. Anyway, later on, let's call one of our katropa, isa sa ating pong mga kasamahan ng XFM, dyan po sa Senado. At makibalita po tayo sa ating pagbabalik kung ano po yung kaganapan po ngayong umaga at syempre kung ano yung aktual nilang experience kagabi. Sa ating pong pagbabalik po yan, oras muna natin, 32 minutos ng alas 8 ng umaga.
2: Mga katropa!

0: Paklari ke sana.
1: Exciting.
2: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
3: Paklari ke sana.
1: Exciting.

0: Kak Clara sana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalom. Tuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jansan.
5: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
5: Santol Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
5: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarik sana!
10: Exciting!
11: Pero hindi nga inaasahan, magkakaroon nang putukan, no, mga ilang minuto rin yung nangyaring putukan kagabi kung saan ay nabulabog yung mga kasamahan natin sa nabuhay at nag-lockdown kagad. Pero bago nangyari, habang nagputukan, pinatay yung ilaw, kaya nagkakabagsakan yung mga exhibit, no, yung mga exhibit sa ikalawang palapag nitong Senado. Pero ayon sa USA chief na meron di umano, no, hindi pa naman niya kumpirmado yung unang nangyari na yung NBI galing sa likod nitong building ng ang likod kasi nitong building katropang Edbar at katropang Jimmy, yung GSIS. Papalapit na sana yung NBI dito sa papasok sa Senado nang makitang merong nakabantay, may bit na pagbabantay ang mga tauhan ng USA. Ang ginawa, paatras siya at nagpaputok daw. So yun yung una. At yun na, nagkaroon ng hindi natin alam kung karoon ng palitan ng putok o yung NBI lang ang nagpaputok. So dumating din kagabi yung SOCO team ng PNP para malaman kung magsasagawa ng ballistic examination o kung anong klaseng bala ng baril yung ginamit, no, radyoman katropang Jimmy at Edmar.
12: Yes po. Katropang Silvestre, kasi isa sa mga nakikita na dahilan kung bakit nagsimula itong putukan ay di umano unang nakita na meron daw nagsasagawa ng drilling sa GSIS sa tabi mismo ng Senate para makapasok itong di umano'y NBI. Yes. Tama ba ito?
11: Yes, parang tama ka. Parang gano'n na nga nangyari kasi narinig din namin sa ikalawang nga palapag nitong Senado, parang merong nag-grinding, parang may ganon.
12: Okay.
11: Parang nag-grind. Ano tip tunog na grinding? So yung parang dinaano ng maririnig mo, parang ganon. So yung rinig na yun, pagkatapos nun, doon na, mga ilang minuto, ay bigla kagad na nagkaroon ng putukan at napatay yung ilaw. Na doon pa naman yung mga kagawad ng Philippine National Police, yung NCRPO,
12: yes,
11: at Philippine Marine na naka full battle gear, no, pati yung USA. Ang armas nila ay mahahaba rin na katropang Edmar, katropang Jimmy, yung mga baril nila. At yung nangyari niyan, nandoon ang mga senador, kabilang Senate President Alan Peter Cayetano. Katunayan, tinawagan ni Senate President Cayetano si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para kumpirmahin kung ang NBI ba ay nandoon. Pero pinabulaan na naman ni Pangulong Marcos at sinasabi na tinawagan niya si Director Matibag at sinabing nasa Quezon City sila, sa isang hotel sa Quezon City at nagpupulong at wala siyang pinapapasok na NBI. At una dyan ay inamin ni Senator Aimee Marcos na may nahuling taga-NBI na pinangalanan niya yung post-umano ni Attorney Jerome Bumijano. Siya daw umano yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at nakpin si Senator Pato de la Rosa. Ano man mangyayari, sino man ang masasaktan. Yun ang una na inamin ni Senator Aimee Marcos sa katropang Jimmy at katropang Edmar.
12: Ngayon, katropang Rambo, since ikaw naririyan mismo kagabi at hanggang sa ngayon talagang nakatutok ka dyan, kamusta naman ang kalagayan ng ating mga kasamahan sa media? Meron ba mga nasugatan sa inyo?
11: Nakauwi naman, o wala naman, nakauwi na yung iba nandito, yung iba ay talaga magdabagan, at yung iba uwi at babalik muli, no? Dahil ang malaking issue ngayon, yung binanggit ko sa iyo kanina, yung article of impeachment, yung didinggin kung anong gagawin dito. Pero bago niyan, siyempre, magkasagawa din ang hiwalay na investigasyon na ang USAA, Office of the Sergeant at Arms ng Senado, maging ang Philippine National Police, dahil dumating nga yung binanggit ko sa iyo kanina, katropang Edmar at Jimmy, na mga tauhan ng SOCO, Scenes of the Crime Operatives ng PNP, para magsagawa ng ballistic examination. Alamin kung anong klaseng bala ng baril ang ginamit na pagpaputok kagabi.
12: Okay, we do not know what will happen kasi dalawa ang tinitignan natin dito, katropang Rambo. Una ay yung di umano'y tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa at ito ngang security para sa impeachment articles para kay Vice President Sara Duterte. So dalawa ito eh. So,
11: correct.
12: And dahil lamang doon, may nangyari kagabi. Ngayon, what happened last night? Meron bang mga naririnig ikaw dyan, katropang Rambo, na pwedeng madagdagan ng puwersa ng OSAA o ng ating mga Marines o ng PNP dyan?
11: Magandang katanungan. Katunayan, ina-anticipate nila yan. Tama ka, madadagdagan ng puwersa ng OSAA. Katunayan, nasa full alert na status ang PNP at AFP. No? Itinaas na sa full alert ito at maging sa buong bansa dahil nga doon sa nangyaring insidente. Kaya dadagdagan nila ng puwersa ang USAA. Katunayan, yung nakikita mo na dati, tagal na ako nagpo-cover dito sa Senado, yung mga USAA, walang dalang mga baril. No? Okay. Walang mga dalang baril yan. Yung nangyari, yung tulakan, yung kamakalawa, kayong matatandaan, yung isang miyembro ng USAA, binitbit ng NBI, doon na nag-trig, na pinalitan niya yung hepe ng USAA at na binigyan na ng mataas na kalibre ng baril para din sa seguridad ng Senado. So yan ang antabayan na namin mamaya yung article of impeachment diringin ba at yung meron bang ipipresyenta at kung meron ba nangyaring sugatan o casualties sa nangyaring putukan at mamaya alamin din natin kung magkakataon ma-interview natin yung Senate President pati si Senador Bato de la Rosa kung ano ang kanila pahayag itong mga senador mamaya makapanayam natin yung update natin kung ano ang gagawin nilang mga hakbang sa mamaya no dahil napakalaking istorya yung nangyari kagabi hanggang sa oras na ito.
12: Katropang Rambo, kasama natin si Katropang Jimmy at meron siyang karagdagang katanungan.
1: Katropang Rambo, good morning. At
11: good morning.
1: Kagabi, ano, bago magkaputukan, ay nadala na dyan sa Senado ay yung articles of impeachment galing sa SOR.
11: Kongreso,
1: so,
11: mababang kakapulungan.
1: Ayun nga, no, Katropang Rambo. So, na-receive na ba? Na-receive ba ng maayos yung articles of impeachment na galing sa Kongreso?
11: Correct. Tama ka. Katunayan ay tinanggap katropang Jimmy ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza yung mga bultong-bultong mga dokumento isinakay sa tatlong karto. Hindi kaya ng isa eh. Alam mo yung kart? Tatlong kart ang ginamit ng Senado. No, may kit na binabantayan. Dala-dala.
12: Dami, no?
11: Oo. House Speaker, House Secretary General Chenoy Villicaria Garapil at House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz. Dala-dala nila at binabantayan at hindi natin i-divulge, hindi natin pagiting kung saan nakalagay, saan
12: nakapoistro,
11: nakatago for security reason. No, pero alam natin, pero hindi natin sasabihin for the sake of security reason kung saan ikalawa, ikatlo, ikaapat na palapag yung article of impeachment, yung mga bultong-bultong mga dokumento, Katropang Jimmy at Edmar.
12: Katropang Rambo, si Katropang Edmar ulit ito, no? Naging mainit kagabi at syempre na naka-alarma ang lahat dyan ngayon sa paligid ng Senado. So, kamusta ngayon dyan? Ikaw ay nandiyan dyan ngayon. Kamusta ang sitwasyon ninyo ngayon dyan sa Senado?
11: Abay, pigil hininga kami. Hindi namin alam ko anong mga susunod na mga kabanata, no? Basta't inaantabayan na namin yung article of impeachment kasi yun ang talagang tinututukan namin eh.
12: Yes,
11: yung talagang inaantabayanan kagabi na dadalhin dito at ano ang gagawin nito. Ito ba'y tatalakayin ngayon o sa Lunes? So yan ang antabayanan. Pangalawa, aalamin din kung magsasagawa ng investigation, masusing investigation kung bakit nagkaroon ng putukan.
12: Mm-mm.
11: Birin mo, Senado mismo, sa loob ng Senado,
12: yes.
11: Merong ganong nangyayari. Nakaka-alarma talaga. Nakakabahala. Kaya hindi ito pwedeng ipagwalang bahala. No, isang tabi na lamang itong naturang insidente. Kaya magsasagawa nga ng masusing investigasyon, ang sariling investigasyon, ang USAA, Office of the Sergeant at Arms, bukod pa katropang Jimmy at katropang Edmar, ang mga kagawad ng Philippine National Police.
12: Yes.
11: Actually, merong nakadetail dito yung mga Philippine Marines, no? Naka full battle gear at naka bulletproof vest sila. Matataas na armas yung dala-dala nila ang nandito sa Senado bukod pa sa mga tauhan ng mga tauhan ng Philippine National Police na naka-detail din dito at mga USAA. So, talaga mahigpit, no?
12: Yes.
11: Naka full alert yung pagpapantay dito.
12: One of the most secured place sana yan eh. Pero nangyari
11: yan. Na eh.
12: Oo.
11: Ay talagang kauna na tama yung binabanggit ko. Dahil bago ka makapasok dito, yung mga ordinaryong mamamayan, daming katakot-takot, ID, hihingin siya yung dokumento bago ka makapasok. Pero all of a sudden, ganito na ang nangyari.
12: Kaya nakapasok
11: pa rin. Hindi isang tabi na lamang. Oo, nagkakaroon ng putukan. Kaya nga aalamin kung iisa lang ba ang nagpaputok o nagkaroon ba ng palitan ng putok o kung sino ang nagpaputok, yan ang inaalam ngayon. Katropang Jimmy at katropang Edmar. Mamaya ako'y magbabalik at magisa sa gawa pa ng makapigil hininga na mapangyayaring insidente dito sa Senado.
12: Katropang Rambo, panghuli na lamang siguro ito, huli na lamang. Kagabi, matapos itong putukan, lumabas ba itong si Senator Bato de la Rosa at nakapagbigay ba ng pahayag sa inyo dyan sa ating mga kasamahan sa media?
11: Wala, hindi dumating. Ang nagbigay ng statement si Senate President Alan Peter Cayetano at si DILG, katunayan, dumating si DILG Secretary John Vic Rimulya para tiyakin yung seguridad ng mga senador. Dahil alam niya na meron pang mga senador ang nandito sa Senado. Kaya ang ginagawa ni DILG Secretary Rimulya ay nagtungo siya kasama ang NCRPO Chief General Abirin para mabigyan ng seguridad ang mga senador na naiwan pa, no? Katropang Edmar at katropang Jimmy.
12: Okay, sige. Katropang Rambo, mag-iingat ka dyan. Secure yourself and always keep safe. Katropang Rambo.
11: Sige, from time to time ay magbabalita tayo sa ating mga kababayan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa Senado, ako si Silvestre Rambo Labay ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
12: Bullseye. So yan po mga katropa yung report ni katropang Silvestre Rambo dyan po sa may Senado. Katropang Jimmy, natanungin natin, kamusta dyan? Makapigil hininga. Kasi si Miss We Actual hanggang ngayon, hindi na nga nakaka-uwi itong si katropang Rambo eh. Isa sa ating mga kasamahan dyan po sa Mega Manila, XFM, ano na nakatutok po dyan kasi naghahalili yan. Si katropang Deo De Guzman, si katropang Earl Saludar, tsaka itong si katropang Rambo. Si katropang Rambo ang naabutan kagabi. Hindi na nakauwi hanggang ngayon. Nandiyan ngayon sa Senado dahil nga sa ang kanilang binabantayan. Itong hanggang sa ngayon yung na dumating kagabi kakusana na articles of impeachment.
1: So, yun ang binabantayan ng mga media. Ano? Pero ayun nga, bigla-bigla may dumating na ika nga ay para bang report na aarestuhin na si Senador Bato de la Rosa. Pero ayun, kaya madaming ano eh, alam mo yung bawat pasukan ay talagang na may mga media. Meron sa dito sa parking area, meron sa harapan, meron sa likuran. So grabe ang ano, ang hirap din na talaga maging media. Lagi kang nanguhula kung ano yung susunod na kabanata.
12: Oo, alam mo, ang isa sa worry ko, katropang Jimmy, wag naman sana, no? Pero hindi malabo ito eh. Eh kung ang buhay nga, hindi nga, kumbaga, they do not know the value of life. Kasi putok-putok ng baril kagabi.
1: Mm-hmm.
12: Eh dito, ang isa sa mga worries natin, baka mamaya sunog naman ng articles of impeachment ang kasunod niyan. Anyway,
1: may mga posibilidad diyan na katropa.
12: Nawag naman sana.
1: Nawag, ano, kasi nga ang ano natin dito, part ng demokrasya 'yan eh.
12: Mm-mm.
1: Ano na yung mga may sabi nga eh may mga kasalanan, dapat papanagutin.
12: Talakayin muna.
1: Talakayin natin kung ano, tama ba yung naging desisyon ng HOR na itaas nila sa Senado yung articles of impeachment o pinilit lang.
12: Timing na timing kasi, katropang Jimmy. Kasi kagabi, they sent the articles of impeachment to Senate, and that time also, biglang nagkaputukan because of this plan of arrest, plan to arrest Senator Bato de la Rosa. Sabi ko, so timing na timing ah. Bakit kaya?
1: So ngayon, ang ganito, katropang Edmar, may mga nag-ano sa atin, si Katropang Ditas ulit, ano? Sabi niya, at sa mga humihingi dyan ng martial law, balikan niyo po muna ang Philippine history at araling mabuti kung ano ba ang hindi magandang dulot nito sa ating bansa.
12: Correct.
1: Hindi ko po inabutan. Anong sabi niya?
12: Hindi ko inabutan ang martial law, pero maraming kwento mula sa mga mismo nakaranas nito at nakasulat naman po yan sa history ng Pilipinas. Kaya mag-isip muna kayo bago po ninyo hilingin ang martial law. Correct naman yun. Correct.
1: Napakahirap ka tropang pang Edmar ng martial law. Ano po, itong mga komentary natin sa radyo, hindi po tayo basta pwedeng magbigay ng
12: pahayag.
1: Ano? At alam nyo po ang mga sintensya palagi. Kung ikaw ay nagkasala, kalimitan, firing squad.
12: Everything are controlled.
1: So lahat po yung ano, lahat ng inyong mga pahayag, lahat ng inyong mga gagawin, meron po tayong curfew. So napakahirap po ng may martial law. At yun nga po, magkakahiwa-hiwalay, magkakaroon ng pagkakawatak-watak ang sambayan ng Pilipino.
12: Yes, of
1: at
12: course.
1: At posible na magkaroon nga po ng civil war. Kasi dalawa na po, mahati po ang bansa. Meron pong susuporta dito sa ginagawang sa martial law.
12: Buti nun ka mo kasi, kumbaga, sundalo, a gobyerno, a sundalo laban sa
1: komunista.
12: Komunista. Ngayon kasi, ilang grupo ito eh. So mahirap ngayon. Kaya kung titignan natin, kung noon pa lamang, at babalikan natin ang history, napakahirap na. How much more po ngayon na eto nga, wala nga martial law, nagkakawatak-watak po tayo eh. So how much more po nagka-martial law, even lahat po yan, divisions po lahat yan. Kanya-kanyang grupo. Eh ngayon, ang bilis pong maka-acquire ng baril, katropang Jimmy, sa totoo lang eh, may 20 mil ka, may baril ka na eh. Oh, yun yung.
1: Kaya, oh, yun yun.
12: Yun yung ini yun yung iniiwasan natin na sana wag naman po. Ang hilingin po natin magkaroon po ng wag nang martial law ang hilingin natin. Ang hilingin po natin ay magkaroon ng kaliwanagan sa isipan ang mga nandiyan sa ating gobyerno at maayos po ang sitwasyon po natin ngayon.
1: So isa pa, si Katropang Dino Fardo, mayroon ding comment na Katropang Edmar. Magandang morning Katropang Edmar at Katropang Jimmy. Bakit si Trillanes ang nagse-serve ng warrant of arrest kay Senador De La Rosa? Ano ba ang katungkulan niya sa ating bansa? At siya pa ang prosegido na maaresto si Senador Bato. Hindi ba ang dapat mag-implementer nito ay ang DOJ?
12: Maging ako nagtataka eh, katropang Jimmy, kasi ganun ba kalakas ang power ni Trillanes at pinababayaan siya ng gobyerno? Kasi For the information of everybody, si Trillanes ay katulad lamang po natin.
1: Yes.
12: Isang laiko, isang simpleng mamamayan. Wala siyang katungkulan eh. Sabihin man po natin na siya po'y dati naging senador. Naging isang dating sundalo. Naging official. Ngayon, mga katropa, sa punto po ngayon, siya po ay normal at simpleng
1: Filipino. Isang sibilyan. Ayun po yun. And kaya nga po no, katropang Dino. Kaya nga po itong gumagalaw ay itong ano eh, itong NBI, kasi yung NBI po ay nasa pa ano, na under ng DOJ. Kaya sila po ang siguro, hindi po natin alam, na atasan na mag-implementa nitong warrant of arrest galing sa ICC.
12: Bakit hindi ang PNP?
1: Oo, hindi. Ngayon nga eh. Kasi nga, sabi nga, ayaw pa ni DILG Secretary.
12: So, ibig sabihin na, meron na yan. Ako, delikado.
1: Yun, yun pang isang, ano, parang gusto ni Trillanes, yung umupo ng DILG.
12: Anyway, mga katropa, kulang na kulang po ang ating oras dahil alas 9 na po ng umaga. Pakaantabayanan po ninyo dahil, bukas, samahan mo ako muli, katropang...
1: Negative. Pero magkakaroon siguro ng mga report ano, galing dun sa ating pupuntahan bukas.
12: Oo, kasi tawag dito, abangan dahil tawag dito, ano, inaasahan po natin na magkakaroon po ng mga panibagong pag-uulat patungkol sa Senado. Sana, good news naman, hindi na po yung ganyan putukan. Ang inaasahan natin ay yung unang pagdinig. Ano, doon po sa impeachment ni Vice President. Sana yun na lang. Wala nang kaguluhan. So, antabayanan po rin nyo mga katropa dahil ang 104.9 X7 Santiago, kami po rito ay nakatutok sa mga current events and issues ngayon sa ating pong bansa. Ibabahagi po namin sa inyo ng malinaw at maayos nang sa ganun ay mas maintindihan po natin kung ano ang aktual na nangyayari po dyan sa Senado. So, meron po tayong kasamahan dyan po sa may Senado, kung hindi si Katropang Rambo, kanina napakinggan po ninyo si Katropang Deo de Guzman at itong si Katropang Earl Saludar. So, alamin po natin ang mga updates patungkol po dyan sa mga susunod po nating mga programa. Anyway, oras na rin po para po tayo ay pansamantala magpaalam. Bukas, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9, kasama niyo pa rin po si Katropang Edmar Galingkana. Siyempre, nakasama niyo po kami ngayong araw.
1: Katropang Jimmy Andaya.
12: At syempre sa ating technical department, si Katropang Mark Garcia, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Exciting!
10: Muling nagtatapos.

0: Awesome!
1: Как Кларикс, она...
2: Exciting!
3: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
0: Paklarek sana?
2: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic, mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga, iyan, hindi ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours. Among tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Ata ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gaminhod akong tiil. Sa ug likod sobra kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southam Gold Coffee Mix.
9: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southam Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
7: Southam Gold Coffee Mix.
10: Sa Clarex sana!
11: Exciting!
12: Clarex kayo katropa, oras na to alas 9:08 sa buntag.
13: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
14: Extra, extra, balita.
15: Extra, extra, balita.
12: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang extra balita ning orasa. Mga katropa, hatod kini kanato sa Xanthon Plus Gold. Ug karon sa mga headlines sa ato ang mga balita.
15: Extra, extra balita. Headlines.
12: Senator Amy Marcos gibutyag nga adunay nadakpang NBI agent nga nalambigit kini sa pinusilay sa Senado.
15: Headlines.
12: Samtang Senator Bato lakip na sa wanted persons sa watch list sa ICC.
15: Headlines.
12: Pag-surrender kang Senator Bato ngadto sa ICC, posible matud pa kung ibase sa balaod, sumala ka na sa DOJ.
15: Headlines.
12: Og DICT og CICC, gukron ang mga nagpakatag og fake news labot sa kagubot sa Senado.
15: Headlines.
13: Extra balita.
12: Oras ka tropa, alas 9:10 na sa buntag, o karon sa mga detalye sa ato ang extra balita.
13: Extra balita.
12: Gibutyag ni Senator Amy Marcos nga adunay usa ka giingong ahente sa National Bureau of Investigation o NBI ang naaresto tungod sa pagkalambigit sa pinusilay sa Senado kagabi. Sumala sa senadora usa kini ka confidential agent. Kinsa pakyas nga nakaikyas gikan sa mga otoridad, human gisulyan paniini og kuha ang nahibiling tactical bag sa hagdanan sa second floor sa Senate building. Gibulgar matod pa sa dinakpan nga usa ka ginganlan og attorney Bomidiano ang nagsugo kanila sa pag-aresto kang Senator Ronald Bato de la Rosa bisan unsa matud pa ang mahitabo. Nunot usab niini hugtanong gipanghimakak ni NBI Director Melvin Matibag ang aligasyon o giklarong wala kini sakop nga gipadala sa Senado dihang nahitabo ang maong insidente. Sa pikas bahin mga katropa, nalakip na ang pangalan ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Wanted Persons Watch List sa International Criminal Court o ICC. Base sa gipagula nga official list sa website sa ICC, kabahin ang senador sa 33 ka mga wanted persons, dungan ang pagbutang sa pangalan ug impormasyon niini sama sa kung asa ug kanus a kinigipanganak. Lakip ang mga nahimong posisyon niini sa Pilipinas nga cover sa investigasyon sa war on drugs sa nakalabayng administrasyon. Taliwala sa status ni De La Rosa, gipaabot pa kung subli ba kining magpasaka og petisyon ngadto sa Korte Suprema human nga una nang gi-reject ang gipangayo ni ining restraining order labot sa arrest warrant gikan sa ICC. Alas 9:12 na sa buntag mga katropa. Giklaro sa Department of Justice o DOJ nga posible ang himuong pag-surrender kang Senator Ronald Bato de la Rosa ngadto sa kamot sa International Criminal Court kung basihan ang nakalatid sa balaod. Sumala ni DOJ spokesman Polo Martinez, subay matud pa sa Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, mahimong isurrender o i-turn over sa Estado o gobyerno ang usa ka suspetsado o naarestong individual sa Pilipinas ngadto sa tukmang International Court o Tribunal, pinaagi kana sa gitawag nga extradition. Gawa sa pahayag sa DOJ, mahinungduman usab nga pila na kahigayon nga gihimong basihan ang maong balaod, pinaagi sa mga nakalabayng pamahayag nila ni Palace Press Officer Claire Castro o ubang mga miyembro sa Senate Minority sa hisgutan ng legal nga basihan sa pagpatuman sa ICC Warrant of Arrest. Katapusang hadig sa to ang ekstra balita mga katropa, alas 9:13 na sa buntag. Nagpasidaan karon ang Department of Information and Communications Technology kung DICT o ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung CICC nga hugot silang nakamonitor o gukron gayud niini ang mga nagapakailap o peke nga balita labot sa nahitabong kagubot sa Senado. Gitumbok niini ang mga social media users o content creators nga nagapang edit o mga video o hulagway nga nagpahisalaag o nag-aghatinoon o kapintasan o duga nga kalisang ngadto sa publiko taliwala sa nagpadayo na nga tensyon. Ulot niini giawhag sa DICT o CICC ang publiko sa pagpaambit o mga impormasyon gikan lamang sa mga lehitimo o ga-opisyal ng mga sources o sa paggamit sa responsable niini nga maong mga impormasyon sa pag-post o pag-comment o bisan sa pagpaambita o ga mga komento o reaksyon sulod sa online. Di pa sila nanusab sa mga otoridad ang mga individual nga nakitaan o nga nagapakailap o sayop nga may impormasyon nga mahimo gayud kining mag-atubang o angay o legal nga mga silot. Ug mao kato mga katropa ang naglangkob sa ato ang ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitaha ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. At ang mga katropa kay musunod na ang programang Sentro, kauban si katropang Jasper Magonsa ug katropang Juvet Espanyol. Oras katropa, alas 9:15 sa buntag.

0: Так, Кларик сана.
1: Exciting.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayo ka balaka, ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Naghahatulog batas nga balita. Alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Calzon sa Express Balita. Alas 6 imedia, walay gipaboran o gitapigan alang sa hait nga komentaryo kauban si Alan Abais. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
1: Southern Gold Coffee Mix.
3: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Exciting! Summer man nakatrupa!
6: Summer!
8: Sa tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, hindi ang XFM
9: 97.9.
8: Ang inyong katropa.
6: Katropa.
10: Summer na, katropa.
6: Kaklarex, Ana.
7: Exciting.
6: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na.
2: Clarex, kay katrupa itong oras.

0: 22 na sa bundag.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
3: Sentro.
2: Sentro.
3: Sentro.

0: una sa tanan dalayo ng Diyos sa way katapusan katropa. Ingat lang, Huwebes kita karon mga higala, mga kaigsunan. Pecha 14 sa bulan sa Mayo 2026 mga kaigsunan. Troba ka Thursday kita karon si katropa ka Jasper Magun sa Magtimon nasab sa programa. Kutob talas Jesse Media gihapon karong adlaw. Kumusta to ang adlaw ng Huwebes karon mga kaigsunan? Davao City, Davao Region, Mindanao, Pilipinas.
1: Sentro.
0: Og usab sa maabot sa Tuaga Sibia, kinaks itong online, natibong kalibutan, katropa. Welcome, welcome, welcome sa itong atulamanon ang programa.
1: Sentro.
0: Kumusta ba ito ang kaminaw karon? Ato ang panimuot mga kaigsunan. Atong gibati kagabi, hangtod ning orasa. Kumusta ba ito ang pag-monitor sa kasikas karon sa kahimtang sa natad sa politika sa nasod Pilipinas.
1: Sentro.
0: Kumusta ba usab mga tuang pagpaniid mga higala ha? Sa mga opisyalis sa gobyerno, national baka o lokal, nagatrabaho ba sila mga kaigsunan o baka naghimo lamang usab sa tahas nila para sa ilaga tagsa-tagsa usab kapag interest mga kaigsunan, no? Unsa man yung gibati karon, unsa man ninyo ang reaksyon, opinyon na taod-taod katropa, ipabuhagay no sa madri sa tuang programa nga Sentro mga higala.
1: Sentro.
0: Atong hotline mga kaisunan 0969-3-0537 0969-3-0537 o ba niya programa katropa sa tuwaga frequency sa tuwaga Davao City o kapuhon mag-uban-uban ta sa XFM 89.1
1: Sentro.
0: Atong napitong daan katropa to ang mga kaisunan diri sa 97.9 niya mubalin ta diri karon sa 89.1
1: Sentro.
0: Yan, welcome. Ay baga chimpo sa tong panahon kaya atong labay nga mga adlaw katropa dunay mga pag-ulan kagahapon kagabi dunay pa pagpadaligsik pat karon katropa clear sky nga to ang sky no to ang eye in the sky may suna na perting hawana perting inita perting tagsupa sa kainit sa to ang panglawas no mati karon katropa dito maglangay pa katuang sparring partner as usual as useful. Wala in grabe o nagutaw na diri o mga isang naghihimo o ng refreshment na ito ang coffee. Wala in katropa ng Jovet Espanyol ang ito ang probinsya ng Guapa. Di ay ha. Ito ang probinsya ng Guapa nga feel good kayo.

0: Good morning, Katropang Jovet Espanyol.
1: Alright. Hola. Good morning, good morning, good morning, mga katropa. Happy Thursday morning ka natong tanan.
0: Oh, grabe, grabe
1: ng
0: energy.
1: Ataas
0: kayo ang energy. Oh. No?
1: Alam ka naman, ay, Katropang Jazz.
0: Basta-basta ang energy sa toang kauban, mga katropa.
1: Makasayaw mamputahan ng music, oy. Iba na naman ang timpla natin ngayon. Pero
0: ganahan ko sa timpla.
1: Ganahan ko sa timpla karon ka Tropang Jazz. Kaya makaingon ko nga nang himisong ko
0: basta si Katropang yes. Tulich, itinutulis na makauban nang himisong
1: ko na ito ang frame. Bitaw mga katropa, no? Happy Thursday morning ka na tutan. Happy ba mo diha mga katropa? Or na...
0: Pensionado.
1: Na nakuratan pod ang tanan, no? Sa kung unsa ba mga panghitabo mga katropa.
0: Pero basta-basta, di? Basta-basta na ito aga panghitabo katropa.
1: Oo, katropang Jazz. Murag na bulabog ang tanan. O niya ko ba na-stress in town? Labi na kinito mga nanig. Tate, bisan ako na-stress ko. Kaya ganyan, nagtimpla kong Zanton Gold Coffee Mix. Pero wala na ako siya giinit, katropang Jazz.
0: Basta ako lang masulti sa tensyon kagabi, mga katropa. One word lang. Ito
1: one word lang.
0: Niya.
1: Extraction. Parang ganun talaga.
0: Parang ganun, mga katropa. Wala lang na dayon.
1: Ay, pero bitaw mga katropa ha. Bisan pa manog na nga bulabog tang tanan na nga kurat na mga katropa or na stress na sa mga panghitabo. Ayaw kalimot yun nga abaga na nga ito ang panglawas katropang Jazz. Pero matanggal ka na itong mga stress, no?
0: Kaling nga, mga stressors?
1: Oo, mga stressors. Ayun, mga stressors ang tanggala kay sa usahay rabang stressor kay tao. Kaya kung tanggalo na yung stressor, matanggal ng tao si mong kinabuhi.
0: Lift the group.
1: Ang mga stress, mga katropa, dili kay na ito na huna. Hindi kay na ito dibdibon na itong abaga na ito ang panglawas sa pag-inimog mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Labi na ito ang Zanthon Gold Coffee Mix. No? Sug din yung adlaw sa pag-inom o healthy nga kape ang atong Zanthon Gold Coffee Mix. Kaya ako, sold na kaya akong adlaw, katropang Jazz.
0: Sobra pa na sa isa katasa na katropang Jazz itong isa kakap. Ipakita, mga kaisong na. No?
1: Ice coffee. Actually, ang atong Zanthon Gold Coffee Mix, dili lang ni siya, katropang Jazz, pang hot. Pang hot.
0: Hot nga sama niya.
1: Pwede kaayon ni siya mga katropa kumga iced coffee na to.
0: Cold coffee.
1: Ibutangan lang nako siya, dugangan ako siya og milk katropang Jazz para mas manghimisong si katropang Jubet.
0: Tumbler na magina katropa.
1: Dili mo niya mga karaan. Ang katropang kuya tulad sa ito, ipakita mo niya mga karaan, mga good nga mga ano. Mo niya mga karaan, yung mga garapon. Kanang mga ano ba, garapon, sudlanan, mga good niya o kape.
0: Ayag kay mayabu na diha yun. Extension yun. Ikaw, katropang Jubet, sabi mo, binipisyo sa ito agya Zanthon Gold Coffee Mix.
1: Ang atong Zanthon Gold Coffee Mix, mapahot or iced ba na mga katropa, parihara nag mga benepisyo. Noong unang-una, ma-fight ang fatigue katropang Jazz. Kung kapoy ito ang lawas, masuportahan or ma-boost ang ito ang natural nga energy. Kanang magluyata mga katropa. Oh. Ikaduha, kanang lutang ta tungod lagi sa kakapoy sa lawas mahatagan ta og ma-boost ang ato ang mental clarity and of course ato ang focus katropang Jazz. Ikatulo, masuportahan ato ang daily wellness despite of a very busy lifestyle. So para sa ato adiri kanang medyo busy kay ta katropang Jazz sa mga panghitabo pero mabagan gihapon ta pinagi sa Zanthon Gold Coffee Mix. Kumbaga healthy gihapon na ito ang panglawas. Mula gina ako always ginaingon, stay sharp, stay glowing, all in one cup.
0: All in one garapon.
1: All garapon in one garapon, mga katropa. Dili mo kahuyop-huyop pero makainom kog tarong, maplastar.
0: Inom dabi. Napay pina-whistle-whistle.
1: Sa ice.
0: Ha? Sa ice. O sa ba doon ang may katropa?
1: Mahurot dyan ni Karan. Dili pa maka-commercial, mahurot dyan ni.
0: Basin malugsot na. Ang katropang Jubet na muna ang Zanthon Gold Coffee Mix batagi ice cold coffee ni katropang Jubet.
1: Gusto tanga kanang refreshment katropang Jazz, kanang gusto tanga mabugnawan ang atong utok mga katropa.
0: Pwede na to sa sitwasyon. Zanthon Gold Coffee Mix. Mapalitan din sa to aga studio magisuna na sa Kinig XFM Davao Studio. Of course, dripon sa to aga mga nagunang butika nationwide. Apil na sa katropa ang atong Yes to Health Clinic diri banda sa may GSIS Heights Matina, Davao City
2: Centro.
0: Kami katropa, magbangumusta mi sa inyo ha mga kaiksunan. Kaya pa ba ang 2028? Or nagpugusta lang yung taan ni Koto ba 2028 mga katropa, no? Lagang ganap mga higala to na isigutan taon-taon lamang. Feel free sa pagpadala sa mga reaction, opinion, mga isuna sa atuang live. Asa ta makita katropang Jovet.
1: Of course, mga katropa, dali ra kayo matultulan ng XFM sa tuwang Facebook pages, XFM 97.9 Davao Katropa Digital o sa Centro Media, ingon man sa tuwang YouTube channel, Katropa Digital.
0: Like, share, comment, mga katropa, kaya nga to ang bunoton.
1: Yes.
0: Ugma na mga kaisunan sa programa ka Centro, kasi katropag Alan, to apa sa uluhan mga higala. Kita mo bunot sa staycation para mga isunan sa New Year's Peak Mountain Resort Centro.
1: Kinsa kaya ang swerte nga mapilian mabunutan ugma mga katropa, paminaw mo sa programang Centro nato na bunoton ugmang adlaw. Kinsa kaya ang maka-enjoy ang ilahang summer katropang jazz dito sa New Year's Peak Mountain Resort.
0: O sa mismo si katropang Jovet Espanyol ang mubunot ana mga kaigsunan.
1: Nasa aking mga kamay.
0: Nasa iyang kamay ang B.
1: Ang V. Ang bunot. Bunot.
0: Ang
1: pagbunot.
0: Pagbunot. O ang B mga kaigsunan. No? Ang katong B. Pagbakasyon ninyo.
1: Pagbunot para sa inyo hang vacation.
0: Sa New Year's Peak Mountain Resort.
1: Unsaon ba nila katropang jazz? Ang mechanic, sayon lang kay mga katropa para makadaog sa tuang paraffle nga vacation sa New Year's Peak Mountain Resort. Dali ra kay mga katropa, i-like or i-share ang atoang Facebook Live. And of course, mga katropa, pag-comment mo diha, mas daghan og comment, mas daghan ang entry, mga katropa. So, isulat na karon ni katropang Roger Kapampangan. Mm-hmm. And mo na siya tuang ibutang sa tuang box, mga katropa.
0: O sa importante, katropa, kita mismo mo back to zero sa mga problema. Diri sa kinig patag, diri sa downtown area, katropa, jubit, makato ka sa New Year's Peak Mountain Resort, ma-renew ka. Ma-renew.
1: Mabag-o.
0: O gumikan sa mga amenities dito katropa. Kasi siyempre ang ambience o ang environment diha mismo sa kinig New Year's Peak Mountain Resort
2: Centro.
0: Alas 9:35
2: Centro sa balita.
0: Katuwaga Centro Balita, diga panahon ng katropa, mga dokumento sa impeachment ni VP Sara formal nang nadawat sa Senado kagabi ikini mga kaigsunan.
1: Grabe nga pagdawat pod katropa nga just okay. No ang paningkamot.
0: grabe og kabaga sa mga dokumento.
1: Nga pagkadaghan lang
0: gyud. Gamitan nagyuto og crate og kanang kariton katropan Jubit para lagu basulod mismo da sa kilig Senado. And ang Senado usab dunay tension mga kaigsunan. Wa sa kilig mga ebidensya sa impeachment proceedings na nakaron diha sa kilig Senado, nagip sa gipasa ang mga silyadong kahon nga dunay House Committee Report number 261 og House Resolution number 989 uban sa daghang annex documents og USB devices nga mahimong basihan matud pa sa kaso batok sa Vice Presidente. Apil usab sa mga dokumentong gipasa ang mga record gikan sa Bureau of Internal Revenue BIR nagingong mahimong kabahin kini sa mga ebidensya ang ipresenta panahon sa impeachment trial. Bandala City 22, gabi inadawat ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang maong transmittal ang pirmado usab ni House Secretary General Chiloy Villicaria Garafil isip formal nga pagasugod sa proseso sa Senado isip impeachment court. Ilaw man nga musunod na ang mga lakang sa Senado alang sa pag-organisa sa impeachment proceedings samtang panayon usab ang diskusyon o political nga tensyon kalabutan sa maong kaso.
2: Centro sa Balita.
0: Kapikas Mine NBI Director Matibag ipahimakak nga doon na NBI agent nga misulod sa Senado. So kuhay usab kini katropang Jovet sa pabahayag ni Senator Amy Marcos.
1: Yes, so gani mga katropa hugot no nga gihimakak ni NBI Investigation Director Melvin Matibag ang mga tao no nga doon na lagi mga ahente kay kagabi doon ay mga naobserbahan daw no allegedly nga misulod-sulod sa Senado ato sa tensyon may kalabutan gihapon no kang Senador Ronald Bato de la Rosa kini human sa mga giingon nga dunay king encuentro tali sa Marines ug mga tawo nga gidudahang sakop no sa ka law enforcement unit ngadto sa Senate premises mga katropa. Matud ni Matibag 100% daw katropang jazz nga walay personnel sa NBI nga anaa sa Senado tungod kay tanan nilang opisyal ug mga staff anaa sa usa ka agency performance review ug fellowship event no sukad pa daw anang buntag. Ipasabot usab ni NBI chief nga wala sila'y plano o direktiba nga mag-serve og arrest warrant bato kang Senator Bato dihang gabi una. Padayon gihapon karon ang mga katropa ang kontrobersya ingon man mga speculations may kalabutan sa posibleng pag-serve sa ICC warrant batok sa senador samtang anaa kini ubos sa protective custody sa Senado.
2: Sentro sa balita.
0: Sa bigas ba misupak si senador Rudal Bato de la Rosa sa panawagan sa lima kabang senador nga kusang nga mutahan na lamang gato sa International Criminal Court kon ICC human sa pagpagawa sa Senate Resolution number 395. Matod pa sa senador dili siya mosurrender og magpadayon siya sa paggamit sa mga legal remedies aron supakon ang giingong warrant og proseso nga may kalabutan sa ICC. Ipanguluhan ang maong resolusyon nila Senate Minority Leader Tito Soto III, Manila senador Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan og Bam Aquino nga nag-awhag ang De La Rosa nga mutubag sa proseso sa international nga hukmanan. Tubag sa De La Rosa nga nagtuo siya nga kadaghanan sa mga Pilipino dili oyon nga daton siya sa ICC aron husayon ang mga allegasyon kalambutan sa war on drugs. Ipadayag usab sa senador ang iyang kasubo ilabi na nga usa sa miperma sa resolusyon ni senador Panfilo Lacson kiniadto niyang kauban sa Philippine National Police.
2: Sentro sa balita.
0: Pikas Bahin, katropa agad
1: Jobit. Ayan mga katropa, no, sa Pikas Bahin, gasto sa US sa gera batok sa Iran, misaka na katropang dyan sa 29 billion US dollar. So, gibanabana ang 29 billion US dollars na, no, ang nagasto sa Estados Unidos alang sa nagpadayon nga gera batok sa Iran. Base sa pinakabagong report, no, mas taas kini og 4 ka billion dollars katropang dyan kung itandi sa naunang pagtansya nila ni itong miaging buwan tungod sa pagsaka lagi sa operational cost, ingon man pag-ayo sa mga military equipment nga gigamit alang sa combat operations. Matod pa sa taho, dako ang epekto sa padayon nga tensyon sa Middle East sa ekonomiya o ang depensa sa Amerika, ilabi na sa pag-deploy sa mga sundalo, fighter jets o naval assets sa rehiyon. Kaya namduhan mga katropa nga sulod lamang sa unang unom kaadlaw sa opensiba ilawang sa administrasyon ni US President Donald Trump, mukabat dayon sa 11.3 billion dollars ang natala nga gasto, no, sa operasyong militar base na sab sa taho mga katropa. Kini katropang just kung atong tanawon, kung kiniingon ani mahitabo sa Pilipinas, kaya baka nato, capable ba ang Pilipinas ng maka-damage o kiniingon ani kadagko nga kwarta?
0: Kana.
1: Kung magsukol-sukol ta, no?
0: Oh. Actually, damage man tong kwarta katropang in Jogito. So, wala na i-damage.
1: Wala na.
0: Damage na sa flood
1: damage
0: control.
1: Damage na sa maleta.
0: Nato ang kwarta sa Pilipinas, mga kaigsunan.
2: Sentro sa balita.
0: Alas 9:40 na sa tuaga, panagabanuman.
2: Sentro.
0: So, kumusta na ito mga katropa? Karoon na subaybay sa itong programa ka, Sentro. Diri karoon sa XFM Davao. Good morning, may aga, katropang Jogito.
3: Good morning!
0: Ito ang mga kaigsunan na nag-subaybay karoon sa tuaga frequency. Diri banda sa 97.9 at puhon, may mutag 89.1.
2: Sentro.
0: Good morning kay kisabay nagapadalag mensahe si may Tristan Wyatt V. Gulay, maayong buntag katropang Jazz, katropang Jovet.
1: Ayan, good morning. Good morning, usab, no, akong unahon katropang Jazz ang atuang Powerpuff Dragons kay nag-request yun katropang Jazz. Ang atuang si Bubbles Anyana Michelle Coronel and of course ang atuang si Blossom si Jonamil Vidal. Kung asa na
0: Blossom,
1: karon,
0: Bubbles
1: and Buttercup.
0: Ah, Buttercup.
3: Good morning.
1: Mama na si Buttercup.
0: Pinakaw Blossom, Bubbles and Evaporate.
3: Good morning.
1: Good morning sa atuang mga Powerpuff Dragons. Ang isa in town busy kayo karon kay naga-meeting pa while ongoing sab ang isa pa ka-meeting grab. Duha ka meeting ang giyatan.
0: Mga team Buga.
1: Oh, team Buga. From PSSO pod, no, si Jonamil Vidal, labi na sa mga staff pod sa PSSO karon na minaw pod karon katropa.
0: Ayan, good morning.
3: Good morning.
0: Kay Ma'am Nita Valderosa, good morning Sir Jazz and Ma'am Jovet, good morning. Og I think kadlawon pa diha or gabi sa Kiniga, Canada, no. Diri banda sa tuaga silingan. Canada katropa ng Jovet. Sir Danny Crystal Ico, daghan na pangputos sa mangga Jazz. O sa manipang putos. Kuan kining
1: sa baka silupin sa silupin.
0: Pagputos mo ng mangga sa ato kining ano newspaper.
1: Newspaper. Oh. Unsa unsa nga mangga ang pamputos kanang mangga hilaw pa or mangga nga gi-slice na?
0: Ah, kada do man ka klase, di ba? Mm-hmm. Okay, kining sample.
1: Na slice na dito sa silupin na siya.
0: Pinaputos nang hinog sa mangga na. Mm-hmm. Ginakaon naman nakatropang graduate pero katong hilaw pang sa kaon dito aron putson or putoson mga kaigsoonan. Tampi Alcaraz, good morning kanimo.
3: Good morning.
0: Ayan, ahay na unsa naman ning town ang ato ang bansang Pilipinas. Money ang Philippines. Only na in the Philippines mga kaigsoonan.
1: Kumbaga it's makaingon pa ba gihapon ta kining slogan sa ato ang Pilipinas, it's more fun in the Philippines.
0: More fun yun.
1: Makaingon pa ba gihapon ta nakatropang Jazz?
0: Fun ba actually be fun nga F-U-N,
1: F-U-N-D. Fun, it's more fun
0: po sa Pilipinas mga katropa. Alas 9:42 na sa tuaga pa nag-uban. Ito na kaninyo ang atong time check mga yala sa Premium D3. Katropa ga Jovi, tipo man nagluya da.
1: Yes, mga katropa. Mga medyo sakit-sakit ang mga kaunuran, katuhuran, katropang dyan, sa mga kabukugan.
0: Nagluya kayo mo lihok, kapoy mo lihok.
1: Murag animik kun, murag animik na ang dating ba?
0: Sa ano pa katropang Jovi, hinay kayo mo lihok kay purgahunon, kay gibitok.
1: Gabi ka harsh.
0: Kanay nga ng klase nga lihok katropang luya kay kapoy hapo sa mga klase nga ipaminaw may isyonan.
1: Kung ikaw diya katropa
0: premium D3
1: luyahon na jug ka or makaingong ka nga pirmi na laman ko galuya inong taog premium D3 mga katropa kaya doon na kini medium chain triglycerides no nga pag musulod sa tong lawas makahatag og instant nga kusog katropang jazz. Premium D3, vitamin D3 ni siya nga doon ay virgin coconut oil, moringa seed oil extract nga mapalit sa XFM Studio mga katropa na atadri available na siya og sa tuang Yes to Health Clinic nationwide.
0: Ayan katropa, pangisutan taon-taon pangahigala. Senado gisulong og matod pa armado, gobyerno gibarugan nga wala sila'y operasyon.
2: Sentro.
0: Ayon pa katropa sa statement ni Senator Ivy Marcos, siya good mismo nakakita matod pa nga doon na NBI. O dito mga katropa, paningin pa ni Matibag. Ilay sa matibag na lang mga kaisunan, gumikan kayo wala matapos la operasyon. O kayo mismo ang Pangulo ka Bumbong Marcos na ang niingon nga walay operasyon matod pa diha mismo sa Senado.
2: Sentro.
0: Kinsa man itong nabidyuhan ni Attorney Torion katropang Jubet?
1: Oo nga, naga, ano, naga flashlight katropang jazz na ato. Sa
0: mga gigamit nato nila nga vest nga doon ay NBI.
1: NBI, oo. Kanaon na to ang vest niya, NBI gito. Pero ka naghihima ka kana sa NBI mga katropa.
0: Lahat talito ka National Building Inspector itong nato si Buwas.
1: NBI gihapon.
0: NBI maghihapon kong katawag
1: mo na. Igabi na nag-inspect katropa. Igabi na nag-inspect.
0: Oo, nag-drill biya sa kilit. National Building Inspector. Inspection Service. Diba? Ato na yung sigutan o niya may sunan kay mahulog ba itong extraction to? Kaya extract nila si Senator Bato de la Rosa pero ang mga reporters dito naman nag-ung-ung sa dito mo agi amo extract. Diba? Diba ni katong ginalalantaw mga isunan kay katong na tiktikan sa mga reporter nga katong na katong murabitaw ka ng pangadjian katropang Jubet nga ang likod daw ato going to sa GSIS. Actually, karang building niya, GSIS man na katropang Jubet. Nga diyan nag-house ang ato ang Senado. And pa-opisina na pa-hulwi daw to paingon sa GSIS. At dito na dungga nila katong nag-drill.
1: Lagi mga ano
0: dito. Duda or possibility ano yung mga isunan nga dito muagi ang extract o extract. Ang problema kayo na dito man nag-atang mga isunan ang ato ang media. No? Dito naka-focus ang media kaya nadunggan lagi nila ngayon nag-drill. Diba? And posible ba nga ito mga senaryo ng mga pabuto? Senaryo
1: lang to? Oo. Or tinuyuan ba to?
0: Or tinuod ba yun nga doon na agent sa NBI nga nisulod mga tropa o giposil? Nalagay dito kung doon na nisulod nga kining NBI ngano ang mga igo mga kaigsunan katropa naman sa window. Katropang Jubet, dito rin nagbarog tong...
1: Kaya ganito Jud. Nga, taas ang mga naasa, marag taas nga level ba? Habog man ang ipang
0: senaryo to? Or maka... Kanabi tawag, di man tayo investigador, pero mga imisiga punta katropang Jubet. No? Kay naaman to sa window ang igo o tama. O sa man to nga mga... Tama, pasulod, pagawas. Entry or exit. Nang sa kadugoy na mga uban ani ni ano ni Sir Crystal Eco makabalo na po kumimbista ano sir at ang tatanaon ba kung entry or exit ba to sa mga bala mga kaigsunan pero hinoon na may kuhan dito katropang Jubit mga basyo at ito mga basyo dapat na itong tabang katropa mismo sa investigation o kung tag-iya ito taga naaba sa gobyerno natural just sa gobyerno to kay may mga armado dito nga naka-uniforme nga naka-detail matod pa diha mismo sa Senate mga kaigsunan. No? Nakita na to, di ba? Nato'y naka-full battle gear, mga long firearm.
1: Magkakompleto kayo, oo. Oh. Ma-prepared kayo.
0: Nakita na ko sa video sa diha nagbubuto-buto. Relax naman kayo sila.
1: Relax lang, oo.
0: Ng drill rag yun siya. Duhan ni katropa, kato nag-drill dito likod atong pultahan o kaning nag-drill ba punto sila mga isunan? Hindi na kumasabtan ba kayo? Nga ito ang sitwasyon ng buto-buto, dapat alert ito sila katropang Jubit. Daw sa wire mo, naglakaw-lakaw. Ito mga reporter, nagkaguliyang sila dito, mga isunan. Pero kato mismo nasa sulod sa Senado, ganyan, ang ubang polis, magkikuha nila ilang mga arma sa ilang sidearm. Somehow ba kana bitong
1: makapangutana ka.
0: Kumaga kung alert alert dapat kago ka. Naglakaw-lakaw, nagbahis-bahis sa mga panuhat dito sa sulod ng nagsunan. Ano ba? So, somehow, doon natin mga pangutan lang mga pagduda o sabgatropa. No? Kung ganito bang gituyo na ba itong pusilon mismo? Ang ganito nga window, aron kunuha, doon ay commotion sa sulod mga kaisunan. Ato na yung sigutan, unya katropa. Feel free sa inyong mga reaction opinion. Sa po inyong mga panglantaw ato kagabi, mga higala. Kay kung dito ba to, kung tinuod ba ka tong drill nga gikaingon, dito ba muagi ang extract mga kaisonan? Ilang ko aon si Senator Bato de la Rosa? O baka dito mo exit si Senator Bato de la Rosa?
1: Duha lang gid na, duha lang gid na. Oo, either papasok o palabas.
0: Oh, ana no. Musulod ang NBI dito or katong sa sulod mo gawas. Oh, lahi ako tan-aw sa sitwasyon mga kaigsoonan, da mismo sa kinig Senate building ha. Kaya mga katropa, kay pwede po mo ingon nga doon ay lahing ng covert operation ng NBI nga dito mo agi sila. Diba? Or katong nasa sulod mo gawas. Buharo ang mga kaigsunan. Pero nag-iingon mga katropa kay kanang senaryo, kanang bitong kanang trabaho nga senaryo katropang Jubeta.
2: Sentro.
0: Daghan akong nakitaan anak mga kaigsunan. Alas 9.49 katropa sa Toga Pulso ng Pilipino. Unsay masulti ninyo sa tensyon sa Senado kagabi mga kaigsunan.
2: Pulso ng Pilipino.
0: Unsay inyo masulti sa tensyon sa Senado kagabi kung kamo nagmata pa or kamo nakabalita na sa inyong pagbata mga higala. No, simple lang mga katropa. Ipadala sa Toag Reaction Opinion da mismo sa Toag Live sa page na to mga higala. Sa Toag numero 0969-3-0537. Diretso ta, katropa gatulit ko to alas 10 ha. Drita, ako ipakita o nakiliga sa gunsong buto na dunggan sulod sa Senado, investigasyon, gilusad, gini mga kaigsunan. Kay mismo katropa ni sulod, kay ang katingalahan na to ani katropa, sa din nagbuto-buto na, ang puliswa ni sulod. Mahulog bangkod nga crime scene na to mismo dito sa sulod mga katropa. Onya, doon na ay naka-detail nga pulis ito, pero ako nakita, naglakaw-lakaw raman.
1: Kalmar, chillax lang kayo sila katropan dyan. Chillax
0: lang kayo na kumingon ta, tigali, musulod dito, aron na katong nasa gawas, inoon, di ito babasol, kay katong nasa gawas sa premises mga katropa, nagbantay raman to sa premises, rara to, kay ngano, di agig ganit si Tito Sin ito, insakyan, gidabudabuhan, manggani katropa. Naglagot si Tito Sen. Kaya wala daw na ingon na badlong man lang sa ato ang PNP katong ng labay mga kaigsunan. Masabta man ako ang polis, ang ibantayan, premises man, dili man ang mangsakyanan. Mga katropa. Ito, atong pasabutan na mga isunan, nga katumang kong area, so crime scene na. No, wapos sila nisulod, ang atong PNP. Gihulat pang nga muabot ang atong DIL. Putan na mga isunan, nga katumang kong area, so crime scene na. No, wapos sila nisulod, ang atong PNP. Gihulat pang nga muabot ang atong DIL. G, gihulat pang nga muabot ang atong PNP. G, yung saan pag-preserve ato, kung doon na i-preserve dito sa sulod mga kaisunan. Diba? Kung muingon tao, gisweeping mga katropa mismo ang first to ipila kapalapag na, lima kapalapag. No. Dano pa yung informasyon katropan Jubit na dakpan?
1: Okay. Wala, hantod karon katropan Jasso.
0: Kaya naman ito, ina-hold lagi daw nga doon na NBI katropa. Pero naku pa na nga pangutana kay ongoing paghihapon, ang ongoing investigation mga kaisunan. Diba? And, kanabi itong mga possibilities katropa nga posible ba nga nahitabo or wa nahitabo or gihimo ang panghitabo o gituyo ang maong panghitabo mga katropa.
2: Sentro!
0: Kanang sakay masulti na to sa ato ang uban aning mga nagasubay na mga kaisunan. Marita mo kutay, anang unag yun sa mga ano katropang Jubit, sa mga investigation sama ni ini katropa, diha man ang soko, naman ang soko diha. Diba? Hindi ba mga armas diha, kinsaning nga mga armas nga nagpabuto, or doon na ba po yung nakuha mismo diha sa katong ikaingon nga nakasulod. Kaya ang una, ato na yung sigutan ng mga katropa ha, ato na yung sigutan karon. Ipadugong na katropang, ano, katropang Tulich, no? Pakibutang ko ang nag, ano, big, kining courtesy. Palihog ko katropag Joff, kay hindi ka na sa itong makubanan sa national, sa bilyonaryo na kuha mga kaigsunan. Pakibutang lang o kining courtesy, anak, hindi ka na sa itong makubanan sa national, sa bilyonaryo na kuha mga kaigsunan. Pakibutang lang o kining courtesy, anak, katropag Joffrey. So, pili na ito na butang ang nag courtesy kung asa tayo magkuha o kining video mga kaigsunan.
2: Sentro!
0: Alas 22 sa ito ang kining panagubadubad. No? Kung namin mo reaction opinion, anik katropa, hapon din mo ipadala sa ito aga Facebook Live. O baka da mismo sa tuang hotline mga kaigsunan. Atong balikan lang katropang Jubit kining timeline bitaw, timeline nga una kinitabo da mismo sa kiniga Senado. But ato unang

0: isgutan kini katrupang Jobit. Kining mismo sa kinig Senado. But ato undang isgutan kini katrupang Jobit. Kining May 13, no, kini nga kagubot diha mismo katrupa sa Philippine Senate sa may Pasay City, nga kung asa matun pa mga kaingsunan nagasugod kini sa dihang mismo na niabot si Senator Bato de la Rosa. Diha man kumbaga sunod sa kini event ba, series of events diha mismo sa Senate mga katrupa. Alas 6:45 matun pa katrupang Jobit, pipila ka mga senador reportedly nakadawat og gitawag nga preemptive warnings nga muuli. Ingon pa sa uban ng mga senador, nganong ang uban wala, nganong ang katuwang majority karon nga bag-o wa nakadawat ni ini mga kaigsunan, ug pipila lamang sa mga senador ang nakadawat sa maong kini nga pahimangno. 7-11 ang mga opisyal sa Kongreso ni abot aron i-transmit katong articles of impeachment batok Vice President Sara Duterte. Muna ang ato ang timeline, ha. And 7-18, si Senator de la Rosa nakitaan nga ni hawa sa opisina ni Senate President Alan Cayetano. Alas 7:22 katropa, ang Senado formal na nga nadawat ang articles of impeachment gikan sa House of Representatives. Alas 7:48 mga katropa, anaa sa mga or 7:48, no, napulo posible ka mga gunshots ang nadunggan diha sa second floor kung asa mga igsuunan. Gi-anunsyo sab sa Office of the Sergeant at Arms ang lockdown og matud pa dunay mga armed individuals ang nakit-an sa kining lugar. Alas 7:57, membro sa mga media o usab mga staff mga katropa gimanduan nga mo evacuate sa maong lokasyon. Palihon lang wala katropa tulis balik-balik na nato aga video diha, no. Alas 8:01, si Senate President Alan Peter Cayetano nagpagawas kini og pamahayag pinagi sa iya ga Facebook Live nga nag-ingon nga ang Senado matud pa allegedly giatake di mga kaigsunan. Alas 8:57, si PNP Chief Jose Melencio Nartatis ni abot og gisecure ang kini ga premises usab mismo aga Philippine National Police National Bureau of Investigation nag-ingon nga wala sila kalabutan sa unsa man ang hitabo da karon sa Senado. Alas 9:35 katropa, si Cayetano o DILG Secretary John Vicrimulia naglusad kinig joint press conference nga nag-ingon nga gisiguro nila nganto sa matag-usa nga luwas ang tanan og usab mga kaigsunan, no holds barred probe bukod kinig maglusad sila kinig investigation. Alas 10:18 katropa, si Pangulo Bongbong Marcos mga isunan nag-release og kinig official statement nga nag-deny sa involvement sa gobyerno diha mismo sa mga tensyon sa kinig Senado. 11:58 ang mga senador mga katropa gitagan ng clearance, no, sa kinig DILG nga pwede na nga muhawa diha sa premises sa kinig Senado mga katropa. So muna nga timeline mga kaigsunan.
1: Timeline to sa katropa diha. However, nay pinaka nay nigawas no nga latest update nga do na daw suspect.
0: Ay suspect, isa po ning suspect.
1: Ang matud pa sa Southern Police District, naaresto na kuno ang suspect sa pagpamusil, no, sa shooting na itabo kagabi sa Senate. Ang iyahang pangalan katropang Jazz, si Mel Oragon, 44 anyos, driver og employed sa National Bureau of Investigation.
0: Oh.
1: Ang driver daw sa NBI.
0: Ang driver mo yung nakasulod.
1: Oo. Yeah, na may mga nag-circulate ng mga pictures niya online.
0: Base na niyagi niya sa basement. Kaya driver man katropagadyo,
1: eh. Pero hindi siya, batod niya sa Southern Police District, ha, wala pa ay kompleto nga detalye nga gipagawas gid niya.
0: Initial
1: lang ni siya. Nga,
0: ang pangutanan, nakapabuto ba na gabi, eh?
1: Or
0: siya mismo ang gipabutan.
1: Niya, asa pa siya magikan o kining himan niya mga...
0: Justify ni Matibag sa NBI nga walay tao niya mismo kay katong ingon nga asa to na sila event?
1: Nando sila event, nando sila fellowship.
0: Asa man isa, nga nung nalahi man ni nga ship. Or sa NBI National, no? Kung matubag din sa NBI National nga nung doon na may kung tinuod, allegedly katropa nga tinuod, granting mga isunan nga... dunay isa ka NBI nga nadakpan diha mismo sa lod sa bisidad sa Senado. Unsao ni pag-justify mismo ni Director Matibag.
1: Ang nilakwa nila ba?
0: Ako, no?
1: Ako, pero kalma kayo.
0: Relax naman kayo magkunas na.
1: Para magwalay ng pinusilay.
0: Sample, huwag nagdinaganay na diha. Diha pa sila mabunot. Alam ko ba, naglibog ko kini...

0: trainee ni siya or gi-detail diha mga katropa. Tanaw lang uban diha. Nagka-tuck in gihapon ng ilang mga, I don't know, kung I don't know, procedure mismo sa PNP ha, kung doon ay magbuto-buto o hawiran na ba ni mong armas o dapat imong kamot na nabagin sa holster para ano ba kaning
1: clarity wala lahi ang ilang pagdala gani nila sa ano pagdala sa pusil mura ra gani bit nga maleta katro pang jazz na lahi gid kasi pag ready ka naara gid na siya sa imong sa imong body o
0: wala ko katro pang job sa bilyonaryo kay dili na siya milyonaryo nga kuan. Why nakatropang nga Jupre?
1: Billionaire. Oh,
0: billionaire yo. Paliog ko. And atong klarong katropang Jupit ba? Kada, atong makita sa video, pakibalik-balik lang katropa, no? Atong makita, di, kung baga, relax agad kayo, dili bito sa kanang, I don't know, ha? Tell me, or tell us, mga kaigsunan, kani atong mga kapulisan ka nag-subaybay sa tua, pag doon ay buto-buto, unsa po kayo dapat reaction sa atong kapulisan? Mm-hmm. Kaya, nakay makita, magunda katropang Jupit, nga wala man lang ganini hawid sa ilang sidearm.
1: Yes.
0: No? I don't know ha, naiuban nga mga video na ako makita ang katropang Jubit, naiuban naghawid sa ilang sidearm. Kung baga, on standby ba? Kung sa mga, what if kung nidagan da 20 ka buok? Padulong sa ilang area, di ha, baka mo bunot kaya mga kaigsunan. No? Naisa o, nagtindog-tindog ra. Tanawar ko na. Doon na naghawid na sa armas. Basta na ako yung nakita na katropag uban nga mga enforcer.
1: Pag-abutan o, kana sila.
0: Relax na
1: kayo.
0: Murag gikan lagi ni ng
1: CR. Napaisa na na katropang Diyos nga nag-bit-bit sa iyahang pusil nga murag nag-bit-bit o kuan, bag.
0: Kanang gikan na bito nag-CR katropang Jubet nga nag-score o nag-CR. Kayo ko mga ana ba good ka tensionado o dili? Kaya kung ako makita, rapid good to. Kung napulo to ka mga gunshots, mga isunan, rapid to mga katropa. So makaingin yun ka kung ako po dito. Di ba? Kung hindi mo tayo enforcers, enforcement unit, but makaingin ta bang active ko. What if kung pila kabog na din, mudagan na paingin sa kuha, at least ready ko. Di ba? Kung maigo man ko, makatabla ko. Kung ako ka mindset, I don't know kung sa'y mindset sa to aga mga law enforcement unit members na mga kaisunan. Kaya makita na to sa video, nagpanik ang mga media.
1: Kasi unidentified pa katropang Diyas kung pila ang kalaban, pila ang nagpabutok, kinsa na sila, asa sila nakapwesto. So ikaw dapat alert ka sa inyong side.
0: Pero kwan ko, kininteresado ko ani katropang Jubit ka nagpagawas ka ron sa Southern Police District ba na? SPD?
1: Southern Police District.
0: Doon na na dakpan or possible suspect mga kaisunan, giunsa niya pagsulod diha. Posible ba itong gikaingon niya nagpamidya-midya katropang Jubit? Di nakasulod diha mga katropa? No? Og usab mga kaisunan na nganong sa kadaghang buto, na ba si Samad o wala? Diba?
1: Kana itong mga angay subayon. Kaya mo pa man to ang initial, no, nga ilahang gihatag nga information update mga katropa labot sa natigayong shooting kagabi.
0: Nakapabuto ba siya? O nga nung asa man siya banda?
1: Asa man siya? Asa siya dito?
0: Nagpilit ba siya sa windshield? Windshield binon sa ding? Sa amin ba?
1: Sa amin. Oo.
0: Kaya naman dito ang tama patindaghan.
1: Kaya kayo, lagko pa dito kayo. Pero ang na akong katingadan, kaya grabe kataas. Magataas kayo ang plastada.
0: Nipatong ba siya dito banda? Or gipabutan, gituyo sa pabuto para mugawas siya siyang gitaguan. Kaya nga mga senaryo, mga kaigsunan. Nagdagan nga to ang mga imagination ani karon katropa. Da mismo sa load sa tabo, mismo da sa kiniga senado mga katropa. Kaya nga nabitaw, og kung tinuod nga NBI ni lagi sa to ang balikan katropang Jubit, mahulog nga bakakon si Pangulong Bumbong Marcos og si NBI Director Matibang.
2: Sentro.
0: Di ba? O kinsa tong giingon niya ni ano katong gi name drop bang nagsugo sa ila o granting nga si Matibag wa nang sugo. Granting nga wala impormasyon siya Pangulo nga Bongbong Marcos kinsa tong nagsugo, connected ba buto sa NBI mga kaigsunan?
2: Sentro.
0: O sample og gisugo nga ipadakop gyud si Senator Bato de la Rosa makaya sa driver.
1: Siya ra isa kasi kumbaga unsay purpose nga nung isulod siya dito og nagpapusi nagpabuto unsay purpose
0: kung
1: niya
0: nagpabuto siya.
1: Kung nagpabuto siya
0: kung iyang purpose dito kay mudakop mo serve sa warrant driver day mo
1: driver
0: sa kadaghang agent mga isunan
1: kana atong atangan
0: or unsa ba siya ang eyes and ears sa NBI sa sulod
2: sentro
1: kana atong atangan mga tropa kung unsaon pag justify sa NBI ang kana nga action no sa giingon nga suspect mga katropa no sa ilahang giingon allegedly nga mo'y suspect aning shooting incident so paano ba depensahan sa NBI na karon kay sa statement ni Matibag wala lagi daw any staff from NBI nga nakasulod sa Senate premises tungod kay naa silay gihimo nga fellowship mga katropa na silay event nga giadtuan tanan. Mm-hmm. Ano unsaon ka na pag justify katropang dyan?
0: Oo, igo pa ni Mabel Chaps diri ni tingog pa siya gabi eh, buhi pa di ay kurimaw abi na og naghingalo na siya sa St. Luke's Hospital. No. Kana lagi nag-imbestiga man to ang otoridad ana mga isunan ang pinakasinaryo sa sulod ba. Unsa ni tabo mga katropa kay kung makita didto to mga basyo daghan. Oo. Kung posible to nga gikan diha mismo sa to ang mga naka-detail diha sa Senado. Og mo lagi kung unsa ba scenario gyud diha og pagsitaban, dali gisita kay ang una ba yang impormasyon mga isunan nga sa to ang Sergeant at Arms katropa Jubit na sa Dakpon. Oo, mo to ipagawas ang media kay na Dakpon tapos taw-taw na clear ang area, ligawas si Senator Bato de la Rosa ni sakay sa katong elevator. O diba, niya pasaka dito ang mga media paubos sa kinig Senate building. Ano ang sugod ang senaryo mga kaingsunan? And ang Dakpon ba ato that time katubang nagsulod nga alleged NBI mabato ang pasabot sa Sergeant at Arms na mismo sa Senado mga kaingsun mga katropa. So gini dako pa ni guys utana no kung magpa-presscon ba ng ato nga PNP karon? Kauban ang DILG, kauban mismo si Senator or Senate President Alan Peter Cayetano mga kaingsunan. And of course no kung saon ni pagtibag. Pagtibag. Ni matibag.
1: Oo, kini nga issue.
0: Kung tinuod somehow NBI agent or NBI kung driver ba to or basta NBI mga katropa nga nisulod or nasulod mismo di mismo sa kilig Senado. Kung may taga nangihi da sa sulod ko pagdebit. Pwede ba mo rason ang ano? Ano man gud mi auto pa pull out tapos pagkahion ko ni hindi
1: ko balik nang gud ko.
0: O ko sab, daga pag ipangutana ani mga isuna no. Katuban nagdrill ito sa kilid sa kilid sa katong dapit sa elevator na connecting ni ito sa hallway matud pa sa GSIS do kanang building nga GSIS gyapon kana mga kaingsuna. Unsa to? Doon na ba yung construction na gihimo dito sa likod?
1: Ano na ba drill? Ano na ng activity?
0: O daghang pag iagyag ang ito ang otoridad mismo sa nag-imbestiga ni ini karon
1: ng kaigsunan. Daghang silang explanation na kailangan buhaton.
0: Oo, kay lisod tuuhan ang uban ng mga senaryo katrupa. Di ba? Kapag kinato makita sa kamera mga isunan, may makaduda na magganita. Mas more katong wag yung nakita sa kamera. O katong mga CCTV footages, ipakita ba to nila sa publiko? Kung sabay senaryo, nagdinaganay ba? Gisita ba to? Pagsita ni Dagan, gipabutan, nagpabuto, unsa ba mga katropa? Kaya kung makita sa inisyal nga mga hulagway, ang tama mga isunan na mismo banda sa bintana. Sentro! Dito ba ni Dagan, gantong nadakpan? Or nagpabuto lamang para doon ay senaryo? Kaisunan. Kaya mga reaction opinion, tawag mo, pwede mo tawag mga katropa. Kana atong ipadunggog katropang engineer Tolich no, kana mismong audio ana mga kaigsunan. Pag Tolich, kapag humanaan na, naglakaw-lakaw na itong naka-full battle gear.
1: Nag-bit-bit lang.
0: Matingala ko kay, pati ka-relax sa good katropang Jubil. Tingali, dili sa magpanik kay anad na mga katropa, pero dili sa usual mga kung makita mga kaigsunan, no? Kung nga na sa gunsun ang buto, oh, sa reaction sa ito ang mga
1: dili
0: authorities.
1: Kasi dapat alert na, oh, na sila dayon katropang Lupi, Jazz.
0: Huwag ko magtanong, lupig ko na sila sa ito mga reservist. Na-alert kayo.
1: Feeling na ako kung mga reservist lang naa dito katropang Jazz, mas abtik pa ito mukamang ang ito mga reservist.
0: Ay, ano? Ako ha, wala man ta sa law enforcement unit, no? But,
1: kablo ka kinsa pinaka-abtik mukamang. Kung mga reservist ang naanito, na natunungan nga reservist ang naanito, pinaka-abtik mukha mo katong two generals talaga.
0: Ay, kung yung nga senaryo, nindot ipadalag West Philippines si kini mga team nga naanya. Kaya di man magpanik. Di magpanik, oh! Oh, relax, ana nila.
1: Relax kayo.
0: Ako naguna, oh.
1: Very relax ka to.
0: Lahi sa senaryo, kung nakita ba nga magbuto-buto,
1: ano upo, ikaw, to katropan Jazz, of course, reservist, mga katropan Jazz.
0: O reservist mo, tanggaw pata ka-training.
1: Oo, sa mga kamang-kamang gina. Tuka ikaw ito katropan Jazz, of course, reservist mo kakatropan Jazz.
0: O reservist mo, tanggaw pata ka-training.
1: Oo, sa mga kamang-kamang gina itong buhata na ito. Kamang-kamang
0: gina. I-secure mo kung galing mo sa. Kaya mo makakabalo kung sa ispatter na, kaysa sa bana.
1: Oo, wala kabalo. Malay mo, basig na sniper di ha.
0: Wala mako. Ako lang, observation ha. Matingala lang ko sa reaction aning naa sa sulod. Kaya nagbayon, mura lang yung nag-escort o nangihi bitong nga VIP tapos nang lakaw na yung pagkawas. Ito! Klarong-klaro nga istorya katulpan Jobit. Ako, kana naka-full battle gear na ba, no? In fairness, ato ang authorities, ha? Nagbuto-buto, daw, nag-escort na lagi yung VIP nga na nangihi sa gawas.
1: Oo, kalma lang, Maray nga na ba?
0: Oo. Wa mang sa ingon nga anad na sila katropang Jazz o mga buto-buto. Senaryo manguna mga kaisuran nga makabalok kakuan ka ba kanang mo feel ka og ano ba ka tension. Mo feel ka og kanang maano ka kanang ma pressure ka o unsa man kinsa ba ni si kuan ba ni mga ano ba ni miyembro ba si Justice League na sa sulod o mga X-Men ba na sa sulod. Wa kabalogod. Mo kanay reaction di ba? Kinsa ba ni mga milisya nga nasa sulod. Grabe nang putubulod. Wa kabalogod. Mo kanay reaction, di ba? Kinsa ba ni mga milisya nga nasa sulod. Grabe nang putubuto man. Ora basta.
1: Lahi gyud ang ilang ano,
0: lahi, situation. Lahi ang makita mga kaisuna. Lahi ang makita.
1: Kumbaga, during emergency situation such as ingon ani ka tropang Jazz, kailangan naka full alert ka na dayon. Oo, kasi wala ka kabalo kung sige ang pala diretso na sa inyo. Kailangan
0: nga kudos ani nga kani naka full battle gear kay Kuya Yo kay sila.
1: Ora lang gyud
0: na kanang na mura lang nang nag passing review.
1: Mas napi pa kung mag-pass and review ka tropa dyan. Mas napi pa tanaw.
0: Mas napi pa ka na sila ka nang bitaw nga book. At ito na book, kaya humalang kong panghihibok.
1: Ikaw na po.
0: Kung ako, ay apiling investigan ni sila mga katropa ba? Kung ako sa ano, kung sa inetabo diha, ngunong ka mo, ingana rabo ka, relax. Ingana ba yun dapat ang himuon sa itong ang mga law enforcement unit, mga isong relax ra kayo? No? Naon saan nila niintawan o gato ni Ipagira sa kininga China? Well, i-relax naman yung kayo dahil ni ato ang mga law enforcement unit. Bitaw, no? Kwan lang, ma-dismaya lang po ko how kanang giyon sa nila pag atanaw ang kining sitwasyon. Kaya kung sample, napulo na katropang Jubit mo, mula ginaw.
1: Masulod niya.
0: I mean ba, kung kwan lang, kung sample lang, napulo ka mga gunmen na aliha, mudagan paingon sa ila katropang Jubit. O sa man nila na. Ati alimin niyo mga Jazz, dali ra kay ka mag-comento kay wak mga senaryo. Ako, rekomento lang ko, base sa kung nakita sa video nga, relax lagi kayo sila mga kaigsunan. Kung i-secure ang kining building premises, lagi mga journalist diya sa kananaga-kamera. What if laging mudagan diya? Usaan pa nila pag-react?
1: Usaan nila pag-react? Dili sila prepared. Kung baga wala sila nakaposisyon.
0: Makaingon ko nga, nakabalo ba sila ang sinitabo gaya sa sulod? Di ba? Nga nagpabuto lang. Posible ba nagpabuto lang?
1: Aware siguro sila.
0: Aware ba sila nga?
1: Sige, ayaw lang midiri ha. Ayaw magsupol.
0: Nagpabuto lang midiri kay ani, anak.
1: Correct, na-brief.
0: Kung diri sa side nga kining likod na sa camera, nagpanik na guna diha. Nilaganay.
1: Sinagitay na.
0: Nag-live guna uban na nga mga broadcast station. Ako itong ilang mga gamit, ipang dismantle na nila. Kaya idagan lagi mga isa, ipahawa sila. Pero, hawa mo dahawa. O hawa, ayaw mo camera ha, kaya basing mag-labog.
1: Mas slide good, no? Basig, dili mabulabog. Basig, maigo sila. Maigo sila sa kuwan.
0: Kaya mga pagdudar na maguna kay, tanaw ka relax like ayo mga kaigsunan.
1: Baga, murag, sa kuwa lang ha. Kuwa lang ni personal nga, ano, point of view na ako mga katropa. Kumbaga, na-inform ba nga, ayaw magsukol, kay maghatag-tag-tag.
0: Magpabuto lang midire.
1: Magpabuto lang ta. Magpakumusyon lang tagamay.
0: Dawirin na inyo mga long pair arms, ha?
1: Kay para lagi mapahid, mapahid ba nga? Nagkagubot dito tungod sa kana certain nga reason.
0: Oh, ana, mga reason ano? Somehow ba, kinamang ko yung katrupang jubit mga gitrabaho or natrabaho. Sentro. Sama na katrupang jubit, lang kumilaburitan.

0: Wapo ko nag-conclude, nag-base lang ko sa kung nakita nga makapangutan ako somehow sa actuation sa tuang law enforcement nga naadiha kung ingana sa gunson nga napulo kabuto. Kanya, relax pa ka sa namaligya og maruya. Klarong-klarong nga istorya mga kaisunan. Relax pa kay ka katropa sa tanang relax nga daw way nahitabo mga higala. Sentro. Pansin mo katropa ang Jubate, kanang wa nakasulod dito sa area, medyo, kanang polis kanang medyo kan sila, alert sila.
1: Alert sila gamay.
0: Pero katong naasa sulod gay kaning nigawas, tanawa ang reaksyon. Nakapunting naman kada dyan sa ilang mga reaksyon. Ako, based ako sa ako nakita sa video nga kanang kanang naggawas gikan sa likod ang nangabay sa left side katropa. Daw easy o kung easy ang isgutan tapos ipa
1: as in very relaxed kaayo gid sila kapadyas.
0: Ayan, good morning sa to mga katropa. Tungkol sa reaksyon mga isunan, ako panglantaw sa itabo gabi mga katropa kay kahimuan man to sa NBI, gadrama ra sila, dugay ka pa ingnan ato, gituyo ato nila para musulod ang NBI. Posible pod, no? Mm-hmm. Kung makapatay ang ato ang kasuko o kasuko kay sa kadagan ato, hagbay ra nang nag-death anniversary. Wow. Grabe po ni si Ma'am Bilcham.
1: Kuhan kayo ba?
0: Kaumara na sa kung makamatay ang libak, hagbay ra na matay mong gilibak.
1: O kung makamatay, ang barang, dugay na ako ng napabarang.
0: Wala na, anniversary na gani daw. O ingon pa ni Ma'am Bilcham, sa ingon ang NBI wala sila yung mga tao sa Senado, pero ang media nagitaan sila. O kana po, no? Kung saan lang hindi pagtibag, di matibag ang...
1: justify na.
0: Ayan, para sa ako, Sir Josh, ingon pa ni Sir McLaurin, plano ng Soto. Pasangil kay BBM kay si Soto, gusto mo balik sa pwesto o Lacson kay gusto ni... So, tumatanggal si Sarah ang BBM para siya mapuli. Ilan po lang mga paglantaw, no? Oo.
1: Napag-good. Katropang si Ma'am Belen. Uy, mayol habag at good morning. Katropang Jasper and Juve. Tigpaminaw sa inyong program from San Francisco Village, Matina, Davao City. Ayan, good morning. Kay Ma'am, sa panilaya manalaysay, unsa kaha ang sunod na senaryo na sabhimoon nila? Unsa kaha ang title ani na pelikula, mga sir, ma'am?
0: Ang paglalakad.
1: Ang paglalakad
0: ng otoridad sa Senado.
1: Very, very chill ra kaayo katropang Jazz. Murag walay ka ng mga... Walay nagpinusilay ba?
0: Kanang drill. Kanang drill lang gani. Kabalo ka ba nga ang sinitabo? Ay naku, mga katropa, maka-high blood po niya po ang otoridad. Ano ka, masamutag ka-high blood po mga isulan. Unsay sunod nga senaryo, kana ato nang atangan mga katropa, unsay sunod nga senaryo, ana, posible po nga gubulton para masalut ang ato ang otoridad, pero ang otoridad nag-tanaw ra magusigawas. Nahulog nga crime scene na mga isunan, pero dugay kay naabot, nagulat pa sa soko. Karungan na ninyo, aron ulay masoko. Alas 10:15 katropa sa tuaga pa nag-abunuban ko magbalik at upang hisigutan o kung sila pagka mga impormasyon mga katropa. Kaya diri po ta sa tuang Davao City may sunan katong gisulod sa septic tank katropang Jubate.
1: Ingon
0: sa tong otoridad nga gisulod sa septic tank. Nabay witness may sunan kagikan ato sa may Agdao area. Tapos diri nagbangala nakitaan sa may Matina. Kinsa ang witness katropa? O usar ang witness... Kabalaka ko anak katropang Jubate. No? Kabalaka ko anak kung sample. Pag ano mga na bangalan diri nakit-an diri sa septic tank. Okay, gilabay to didto. Onya, kisay nag-ingon nga gikan po to sa Agdao banda.
1: Paano na ang pattern ba? Paano na sundan?
0: Sample pag abot didto mga kaisunan. Nakit-an nga didto gipatay tapos diri gilabay sa kining Matina area. Nya kung usar ang witness, kisay nag-ingon.
1: Parang makapangutan na gihapon ta, no?
0: Sige na, pangutan na.
1: Mura mo siya itong role din.
0: Magin matubag din.
1: Sige na, mura siya itong
0: ang pagbabalik ni Ronald Bato sa Senado, maunay title.
1: Maunay na.
0: Maunay yung kuwana.
1: Ang pagbabalik.
0: The Rock in the Senate. Ito lang yung comedian niya katropa para sa matensyon o sa madani mga isunan. Ito ni balikan naman lamang sa mga pahinomdom oras katropa alas 10:16 na sa morning. Good morning!
2: That time check was brought to you by Western Union.
1: Western Union, you never far apart.
2: Time Check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Oras, hatod kaninyo sa Windsor.
4: Sa una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting!
7: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier, Western Union.

0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako diay si Annabel, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Nanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: akong gipasalamatan ang mga ni Salmut ug ni suporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang na human ug nagmalampuson nga 13th National Convention ni adtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad, sama nila Sis Jane Seto, Sis Rosalyn Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live!
1: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: The Clarex sana!
4: Exciting!
5: Jasper Magonsha, Jovet Espanyol, Centro!

0: Sentro.
1: Alas 10:26, katropa. Balik na sa programa Gas Sentro. Nada witness ang nakitang patay sa grabahan, Sir Joss, ang tagiya sa pusa, Sir Joss. Tagiya? Ang witness, o ba since mauto ang nagpusas? Balikan ni katropang Marvin na karon ato ga DCPO mga kingsunan mga dagan sa investigation kay matod pa katropa subay ani nga gikan ni banda sa may Agdaw din gidala diri banda or sa may Santa Ana EOR
2: unya gidala
1: sa may Matina banda ang katong gito gi tago
2: dito gisulod sa septic tank.
1: Ato pangutana da isa ba ang suspect o daghan?
2: Mga makaya ba pud ang kung sa kung isa lang ang
1: kung suspect,
2: suspect katropa.
1: Ana ka criminal mind.
2: Grabe naman puno nga kaya mo gyud.
1: Sama sakay nimo og sample private ni sakinan tapos tan on nimo diri banda dito mo ihulog.
2: Tapos paano nimo sahon ang pag-alsa pa lang daan? Nakahikot, ihang kamot, ihang tiil. Pero walay nakita nga mga
1: naka-handcuff.
2: Handcuff
1: ba to?
2: Oh, handcuff
1: or
2: ba
1: naka,
2: to?
1: Binaklid ba to pag hikot katropang Marbs?
2: Katropang Marbs ang makaana.
1: Katropang ani katropang Marbs. Maramutan naging investigator ani katropang mga kaisura.
2: Sige na lang gutanig ko an. Sige na lang gutanig pangutana mga katropa.
1: Oo. Kalina TCL, good morning katropang Miss Jovette Ganda and Sir Joss, let's pray for our country. Oo. Actually, mamuna yung ingon sa ito mga senador nga iampo, no? Iampo nga ito ang senado. Iampo nga ito ang nasod Pilipinas, mga kaingsunan. Inampuay lang taali mga katropa.
2: Oo, kay Muraga, bisag kita katropang just nagalibog na ta, no? Kay sa mga sunod-sunod nga nahitabo sa tuang nasod, mas na-highlight ang political conflict or kinimak political issues ito, compared
1: ang, ano,
2: sa...
1: Ang kalibutan kagabi ng tanaw sa Pilipinas.
2: Yes.
1: O sa nitabo sa Philippine Senate.
2: Oo.
1: Tabo sa Senado nga doon ay tensyon nga doon ay nagbuto-buto sikat kay ang Pilipinas worldly mga kaigsulan kagabi no? Sikat ang Pilipinas imbis sikat ang Pilipinas kay Alex Ayala sikat ang Pilipinas karon sa tensyon sa Senado no? Bawi ang kasikatan sa Pilipinas imbis sa sports mga katropa.
2: Oh, nalahi ang dagan sa kuan katropang Joss. Dili na ta sikat sa sports karon. Sikat na ta sa tuang Philippine government conflict. Ingin ana na.
1: Mulagi na nga nagbahin-bahin man ta.
2: Tong atong political conflict sa Pilipinas, grabe ka sikat mga katropa.
1: Alang sa wala nang kahiusang Pilipino para,
2: para
1: sa Pilipinas.
2: Para sa wala nang kahiusang Pilipinas. Ana man. Ana, di ba? Ano atong ano dere?
1: Sabuna ko atong intro, atong extra no. Alang sa wala nang kahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Wala nagwatak-watak man ta ni. Di ba? Lami na pag 2028 na grupo
2: kana,
1: sa pink,
2: oh.
1: Grupo sa red, grupo sa blue,
2: green.
1: Grupo sa green, grupo sa white.
2: Ano na, tawag na ka ng katong political colors, no? Klase-klase na ng mga color, mga katropa. So, kung favorite color na ako ang color green, niya, ang gisuportahan ako kay naa sa color pink. Kung saan man akong buhato na ni Murag, na ako sa ano?
1: Ay, kung pagkutanon ta sa 2028, usay supportahan mo just rainbow.
2: Rainbow! Tanan!
1: Na tanan diha.
2: Sak-sak
1: lang ko diha, mga kaingsunan. Ay, good morning kay Sir Ronald Newman.
2: Ay, Sir Ronald Newman, good morning sa'yo mo diha. Nanguhit ni siya sa kuha katropang Joss.
1: Wagon siya na daan kay Newman.
2: Oh, Newman, always new na siya katropang Joss. Nanguhit ni siya sa kuha. Good morning, Ma'am Jubes. Oh, nagana ni siya sa kuha sa... Nag-message ni siya sa ako.
1: Sa ba ito ang Davao Gulf View diha? No? Ano pa ba view atong banda diha? Or kining Coastal Road na diha banda sa Davao Gulf Gulf View. Bitaw ito i-check katropang direct ulit si katropang Jun Marata. Kasi kanyang mga kaoban na karoon mga isulat. Sabay ilang... ano karon ilang masulti diha sa tensyon sa Senado or daw sa waay lang ba sila katropang John kumbaga okay na mi
2: sabay lang reaction atong pagpinusilay kagabi
1: ano ba na kay pakialam kay sama mo da di ba may kakwarta na ninyo da kamura may nakakwarta da kamura may sama inyo haramang emosyon diha
2: inyo haramang bulsa ang napuno
1: oh kanabi tayo nabi to nga mga nay mga tawo nga nakatropang Jobit mga sama na sama mahimo diha kamura may nagano diha.
2: Kamu-kamu raman diha, damayon pa mininyo.
1: Oh, oh, kumbaga, di na magkatabang sa kuang livelihood. Ngayon nga, nabito mga isunan, baka ma-stress sila kung mag-apil-apil pa sa natad sa politika. Ang sinitabo karon sa tuwaga Pilipinas, mga kaingson. Mamay inyong iboto, mamay inyong wag iboto, so, maura na inyong, maura na inyong...
2: Maura dyan eh.
1: Maura po ni maamua. Anak, mga isunan, kumbaga, way pakialam ka trupang Jubil, sinitabo karon sa tuwang nasod Pilipinas.
2: Sa mga gusto pa magpaabot ha, sa mga greetings, sa mga comment, reaction, opinion diha mga katropa, ayaw magkaulaw, i-comment na sa tuwang Facebook Live kay pwede na maging entry mga katropa para nga makadaog sa tuwang paraffle sa New Year's Peak Mountain Resort. No?
1: Magwala so, may bisita katropa Jubit si Sir Carlo James Torrefranca and Ma'am Teresita Torrefranca nagkuha sa ilahang coffee.
2: Wala lagi nagpakita no, sila katropang Carlo si James Torrefranca. Total, naan naman unta sila diri, nag-high na lang unta. No, para at least makita po na ito mga katropa ba? Sayang. So, inyuhang comment diha mga katropa, isa na na siya ka-entry para ma-appeal sa tuang mabunot ugmang adlawa. Kinsa kahay makadawat sa tuang paraffle. Oo. Kinsa kahay makadawat sa tuang pa New Year's Peak Mountain Resort. Kung baka tropang just, kung makadawat, for example, ako, nabunutan ako, ako ang pangalan. Kunya, dadun ako, dari, pila ba mi kabuok ang pwede maka-join dito? Pwede ba na kumauban ako ang partner para mag ano mi dito mag mag
1: live pag ikaw isa dito mag inoktok dito sa Panjubit.
2: Oh, super oh, di ba?
1: Lagi ka kauban. Oh, mag-usa man kanito bingo nga. Lagi ka uban, nay partner, pwede magdala.
2: Family pwede mauban. Di ba?
1: Bahala ala mag-isulat.
2: Sika tropang ala na.
1: Sapol ni daog ko sa New Year's Peak Mountain Resort. Kunya ako ra isa ang pantoon, di pud na pwede ka tropang Jubit kay amon sa mangko dito. Magulat pa kumuda ka kung partner. Nay kauban mga i-allow na to nga nay kauban mga kaingsunan. Kung wa kay kauban na wag kita mahimo
2: na. Wala paano kung solo-solo lang ka ani? Mangita jud kay kauban para ma-enjoy ang imuhang ano, imuhang New Year's Peak. Ayan, try na lang nato si katropang Marvin, katropang Kuya Tolix.
1: Good morning, Junior Ramsyo. Good morning sa inyong diha. O, taga-asa ka, Sir Junior Ramsyo.
2: Sige ha, daghan na pa ninyo comment mga katropa para daghan ang inyuhang ano, inyuhang entry kay karon na nagipilian ni katropang Roger
1: ako,
2: para
1: ako diri katropang Jupiter somehow na ako'y daghang mga issue sa national nga mga balita. Nabus-nabusan ako ni ako ang comment diri mga katropang Jupiter, no? The more comment, the more entries good mga kaingsunan. Sample sa isa ka program mo komik ko ka 20, basa ako na matanan. Mapuno gini ang mga Santon Gold Coffee Mix Box katropa, no? Mind you, dili na binuang mga kaingsunan. Unang kung kugihan mo katropa, diyan ba banda katropa Jubit, di ba kung ang tao kugihan, naagyoy kapadulngan.
2: Oh, na, taas kayo katropa Jubit.
1: Isara ka ka-comment diha. Di, ang chance nga pagbunot ni katropang Alan o katropang Jubit diha, pag ana sa kamot niya,
2: na-slide.
1: Isara ka buong ang imong
2: imbis
1: entry.
2: Imbis imuha na to. Na-slide katropang Jubit.
1: Kay gawas may katropang Jubit sa staycation ang ato ang coffee.
2: Yes, apay pa
1: atay coffee mga kaigsunan. Saan pagdawat sa coffee kung isara ka entry, tipidra kayo mga katropa.
2: Grabe na pod mag-comment, hi lang pod. No, i-comment na ninyo mga gibati diha karon mga katropa.
1: Total libre na lang mga comment ha. Di dabus-dabusin diha. Aya po nang mura na po kining love letter ha.
2: Ay, kini akong basahon kay murag love letter jud ni siya katropang Diyos, hastang taasa jud. Murag gagikan jud ni sa kaibuturan sa iyahang kasing-kasing ang iyahang gi-comment diri sa tuang Facebook Live. Di na jud malikayan ang scenario sa bisag asa, samot na diha sa Senado. Di man nato ma-deny nga full of drama na kita mga katropa na impluwensya na sa K-drama. Maong ang mga naglingkod halos artista.
1: Season 1 palagi daw ni katropang Jupit.
2: Na mga pangalan. Oo. Daghan pa dili mampud tanan kalain kay naa mampud artista nga nakasulod. Oo. Daghan pa dili mampud tanan kalain kay naa mampud artista nga nakasulod nga naapoy maayong kasing-kasing, pero laban jud sa atong mga mambabatas kay puro na drama nga giplanuhan og ilang gigastusan aron makuha ra jud ang personal interest nila. Nice. Grabe. Pang X-rated ni. Hinaot unta makamata pod sila og mupadayon gihapon ang kahadlok nila sa Ginoong ilang gituuhan.
1: Ayan. So ilang nag-reaction.
2: Ano na ni? Pang K-drama na. Pang K-drama
1: si Sam
2: na ni,
1: Zamora. Sabi ni, Ajaw na...
2: Ajaw buong nako.
1: Ajaw na buong nako. Sa ito, pasabot na ni? Ajaw... Nabong nako.
2: Ajaw na nabong nako. Nabong nako.
1: Nabong na siya gapaminaw.
2: Nabong, nagdito.
1: Nabong, naboryong na siya gapaminaw.
2: Naboryong na. Napagin si katropa Eleonor Cañete. Good morning from Bayugan City. Permigid na minaw sa inyo mga programa. Eleonor Cañete from Bayugan City. Katong nag, ano ka ganina? Si katropang Humball.
1: Humball.
2: Oo. Oh, oh.
1: Bell Chubbs, ma'am, unya, kay wala naman may kasabot sa akong gibati ang magkatropa. Sa gibati mo da karon mga kaisong ipabuhagay natin. Ipadala yung reaction diri ya Ma'am Bilchap. Sa mga nang basahon, sampul ma'am long, anang ato mo sa Senado, kaya nagamong kwarta, ako diri tao, nanindawa, gini tao, na. Butang na da, ma'am, kaya mo ginang basahon. Feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Si Soto mo ay nag-una-una sa kagubot diha sa Senado, kaya dili magkagubot diha kung wala niya pasudla ang mga NBI diha gani diha pa niya gipakaon.
2: Mm-hmm. Oh, na di ay
1: okay, ni-coordinate oh, na- ang NBI. Kung si Ana, si Soto, based po na sa statement ni Soto, katropa nga coordinate mo, pakikalayan mo sa ato ang Sergeant at Arms. Okay. Wala sa kabalo nga maabot si Bato that time. No? Wala ko po ititanong, ipabalo na ako nga pulihan ganito mo, no? Para maitbulaga mo sa mo ang pagpuli diya mismo sulod sa akining liderato sa Senado. Pero makita ni mga katulbang jubit, no? Sa Senate, mga kaisunan,
2: mm-hmm.
1: dili ko di ay basihan kung si Kins ang permintig interview mo ay grabing trabaho. O daghang napasang mga akining balaod nun o balaod mga katropa. Kaya natin makita diya nga hilumra pero nagtrabaho.
2: Ah,
1: natin makita nga nag-grandstanding pero wala nila himo. Di ba? Sa ko as butante mga katropa, kamo nang paminaw diha mga isunan, ayaw nyo tanawa kung pila ka interview, pila ka buok ka grandstanding ang gihimo sa saka senador o baka isa ka magbabalaod.
0: Sentro.
1: Senado man o baka sa kamara. It doesn't mean nga permanente makita sa social media, makita sa interview sa TV, madunggan sa radyo, daghan ng trabaho. Kaya posible na nagbula-bular ang baabaan na mga isunan, wa na'y bill o balaod na himo diha mismo sa
2: pero grandstanding kayo.
1: Grandstanding. Halos kada issue sakyan tanan. No, tanang issue kulang na lang katrupa ang pagkawala ni Lapu-Lapu. Naagad po siya statement. At ang pasabot anak katrupa. I-research na niya kung ang ubuto mo po sa 2028, i-research na usabay nahimo ani. Nabay nahimo ni. No? Kaya na ay naghilom-hilom radya nga mas daghan pag trabaho, daghan pag nahimo nga kayuhan, may iso daghan pag nahimong balaod. Kaysa nag-grandstanding lang diha sa podium.
0: Sentro.
1: Nag-grandstanding lang sa mga interview.
0: Sentro.
1: Nag-grandstanding lang katropa. Kung nga doon ay mga isyo, nga musakay, halos at ang isyo mga kaigsunan. Mas maayo pa si Lapid kay tahimik lang. You get my point.

0: So na ito, in fairness kay Senator Lito Lapid ha, hilom.
1: Wala dyan siya ikuan, wala dyan siya ikuan.
0: Tanawa ng iyang bill nga gihimo ka tropa. No, wala ko lagi promote na kay bago na
1: pero daog ni. Pero daghan ka ayog. Nakita na ako katropang just taas-taas dyan to. Magtaas-taas nga ba sa hunon to?
0: Oo, gani. Ako ba sa butha?
1: Pero wala na siya nag-grandstanding dara.
0: Ako ba nanggol kay, pinipintin ako rin sa TV, pinipintin ako rin i-share, wala akong butuhan. Nako mga katropa. Kung muna itong mindset sa to ang pagboto, sa to ang rights to suffrage na to mga katropa, ay na magboto. No? Kaya managhan ang mabutang sa pwesto mga isunan na daily public service ang iuna. Livelihood Centro. Last day 39 sa tuaga panag-uban-uban. Inom sa takatropang Jubit sa Premium D3 Coffee Mix. Mga binipisyon ni katropang Jubit.
1: Yes, mga katropang Premium D3 Coffee Mix. Pariha sa gihapon siya katropang sa toong Premium D3 Capsule. Infused gihapon na siya no sa mga ingredients nga nasa tuang kapsula mga katropa. Mas gipasayon lang kasi higupo na lang nato sa kape mga katropa. And ito na po ni siya ay mangustin o gaingon man ang atuang moringa mga katropa. Makatabang aron nga mapabusa ang atuang immune system. Dili ta magluya, mahatagan tag instant nga energy. Pinagi sa tuang Premium D3 Coffee Mix.
0: Ato ay chikli niya ni katropang Marvin Ibano. No? Nanganis na gisubay, katubag sa septic tank. Maroon sa ba ang update ni ini katropa na ito sa balita katropang Marvin Ibano.
2: Live report.
0: Marbs, unsa ba update ani Marbs? Unsa ba ang mga impormasyon na itong makuha karoga panahon na?
3: Yes, sa ning kasantangan katropa Jasper katropa Jovet. So far is sa kasantangan na no, padayon pa lamang ang gihimong investigasyon karon sa atong kapulisan partikular sa Davao City Police Office. Labot na ni ining napalgang patay no nga lawas dinhi sa may septic tank sa may Matina Gravahan mga katropa. Actually ang tuning oras sa ato pang gipaabot no ang dugang pang mga kining update no gikan sa Davao City Police Office may kalambigitan an ini kay so far nining mga oras nagpadangat na putag mensahe ngadto kang DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero but as of this moment wala pa kini tubag labot sa dugang pang mga pangutana ato ang tumbok no labot ani ining maunga insidente mga katropa ina ining mga oras ato lang sang ginabakan pod ato ang mga isuna din sa may GSIS Toda, no? Kaya labot ni nilahag sitwasyon mga katropa. Atong sayron po ng ilang mga reaksyon, kaya pati sila wapod of course magpaulahi sa mga panghitabo diri sa ato ang nasod. Perming updated katropa Jasper, katropang Jivet. Alang na lang po no, sa ato ang pulso ng Pilipino. Kung sa kayo masunod sa ato makaigsuunan no, sa ato mga katropang drivers karon labot sa naitabong tensyon sa Senado kagabi. Ingon nga mga yanong mga lungsuran. Ha, kasi sir, sir, maayong buntag sir sa XFM Davao. By the way, ang pangalan nato, sir?
4: Saldi Brasi.
3: Saldi. Sir, usay masulti ni mo, naka-update yung ka sa panghitabo kagabi.
4: Oo, okay, diha, nagtanaw mo dyan ko sa balita. Live man dito, diha, nag-uwi man kong balay. O, atat na atat, mangyud sila nga ma... madakpan si Bato makuan madala sa ICC. Kung magyun na i-order ko siya, hindi mo nang pressure yun nila gabi nga makuha si Bato. Kaya kay ang kuan, hindi pinsa man yun sa sana ganing marits. Mato, nagkagubot yun sila. Kaya, murag, wala naman kung sila nagsubay sa rules sa balaod. Good, ang ilahagod kung unsa i-order sa ilang labaw, kung nagyun na ila, wala, murag, wala na justisya ba? Sa sitwasyon gabi, murag wala yung justisya.
3: So, nagtuho ka sir, nagdikan yun sa NBI itong...
4: NBI dito. NBI, okay sila, ibarinahan pa magandito nila kay Sudlon dito. Oh,
3: kay Ipang Himakakman sir, sa NBI director nga dikan sa mga sakop daw na lambigit at mga pinasilay. Huwag ka nagtuho na...
4: Sa bagay, sila tanan, puro man yung dinay. Huwag man yung muangkon nga siya nangawat, huwag man yung muangkon siya nagpatay. Dinay man yun sila. Dinay yun sila. Alangan naman nila ang kuno. Pero sa mga mata, bisag buta, klaro kayo.
3: Para nag-isip mo, kuha kayo, sir. By the way, sir, ako lang ilakbit. Kung sa may ibong gibati, na murag, mismo sa Senado na yun, na itabo ang binarilay.
4: Murag, sobra na. Ako, magsitinta naman ko, karong pag yun na itabo, na grabe naman yun sa ona, sa Marcos pa nga yung amahan, pero amang yun na itabo. Karong sobra na, murag, wala na kay kagawasan nga mo pa sibya kung unsa imo ang ila gyud kung unsa gusto nilang implement buhaton gyud nila bisawa sila magsubay sa balaod.
3: So mo na subay o suporta po katong giingon ni Vice President Sara nga grave abuse of power.
4: Oh,
3: tama gyud si Inday Sara. Karong panahon na gud no, bulok na kay tanga na gyud kay ang tao. Di pasabot sa sitwasyon. Kamay ban mo depensa, wala man ang katungod pero kung tao gyud ka nga musimpatiya ka. May bawa ang nagdili mo nga wala na gyud klaro ang panggobyerno ron. Wala na gyud klaro murag. Last na lang sir, sa imong panglantaw, posible kaya nga ma hatag sa kamot nga to sa ICC si Senator Bato de la Rosa. Posibilidad yun. Kay, wak magigilay mahimo kay ilang mang gobyerno ron. Bisa kung sa opo ni Moron o BP, wak yun kay magbisag asa pa. Bisa ng iske mo, mukhaan pa nga, tagaan sila, kuhaan, alaga, alaga. Ilang mang gobyerno. Ang itabo kang Bato, mupay matabo. Ang itabo kang Duterte, mupay matabo ni Bato. O sa uban pa nga, dakpuno nila nga. Gusto nila nga, nang murag wala na sila ka kompetensya murag ilahan na yun ang balaod doon yun na nila sa ako lang pagtuot doon yun ang mga Duterte o kanang iyang mga kwan o aliporo si Duterte
2: political interest niya po ang nagpalagay
3: political yun kaya kung di nila na ma kwan di nila na ma padalagdahig na sila manubag yun ang kwan manubag yun yung kwan uglain na po ng admin
2: Salamat Sir Salvi. Salamat kayo Sir. Pwede shout out na kay mga shout out, mga greetings sa imong mga minalas kinabuhi namin.
3: Shout out ko sa akong pamilya, labi na sa akong anak na nag-birthday karon si Sarah Mibas. Silingan naman ta.
1: Happy birthday. Oo.
3: Ayun. Silingan po nato ni kaya. Silingan sa nanay Sir Salvi.
2: Happy birthday sa ni Sir Salvi. Ayun.
3: Regards ko sa katropa. Regards ko tanan kay to naman mo layo.
2: Okay, sige. Salamat Sir Salvi.
3: Salamat po Sir.
2: Okay, ayun. Katropag Jasper, katropag Jovet.
0: Ang pagkutan ni katropag Jovet, katropag Marbs, asa banda ang
1: balay. Asa napit ang balay, no? Kaya...
3: Yes,
1: asa napit ang balay. Okay. O, dyan na ang iwagang tanong.
0: Dool ra ila, Madam Lucy?
3: Dool ra ila, Madam Lucy. Katropag Jasper.
2: Pungkol God, barkala ni Kwan Upaw.
0: Okay. Salamat kay Sir. Salamat kay Sir. Kaya, umanan yung programa mo, diretso lang
1: niya. Basta makita-kita na tadi ha. Sir, makita-kita na tadi ha.
3: Okay, ma'am. Okay, salamat po, ma'am.
0: Okay, makasama ng pamiyon niya, sir. Pita, ay, katropa Marbs.
2: Yes, sir, mga katropa. Ito lang pong ilakbit kini mga orasa. Grabing kainit sa to ang sitwasyon sa panahon. Dari sa to ang syudad sa Davao, mga katropa. Apan na to ang gisulayan o subay ang update. So far, wala pa'y update na to ang Davao City Disaster Risk Reduction Management Office. Apan subay sa ilagi pagula ng advisory mga katropa. Ilalanggi hapon kita sa localized thunderstorm advisories nga lagmita matag late sa kahaponon or sayos kagabion mga katropa. Posible or lagmit yapon nga doon ay mga pagulan taliwala sa grabing kainit sa panahon. So mga katropa, to ang pulso ng Pilipino na nakagikan din sa may corners Rhine Hills Batina, Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
5: XFM Katropa.
0: Much salam, katropang Marvin Ibano. Direkta minti sa layo kay nga David katropang Jobet.
1: Asa ang layo agit katropang Jazz. Bitaw good morning ha sa mga toda na toda drivers diha sa may Matina Shrine Crossing.
0: Kanto
1: Shrine. Una ang pinakadali dumdumon katropang Jazz. Kanto Shrine. Good morning sa inyo ang tanan. Sa mga viewers nato karon katropang Jazz no. Natay 20 live viewers karon 20,000 ang dami ngayon.
0: Ubos-ubos na yung katropang Jobet. Salamat ha. Isunan si Sir McLaurin mag number 1 na pud na si Lito Lapid Sir Jazz kay kagubot na kaayo gahapon si Lapid agi-agi lang murag way ni itabo.
1: Kalma lang ito. Tapos kaya nagaling katragin siya.
0: Relax kayo, relax kayo.
1: Nagka-bridging na gahapon ka tropang Jazz. Nag-anaragin siya. Tapos mo tindog siya. Tanaw-tanaw sa paligid.
0: Ano si tingali si Senator Lapid na magsitag diskusyon, di ba? Di, ato ang balaod yun na lingkura na natin.
1: Yun.
0: Ang trabaho, dili man ta ang trabaho, ano? Ang trabaho, maghimo magbalaod.
1: Pag na ano, grabe, chillax jud kay katrabaho. Kung na mas chillax kagahapon sa mga pulis si Senador Lito Lapid gito. Ay, napalay nag-comment rin, matod pa ni katropang Humble. Kana ganing mga pinusilay o kalmado ra atong kapulisan, dili ba sila na briefing, ana? Or murag, si Cardo Dalisay ba? Nganay anting-anting. Kaya kung sa sundalo or marine sa AFP pa na ang makadungog, murag drop na yun ang reaction, ana.
0: Hapa dai. Ikaw, ang training magka sa reservist.
1: Ay, hinapa ay gid na katropang just. Pag na kay madunggal gunshot, oh. Nine gunshot.
0: Diba, nanaka nga, sir, dili pwede mo hayang.
1: Lahit ang gunshot ang muhayang ka. Lahit na gunshot ang muhayang ka, katropang just.
0: Oh, pero pag... One shot, one kill to kung mag-hide.
1: Pero pag nagani kay malunggan nga gunshot, wala kay laing buhaton kundi drop gud na. O, kasi wala ka kabalo kung asa ang kalaban.
0: Kaya natuyo ko nadunggan na, gipatawag sa CEO nga, saan mo na isa, naghayang lagi na isa. Saan mo na yung training na yung hayang man eh.
1: Ayan-ayan mo na, sir.
0: Sir, kapoy na mo si Gapa, sir. Mahayang na po niya, sir.
1: Pwede hayang na lang tayo, pero sir. Pero dito, katropang just, no? Pag nagani kay madunggan, drop good ka. Kasi paminawon ni mo eh, kung asa gikan ang gani shots.
0: Yeah, ayaw, gaanay mong ulo.
1: Oo, kay wala ka kabalo, basig na sniper.
0: Oh, diba? Wala, alpa-alpa yun.
1: Diba? Oh. So, kailangan mag-drop jug ka, mag-observe ka sa palibot, asa gikan ang katong shots, and saka pa ka mag-react, no, sa buhaton. Pag-identified na ni mo, or kabalo na kaasa inyo ang kalaban.
0: Oh, pag, maniid ka ba?
1: Maniid sa ka.
0: Maniid ka, asa man to ni Hupotong NBI?
1: Asa man siya to? Asa man gininitago? Kadaghan og nadunggan nga gunshots, pero wala joy ni react sa ilahang mudo ko.
0: Naglibo ko kung mga bungol ba to sila katapang jubit, no? Oh, eh kung mga bungol to sila, katropang jubit, masabtan ako sila. Oh, nga di sila ka-react.
1: Ang binaklayan, katropang just, nagbit-bit o ka ng ilahang armalite, nagbit-bit, nagbit-bit o suitcase, murag nagbit-bit o
0: dapat
1: suitcase.
0: Dapat naka-ano to, kanang, kanang sa kanang,
1: sige, naka, term, anang,
0: kanang naka, ito, naka, murag naka-secure ba, close,
1: kanang na sa
0: quarter
1: body.
0: Battle ba?
1: Sige, kanang,
0: kabalo pa minakos mga tayo ng istoryahan sa atin.
1: Kasi ka nagkakano siya.
0: Kaya ba naka-secure ba? Kaya naka-anadaan.
1: Naka-prepare na daan.
0: Oo. Kabalo lang ka na just ni tanaw ko sa training. Wag ko ni Apil ni tanaw lang ko.
1: Dito. Kaya gani tawag.
0: So, in close. Sige
1: tawagan na ha.
0: Nakako lagi naka, kung ano ba, naka, naka-engage na daan ba? Kung sa armas pa, sa una kay Natoy Mimo, sa una sa DCPO nga dapat naka, sa ganit term, ana, Sir Crystal Eco? Grabe itong naka-load, chamber load na.
1: Chamber load? Ang tawagan na?
0: I mean, kanang sa ano ba? Kung yan, naka-chamber load
1: naka, ang ano na, mga, nakadikit na daan.
0: Naka-pack na daan ba? Naka-ingani na daan ba? Naka- Or, nasa totong kak na to. Naka-kak na daan ang kining ano nila, ilang armas, katropag jubit.
1: Baga, ready to fire na na siya, katropag jubit.
0: Maayo, buntag, katropag, katong naitabo, gabi, drama na to nila. Gikan sa ilang labaw, NBI police, grabe na jud ang pangguberno karon kay wa ni klaro, watching from Matina, GSIS. Drake Yu. Good morning.
1: You. Good morning sa inyo dari sa may GSIS Matina. Ayan, good morning.
0: Ayan. Alas 10:51 katropa, dali aras sa oras panahon katropang jubit, no? Ang oras din ato, ang panahon din na mag-igo, ha.
1: Katropang Alan. Tas ang iyang quandary, chat din ni katropang ay iyang comment, no? Mga ano lagi? About sa police, sa mga kapulisan. Pero in fairness, ha, sa mga kapulisan na to, nga abtik. Nga ambot lang gid ngano to kagabi, ngano lang gid.
0: Abtik nga naglakaw.
1: Abtik nga naglakaw to sila katropang Jazz.
0: Oh, sila. Ato lang po taga sila benefit of the doubt, ha. Moral po ganun.
1: Wow, guys, big word. Okay, I'll give them the benefit of the doubt.
0: Nga, kato sila, wa, wala sila nalisa. So, ana ka, nindot ang inlang, agian training.
1: Ang training nila, katropang justice, just stay calm. Even if you, even if you will hurt, even if madugan ka, grabe ng daghan ng gunshots niya. Kalma lang dyan ka.
0: Compose lang yung
1: galingon. Dapat, ano lang, tisoy gihapon. Depende ha. Depende sa training siguro na katropa
0: basin,
1: dyan.
0: Basin, no? Kabasin nga, wala na to sila kadungog sa buto-buto.
1: In fairness sa mga tropa na, mga katropa na to na,
0: na dito.
1: Na ay proper training, kabalo sa buhaton, basa ingon anak ang mga panahon.
0: Anyway, padayon ang kini-investigation na katropa nga Jovet, ang ilaom lang ta nga katro, akantong mga hitabo ato may sunan nga inoog ito niya tabo. O dili lang to ka ng senaryo naman katropa. Alas 10:52 katropa sa tuaga pa nagbubuhan na bisita ang tuaga page alang sa dugang mga impormasyon mga update labi na sa balitang national katropa Jovet.
1: Yes, mga katropa, bisita lang sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital ang atong Centro Media page o katong YouTube channel Katropa Digital.
0: Magsunan noon niya po mga katropa ang atong XFM News Nationwide at inyong makauban ang XFM Mega Manila. Yan, katropa. Okay. usa mga isunan, salamat sa pagig-unong sa programa gikan alas 9 pasado ko to ning orasa ning atakna. Og manapod pon katropa adlaw Biyernes.
1: Oy. Ano ba napunta sa ang bunot-bunot nato tomorrow. No, tagin ninyo ha.
0: Ang B na kay J.
1: Oo. Oh, oh. Mahahawakan ni J ang B bukas. Oh, anong B yan?
0: Ay, anong B yan? Malaki ba yan?
1: Malaking B. Na maraming laman na B.
0: Ano ba yan? Kaling malapad o mabukdo. Ito, katropa, huwag na po salamat sa pag-iuban sa ganyang programa ka sentro sa ngalan sa kinibukang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
1: Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong ubos nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magunsya sa programa ka sentro.
1: Kamatuuran ang sandigan.
5: Sentro.
0: Clarex katropa tong oras alas 10:54 na sa buntag.
6: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
5: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
7: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
8: Clarex, Anna?
9: Exciting!
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
12: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
14: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: X. X. F. M.
1: X.
8: Clarix FM.
7: Ka-Clarix sana.
15: Exciting!
16: Exciting summer man nakatropa.
17: Ang saya ng summer.
16: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM
18: 97.9.
16: Ang inyong katropa.
17: Katropa.
19: Summer na, katropa.
17: Ka-Clarix, Ana.
16: Exciting.
17: Exciting. Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1.
1: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Tak plarek sana.
1: Exciting!
2: Kung ang sili halang, ay miss you lang.
1: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Nak, merienda time na!
5: Wow!
6: Akong paborito na merienda! Sadian, bake shop, lami, humok, og humok!
4: Tinuod na ura, lamigid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop yun nato na ginakuha.
6: Paborito yun na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
7: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina, ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
10: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta ng mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention ni adtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live! Long live!
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates
0: Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: XFM.
14: XFM.
15: Ka-Clarix sana.
16: Exciting.
17: Rated PG.

0: 89.1.
1: Abang na.
0: Malaman nasaan ka man. FM News. FM News Nationwide. Nationwide.
2: Pananghalian po ng Webes Katropa 14 sa buwan ng Mayo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide at live din mula sa XFM News Center Manila, Philippines. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 97.9 XFM Davao.
3: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: At ako naman si katropang Melanie Ocampo.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye ng balita, katropa, tinanggap na po ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kay House Secretary General Cheloy Garafield itong Wednesday, ngayon o kahapon po ng gabi, Mayo 13. Dumating sa Senado, mga katropa, ang House Committee Report Number 261 at House Resolution Number 989 kasama ang mga mahalagang annexes at USB devices na magsisilbing basehan din ang kaso. Bukod dyan, kasama rin ang hindi binuksang kahon na naglalaman ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue na gagamitin bilang ebidensya sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing transmittal ay hudyat ng formal na pagsasali ng usapin sa Senado para sa nakatakdang paglilitis sa Vice Presidente.
0: XFM News Nationwide.
3: Samantala, tinawag na Senator Amy Marcos na isang political maneuver ang pagkaantala sa pagpapadala ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara patungong Senado upang kontrolin umano ang tiyempo ng paglilitis. Iginiit ni Senator Marcos na hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng mababang kapulungan na inaayos pa ang mga dokumento dahil marami silang tauhan at kagamitan, lalo na't noong nakaraang taon ay nagawa nilang i-transmit ang mga katulad na papeles sa mismong araw ng botohan. Bilang depensa, sinabi naman ni Representative Terry Ridona na mas malawak ang ebidensyang nakalap ngayon kumpara noon at kinakailangan maging maingat ang Kamara upang sumunod sa mga bagong alituntunin ng Korte Suprema at matiyak ang due process sa gagawing paglilitis.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagpahayag po ng galit at lungkot si Vice President Sara Duterte mula sa The Hague kaugnay ng tensyong nangyari sa Senado. Binitikos ni VP Sara ang anay kawalan ng respeto sa mga institusyon at ang paglabag sa karapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Binibigyan din ang Vice Presidente na walang jurisdiction ang anumang international tribunal sa Pilipinas at ang pagpilit sa pag-aresto sa mga opisyal ay may tuturing na extraordinary rendition o sa pilitang pagdukot sa halip na legal na pagsuko. Tumanggi naman si Duterte na magbigay ng detalye kaugnay sa kanyang impeachment case at ipinaubayan na lamang ito sa kanyang legal team habang nanatili siya na nakipag-ugnayan sa kanyang mga kalyado para magpaabot ng suporta kay De La Rosa.
0: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nalaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naganap na tensyon sa Senado matapos itong mapanood ng ama sa telebisyon sa loob ng kanyang ICC Detention Unit. Ayon sa Vice Presidente, bagamat wala siyang balak ipaalam ang sitwasyon, ang dating Pangulo na mismo ang nagtanong tungkol sa balitang namomonitor nito, partikular na ang tangkang pagkuha kay Sen. Ronald Bato de la Rosa at ang posibilidad ng pagdala sa ICC. Bilang suporta, tinayak ni VP Sara na nakikipag-ugnayan siya sa mga kasamahan ni de la Rosa upang alamin ang mga kailangan tulong at proteksyon ng Senado sa gitna ng banta ng warrant of arrest laban dito.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, inaresto po ng mga otoridad ang isang driver ng National Bureau of Investigation matapos umano na magpaputok ng baril sa loob ng gusali ng Senado sa Pasay itong Miyerkules nga ng gabi. Kinilala po ang suspect sa alias na Mel Uragon, 44 years old, na agad dinampot ng mga member ng Senate Security Detachment. Sa ngayon, inaalampan ng pulisya naging motibo sa pagpapaputok ng baril.
0: XFM News Nationwide.
3: Sa nagpapatuloy na balita, nagpadala ng liham si Senator Aimee Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humihiling ng pansamantalang tanggalin sa pwesto si Melvin Matibag at dalawa pang mataas na opisyal ng National Bureau of Investigation. Ayon sa Senador, mahalaga ang hakbang na ito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaguluhang naganap sa Senado na umusbong matapos ang ulat na tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng gusali. Git pa niya, layunin ng pansamantalang pagtanggal ay mapanatili ang integridad at kredibilidad ng investigasyon at maiwasan ang anumang hinala ng impluwensya o hindi patas na proseso. Wala pang tugon ang Malacanang sa naturang liham.
0: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala po ang political analyst na si Dr. Antonio Contreras na maraming butas o loopholes sa seguridad. Ang naganap ngang pamaril sa loob ng Senado kagabi na naglagay din sa maraming tanong kung pag-uusapan ang higpit ng pagbabantay sa nasabing institusyon. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, kinwestiyon ni Contreras kung paano na may mga armadong individual na nakapasok sa bisinidad ng Senado sa kabila din ng presensya ng mga otoridad at ang ipinatutupad na mahigpit na protocol sa seguridad.
1: Kasi ang daming tanong, may barilan, maraming CCTV doon, hindi man naman nakita kung sino bumaril. So yung nakita ko yung picture, puro dingding yung tinamaan. Correct. So what is there?
2: Mm-hmm.
1: Ang heavily guarded, diba?
2: Mm-hmm.
1: Andun yung PNP. Andun yung USAA, may militar pa, may marine pa, tapos may nakapasok.
2: Mm-hmm.
1: I don't want to expand any malice, but it sounds too good to be true. It sounds too staged.
2: Apo.
1: I could even say it's a badly written script.
2: Binigyan din pa ng political analyst na ang daming kinakailangang sagutin sa nangyaring insidente, lalo na't hindi dapat basta-basta nalulusutan nga ang seguridad ng isa sa pinakamahalagang gusali ng gobyerno sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
3: Senator Bato de la Rosa, wala na sa Senado simula pa kaninang madaling araw ayon sa kapwa senadora. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
4: Inumpirma ng isang senador na batay sa ulat ng Senate Secretariat, lumabas si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa gusali ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw kanina. Wala pang karagdagang ulat kung saan nagtungo ang senador matapos umalis sa loob ng gusali. Patuloy na hinihintay ang opisyal na paglilinaw mula sa Senado kaugnay ng kanyang paglabas. Ang ulat ay kasunod ng paunang tensyon at lockdown sa loob ng Senado dahil sa mga pangyayaring iniimbestigahan pa ng mga otoridad. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, ang DICT at ang CICC ay naka-alerto naman po sa mga fake news matapos ang gulo sa Senado. Katropa natin sa balitang yan, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
0: Live report.
5: Nakaalerto ngayon ang Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kaugnay ng mga kumakalat na impormasyon online matapos ang kaguluhan na nagarap sa Senado kagabi. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, maikpit na minomonitor ng kanilang tanggapan ang mga social media posts at iba pang online content na posibleng magbudyok ng kaharasan o magpalala ng tensyon sa publiko. Dagdag pa ng DICT, nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya upang matiyak na hindi magagamit ang internet at social media bilang platforma ng maling impormasyon na maaring magdulot ng mas malaking kaguluhan. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, mariing pinuna naman ng labor leader at aktivistang si Leody de Guzman ang mga naging aksyon ni Sen. Ronald Bato de la Rosa kasunod ng tensyon sa Senado kagabi. Binatikos ni de Guzman ang panawagan ni de la Rosa sa publiko na magsagawa ng vigil upang harangin ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation at CIDG na aniyay isang desperadong hakbanga para takasan ang pananagutan sa batas. Aniyay handang isakripisyo ni Bato ang kaligtasan ng mga ordinaryong Pilipino. Huwag lamang siyang makulong at maipadala sa International Criminal Court.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagpahayag po ng pangamba si Vice President Sara Duterte sa mula sa The Hague, Netherlands, na ang isinusulong naman na charter change ay maaaring maging daan daw para manatili sa kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos lagpas sa kanyang termino. Ayon sa Vice Presidente, mga katropa, dapat unahin ng administrasyon ang pagbangon ng ekonomiya sa halip na pagtuunan ang mga usaping politikal na ginagamit lamang para pahinain ang mga nasa oposisyon, kabilang na ang kanyang ama at si Senator Bato de la Rosa. Binigyan din pa ni VP Duterte na ang usapin ng pag-amyenda sa konstitusyon ay isang seryosong banta sa demokrasya. Dapat daw mag-ingat ang mga Pilipino dahil posibleng hindi na umalis sa pwesto ang kasalukuyang liderato.
0: XFM News Nationwide.
3: Samantala, Pangulong Marcos Jr., biyaheng Pampanga para sa dalawang aktibidad. Tropa natin sa balita, Dayo de Guzman ng XFM Mega Manila.
6: Biyaheng Pampanga ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dalawang magkasunod na aktibidad. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Pampanga Provincial Hospital sa Changi Gateway Clark Freeport Zone. Ito ang kauna-unahang government hospital sa loob mismo ng Clark Freeport sa nabahagi ng Clark Global City Area. Kabilang sa mga pasilidad dito ay ang emergency room, operating rooms, outpatient department at diagnostic services. Mula roon ay didiretso ang Pangulo sa Clark Picnic Grounds sa Clark Civil Aviation Complex. Doon naman gaganapin ang bawat bayan makikinaban program kung saan inaabot ng Pangulo ang pondo at serbisyo ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Naghain po ng resolusyon ng mga Kabayan Black sa Kamara para paimbestigahan ang umano'y red tagging, online harassment at disinformation activities ng PGMN o tinatawag na Peanut Gallery Media Network. Sa House Resolution Number 1009, binanggit ni na Gabriela Representative Sara Ilago, Kabataan Representative Rene Co at Act Teachers Representative Antonio Tino ang ilang videos ng PGMN na umano'y nag-uugnay sa Makabayan Block at mga progresibong grupo sa Communist Party of the Philippines at New People's Army. Pinanawagan din ng mga mambabatas na alamin kung may nagamit na pondo ng gobyerno sa pagpapakalat na nasabing content, lalo na't iniulat na nai-repost at na-promote ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung tinatawag na NTF-LCAC.
0: XFM News Nationwide.
3: Samantala, inatas sa Department of Energy Secretary Sharon Garin ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na agad na ayusin ang operasyon ng mga apektadong transmission lines sa Luzon at Visayas Grid upang maiwasan ang lalong paglala ng sitwasyon ng kuryente. Binigyan din ng kalihim na mahalagang maibalik sa normal ang daloy ng enerhiya sa lalong madaling panahon upang hindi na maulit ang mga napaulat na disruption na nakakaapekto sa mga consumer at negosyo sa mga naturang rehiyon. Tiniyak ni Garin na nakatutok ang kagawaran sa pagbabantay sa galaw ng NGCP para matiyak ang seguridad ng supply ng kuryente at mapanatili ang katatagan ng grid sa gitna ng nararanasang init sa bansa.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po ay sabayan din na napapahinggan sa pamamagitan ng XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
0: Balitang regional.
2: Diretso na tayo dyan sa bahagi po ng Davao, yung tent ID nilinaw na ligtas bisitahin ang AOR nito. Pagpapaingat ng Australia sa pagbisita sa Mindanao, igagalang naman ng militar. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
7: Nilinaw ngayon ng 10th Infantry Aguila Division na walang dapat ipangamba ang mga turista sa kanilang seguridad kung bibisita sa area of responsibility nito. Ito ay kasunod sa inilabas na travel advisory ng Australian government kung saan pinag-iingat nito ang mga mamamayan kung sakaling bibisita sa Pilipinas, lalo na sa mga bahagi ng Mindanao mula sa banta ng terorismo at kriminalidad.
8: I can only speak sa 10ID area of responsibility, which covers the whole Davao region and parts of the adjacent provinces like Sarangani, Cotabato, Bukidnon, Agusan del Sur and Surigao del Sur. First of all, ato ang ginataga-agrespeto ang sovereign prerogative sa Australian government on issuing travel advisory sa iyang mga citizens.
7: Ayon kay 10th ID spokesperson May

0: Po at ISIS Inspired Terrorist Organization. Kaugnay umano ang nasabing travel advisory sa matatandaang nangyayari sa nakaraang buwan ng Disyembre taong 2025 ng kumitil ng nasa 15 katao ang nangyaring mass shootout sa Sydney Bondi Beach kung saan napag-alamang tumira ng halos isang buwan sa Davao City ang mag-amang sospek na sina Sajid at Navid Akram bago ito bumalik sa Australia at ginawa ang kagimbal-gimbal na pagpatay. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Bahay ng dating Vice Mayor sa Emlang North Cotabato, pinaulanan ng bala kaninang umaga. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
2: Niratrat ng bala bahay ni former Blang Vice Mayor Jose Lito Piñol kaninang alas 5.15 na umaga. Ayon kay Piñol, naghahanda siya para umalis ang bahay alas 6 ngayong umaga nang mangyari ang pamamaril. Tumama ang mga bala sa guardhouse ng dating opisyal. Ang mga suspek ay sakay ng motorsiklo at agad na tumakas. Tiwala si Piñol na posibleng may kinalaman sa politika ang pang-aatake sa kanya dahil wala naman siyang personal na kaaway at walang natanggap na pagbabanta sa buhay. Bagaman at walang tinamaan, hiniling ng opisyal ang tulong ng pulisya upang matutukan, maimbisigahan ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
3: Bangkay ng 13 anyos na Taekwondo gold medalist na nalunod po sa Sanchez Mira, natagpuan na. Katropa natin sa balita, Michelle Oriona, XFM Tugigaraw.
4: Natagpuan niya kahapon ng umaga, Mayo 13, ang bangkay ng isang 13 anyos na binatilyong nalunod sa karagatan ng Sitio Carillo, Barangay Damang, sa bayan ng Sanchez Mira. Kinilala ang biktima na si Ramdol Salvador, isang gold medalist sa larangan ng Taekwondo. Ayon kay Joviter Biado, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng bayan, nadiskubre ng ilang residente ang wala ng buhay na katawan na binatilyo habang palutang-lutang ito sa bahagi ng Barangay Masisit sa kaparehong bayan. Kinumpirma naman na mga magulang ng biktima na ang natagpuang bangkay ay ang kanilang anak na unang naiulat na nawawala noong Mayo 11, 2026. Batay sa inisyal na ulat, nalunod umano ang binatilyo habang naliligo sa dagat kasama ang kanyang mga kasamahan sa Taekwondo team. Kaagad namang nagsagawa ng search and rescue operation ang mga responder, ngunit kahapon lamang tuluyang natagpuan ang biktima. Nagpahatid naman ang pakikiramay ang lokal na pamalaan at mga residente sa naiwang pamilya ng binatilyo. At yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
1: 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwala ang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsam ng Coast Guard. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Nasamsam ng Philippine Coast Guard 7 ang tinatayang 95 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang koordinadong anti-smuggling operation malapit sa Pier 7 sa Mandawi City, Cebu. Natagpo ng ilegal na kargamento sa loob ng dalawang container van na umano'y ipinuslit sa pantalan. Ayon sa PCG 7, nagsimulang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang kanilang intelligence operative hinggil sa umano'y maling deklarasyon ng kargamento na nakatagdang ibiyahe patungong Gothong Wharf sa Pier 7. Nagsagawa ng surveillance sa mga tauhan mula sa PCG Intelligence Unit, Coast Guard Station Central Cebu at Maritime Security Law Enforcement Group Central Visayas. Sa Panayama, ayon kay Station Commander Captain Jerome Luzada na nakatagap sila ng impormasyon hinggil sa kahinahinalang galaw ng kargamento sa lugar. Sa surveillance, namataan ang mga operatiba dalawang truck na naglalabas ng container van. Gayunman, kalaunan ay huminto umano ang mga ito at iniwan ang mga container sa malapit na lugar. Ilang oras na minamanmanan ng mga otoridad ang paligid, ngunit hindi na bumalik ang mga driver na naturang mga sasakyan. Ayon sa paunang beripikasyon, tumutugma ang mga container sa listahang unang ibinigay sa PCG Intelligence. Nakipag-ugnay ng Coast Guard sa Bureau of Customs sa Cebu na siyang may jurisdiction sa pagbubukas at inspeksyon ng mga container. Sa isinagawang pagsusuri, natuklasan ang humigit kulang 1,100 master cases ng umano'y ilegal na sigarilyo. Tinatayang nagkakahalaga ang bawat master case ng 50,000 pesos, kaya umabot sa humigit kumulang 95 million pesos ang kabuuang halaga ng nasamsam na kargamento. Patuloy pang imbestigasyon o pamatukoy ang mga nasa likod ng operasyon at posibleng paglabag sa customs at anti-smuggling laws. mga katropa o galina pag

0: ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almimata XFM News.
1: At mga katropa, may git sa 1,500 na mga PUJ drivers dyan sa Iloilo City. Nabigyan po ng 5,000 cash relief assistance mula sa DSWD. Katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
2: Mahigit sa 1,500 ang mga public utility jeepney drivers sa Iloilo City ang nabigyan ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o IX program ng Department of Social Welfare and Development. Isinagawang releasing ng ayuda sa dalawang mga covered schemes sa distrito ng Haro at City Proper. Napagalamang ang naturang ayuda ay first tranche ng assistance para sa mga jeepney drivers sa syudad. Lubos naman ang pagpapasalamat ng ilang mga drivers dahil kahit papaano ay makakatulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Matatanda ang Abril 8 nang unang nabigyan ng Cagayang Cash Assistance ng DSWD ang mga tricycle drivers sa mga lungsod ng Iloilo, Pasi at Rojas. Hindi bababa sa 8,000 ng mga tricycle drivers ang nakabenepisyo sa nasabing programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Melanie, na tili na lamang bilis ang LPA ang dating bagyong Kaloy na namataan last time sa layong 865 kilometers silangan ng Biran, Catanduanes.
4: Katropang Buddy, dahil dyan, wala ng direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas, habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorm, dulot pa rin ng localized thunderstorm.
1: Katama ngayon, 47 ang heat index sa Butuan City. Ingat po kayo dyan, Agusan del Norte, Tinatuan, Surigao del Sur, habang nasa 43 naman tayo sa Metro Manila, particular sa Naiya at sa Science Garden sa Quezon City.
4: Sumikat naman ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog sa bandang alas 6:16 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Atid po sa atin ang balitang ito, katropa ng Santon Gold. Nilinaw ng World Health Organization ang pagdating ng cruise ship na may kaso ng hantavirus sa Tenerife, Spain, ay hindi dapat ituring na panibagong COVID-19 pandemic dahil sa mababang panganib nito sa publiko. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, bagamat seryoso ang Andes strain ay kinasawi ng 3 pasahero, ay kontrolado daw po ang sitwasyon at wala na iba pang sakay ng barko ang nagpakita ng sintomas sa kasalukuyan. Tinatang tanggapan na may nakalatag namang isolation protocol ang Spain, kung saan ang mga pasahero ay direktang iuwi sa kanilang bansa mula sa Pantalan para ma-check na walang magaganap na transmission sa mga komunidad.
3: Showbiz News!
4: Ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Usap-usapan sa social media ang naudlot na kasala ni na Bea Alonso at businessman na si Vincent Co sa Spain matapos umanong hindi magkasundo ang dalawa sa provision ng kanilang prenuptial agreement. Dahil sa naging stalemate sa usapang legal ng kanilang ari-arian, napaulat na ginamit na lamang ng mga inimbitahang kaanak at kaibigan ng kanilang mga naunang nabiling tiket patungong Europa para sa ibang mga lakad. Nanatiling tikom ang bibig ng magkabilang panig at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Nabea at Co upang kumpirmahin o itanggi ang kumakalat na balita tungkol sa pagtatapos ng kanilang relasyon.
3: Balitang Sports.
1: Segway tayo, katropa, sa balitang sports. Atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Bigong makapasok sa susunod na yugto ng Italian Open Doubles Tournament ang tambalan ni na Pilipina tennis star Alex Ayala at American partner si Hailey Baptiste, matapos silang patawbihin ni Taylor Townsend at Katerina Siniakova. score ay 6-2, 6-1 sa laban nila sa Rome, Italy. Hindi nakaporma ang tandem ni Ayala sa agresibong laro ng mga Grand Slam double champions na agad kumuha ng momentum at control mula sa simula hanggang dulo. Sa kabila po ng pagkatalo sa doubles, manatiling positibo pa rin ang kampanya ni Ayala sa tournament matapos siyang magpakita na magandang performance sa kanyang mga nakaraang qualifying matches.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide. Ayan po ang pananghalian na ng Webes, May 14, 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Sa ngalan ng katropang si Brian DeFaz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay!
4: Exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Sa inyo pong mga inquiries, nakakatanungan nyo about your health, nakitext nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala ni po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At huwag kalimutan ha, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. Ha? At sa mga nagbabalak pong bumisita, ha, pumunta sa ating pong mga wellness clinic, ay narito ang ating pong mga address.
8: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Dominic Sinabarap Valdez. Saga San Mateo Isabela po. Nagmamanas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobrang pong malalas. Pero nung minum po ako ng Santon Gold at Santon Baserbal Capsule ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon. Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Baserbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
7: Health info po muna tayo mga katrawa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Soap at Clear Skin Glutacogic Soap with VCO. Itong mga herbal soap natin ito, nakakatulong ng malaki sa pag-iingat at pagpapanatili ng healthy ng atin pong skin. Lalo na ngayong panahon po ng tag-init. At ramdam na ramdam na natin at talagang patindi ng patindi ang init, pati yung singaw, ayan. Eh talaga naman, ano, maalinsangan palagi, ayan. Ingatan po natin ang atin pong mga balat, ang atin pong skin. As yan po ay pinakamalaking protection ng atin pong pangangatawan, ano. Ay, part yan ng ano natin, immune system natin, ano. Ay, pinakamalaking organ sa atin pong pangangatawan na humahadlang sa mga pathogens na makapasok kaagad-agad sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya mahalaga po na mapangalagaan natin ang atin pong skin area, ha? O, gamit kayo ng atin pong Santone Plus Herbal Soap. Ang atin Santone Plus Herbal Soap ay meron po yan siyang mga herb extract na nakakatulong para isaayos yung moisture ng atin pong skin area. At the same time, mga katropa, ay isaayos din, ano, yung immune functions or immune response dyan sa atin pong mga balat. Para if ever mayroong mga nakakapunta dyan ng mga bakterya, mga fungi, ano, na madalas nagudulot ng mga skin problems, eh maalis ka agad yan sila, mga kaibigan, ha? Yung ano naman natin, yung Clear Skin Glutacogic Soap natin, meron yan siyang VCO na nakakatulong ng malaki sa pag-iingat ng atin pong mga balat, mga kaibigan, ha? Mamaya ating ipapaliwanag, paano nga ba ang VCO nakakatulong ng malaki sa pag-iingat ng atin pong skin area, ha? Eh, pag-usapan muna natin itong mga napapanahon ng mga karamdaman, itong mga skin problems na nagsisilabasan sa panahon po ng tag-init, ayan. O, marami na naman na nakakaranas ng samot-saring mga skin diseases na associated sa hot weather, ha? O, number one na dyan, yung mga heat rash kung tawagin, ano? Yung mga rashes, especially sa mga anak po ninyo, ha? Bantay-bantayan nyo yung skin rash, lalo na sa mga singit-singit na area, ha? Pagka medyo malusog-lusog yung anak nyo, pansinin nyo lagi yung liig. Ayan. Madalas po kasi nandyan tumatago yung mga skin rash na yan, ha? O yung tinatawag nila ng mga heat rash. Ganda rin sa mga kilikili. Ayan. Sa singit. Ayan. Ayan. Nandyan madalas yung mga skin rash po na yan, ha? O yung mga infant as well as yung mga children, pansinin nyo palagi yung mga areas na yan na kung saan ay maaaring tubuan ng mga rashes, mga kaibigan. Yung tinatawag nila na prickly heat or miliaria. Yan. Ito pong mga ano to, itong mga heat rash na ito, mga makikita mo yan siya, visible naman yung mga small red bumps na yan, ha? Na mapansin yung all over the body or especially doon sa mga laging mainit na area ng katawan. Yun, no? So, mapapansin nyo yan sila doon. At yan ay may kasamang pangangati, stinging sensation, no? Kaya pagka meron yan yung mga bata, nako, alas hindi mapakali po yan, mga katropa, mga kaibigan, ha? Kasi masakit na mainit, ano, na parang may sting yung pakiramdam, ano? Yung kadalasan talaga yan, liig, yan, sa chest area, sa likod, underarms, sa mga singit-singit, ano? Para maiwasan yan, mas maganda na huwag nyo munang basta-basta lang pinapalabas yung inyo pong mga anak, especially sa mga oras na kung saan ay matindi na yung init, mga kaibigan. Isa kasi mga bata dahil na i-enjoy sa paglalaro, hindi na yan masyadong nararamdaman, ano? Pero pagkagabi, nako, yan. Sila hindi makakatulog, pati kayo ay hindi rin papatulugin yan dahil sa nagrereklamo dahil nga doon sa mga rashes po na iyon, ano? So mas maganda daw yung mga suot, kasuotan ng mga tao ngayon, lalo na mainit, ano? Ay yung loose na cotton clothing, ano? Huwag silang pagdamitin ng mga kakapal, tapos yung mga fitted na mga suotin, ano? Mas maganda yung mga loose lang na ano, para air-cooled kung tawagin, ano? Tsaka hindi ano direct sa skin yung kanila pong mga or kumbaga hindi nako-compress na husto yung skin nila dahil doon sa mga masiskip na mga suotin po na yun, kasuotan po na yun, ha? And then mas maganda yan, meron silang mga may mga pampunas ng pawis para hindi laging napapawisan po yun, ano? Kasi yung pawis minsan po ay nagiging tirahan ng mga bakterya yan, ano? So yun po ang problema doon, mga kaibigan, ha? And then ipa-shower yung ating po mga anak, mga kaibigan, ha? Para mag-cool down yung kanila pong pangangatawan, ha? Sunburn din madalas yan ngayon dahil na kung exposed kayo sa direct sunlight, nako, madalas-dalas ang sunburn, ano? Kaya nga mas maganda eh yung kahit ako minsan kahit na hindi talaga nabibilad sa araw, lagay pa rin sunblock, ano? O lagay kayo ng mga sunscreen, mga katropa, ano? Para kahit papaano, kasi yung singaw napakatindi talaga, ano? Kinakailangan meron din tayong prevention po doon, ano? Lalo na pagka tayo ay mabibilad, ha, sa sikat ng araw ay kinakailangan meron talaga tayong mga protection, kasi pagka hindi, nako, mararamdaman niyo yan, pamumula, panakit, pagbabalat-balat ng mga skin po niyo, minsan yung iba nagkakaroon ng mga blisters o yung mga severe cases ng sunburn, nako, parang na literal na napaso talaga, ano, dahil po doon sa sobrang tindi ng init po na yun, ha? So mas maganda yan, meron kayong mga mga pang protection sa init, lalo na kung ang work nyo talagang nandun kayo sa initan, ano? So protection sa ulo, mahahabang mga damit na hindi fitted, ha, yung mas maganda yung medyo loose, ayan. At pag sobrang tarik na talaga, tindi na talaga ng tirik ng araw, mas maganda silong na lang muna, mga katropa, ha? Kasi mahirap na bigla tayong matumba dyan, mahilo po, mga kababayan, ha? At alam nyo ba, ha? Itong mga fungal infections, mas dumadami po ito sila during hot season, ha? Dahil yung sweaty and humid environment, nako, yan yung gustong-gustong pamugaran ng mga fungi, ha? Kadalasan yan, yung mga athlete's foot, ringworm, jack itch, yun na yan, ano? Yung mga fungal infections, yan sila ay madalas, ano? Nanalasa pagka, laging yung area na kung saan ay pawis-pawis, ano? At kulob. Diyan sila mabilis makapagpadami, mga katropa, mga kaibigan, ha? Pag nakakaranas ka na ng pangangati, tapos marang may bilog-bilog na na nag-create sa skin mo, mga circled rashes, ano? Tapos na medyo na nagtutuklapan. Yan sila, mga fungal infections po yan, ha? Yung Santom plus herbal soap natin, maganda po yan dyan para sa mga fungal infections po na yan. Dahil meron siyang medicinal properties, ano? Na kumokontrol doon sa pagdami ng mga fungi po na iyon, ha? At yung pagkalat po nila, ha? Acne breakouts, nako, ito. O sa mga mahilig mag-skincare, kaso nako, laging tinutubuan pa rin ng mga pimples and acne. Ang acne kasi mas malaki yan, ano? At yung iba nga parang pigsaan na kalaki ng mga acne nila, ano? Mas alam niyo ba na ang hot weather ay nag-i-increase ng oil and sweat production sa ating pong skin area. Bakit mas marami nagkaka-acne? O dahil yung mga oil na yun na nare-retain sa ating pong skin area, and then yung pawis, tapos natatrap yun dun sa ating pong mga pores. At na nalalagyan ng mga alikabok, mga bakterya, halo-halo na, pollution, ano? Doon po tumutubo na yung mga acne po na iyan, ha? Pag nagkaroon ng clog doon sa mga pores ng ating pong skins, ha? So, nandiyan na yung mga pimples, blackheads, whiteheads na yan. At dumadami pa sila na dumadami. Kaya nga, maganda, lalo na kung exposed kayo ano, sa mga alikabok, mga air pollution, huwag na wag talaga makakalimot. Maghilamos, ano, mag half bath, ayan. Especially warm ano yung ating pong i-wash ano para matanggal ma-wash out yung mga ano na yun, mga dumi na nandiyan sa ating pong pores mga kaibigan. At huwag kalimutan, lagay kayo lagi agad ng Santone Plus Herbal Oil po natin ano. At gamit kayo ng ating ano Santone Plus Herbal Soap lalo na sa mga kababayan natin na madalas ang pagtubo ng pimples and acne sa kanila pong pangangatawan at maging sa kanilang face area. Gamit kayo ng Santone Plus Herbal Soap. And then yung Santone Plus Herbal Oil, wag lang sa mukha kasi medyo baka ma-irritate yung skin area nyo lalo na kung medyo manipis na ano, yung balat sa mukha. Sa katawan, pwede po yan yung Santone Plus Herbal Oil po natin. Ha? And then, allergies, ha? Parami ng parami ang mga kababayan natin nakakaranas ng mga skin allergies pagka mainit ang panahon, ano? So, para mabawas-bawasan din yan, ganun din ang kinakailangan gawin, ha? Yung, alam niyo ba na, itong hydration ay nakakatulong para po mabawasan yung allergy na nararanasan po natin, mga kaibigan, ano? Kasi yung water, of course, ang tubig, yun yung tumutulong sa atin pong pangangatawan, sa buong katawan natin, hindi lang sa ating balat. Napaparatili yung moisture niya doon, especially sa skin natin. So dapat maging maintain yung moisture ng atin pong skin para maiwasan yung dryness, ano, yung flakings ng atin pong skin. Na pag ganun ng condition kasi ng skin natin, mas ano siya, nag-a-attract siya ng mga infections. Sa pamamagitan ng mga bacteria and mga fungi. Pag ganun ang condition ng atin pong skin. Ano? So, keep hydrated. Kinakailangan nyo yan yung water, enough water para sa moisture ng atin pong skin. And of course, pag nagpapawis tayo, kinakailangan din talaga natin ng water, mga kaibigan. Ano? At yun, para mabawas-bawasan ang mga allergies, skin allergies, keep hydrated. Kasi alam nyo ba na ang immune system natin, nagde-depende rin yan siya sa water capacity ng atin pong pangatawan, ano? O yung level ng tubig sa katawan natin. Mas nakakapagtrabaho ng maayos yung atin pong immune system with enough supply of water or enough level of water sa ating pong pangangatawan, ha? O kaya wag na wag po kayo makakalimot uminom ng tubig, magdala lagi ng mga tumbler and mga bottled water o para lagi kayo nakakainom ng tubig, mga kaibigan, ha? Ayan, sa mga kababayan natin na gusto pong mapalakas, gusto po ninyo ano, na mapatibay ayan, ang inyo pong skin area, yun ang magkita natin kanina, ano ba ang naiutulong ng VCO sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong skin? Well, ang VCO for many years, ano, sa matagal na panahon, ginagamit ito ng atin pong mga lolo at lolo, mga ninuno po natin, ano, ginagamit na nila itong VCO or coconut oil kung tawagin, no? Itong VCO ay napakaganda dahil isa sa mga content or half of the content ng VCO ay lauric acid, mga kaibigan, no? Ang lauric acid po, pagpasok sa ating pangangatawan, kinoconvert yan into monolaurin. Ang monolaurin is isang component na nakakatulong para palakasin ang atin pong immune system at tumutulong yan mismo, ano, para supuin yung mga bacteria, viruses at iba't iba pa ng mga pathogens sa atin pong pangangatawan. Sa skin naman natin, ang ginagawa naman ng lauric acid, binibigyan niya ng protection. O kumbaga parang binibigyan niya ng shield yung atin pong skin area, mga kaibigan, ano? Binibigyan niya ng protection layer yung atin pong skin para hindi basta-basta maapektuhan ng mga mikrobyo na pwede pong magdulot ng infections sa atin pong balat or maka-irritate sa atin pong balat, mga kaibigan. Ayun ba na ang VCO din, ano? Ay tumutulong sa atin pong balat na mas makarecover na mabilis after sun exposure, ano? Lalo na yung mga nakakapagpainit, ano? So pwede kayong gumamit ng VCO, mga kaibigan, ano? O bago kayo mag bilad sa araw o pagkatapos na mainitan kayo, pwede kayong mag-apply ng VCO, ano? Meron mga maraming mga product ngayon, maraming mga panglagay sa ano, sa balat na merong ingredients na VCO At kung mapansin nyo, halos karamihan ng mga cosmetics na para sa skin area, eh meron silang tagline na VCO. Ano? Kasi ganun na lang kaganda at malaki yung benepisyo ano, ng VCO sa atin pong skin area. Kaya ngayon ating ano, clear skin, ay meron din po yan siyang VCO extract, mga kaibigan, mga katropa, ano, na napakaganda para sa atin pong skin area. Alam niyo ba ang VCO din, it reduces water loss from the skin. Tinutulungan niya na hindi basta-basta ma-deplete yung water dun sa atin pong balat, mga kaibigan. Ano? Nagbibigyan siya ng light protective layer sa atin pong skin area na tumutulong para maparatili yung moisture, ano? Kumbaga malock in yung moisture dun sa atin pong balat, at ginagawa po niyang softer and smoother ang atin pong skin area, mga kaibigan. Yan, no? So, ganun, kaganda ang VCO sa atin pong skin, ano? At napakarami pang iba, ano? Kaya nga ang napakaswerte tayo, ano? Dahil ito, isa tayo sa mga tropical countries na kung saan very common ang VCO dito po sa atin, mga kaibigan, no? We can apply it topically, we can take it internally, because internally and externally, malaki ang benepisyo ng VCO sa atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan, no? O sa mga kababayan natin dyan na meron pong mga skin rashes, apply kayo ng VCO sa inyo pong skin. Ano? Pwede kayong gumamit ng atin pong clear skin. Pwede rin kayong gumamit ng ating premium D3, kasi meron talaga yan siyang potent extract mismo ng VCO. Ano? O, in soft gel form yun, pero pwede nyo yun siyang butasin at pwede nyo i-apply directly sa inyo pong skin area, mga kaibigan. Kagandahan nun, hindi lang yun siya purong VCO. Ano? Meron pa yun siyang moringa seed oil at meron pong vitamin D3, mga kaibigan. Ano? Sa mga kababayan natin, ha, na gusto mapanglagaan ang kanila pong skin area, yung VCO, pagka ini-intake natin yun siya, ano, or iniinom natin internally, yun naman ay gumagawa sa loob ng pangangatawan po natin sa pagpapatibay ng atin pong mga kaugatan or yung mga blood vessels po natin. At the same time, inaayos niya yung kondisyon ng atin pong bloodstream, ano, para maging mas maganda yung daloy ng dugo po natin. Dahil the more na maganda ang blood circulation sa pangangatawan natin, nagiging maayos yung bawat sistema ng atin pong pangangatawan. Even the way how you cool down your body, nagdedepende yan sa ganda ng blood flow sa inyo pong pangangatawan. Ano? Kung maayos or normal yung blood flow sa katawan mo, diba? During time na ikaw ay nagiinit, ano? Umiinit yung katawan mo, lumalakas yung blood circulation sa inyo pong pangangatawan, yung body ano natin, thermostat kung tawagin, ay na-activate po siya, ano? At yun nga, it drives our sweating process, ano, na mag-create ng sweats para ma-cool down yung atin pong pangangatawan. At ang blood circulation, malaki ang kanyang tungkulin para dun sa atin pong pagpapawis, mga kaibigan. Ano? Imagine, init na init yung katawan mo, tapos ang bagal ng circulation ng inyo pong dugo, mga kaibigan. Alam nyo nangyari? Hindi kayo basta pinapawisan. Kaya meron mga tao na hindi pawisin. Meron din tao na sobra-sobra yung pawisin nila, hindi naman nakokontrol yung pores, ano? Yung sweat glands sa kanila pong mga skin area, ano? So problema din naman yon. Problema din pagka hindi ka napapawisan o hindi maganda yung paraan ng pagkapawis ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? Kaya nga nagdedepende yan sa maayos na blood circulation ng katawan po ninyo, ano? So sa mga kababayan natin dyan, ha, make sure na yung blood flow natin ay maayos, ano? At para maging maayos yan, kinakailangan mapangalagaan natin yung daluyan na ito, yung tubo na dinadaluyan ng mga dugo po na yun, which is yung atin po mga arteries, at the same time yung atin po mga veins, mga kaibigan, at yung mga pino na klase ng mga ugat natin, yung mga capillaries na nandiyan sa mga dulo-dulo ng atin pong pangangatawan, eh mapangalagaan po yun sila, no? At doon naman tumutulong yung Santon Gold Herbal Capsule natin, katuwang ng Premium D3. Pag iinumin po natin yan siya, pinapaganda niyan yung quality ng atin pong dugo, dahil pagka mataas ang viscosity ng dugo po ninyo, Ibig sabihin, masyadong malapot yung atin pong dugo, mga kaibigan. Hindi magiging maganda yung blood flow niyan sa ating pangangatawan. Kahit na maganda yung tubo na nadaluyan ito, pero napakalapot naman ang dugo po ninyo dahil sobrang taba, sobrang kolesterol, sobrang asukal, napakaraming mga toxins sa ating bloodstream. So magiging malapot po yan sila, ano? Thick. At napakabagal ang daloy niyan sa atin pong mga blood vessels. Ang isa sa mga nahihirapan niyan, yung puso natin. Kasi kinakailangan niya ng extra force, ano? Para ipump yung napakalapot na dugo na yun throughout our body. So yun ang isa sa mga problema niyan, mga kaibigan, ha? Kaya kinakailangan po ninyo ng tulong at gabay ng Santone Gold Herbal Capsule. Dahil meron po yan siyang mga powerful herb extract, ano? Like yung garlic, tumutulong yan siya, ano? Sa paglilinis ng atin pong bloodstream, ano? Yung mangosteen and moringa, meron yun siya mga phytonutrients. At especially yung chlorophyll, ayan yung malakas na maglinis ng atin pong dugo, mga kaibigan. Tanggalin yung mga heavy metals na nandyan. At panormalin po, mga kaibigan, yung viscosity ng atin pong dugo, ha? So take kayo Santone Gold Herbal Capsule. At least one capsule 2 to 3 times a day, every before meal. At ang premium D3 naman, at least one soft gel 2 to 3 times also after meal naman, mga kaibigan, ha? Para maging maganda yung condition ng atin pong bloodstream, mga kaibigan, ha? Diyan po yung bilhin na po sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
8: The secret of health.
7: Ayos, mga kababayan din, ha? Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-usapan dito sa atin pong programa, detection lang yan sa atin pong numero. Atin pong sex line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bago tayo mag-break, atin po muna tugunan itong isa sa mga katanungan na atin po mga kababayan from Jan ng Agusan Sur. Doc, magtanong lang po ako, ano po ang gamot sa gout arthritis? Ayan, sa mga kababayan tayo na nakakaranas po ng gouty arthritis. Nako, o yung nakakaroon ng deformities na, or nag-deform na yung mga joint area because of crystallization ng uric acid sa inyo pong joint area. Yan pa naman ay ano, pagka yan ay hindi agad nasolusyonan, ayan, at napabayaan po ninyo, it can bring permanent deformity sa atin pong mga joint area, no? Especially sa mga daliri. Mapapansin niyo yung mga bungabaliko ng mga daliri, ano? Dahil dun sa pag-crystallize ng uric acid sa kanila po mga small joints, ay nagdudulot yun ng permanente na pagka-deform ng inyo po mga joint area. Kaya mahirap pa pagka mayroong gouty arthritis ang isang tao. Especially, napakasakit niyan, ano? During cold weather, ano? Malamig na panahon. And even pag masyadong mainit din yung panahon, sumasakit din yan yung mga, ano? Kumbaga, nai-trigger din yung parinakit ng mga gout, mga kaibigan, ano? So, anong kinakailangan po ating gawin ngayon, ano? Ang pagtunaw ng mga nag-crystallize na uric acid na nagka-cause ng gout, yun ang medyo matagal-tagal, mga katropa, ano? Kinakailangan, mumunang gagawin is ipanormal mo yung level ng uric acid sa inyo pong pangangatawan. If masyadong mataas po yan, gumawa tayo ng mga paraan para po ma-flush out yung sobra na uric acid sa atin pong pangangatawan, ano? Maraming po mga herbal medications na pwede po natin gamitin, ano? Sa tulong at sa pamamagitan ng normal functions ng atin pong kidney area na maipapalabas yung excess na yun na uric acid. Kasi kidney naman natin ang ano na eh, yung katulong natin dyan na magpalabas ng excess na uric acid, ano? So kinakailangan lang natin na susuplayan yung kidney natin, ano, ng mga pangpalakas dito, ayan, mga diuretics also, para maging maayos yung pagpapalabas ng atin pong kidneys dun sa mga waste product na yan sa atin pong pangangaton. And of course, syempre, iwasan muna natin yung mga pagkain na mga sources ng uric acid. Ayan. Kasi sa mga kababayan natin mataas ang uric acid, ano, eh bawasan nyo po yung pagkain ng mga karne, mga kaibigan, ha? Bakit mga karne? Kasi ang uric acid po, mga kaibigan, it is a byproduct, ano, ng purines. Ang purines, naturally, makikita po yan, mga kaibigan, ano, sa laman, no, sa either laman ng tao or laman po ng hayop, mga kaibigan, ano. So pagka tayo po ay kumakain ng mga ano, mga flesh foods, ano, ay nakakakuha tayo ng mataas na amount ng purines, mga kaibigan, ano. At itong mga purines na ito, dinadigest niya ng ating pangatawan, at yung byproduct nga niya o yung waste product niya is yung uric acid, ano. So the more na mas mataas yung consumption natin ng mga purines, eh mas mataas din yung nagiging waste product nito sa atin pong pangatawan, ano. Tumataas din yung level ng uric acid. Kahit na maganda pa yung functions ng kidney mo, pero over time na yan po ay nai-stress ng husto dahil dun sa daming sinasala niya, ano, na uric acid mula dun sa atin pong mga kinakain. Ayan, napakaraming waste product. Nahihirapan din. At later on, napapagod yung kidney area po natin. Bumibigay katagalan, ika nga, ano, pagka sobra-sobra na yung uric acid na yan sa atin pong pangangatawan. Ang problema dyan, kung papansinin nyo yung uric acid sa in a microscope, ano, parang yan siya mga bubog. Ano, napakapinong mga bubog, mga kaibigan, no? At yan ay nagdudulot ng hindi magandang pakiramdam sa ating pangangatawan. Kasama na dyan yung panghihina, overall body pain, ano? Hindi mo malaman, masakit yung iba't ibang parte ng pangangatawan mo. O dahil dun sa mga kristal na yon, pinong-pino na mga kristal na humahalo dun sa atin pong dugo, mga kaibigan. Ngayon, pag yung mga maliliit na kristal na yon ay nag-ipon-ipon, ayan, at nag-crystallize, bubuo yan siya, ano, ng mas malaking kristal. Ayan. Nandun na nakadeposito sa atin pong mga joint area, ano? O yun na nga, yung pagtubo ng mga gout, mga kaibigan, ay mas matindi rin ang pain na maidulot niyan sa atin po.

needs, primarily talaga meat. Kaya nga hindi natin ina-advise any meat sa mga kababayan natin na meron pong gouty arthritis, ano? Para mabawasan syempre yung sources ng ano, ng purines na may byproduct na uric acid, ano? Kasi nagpapalabas ka, nagtatanggal ka ng excess na uric acid. Ngayon, kakainan mo naman ng mga pagkain na mayaman sa waste product na uric acid. So, hindi siya nagiging maganda, ano? So, number one, cut off nyo muna any meat, ano? Mas maganda, more on fruits and vegetables po kayo, mga kaibigan. Then, palakasin yung kidney. Enough water. Kinakailangan hydrated po kayo kasi yung water, yan naman yung mag-flush out ng excess na uric acid. Nakakatulong din po na malaki, ano? Itong celery, mga kaibigan, ano? Baga man medyo pricey, ano? Medyo mahal-mahal. Pero napakalakas po yan makapag-linis ng atin pong pangatawan at ipalabas yung mga excess na uric acid, mga kaibigan, ano? At yung isa pa, kung alam niyo yung pansit-pansitan, ayan, or ulasimang bato, napakarami yan, ano? Yung iba, wild lang yan. Pero yung iba, nag-ano talaga sila, tatanim sila ng mga pansit-pansitan, ano? So yan, nakakatulong naman po yan siya, mga kaibigan, ano? Para ipalabas yung sobra na uric acid sa ating pangangatawan, and eventually, yung mga nag-crystallize na uric acid ay unti-unti din po, ano? Na madurog, matanggal, ano? At ipalabas yan sa ating pong sistema. Ayan. At kung alam nyo yung ano, mga katropa, ano? Yung buto ng malunggay, kung mayroon din kayong makukuhanan dyan, ano? Ang ginagawa dyan nung mga nakasubok na, ano, at na-advise natin sa kanila, 3 to 5 na buto ng moringa a day, ano? Depende yan kung paano yung siya intake with meals, before meal or after meal, pwede po, mga katropa, ano? Yung ibang ginagawa nila yan, kinakagat-kagat nila. Hindi lang ganun kaganda yung lasa niya, parang merong anghang na pakla na iba yung lasa, ano? Pero may nakasubok niya na after mo daw kumain, magnguya ng buto ng malunggay, iinom ka ng tubig, alam niyo yung lasa ng tubig, matamis-tamis. parang nilagyan ng patamis, mga kaibigan, ano? Bakit? Kasi napakataas ng alkaline ng buto ng malunggay, mga kaibigan, no? At yung alkaline na yon, yun yung tumutulong sa katawan natin para i-neutralize yung sobrang uric acid na yan sa atin pong pangangatawan, ha? Pero kung bibihira yung buto ng malunggay na makakuha kayo, ayan, meron yan sa ating pong premium D3. Meron po yun siyang moringa seed oil extract, mga kaibigan, ano? At yan po ay malakas na makapagpa normalize ng level ng uric acid sa ating pong pangangatawan. Kasi sa Ayurvedic medicine sa India, ginagamit talaga nila ang moringa seed oil to lower high level of uric acid sa katawan, mga kaibigan, no? So kung meron kayong gouty arthritis, ipalabas yung mga excess na ano na yan, excess na mga uric acid, and then cut off nyo muna yung mga sources ng uric acid sa inyong pangangatawan para mas mabilis manormalize yung level ng uric acid, ha? And then yung mga ano, yung mga nagcrystallize na ano, uric acid sa inyong pong mga joint, ang isa sa maganda po niyan, mga katropa, mga kaibigan, tapalan nyo ng turmeric, ano? Luyang dilaw. Ang gawin nyo sa luyang dilaw, dikdikin po ninyo. Ano yun siya? Pitpitin nyo siya, yung luyang dilaw. Balot nyo sa dahon ng saging, initin nyo. Ano? Idadang sa apoy, initin nyo. And then pag mainit-init na, palamig nyo na konti, at yung init na kayang-kaya mo na, itapal nyo po dun sa inyong mga gout, mga kaibigan, no? Nakakatulong po yan ng malaki to ease the pain, also the inflammation na nandun sa joint area, at the same time para unti-unting lumambot yung mga nag-crystallize na yun na uric acid, ha? Sa atin pong mga joint, okay? And then huwag kalimutan, uminom po araw-araw ng Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, and Premium D3, since meron po yan siyang moringa seed oil, mga kaibigan, mga katropa, okay? And sa mga kabayan nila, kung meron kayong mga katanungan, text nyo lang sa ating po numero at po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Hello po ma'am, ano po yung name natin?
2: Christina Salen, 51 years old.
1: Taga saan po kayo ma'am?
2: Asuncion, Davao del Norte.
1: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon ma'am?
2: Santon Gold Capsule.
1: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
2: Gumamit na po ako ng herbal, madami na akong na-try ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Ginamit ko ay Santon Capsule yung bago yung Gold.
1: Kamusta po? Ano masabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
2: Maganda ang Santon Gold. Yung problema na po sa tiyan na wala at pati pagtulog ko naging maganda.
1: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon ma'am sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
2: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule kaya gumamit na kayo.
1: Ano nga po ulit yung name natin ma'am?
2: Christina Salen, Asuncion, Davao del Norte.
1: Maraming salamat po ma'am and God bless po.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Hello sir, ano po yung name natin?
3: Ako si Josepino Palis, 46 years old.
1: Taga saan po kayo sir?
3: Mawab, Davao de Oro sir.
1: Ano po yung product ng Yes to Health yung na-try nyo na po at ginagamit nyo ngayon?
3: Ito po yung Santon Gold Coffee Mix.
1: Bakit nyo po naisipang subukan po yan?
3: Kasi sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Santon Gold Coffee Mix.
1: Mm-hmm.
3: At ako kasi mahilig ako sa kape kaya sa umaga, hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito na lang yung iniinom ko
1: lang.
3: Yung Santon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga yung epekto
1: ano
3: sa akin.
1: Ano po masasabi nyo po sir sa lahat po ng mga nakikinig ngayon at hindi pa po nakatry ng ating kape?
3: Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Santon Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
1: Maraming salamat po sir. Ano nga po yung name natin?
3: Ako nga pala si Josepino Palis, 46 years old, ng Mawab, Davao de Oro.
1: Maraming salamat sir. God bless po.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin. Mag Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: May sakit at welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama niyo pa rin po Dong Michelle Hinas. Mga katropa, mga kababayan natin dyan, ang programa pong ito ahead sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Ito yung herbal tea natin na sa mga mahilig magtsaa. Napakaganda po nito, mga katropa. No? You can drink it hot or cold. Ayan nga. Kasi marami yung nag-eksperimento ano, na gawin siyang iced tea. Ayan. Yung iba ginawang iced tea, yung Santone Gold Herbal Tea natin. Ano. Pwede naman, depende naman sa ano, kagustuhan nyo. Ano. At marami din ang nasasarapan. Kasi ang Santone Gold Herbal Tea natin, ay hindi mo na kailangan sweetener yan. Ha? Meron na yan siyang stevia, mga katropa, mga kaibigan. Plus, meron po yun siyang mga extract, ano? Like cinnamon bark extract, at the same time, turmeric extract. And of course, meron yan siyang santones na makukuha natin, ano? Na nakakatulong ng malaki ha, sa atin pong pangangatawan, especially sa paglilinis ng atin pong mga eliminative organs, ano? Yung liver area natin, kidney natin, and even our colons, ano? Na natulungan na malinisan, ano? Matanggal yung mga dumi-dumi na nandyan, mga kaibigan. Because yung content nito, like your turmeric, ano? Nakakatulong yan ng malaki para sa paglilinis ng atin pong liver area. Yung cinnamon naman, tumutulong yan siya para sa atin pong bloodstream, sa dugo mismo natin, ha? Yung cinnamon, tumutulong yan siya sa pag-control or pag-stabilize ng blood sugar level sa atin pong pangatawan, no? Kasi the more na mas mataas yung sugar na natili sa ating dugo, pahirap yan sa atin pong bloodstream, ano? At isa rin yan sa nagpapalapot ng dugo po natin, mga kaibigan, ano? Kaya yung iba, ito kasi ang ano yan, kagandahan sa cinnamon, ano? Ang cinnamon, meron siyang epekto sa katawan natin na tumutulong siya, ano, dun sa pag-control ng digestion ng mga carbs sa atin po pangatawan. Ibig sabihin, tinutulungan po niyan, ano? Tinutulungan niyan yung atin pong, ano, yung mga nakakain natin na mga carbohydrates na hindi basta-basta mahatid yung glucose dun sa atin pong bloodstream, ano? Para maiwasan yung pag-spike ng glucose dun sa atin pong dugo, mga kaibigan, ano? For example, naparami yung kain mo ng ano, ng kanin, naparami yung kain mo ng tinapay. Yung mga ano na yan, especially mga white rice, mga white bread. Ang bilis kasi ng ano yan, ang bilis ng hatid niyan ng glucose dun sa atin pong dugo, mga kaibigan. O pag nakainom ka ng mga sugary drinks, ano? O lalo na po yung mga matamis na mga inumin, hindi na yan dadaan ng digestion, diretso na yan dun sa dugo po natin, ano? Kaya nga mabilis yan mag-flare up ng sugar level sa atin pong pangatawan, ano? O bakit yung mga itong mga ano, mga athlete, 'di ba? Uminom sila ng mga sugary drinks, ano? O dahil kinakailangan ng pangatawan nila ng agaran na supply ng glucose, ano, as the main source of energy na kinakailangan ng pangatawan, kumbaga para maka-adapt yung katawan nila doon sa activity na ginagawa nila. So kinakailangan nila ng extra sugar na mas mabilis mahahatid doon sa atin pong dugo, mga kaibigan, no? So yun, umiinom sila ng mga soft drinks, mga electrolyte drinks, ano, isotonic drinks para ma-replenish yung sugar na kinakailangan ng kanilang pangatawan. Eh tayo, hindi naman tayo athlete. Hindi naman tayo ano, hindi naman tayo ganun ka lakas yung activity ng pangatawan natin. Pero malakas tayo uminom ng mga sugary drinks. Malakas tayo kumain ng mga pagkain na kung saan ay meron pong refined carbohydrates, ano? Ang bilis ng hatid noon doon sa atin pong bloodstream, mga kaibigan, doon sa dugo natin, ano? Kaya nga nangyayari, nag-flare up yung ating sugar na nag-fluctuate, tumataas, ano? Yung agad yung atin pong sugar pag nakakain tayo ng mga pagkain na ganoon or mga inumin, ano? Na mabilis makapagpataas ang atin pong sugar level. Kaya yung ano, yung cinnamon, tumutulong yun siya para makontrol, ano, yung paghatid ng glucose doon sa atin pong bloodstream, mga kaibigan, no? No, kaya sa mga kababayan natin diyan, ha, na minsan hindi nakokontrol yung pagkain ng mga carbs, nako, lalo na yung kanin, ha. Oh, pagkatapos kumain, inom kayo ng Santone Gold Herbal Tea po natin, mga kaibigan, ha. Santone Gold Herbal Tea, mabibili na po yan, ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Sa inyong mga pahabol na katanungan, huwag po mahihim magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, mayroon tayo dito. Doc, RJ Baklas po ito. May bukol po ako

kakaroon ng bukol sa inyo pong thyroid gland. Ano? Kasi dalawang klase ng problema sa thyroid natin ang pwedeng mag-trigger ng pagtubo ng bukol, ano, sa atin pong liig o yung pangamaga ng atin pong thyroid gland. Isa dyan is yung hyperactivity ng atin pong thyroid gland, yung tinatawag po na hyperthyroidism. Pagka sobra-sobra yung pinuproduce na thyroid hormones ng inyo pong thyroid gland, sobrang activity ng thyroid mo, papamagain yan yung inyo pong thyroid area. No? So, maaaring magdulot yan siya ng inflammation sa thyroid mo at lalaki ng lalaki, ano, yung inyong thyroid gland. Yung isa naman is yung inactivity, ano, ng thyroid or hindi ganun ka-sufficient yung pinoproduce niya na thyroid hormones, yung T3 and T4. Ano? Pagka ikaw ay nakakaranas ng hypothyroidism, possible din na mamaga yung inyo pong thyroid gland. Ayan. At mag-create yan siya ng unti-unting paglaki, mga kababayan. Ano? Meron ding ibang mga cases kung saan nagkakaroon ng mga fibroids, nagkakaroon ng mga cyst, ano? Yung inyo pong thyroid gland, na yun din po ay nakakaapekto sa pagkakaroon ng pagbukol ng inyo pong thyroid area. Ano? So mas maganda yan, makapagpakonsulta ka para makita at malaman kung ano yung nagdudulot ng pamamaga ng thyroid mo, ano? Kung yan ay thyroid problem, ano? Yung pamamaga o yung pagkakaroon ng bukol sa inyo pong liig. Kasi meron ding iba na kung saan nagkakaranas ng bukol sa kanila pong liig, ano? Yung iba naman dito sa may, ano, hindi talaga sa gitna ng liig nila, dito sa may bandang ilalim ng panga, ano? O yun naman ay mga, ano, mga namamaga na lymph nodes, mga kaibigan, no? So pagka namamaga naman yung mga lymph nodes, iba rin ang approach po niyan, ano? Kasi usually pagka meron kayong inflamed lymph node, ay indication yan siya ng infections, ano? Infections or pwede rin yung mga pagkalat ng cancer cells sa inyo pong pangangatawan. If meron kayong history or meron kayong current condition na cancer problem, ano? Pagka namamaga na yung mga lymph node, ibig sabihin yung immune system mo is doing all it can, ano, to fight ayan at puksain yung mga pathogens na yun, and even yung mga cancer cells hinuhold nila ngayon dun sa inyo pong ano nodes, ano, dun sa inyo pong lymph node, mga kaibigan. At ang problema niyan pagka hindi ganoon ka efficient yung inyong ano, ang inyong immune system, hindi ganoon kalakas yung soldiers ng inyo pong pangangatawan, eh may makakaalpas nun na mga bacteria or mga other pathogens and even cancer cells. Pag nakaalpas yun sila, mas mabilis na yun sila magpakalat dun sa ibang parte ng inyo pong pangangatawan at mas delikado iyon. Ano? So yan, iba rin yun. Iba rin yung approach nyan pagka lymph nodes naman nakakaranas ng mga pamaga, mga kaibigan. Ha? So mas maganda makapagpakonsulta ka dyan sa Cebu. Meron tayong Yes to Health Wellness Center dyan and also pharmacy, ano, na pwede po ninyong pagpakonsultahan, ano. I think dyan sa Jaco Salim Street, ano, atin pong Yes to Health Wellness and Pharmacy, ano. So pwede kayong pumunta dyan, magpakonsulta, ano? I think meron na consultation din po dyan, mga kababayan, ha. Okay, another inquiry. Pwede po ba sa 5 years old ang Santon Herbal Soap dahil nangangati gawa ng alikabok? Pwede po. I-try nyo po yung Santon Plus Herbal Soap natin sa mga kids, ano? Ang kagandahan sa Santon Plus Herbal Soap natin, wala siyang mga strong chemicals. And kaya nga kahit sa sensitive skin, pwede po ninyong ipagamit ang atin pong Santon Plus Herbal Soap. Huwag lang sa mga infant, ano, kasi iba naman yung ano ng texture ng skin nila, ano. Sa mga bata na 5 years old, pwede po yan, ano? Yung Santon Plus Herbal Soap po natin, mga kaibigan, ha. Yung mga irritations, ano, dahil sa alikabok. Yun nga, pagka lagi nandiyan sa labas yung mga anak natin, tapos grabing alikabok na nandiyan, ano, possible yan na maka-irritate sa kanilang balat. Kasi dun sa alikabok, humahalo na dun lahat, eh, ano? Mga bacteria, air pollutants, at iba't iba pa, ano. So, subukan nyo i-apply yung Santon Plus Herbal Soap, ano, sa skin ng inyo pong mga anak, mga katropa, ano. At yung ano natin, Santon Plus Herbal Oil. Ayan, lalo na kung ano lang,
locational yung pangangate ng

0: skin area, apply nyo po dun sa location lang din na iyon ng Santong Plus Herbal Oil po natin, mga kababayan, ha? Sa mga iba, mga malalaki na na nakakaranas ng pangatin ng mga balat, salip na kamutin ng kamutin yan at maaaring magdulot pa ng infections, apply nyo na rin ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Okay? Dok, may bukol po ako sa likod. Ano? Likod na buto. Ano po kaya iyon? Renaline buhoy po ito. Minsan nakaupo ako, pag tumayo nahihilo po rin ako. Okay. Bukol sa likod. Hindi natin na hindi mo masyadong inspecify kung saan banda sa likod, ano? Yung inyo pong bukol na tumutubo, ano? And then anong klaseng bukol? Meron kasing iba't ibang texture ng bukol. Merong mga bukol na kung saan lumilipat-lipat ang location. Ibig sabihin, pagka pinindot mo siya, binigyan mo ng pressure, gumagalaw-galaw siya, ano? Meron nang mga bukol na kung saan pag prenes mo siya, nandun lang, nananatili siya dun sa area po na iyon, ano? At matigas, ano? So, yung mga bukol na yun, mga tumor, iba kasi ang tumor sa mga cyst, ano? Ang tumor kasi, ang laman niya is mga cells. Yung mga ano naman, yung cyst naman, laman niya fluid, ano? So, nagkakaiba sila ng, ano, ng texture, ayan. So, maganda yan, may ipakonsulta mo kung anong klaseng bukol ang meron dyan, ano? Mas maganda nga yan, makita rin ng mga dalubasa kung yan ba ay malignant or yan ay benign, ano? At yung mga bukol, ha? Yung iba kasi, curious na curious masyado. Laging ginagalaw yung mga bukol. Huwag po, ano? Huwag yung laging ginagalaw-galaw po yan. Mas maganda, ipakonsulta nyo sa mga eksperto, ipacheck up po ninyo yan para makita kung anong klaseng bukol ang mayroon po dyan, mga kaibigan, ha? Yung problema mo na lagi nahihilo, ayan, ibang problema din ito, ano, sa inyong pangangatawan, sa mga kababayan natin na yung nakaupo, tapos bigla kang tatayo, tapos mahihilo ka, ibig sabihin, yung blood flow papunta dun sa inyong brain area, hindi siya nakaka-adapt dun sa sudden movement po na yun. So, pansamantala, wag mo na munang gagawin iyon, ano? Yung iba, nakahiga, tapos biglang tayo. Oh, hindi po, yung iba natutumba pagka ganun ang ginagawa nila, no? So, habang pinapaganda mo yung blood flow sa inyo pong brain area, ano? O sa inyo pong ulo, ayan. Habang binuboost mo yung inyong blood circulation sa inyong pangangatawan, iwasan mo muna yung ganun, yung mga sudden movement, ano? Pati yung ano, yung iba nakayoko. Tapos bigla silang mag-straight up. Oh, yung iba nahihilo din. Kasi nga hindi nakaka-adapt yung blood flow papunta dun sa brain area. Kumbaga, biglang nagkukulang ng oxygen yung brain area natin. Because hindi nga nakaka-circulate kaagad yung dugo dun sa atin pong brain area. Ano? So, mahihilo ka talaga nun. Ano? So, ang gawin nyo po dyan, mga kababayan, ayusin yung blood flow sa inyo pong pangatawan. Linisin yung dugo mo if possible. Ano? Kasi pagka, yun nga, marumi yung inyo pong dugo, hindi ganun kaganda yung quality ng inyo pong dugo. Ay, mahirap yan makadaloy sa ating brain area. Take note, ang brain natin, merong tinatawag na blood-brain barrier. Ang blood-brain barrier, piling-pili lang ang nakakalusot po dyan, mga kaibigan. No? Even sa dugo, nandyan yan sa dugo po natin. So, okay, pagka hindi ganun kaganda yung kalidad ng atin pong dugo, masyadong marumi yung dugo natin, hindi yan basta-basta makakapenetrate dyan sa atin pong blood-brain barrier. No? Kaya linisin yung dugo natin, ha? And then, meron tayong mga supplementation, lalo na sa mga wellness clinic natin, na nakakatulong para i-boost yung blood flow papunta sa brain area. Like yung ginkgo biloba. Kung meron kayong gotocola dyan sa inyong bakuran, o yung iba nagtatanim yan ng gotocola, nakakatulong yan ng malaki para i-boost yung blood circulation papunta sa atin pong brain. Ano? And then kinakailangan nyo rin ng mga minerals like magnesium, napaka-importante yan, ano, sa atin pong brain area, and mga B vitamins. Yan. And then yung Santon Gold Herbal Capsule natin, nakakatulong din yan siya ng usong. Yung Ultimate 3 natin, inom ka nun everyday, ha? Ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at yung atin pong Premium D3, ano? Para makatulong yan siya sa mas magandang sirkulasyon ng dugo sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ha? Pwede nyo ma-avail, ha? Sa atin pong mga clinic, puntahan nyo po ang ating mga Gastro Health Clinic, dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, meron tayong mga Yastro Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at mapagpakonsultahan. At pwede rin kayong maka-avail dyan ng atin pong mga Yastro Health products. Okay? Paano po mga kaibigan? Ako, napakabilis ng oras po natin. Maraming maraming salamat sa mga nakahilubilo po dito sa atin pong talakayan. Ganoon din sa lahat ng nagpadala ng kanilang mga katanungan. Paumanhin sa mga hindi po natin nasagot ng mga inquiries. Eh, sa sunod po ng mga programa natin, ay itong pong tutugunan ang inyong pong mga katanungan. Maraming maraming salamat mga katropa, mga kaibigan. Hanggang sa mga susunod po ng kabanata ng ating pong programa, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Sa kalam po ni Doc Remily Tukoy at ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin, ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling ng ating pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
3: M2C Graphics, Davao. Go!

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhaton ni mo ng hait kina baha?
3: Mauni ang putol sa imong kinatawo nga sobra kadukyo. Putlon ko ni anumat sa buhayang tanan.
2: Ayaw!
3: Ayaw!

0: pagmahal.
1: Boss, sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: S-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.
4: Maing adlaw sa mga suking tigpaminaw sa programang X-rated. Dini ani ana pod ang laing suot tampo nga atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Negros Occidental, kining maong tampo karon atong giuluhan og ang gaba dili magsaba.

0: Dear DGRC. Wa na, di na lang yung intro. Kaya na pa akong maninaon ng mic. Dear DGRC. May hapon ni mo din ha. Labi na si mga suking tipa minawan sa programang X-Rated. Kay ba akong reka nag-atang karon kay tibuok Visayas, Mindanao ang nagpaminaw nimo. Palihog taguak lang ko sa pangalan nga Danny. 24 anyos ulitaw. Kining akong sugilanon nga ipaambit na ako din sa inyong programa. Mahitungod kini sa akong gibati karon. Gusto man ako isay-say pinaagi sa pagsuwat. Pero mas maayo man siguro nga hatagan ninyo og kinabuhi kining akong sugilanon. O gani ah, maokini ang nahitabo.
1: Bay, Danny. Mutan na lang kunin mo.
2: Oh, gusto man na, bay?
1: Abili mo, itsuraan ka. Pero nga lang huwag pa man kamong uyab.
2: Sayop ka. Doon ako'y uyab sa una. Pero karon, huwag pa. Uman ko binuangin ni Erica. Nga labihan na kong pataya sa una.
1: Mao ba?
2: Oo. Nauna. O, huwag pa maabot bay. Ang hustog babae nga higugmaon ko pagbalik bay. Huwag kumakita, magayin ako siya. Ako gusto ang pakuyaban.

si Melba. Siya na gyud ang babae nga akong ipaabot. Gusto. Panguyaban ko na siya. Siya na gyud.

0: I love you so much, Melba.
1: I love you too, Daddy.
0: Salamat nga. Wa, kunin mo pantusa.
1: Tungod kay nakita na ako nga seryoso ka.
0: Ingon ani gud ko may gugma.
1: Salamat sa imong gugma. O ginaot ko nga di ka mausab.
0: Di gud na may tabo, Melba. Dili.

0: Lynn, I love you.
1: Tinuod ka, Danny?
0: Yes! Tinuod na, Lynn, oy. Tinuod ang gugma ko ni mo.
1: Palikiro gini mo, oy.
0: Ha? Huh? Palikiro? Di ko inaana, oy.
1: Nahikibaw ko, oy. Uyab mo ni Belba. Unya, nanguyab sad ka na ko.
0: Wa naman ko'y gugma niya.
1: Patuha na imong mama.
0: Tinuod lagi. Usa man ka? Usa man? Yeah. Gusto ka nga akong buwagan si Belba? Wa naman ni klaro. Usa man? Ing na ko, kay buwagan ako siya. Ug ako nang buhaton. Aron magpamatuod lang nga gimahal ko ikaw.

0: dalawa na ilambing atong relasyon.
1: Oh.
0: Maong ato na lang ding tapuson, Milba.
1: Unsa?
0: Oh. Buwag na ta.

0: mendadak imo kong gibuwagan. Kadi ay, kamo naman dahi si Lin. Nga lang imo kong gingunani. Abi kay wa man ka magkakuha sa imo gusto na ako. Imo na kong gingunani, ha?
1: Ah, basta. Mao na to akong desisyon.
0: Gabahan pa unta ka sa imo gibuhat na ako, Nan. Gabahan pa unta ka!
1: Melba!

0: Ambot sa nganong atong tungura DJ. Ngangurso magid ko nga makigbuwag og babay. Nakahibaw kong gisakitan og maayos si Melba sa akong gibuhat. Og butang kini nga wala gyud ikalipay sa akong ginikanan. Og unya, mao kini ang nahitabo.
1: Sagod down ka, Dani. Ikaw ang may buwag o babae kay Dona kailain?
2: Ma?
1: Anak, ayaw, ana, uy. Di man na maayo.
3: Wala man sa'y klaro ang among relasyon, ma, ni Melba. Maung ako na lang gitapos.
4: Ah, ayaw, anak, uy. Di ko na maayong ibong gibuhan. Ha? Og nakapil ko si Bati ni Milba tugon sa imong gibuhat niya. Paita.

0: Mahal gyud ay kanimo.
1: Nga na nakasulti ka man ana ha.
0: Tungod kay wa man ko nimo hikawi sa kung gusto may tabo.
1: Ingon nila basta love nimo ang tao, ihatag nimo kutob sa iyang pangayoon diha nimo.
0: Oh.

0: Bay, nagka-istorya mi ni Milba.
1: Unya?
0: Nagilak na nagsulti na ko. Gisakitan daw sa gmayo tungkol si mong gihimo niya. Naluoy manong ko niya, bay. Nakonsensya man ko. Ang kubi nagsulti ni mo sa una nga kung lab ni mo siya, imo siya ang kunon.
1: Bay, ayaw pagkasandahin mong kagulingon, ha? Huwag kaysa.

0: Pa, mga luni, naupo na yun ko ma. Reaksyon ako ang daot.
1: Anak.
0: Ma, sa minatabo na ako, ma. Ganun na kung ano yung magkwini. Ma, ganun man, ma.

0: Ma.
1: Anak. Ang imo gibati karon anak. Mao sa kanang gibati sa una sa kuisod. Nga tuas tabaw. Ambot. Ambot anak. Ambot lang. Kung may kwarta pa lang yun unta ta. Mapatalaw yun tigas doktor. Pero wapag yun tay kwarta anak.

0: Ayan! Naluoy kay kong nagtanaw ni mo na.
1: Unsa may agay ito kung buhat? Buhat to?
0: Ay, mangita migpagis mama ni mo kung usaw ni nato. Karon ini uli atong inahan ni mo.

0: Ma. Ma. Daot na kayo ko. Ma, na ko'y buhukir. Ma, nga naman eh. Unsa may mag-aayo na ko, ma.
1: Anak.
0: Labing sakit, ma. Nagibihaan ko sa babae nga ako gibahan. Mauwaw na siya nako. Ibihaan ako ni Lynn. Sakit kayo, ma.
1: Anak, huwag yun siya magmahal ni mo, anak.
0: Mama.
2: Kung nagmahal pa siya ni mo, di ka niya biyaan.
0: Ako yun isa, ma. Ma? Ako yun isa.

0: Andam ka na ba, anak? Manglakaw na ta. Arong ipatanaw ka na mo sa apularyo.
1: Ma?
0: Pagpuron lang anang panyo, ah. Kanang dako, arong di ka mauwaw mo gawas. Kay sukat baya nga naingon anak, ka. Tagsana lang kay kang mo gawas sa bahay. Sige na. Pangandam na diha.

0: baba ba gid to in tawon dani? Anong masasabi niyo? Gigabaan o gidautan, asa man dinhi? Kay mo ingon mong ko kagigabaan. Dili sa tinuyuan nga ni abot, nagabaan jud ka na karma jud ka. Pero kung gidautan po galahi po na kay tinuyuan man na, ni Baos man yun, anak man. So, gahapon, nahimot ang kuan. Take advice sa gugma karong doktor ta today. Doktor ta natnay, nang utana, nga daw nag-inani, nag-anchuhos daw ko. Actually, ako matamagod silaw ka ay siya. Tungod kay lack of sleep ka ayaw ko. Padong nag-grow ko madato kay busy na magka-ikuwi, di naman ko katulog. Ano ako yung mga igong tulog, mo nang sulaw kay ako mga mata. Kaya di pa mong lalim-lalim ni kita, tulog ka computer, nasa kong atubangan. Na nangadaot na itong mataan. Mag-Vision X, nagyug ko. Murag dili naman, nagsalibong ko ako nag-Vision X itong mga ni Agi kay. Ito pa mga kung bata pa ko ba? Karoon ka murag kinahanglan, naging din ako Vision X. Putang pag-in akong naong sa screen. Ay. Kasi ako rin na-desolod Picas Room ba? Ay, yeah! Mura naging kong mangkuan ani, mura na gani ko dirig ko ano. Ay, nako. Anyway, no, basing magkalimot mo ba, open na nga itong linya. Ang dama na yung mga kusog manambag diha niya, utro pong tambaganan. Ay, yeah! As in, ay. Pwede pa ko mabuta, oy, ba-ba, ha? Ay, yeah! Mga ba-ba ninyo, murag na nga pasmusad. Hinay-inay lang sa kunin nyo, eh, po kunyo inanaa. Open na itong linya, 0995-994-6868, mga katropa. Ayan, balik ko na ako, ha? 0995-994-6868. Hello? Hello?
1: Yes, hello. Ah, ay,
0: hindi na ko mangutana. Correct. Kano? Mo na akong ganahan mo kay dinat natuod jud kang guwapa ko. Ay. Maing buntag bang maing udto sa imuha da Miss M all the way from Dalaget. Kumusta naman Dalaget? Init ka ayo. Mm. Okay ra ka?
1: Okay ra ko murag sakitan gamay.
0: Sakit adlaw-adlaw ka na lang masakitan. Oy, basig nasakitan baka nga na stalk nimo si Doc JJ nga aduna da siya. Ayun ako sinuod. Katong na una, pagtanaw ni mo sa ako, ti Doc JJ, unsa may gibati ni mo nga, Minyo day siya.
1: Ay, wala.
0: Ansa?
1: Wala.
0: Ay, kabaw baka nga, maike ni siya mo wiki-wiki. Kabaw ni siya mo kuan mo daog ka ng kuan.
1: Yes, guwapa kay yan kabayo ay. Ay,
0: ahakiri ako ang kuan eh. Ahakiri ako ang kumaring nga taga Dalaget eh. Kumusta di ka karon oi nakapaningod to na kadi ha?
1: Uma na oi. Hapit na ko mag-snacks gani.
0: Uy may pa ka. Ako ka nagdali-dali ug kog tulon sa kong paniod to kanali, kog paniod to sa kabisi. So busog pa ko ron.
1: Nga ikaw. Ano man sa alas 12 ang gabi, pwede man ta mag paniod to. Ako sa man ay.
0: Bright kay ka. Ka-bright yun di mo. Pero unsa may matambag? Unsa may matambag ni mo sa ato ang letter sender? Gigabaan o gidautan? Nasa duha? Ay, yeah!
1: Gidautan. Ako ha, pagbugnaw sa mga utu-utu, ha?
0: Mm-hmm.
1: Pero experience na sa among pamilya, ako, si father, ba, sa mananambal nga binisaya, ang gidoon. Ika-23, doktor. Kaya ka na, maulag ina, mahadlok na makaresto siguro o mahadlok sa doktor kaya di ang kawad o ang maglabi kay gagnay pa ang akong mga mangot.
0: Mm.
1: Pag-abot sa doktor, ikasapkan na, grabe na kayo siya. Nakabuto na ang iyahang kanang tinae, titawasin sa tinae.
0: Agoy.
1: Kaya may lang naman, itautan, ayaw di magtutuoan na. Di kumutuoan na. Experience na sa among pamilya. So nakaingon dito ko, si na kumuto, tambal na binisaya.
0: Kaya usa dito, usa balik ka gano'n sinahita mo gani?
1: Akong stepfather, sige lang gisa kita tiyan, sige gisa kita tiyan, sige lang magpabini sa iya.
0: Oo.
1: Kaya lagi, apit isa ko, may tayang pangunuman mo ba sa anak ni mama.
0: Wala, yeah.
1: Sige na sabi sa iya, abot sa mga bukit sa Alegria, abot sa Pilipinan sa Aldaw, na mag-isang asa na lang. Mas labaw pa, may lang gigasto sa pagkritik-kriti o sa ilang dipang lamang ginayahan.
0: Mas
1: ka. Nagasto sa doktor.
0: Mm-mm. So, kumbaga para ni mo, kung giditso na lag-doktor, saman?
1: Mas mayo pa, giditso na lag-doktor. Ipakita na may doktor sa gobyerno, okay bayad.
0: O ganang wala abon nyo gidiretso sa doktor to, Mads?
1: Gagmay pa ang mga bata niya, ang panginabuhi, balisot na tayo. Ang mga bata, magkasakit-sakit pag yun. Sa'yo, mga biyoda, akong mama.
0: Yeah, para ni mo, ito'y mga hinungdan. Kung mas... Kung nakuan pa lang, nasa'yo pa lang.
1: Ako pa ni mo, doon, kasi nga na ni Papa, sikat ka o doktor. Kung muto ka o gaba, mas may pamuduol ka mga, tanang mga hiling bitaw sa simbahan, mas muto ka ko, anak. Kaya sabihin ka nga, magpatambal ka o mga binisaya. Kaya wala, iing nagdalas kong kinabuhi ang inong oras.
0: Correct, actually, mo, agree ko ni mo
1: din. Sa padiya.
0: Pero kung unsa man galing,
1: marok pa pe-over ka sa simbahan. Naidagan mga pandiha, mga pari na muhiling. Then, ikumpisa lang yung mga salatin. I-canceling kanila. Una kanila ihiling. Kaya kung di ilang makakagaba.
0: So, mas maayo nga magpa-check up din siya. Dili niya ibutan nga na gidautan siya, ana.
1: Ayaw, Jud.
0: Kaya basig naagi siya sakit, no?
1: Kanang takan-takan, ina.
0: Sige. Grabe, how da ni Doc? Ano yung Doc Miss M?
1: Ayaw!
0: Out kasi Doc Miss M. Magiging akong ganahan niya. Doc Miss M! All the way from Dalaget. Dagan salamat kay Doc Miss M, ha? Nakaipa-shout at Doc?
1: Ay, what na lang mo eh, kay...
0: Ano man?
1: Maraming mo sila lang at kung ano eh, ba?
0: Kabalo ko nga, no? Kabalo ko nga, no?
1: Eh, ingon siya, dili siya kakontak na ako. Pumabod ka number na ako, ang naaniya niya.
0: Dili daw ka mo tubag.
1: Ingon siya na ako.
0: Anong day mapundi mo to?
1: Ayaw! Hindi ka naman siya nanawag niya. Yan naman di on-air yan number. Sige na lang, okay ba?
0: Di man daw ka makontak. Di po daw ka mo tubag.
1: Nakasulat yan tawag. Eh, pagka man yan tawag. Nag-miss ko siya. Tulabot ka number akong gihatag niya. Ako.
0: Nga nung di masaka mo...
1: Sa ka-PM.
0: Ayaw! Nga nung di sa kamutubag, Mads?
1: Hindi, sa imang mo, gisailan pa na ko ang cellphone, yung buwan, mabutang na siya sa drawer.
0: Na mo, o naro. Nga naman pong ibutan ni mong drawer, usaon niyo paglabidabing sa ani.
1: Ayaw! Nga nang gabi, ako nang ibutan pa ko ang tilit.
0: Na mo, o na.
1: Digit,
0: abinay mo, Miss M, no? Di na kumabaso si katropang Idnil. Eh sige man daw siya.
1: Sige na lang, okay na.
0: Ayaw! O sa mang yun? Kasi magiging gusto ni mo, si Idnil o si Doc JJ?
1: Ayaw! Kasapantamang kati, ano?
0: Kaila, nag-stalk kita siya ni mo, Doc JJ, kaya kaila siya sa iyong asawa. Salamat kaayo, Mads. Thank you, kaayo. Mads, Miss M, katropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Ayaw! Lami kay Mudag ago akong kumari. Kapagahi gid ni ba?
1: Ayaw!
0: Anyway, open, balikon na ko. Panawag lang mo, kaya andam na ko mutubag din eh. Kabisag naka-antipara ko, makadungog pa man ko.
1: Ayaw!
0: Butoy. Alright, mga katropa, alas 2:15 na sa kahaponon. Ako sa gisiguro tagaag panahon niya to, pipila ka mga pahinumdum din hinon niya. Mabalik na taon niya taon-taon, mga katropa. Andama inyong mga tambag din, ha? Kaya mudawat gihapon ko sa inyong mga tubag. Sa karon ako sa niwasahon ng mga comment section diri sa tuang lean, tuang Facebook Live. Bago ta mo biya, no? Hi, DJ Reyna! Gwapaha jud nimo oy, ibigin man kita pero malabo yun mangyari kasi po nasa taas ka, ako naman po ang nasa baba lang. Si Doming po ni sa kadap agan di miaw buhol. Uy. Wala de ka Duming eh. Kaya naman ni chat na ko Duming ana siya. Andam daw siya magpaubos. Basta ako lang daw ang magpababaho. Ay! Lagi ka Duming. Hina ka diri. Uy, Visayas Mindanao. Daghang salamat sa pag-tune. Daghang salamat ha. Pasalamat ko daan. Dilihan to diri sa Visayas Madunggan. Apa na dito po sa Davao, Tagum, Jensen, Bukidnon, Zamboanga, Cotabato. Station na to sa XFM diya sa nakalanglaing dapin. So, Jepoy Balasabas na minaw karoon diya sa may SMC Motor. Pakusgin yung mga radyo ha, kaya magchika-chika pa ta. Dan, share hi katropang DJ Chinita. Nice ka imong outfit ng Green Sando. Please ko pa shoutout diri sa kaluwaan na Manila DJ Reyna. Kusog ka imo diri. Walay kompetensya akong radyo DJ. Dili mabalhin og laing istasyon. Tungod kay solo ra ang cha... Wala di kapitin siya, kaya di man na iba ba? Ayaw! Sige na mabalhin, kaya di man na iba balhin sa laing istasyon, kaya isa raman na 88.3 ragyod. Shoutout to kay Justin Loy. Silingan ning Justin Loy yung ko diri pilara katikang, pamaraygan ko to siyag Santon Coffee. Para katilaw sad ko, kay wapa dyo ko katilaw bisag kausa sa Santon Coffee. Gikan kay Ray. Hello, Ray. GR out, Tommy. Good eve, DJ Reyna. Gapa kayo, Ma'am Reyna, og Chinita Pagyud. Ano, Rodrigo Antepuesto. Jonalyn Imia. Hello po sa inyo, ha. May pagpaminaw diha, mga mads. Daghang salamat. Kinsa ba may naadiri? Bililiyo na ito. Di ba bililiyo? Ano? Tanaw na ito, B. Ana, sinat-nat arong DJ Chinita Fortuner na lang kulang nimo. Ano Fortuner man? Ang sanday problema? Gunahan man kuog ka ng Jimny. Masyarat DJ Joseph o Jason o Arvin nga nag-plaster diri sa may upon lapo-lapo. Kasakit ba sa imong drama, DJ? Ana si Elmer. Karma ra na si Boy DJ RC. Katarong sabay nga nung yung gangita siya nga laing lami. Padauton no, padauta noon, da uroy. Pangayog pa sa'yo ni Melba Dani. Murag ipabarang juga niya. Grabe, huwag kamandag si Lynn. Ay na, gabi daw pamandag si Lynn. Kay na, masa ba ni? Kay makaupaw man. Bitaw, uy. So, mas maayo nga magpatambal na lang siya. Nagani ko'y kay Ila, gibarang pod, nalibang og kampana, naguna. Ay, sorry. Nikto. Nada siya kay Ila, si Milbert, gipadautan. Gipadautan po daw. Nalibang og kampana, naguna raw ang PC. Ay,

na, sorry sa imong higala. bye pa lang, ga, I go for our group chat in high school batch 1970. Grabe na ning kuha naman ning group chat nila, no? Na-exist pa ang group chat ni Mami Lorna nga gikan sa 1970. Southwestern University. As one of our batchmate passed away. Okay, condolence. Basta na cancer, manlarot ko no ang buhok. Prayer is the best medicine. Pa-shoutout from Gihulngan City kay Himorsada Joey, DJ Valds, watching from Liluan. Unsaon lagi nako pag nego nimo for product endorsement ba? Seryoso baya ko, Sir Nine, kuan, di mo message ka sa ako ang Facebook, sir. Di naman nung ka sa ako ang kuan. Ay! Sa manggig kagyo, dahil.

0: Marcos e Michel. Isso é
1: The clerics are not
2: saving.
3: Send money abroad quickly and easily with Elulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
13: Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Sa clerics sana!
2: Exciting!
0: X-rated sa XFM.

0: podcast. Saka chinita, oy. Anak si Yaman lamang. Ano na tayo caller din sa Pika's linya ka, tropang Doc JJ. Buhi pa siya? Ayan, buhay pa.
1: Ayan!
0: Hello, may hapon. Kumusta ka man, oy?
2: Kapalong ako din.
0: Oy, taga Kapalong. Hello po. Naminyo, rin akong taga-mako sa una.
2: Amo na kasi may ingat ako
0: adik. Ay, balik-balik ko dyan ako. Balik-balik ko dyan ako. Eh, kayo, amang ka-move on. Sakit pa mo.
2: Move on in town. Wala, ito sa kayo panahon. Gubat ng Malacanang.
0: Ay, tama niya. Sorry na. Sige, sige. Tama din. Pinusilay naman dahil sa litan. Lagi.
2: Sige. Sige. Sige. Para ni Mude J.
0: Cancel. Dagan pa niya. Cancelo na lang sa nako. Di na cancel. Alright. Lange. Ay, salamat sa pagpahinom dum sa ako. Sige, pangalanin Arnel Alvin.
2: Arnel.
0: Oh. Ah, di ba? Hapit ako, baka ilan yung tanay. Oh, hello sa imo, Alvin. Arnel. Ito, Arnel, oy. Oo, oh, nakadungog, magkas ato. Paminaw ni mo, gaba o gipadautan?
2: Para sa kuwadi, J, daghan ba yung address ni Indanao ng gipadautan o ng inanak pa, labi na gabinuang ka ni Gidilgado, yung lugar sa ino. Pero para na ako, ipatiksa niya, Dr. Lidji, kay nangalarot, magkano yung buhok, kasi cancer na ba?
0: Kay kinsa, cancer?
1: Ayaw!
0: Ah, cancer, cancer. Oo, tama to. Bitaw pod. Oo.
2: Ipatik sa niya, doktor. Nagbinuang ba yung pwede sa isa kababae po? Basit po di kuwan siya mapadaotan ko.
0: Maosa.
2: Ano, binuang magkabay?
0: Usa may buhaton na niya. Unsa may buhaton ka ha? Unsa may maayong buhaton? Magpatambal na lang siya o magpa-check up siya o okay, ana man siya diri o mangayo ba daw siya pasaylo kay Melba kay mahug man yang gipasangin lang. Mahug man gud gipasangin lang niya si Melba.
2: Oh, bitaw. Basig gi kuan siya ba mangayo pasaylo kay basig kuan. Basig gi tutuan siya diri tutu.
0: Ito tuan or gi kana. Oh, sa mga kay lahi man. Kanang gipikpik. Sa mga kay pikpik man.
2: Oh, napo na diri diri.
0: Kay kanang imo lang dapik-tapikon lang. Muna nang bagbot. Muna mamista.
2: Ipaagira sa pagkaon.
0: Oo, dito pa ko sa mako sa una kay ang magdada sila og kanang nangka sa ilang bulsa.
2: Kamo ang dili sa dili nangka.
0: Unsa man?
2: Durian.
0: Agoy. Sa mga nang durian.
2: Itulok sa bulsa, itulok
1: ko naman ah.
0: Binuang.
2: Iga, ganyan mo ha, DJ.
0: Wala ba ko itarong giingon din sa radyo? Salty lang ko niyo, Arnel. Pailis na ba ko ninyo? Salty lang mo, hanga.
2: Wala, may pinakagwapa dari
0: sa
2: TV.
0: Ito.
1: Ayun,
0: ito gaya.
2: Indok tanggod nang ipatik sa doktor ba kay niya mga ipo sa patay lo at napasakit na po.
0: And then.
2: Mura to din yun.
0: Pataasa sa itong istorya ay mura rin. Ikaw ba? Aron yung sikin ni si Arnel. Ay, shout out niya dong. Sige na kay shout out. Ha?
2: Shout out ako ang mayor din na mo si Edgardo Timbol sa may Kapalong na Bodin Norte.
0: Ah, Timbol na po na yung kuhan di ha? Mayor di ay?
2: Pa-tingin
0: di ba sa mako? Uy, bang mako? Ay, gobyerno. Kisa gining oy sa tagong?
2: Dahil man niya mukha. Dari man kapalong
0: itandang ito. Dabo, di oro man ninyo, di oro man ano?
2: Del Norte.
0: Ah, Dabo, Del Norte na? Kapalong?
2: Oo, Del Norte sa kapalong.
0: Ah, sa, so Davnor, gihapon day mo?
2: Oh, Dabnor ka
0: po. Ah, sa kauban eh.
2: Bro, di na ta Dabnor ko.
0: Abi na ko Dabo di oro na kaabi na kauban dagi apo mo stagom. Okay.
2: Sakop
0: gihapon sa an. Davao Davnor. Ayan.
2: Pero dati, masaysa mo ko si Bodra ko dati nagtrabaho sa si Bodra. buhaton. Training ni ulit lang ko ba kay.
0: Ano man gimingaw ka?
2: Bagyo, bagyo. Katong napsan ni bagyo diha ba?
0: Ah, ni uli kan hadlo ka maanon.
1: Ay.
2: Wala nga di. Wala nga di ta kabalo mo lang oi.
0: Ay, may tawsad po. Tama po ka. Tama ra po na imong decision, Arnel oi.
2: Pero kung magkulang di nadara masaysa magud ni di.
0: Asa ba? Asa Thai massage?
2: Blind massage.
0: Blind massage. Blind. Oh, asa man ka nga diri nga kuan?
2: Nag-start 10 hours DJ dati pero nag-stop na ko. Human care po, nasudlan ako. Dara-dara territories of such buhay po.
0: Alright. Thank you so much. Dengan salamat ko.
2: Ay, amping kayo.
0: Ayan. Amping-amping mo diya, ha?
2: Amping po mo diya, DJ. At ang inita, may
0: panahon. Itaw, inito, bitaw, labi na di sa sudad. Oh, grabe, maka... Na, ang akong liki.
2: Ako, hindi na lagi kayo.
0: Di makaya. Ang akong liki, ni samot ka liki.
1: Ay!
0: Ating liki, adaghan salamat katropang Arnhel. Katropa mo.
2: Exciting!
1: Ay!
0: Naapas niya ang ago. How da yun?
1: Ay!
0: Okay. Actually, balik ko na ako, no, ang pangutana mong gudri siya. Mga wala kaapas, ang nahitawa mong gusto itong letter sender. Palikero mong gud siya. Ano, hilig siya magbinuag babae ba? Niya, karon, niya, abot sa punto nga na siya gibinuang ang babae, itago na ito sa pangalang Mel ba? Nagtuo siya nga, muuni nagdaot niya, kay tungkol na pasakitan lagi daw niya. Niya, nakuha pa ganyan ang pagkababae ni Mel ba? Karoon, ano siya sa tanan na babae nga binuangan doon ni Danny. Kinsa man ang binuangan ni Danny.
1: Ay!
0: Inaot daw nga, mapasailon yung si Danny. Wada niya to you ah. Nga, ugbukan mo niya.
1: Ay!
0: Karoon si Danny, ninipis na yung buhok, nihog no yung lawas. Duda siya nga gidautan, gipadautan daw siya. Totoo, nangutana po siya din eh kung tinood bang gidautan din siya. Angay baka nga pangitaon ako si Melba og mangayo og pasaylo sa akong nabuhat. Mura magnaog ipasangin lang ni Ms. Melba aning mandautay.
1: Ay!
0: Win. Asa magikan ni si Janry?
1: Ay!
0: Kahit na magsulpot. Pwede mo manawag sa Picas linya na to ha. 0995-994-6868. Okay, andama ang papel. Tambagi na ninyo ato ang letter sender samtang naapatay oras. Gamay na nagiging oras, ani. Kaya toto niya, ako na yung mutambag, ani. Tawa tag isa ka caller na lang. 0928-5508-2727. Isa ka number na to. 0995-994-6868, mga katropa. Napatay isa ka caller. Ah, sige, napatay ako interview pa gani. Isa na lang ka caller niya mo. Di na kumudawat. Hello, may hapon.
3: Hello, may hapon, DGRC.
0: May hapon, sad. Kinsa pa niya kong ka-istorya?
3: Nanimot, alay ka na, James?
0: James?
3: Nang samal.
0: James, doon ako yung nasairan, James.
3: Nasaman ka na.
0: Tinuod ba ako yung nasairan, James? Hindi ko. Doon na kabay. Doon na baboy kag... Kagahapon ni M?
1: Ay!
3: Hindi ka na sinuloy.
0: Sulti ko sa tinuod. Sulti ko sa tinuod, James.
3: Hindi ka na tinuod.
0: Nagluib ka ba dinhin ako?
1: Ay!
3: Ano na magkaroon mo na lumigan ka na? Mga humihok na magkana.
0: Kung imo ganin buhato na dinhin ako, James. Iman inga maparihas siya ka ni Danny. Maupaw ka!
1: Ayaw!
0: May ngapon sa imuha diya katropang James diya sa Samal
3: May
0: Island.
3: May ngapon katropang.
0: Ayan. Kumusta? Ay, marag wala na ka nadunggan kagahapon.
3: Actually, bago lang kung naabot, gikan ko dito sa kan, gikan ko dito sa Surigao niya, kay wabi signal ito nga kung gantuan ba yan, wanang, wali. Kaya lang kung buntag naabot.
0: Ah, nibiyahe day ka di ay. Alright. Oh,
3: nagibilin mo po na ko akong cellphone, kay hindi ka mga nagatawag dito, nag-asad ako, kay anong wala daw kong move on.
0: Nga naman sa... Anong gibilin masad po din mo?
1: Ayaw!
3: Binigyan po na ko magamit. Iwa mo po signal dito.
0: Ah, kaya pala. Sige, I understand. Nadunggan man siguro yung mga ato ang kung ano.
1: Kaya pala.
0: Ayan, dito lang. Nadunggan man... Lagutan yung James, oy. Nadunggan man gini mo, James. Sure, jug ko. Unsa may maingon ni mo ani kay Danny.
3: Ah, oh, siguro. Murag makatuupod ko nga ginautan po ni si Danny ni Emil ba, no? Kay... Sahera mga kapuna. Doon na magupo yung mga babae nga po ni magpasakitan mga daddy DR saying mutong lang nga ipalabay lang tapos i-lubog na lang.
0: Uy, inana na ba po ay?
3: Doon na po yung mga babae po DR saying pag once na imukin yung ginapasakitan hasta pang tumult yung mong dungok nila ginang panimaklan.
0: Di na lang ko muingon nga ako na. Pero dili ba na maayo ay. Ako muangkon ko di gina maayo ang pamatasan. Pero naagid sa ako. Muangkon ko no naadyo ko ina na nga heart ay. Labi nagnasakitan ko ayo ko.
1: Ay.
0: O kirag napalamian ko. O kiraman.
1: Shots.
0: Pero kung puro sakit lang kung naagi ay morag. Ay. Di yun. Di ko makatulog man.
1: Ay.
0: Daman-daman nun man ko. Char. Masa may angay buhaton ni Danny ani James nga nang mayat na mayat man siya. Ayun na. Gipadautan o gikar asa man gipadautan o nagabaan.
3: Murag naguba na lang duha na ni Justin. Murag naguba na gina.
0: Bakit man kun gipasangin lang niya to si Kuan kanang kanang gipa, murag nahog siya bang iyang gi iyang gipasangin lang si Melba bang mo oday kuan. Murag I don't think it's the right thing to say, no. Ambot lang unsa man pamilyar nimo, tama ba nga mo ka na iyang gipamulong nga si Melba ang iyang gituuhan mo na mangayo daw siya og pasaylo, tama ba?
3: Kung sa kuan lang siguro ni Jersey. Dawas si Melba wa ta nakabalo ko ang katunguban pa niyang gipasakitan. Basing gibuhat po ito mga sikrito ng mga lakang ba nga.
0: Betaw, oo. Dili tungod kay si Melba po, lang ayan nakitaan niya naghilak siyang atubangan.
3: Ikanawa po ni Jersey, once gani nga magbuhat tao sa lahat sa itong isig kaingon, di ba na may ginaingon nga, di ba nagaingon man si Jesus Christ nga, kung unsa man ang imong ibuhat nga ito sa dating ubos, ibuhat pa rin mo bininako, di ba? Tama na?
0: Oo.
3: Mauna nga, ibutang na to kung wala mang ginisig kinautan ng Bilba, pero makaingon po ta nga, ako nagkikaingon, once na magbuhat ginitang mga butang nga dili maayos sa itong isig kaingon, mukukli, ginamubalik, ginanatura.
0: Correct. Da.
3: O na nga, ikaw, kung ako pa ikaw, Brad, mintras, dili pa ulay ang tanan, gawas nga mangayon ka pasaylo nga to sa imong nasad ang mga binuhan. Labaw na ang pangayon na itong pasaylo ang atong buhi nga Diyos kay siya ang labaw na itong tulong Diyos kay siya matagikan nga to niya.
0: Yes.
3: Mo na nga, ikumpisal po na to kung unsa man ang mga sala nga itong nabuhat kining kalibutan.
0: Ayan. Amen.
3: Yeah, amen.
0: Ayan. Grabe mo na mag si Brother James mo kuno Doc JJ. Daghang kay salamat sa imong mga pulong diha katropang ko ano, katropang James no. Thank you so much.
3: Mag-greet na ko, mag-greet.
0: Oh, of course. Oh, greet lang diha go.
3: Okay, happy listening to Ate Elsa Lacson. Ingon manasad sa mga Apunteros family din sa may Barangay Kugon, Babak District. Tingnan mo saan sa akong mga kabarkada po din sa Barangay Tambo, mga katropa na ko diya. Kumusta naman mo diya? Alam mo, kabalakan na ko mga bro. Kaya naharap ko din eh. Kamu, naharap mo diya.
0: Nagkagwapo oh, gihapon na siya.
3: O sa tarantanan ng mga friends na naminaw ka ron, na binagin dato nila ni Miss M, ni Sinaida, o ni Kinsa Pato diya. Sa tanan-tanan na langit nga
0: naminaw
3: na ginimong si Kanobay karon nga naminaw pa.
0: Salamat kaayo anak nila ay kinapabilan nila sila.
3: Amping-amping lang kita kanon ayo. Kani mo po na idea DJ RC. Amping po na ako.
0: Thank you.
3: XFM Network Philippines.
0: Thank you so much Katropang James all the way from Samal Island of Davao City. Na, grabe. Maabot
3: kita. Katropang mo, isheteng.
0: Ana, wala pa gani? Ako rin ingon, Ana. Katropang James, katropa mo.
1: Excited!
4: Exciting!
0: Ayaw! Diba? Ay, si James, oy.
1: Ayaw!
0: Alas 44 na mga katropa. Wala ko igong oras mo nang ako nang isulti. Ang tambag ni Chinita. Sa'yo mga Dani. Dinan ako lang ngayon ngayon ni Dani. Oo, pero una sa ato sinibasahan na din ako kasi magluod sila before de kumuhatag sa kong tambag. Ako di ko gusto nga mahimong ko ano. Di ko ganang nga magtumutumo lang din he. Pero as much as possible, gusto na ko Dani nga muadto ka sa doktor. Duolog siyensya Dani ha. Lawas ni mo, mugna gyapon na og siyensya. Subay ta og kuan. Pero wala po'y daotan Dani kung aduna kay pagtuo sama ni ini nga gidautan ka katungod man nimo. Pero isiguro gyud ipatanay mo kaugalingon sa doktor. Kay tungod kani ang pagpangibot sa pagpangalaga sa imong buhok, basig na adunay pay laing pang complication ana. Russell Funa Milano, hello po, hello DJ, shout out ko kong Remy nga naamang di na mo tingog. Ako din na nakit ng dilay tinabi ikaw, di gyapon mo tingog. Gerald Lombab Bitone, good afternoon DJ. Regards daw si Richie, si palay ni mo. O ina lang nga rebound, kita-kita rabitaw din eh. Gaba gito DJ ni Danny, na ngayon siya pasaylo sa una niyang uya, DJ. Gwapahad ba yadjud ni mo DJ, oy? Sis buyag in town, oy. Salamat kay diha Domingo, oy. Maayong hapon diya kay katropang Tristan Wyatt Vigulay. Sige, nisa ako ang mga matawag yung pirmi. Gina ako makita ni siya. Basta kay programang bisag asa nga programa na agin ni ako ang amigong si Kung Ang Tristan. Arlene Placibe, naminaw ko rin sa May Kanduman, Mandawi City. Lynn Horoline. Tapos si Ami Mata din, gasyagit-syagit sa gawas, o. Oh. Sa kay problema ani niya man. Shout out po dito kay Ma'am Almi. Lynn Roland, watching live, basak ba dyan, Cebu. Balik ko na ako, katropa. Labi na kay Danny. Danny. Sa pagkakaroon, Danny, mas gina-encourage na ako ka. Nga paliguno ni mo ang imong immune system. Ilabi na sa pag-inom sa itong mga produkto diri sa Yes to Health. Ingnong teka Dani, magkatabag yun ni. Labi na karong adun na kay ginabati. Kinahanglan yun di mo paliguno ang imong immune system. Aron batukan kung unsa mang naanda sa ibong lawas ng mga viruses and bacteria nga mo. Hinong na nga na abot ka ni Ana nga punto. Wala po kung ingon Dani nga dili ka pwede mo tuong nga gidautan ka. Katungod ni mo na kung paminaw ni mo gidautan ka. Yes, you have the rights to check dool sa mga taong expert ni ini. Kung paminaw niyo mong gigabaan ka, ayun nagkatingala. Actually, ang dili lang question diri kaning gaba. Ang gaba bang gudi naman kinanatagnaon. Basta ginakabuhat na tagdili maon, na ginagaba immediately. Diba? Namagay good karma. Kumbuhat og maayong butang. Unsa na lang kag mubuhat og di maayo. Expected naman na mga katropa. Kung mubuhat niya na yung kag di maayo, kabaw na ka. Whatever pa moabot sa imong atubangan, but pasabot, it's either bunga na sa imong mga nabuhat ka ni Adto. Ano lang ko na kinabuhi? Sakit man, pero atay mahimo. Nadyo katumbas ang tanan. Muna ginawa nga, everything will boomerang. Ras ni mo, ito, ipasakita rin mo.

0: Kak Klarik sana.
1: Exciting!
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasahero. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lakat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
14: This portion is brought to you by Vision X Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
15: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now and
0: M to C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M to C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M to C Graphics or visit M to C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M to C Graphics Davao.
1: Graphics Davao.
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
16: Exciting summer man nakatrupa.
17: Summer.
16: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM
18: 97.9.
16: Ang inyong katropa.
17: Katropa.
19: Summer na, katropa.
20: Kaklarex, Ana.
16: Exciting.
17: Exciting.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: The time now is 3:30.
3: Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
0: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
1: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
6: Southern Gold Coffee Mix.
8: Nak, merienda time na.
9: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, og humo.
10: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa nato nga cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
9: Paborito gid na ko na ma, mga pan og cake sa Dian Bake Shop.
11: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina, o Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
12: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot o nisuporta ng mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman o nagmalampuson ng 13th National Convention ni Adtong Mayo 9 o 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamma Nu Chapter. Long live!
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
4: Kaklarek sana.
1: Exciting!
13: Extra Drive.
2: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Τα κλάρε ξανά!
1: Exciting!
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka bala ka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Ayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain.
10: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain kay kada magtukarang sakit sa akong gout. Katik ko dayon og Sis the Pain. Kay kung uban pang painkiller walay epekto. Dahira jud kayo ang Sis the Pain.
3: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
12: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: 89.1
3: XFM time, it's 4 o'clock.
13: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
15: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
18: M2C Graphics Davao.
19: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
20: Kaklarex, Anna!
21: Exciting!
22: X-rated sa XFM.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: The time now is 4:30.
1: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
0: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
4: Paklarek sana!
1: Exciting!
5: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Dinigod akong binulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
14: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Kita og likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatakot. Tanggal ng taba sa mga gustong sumeksi. Try nyo din.
3: Southern Gold Coffee Mix.
1: Bisag usahay, dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
4: Paklarek sana!
1: Exciting!

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
7: Santone Gold Coffee Mix. Sister Pain.
12: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Как пларик сана.
1: Exciting.
2: Oras XFM, alas 5:01 sa hapon.
3: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
4: Extra, extra, balita. Extra, extra, balita.
2: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zonthon Plus Gold. Sa headlines sa atong extra balita.
5: Headlines. Headlines.
2: PBBM magisiguro nga walay government forces nga nalambigit sa gubot sa Senado.
5: Headlines. Headlines.
2: Driver sa NBI gidakop human sa gingong pagpamusil sulod sa Senado.
5: Headlines. Headlines.
2: Senator Amy Marcos nangayo o mihangyo nga tangtangon si Matibang.
5: Headlines. Headlines.
2: Department of Agriculture temporaryong nagdili sa pag-import og animal products sa gikan sa Greece.
5: Headlines. Headlines.
2: ICC gilakip si Senador Bato sa listahan sa mga wanted persons.
5: Headlines. Headlines.
2: Samtang VP Sara mibatiko sa nahitabong gubot sa Senado.
5: Headlines. Headlines.
2: Impeachment ni Vice President Sara dili maapektuhan sa bagong Senate leadership.
5: Headlines. Headlines.
2: DICT nagpasidaan sa mga nanghikayat o gubot sa Senado pinaagi sa social media.
5: Headlines. Headlines.
2: BIR na kolekta og 422 billion pesos sa buwan sa Abril.
5: Headlines. Headlines.
2: Alas 5:02 na sa hapon mga katropa, karon sa detalye sa atong extra balita.
4: Extra, extra balita.
2: Gipaniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga walay government forces nga nalambigit sa gikaingog, kagubot ug pagpamusil sulod sa Senado Miyerkules sa gabi. Sa pahayag sa presidente, giingon niini nga nakigkoordinar ug gilayon kini kang DILG Secretary John Vic Rimulya aron masiguro ang seguridad sa lugar ug mahibala ng tinuod nga nahitabo. Nag-istorya usab matud pa si Marcos kang NBI Director Melvin Matibag aron kumpirmahon kung adunay personal sa NBI nga misulod sa Senado apan kini dayong gipanghimakak sa ahensya. Matud sa pangulo, mga lehitimong security forces lamang sama sa Philippine National Police, Philippine Marines ug Office of the Senate Sergeant at Arms ang anaa sulod sa Senado ni adtong higayuna. Gibot siya gusab sa presidente nga kasamtangang ginasusi karon sa mga otoridad ang CCTV footage aron mahibalaan kung kinsa gayod ang responsable sa kagubot samtang gihangyo nini ang publiko nga magpabiling kalmado samtang nagpadayon pa ang investigasyon. Samtang mga katropa, gidakop sa otoridad ang usa ka lalaki nga giingong driver sa National Bureau of Investigation akan NBI human sa giingong pagpamusil sulod sa Senado sa Pasay City nitong Miyerkules sa gabi. Gilang suspect nga si alias Mel Oragon, 44 anyos nga gilayong gidakop sa mga miyembro sa Senate Security Detachment human sa insidente. Padayon pang giimbestigahan sa kapulisan ang motibo sa suspect o kung unsa gyud ang tuyo niini sa pagsulod sa Senado atol sa tensyon na may kalabutan kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Wala pa usab nagpagawas og dugang impormasyon ang NBI kabahin sa koneksyon sa suspect sa ilang ahensya samtang padayon ang imbestigasyon. Nakahatag ang mga insidente o dugang tensyon sa Senado ilabi na dungan sa kontrobersya may kalabutan sa gingong ICC warrant. Lain pahinig mga katropa sa atong extra balita, nagpadala og suwat si Senadora Amy Marcos kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. aron hangyuon nga tangtangon sa pwesto sa NBI Director Melvin Matibag og duha pa ka opisyal sa NBI. Kini may kalabutan sa nahitabong investigasyon sa kagubot sulod sa Senado nga nagsugod human sa report sa gingong pagsuway og dakop kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Matod ni Marcos, importante nga malikayan ang bisan unsang pagduda sa impluwensya o dili patas nga proseso samtang nagpadayon ang investigasyon sa mong insidente. Gituhan sa senadora nga mas mapreserba ang integridad o kredibilidad sa investigasyon kung temporaryong mapahilayo sa pwesto ang mga opisyal nga posibleng nalakip sa issue. Sa pagkakaroon, wala pa nagpagawa sa opisyal nga tubag ang Malacañang kabahin sa mong hangyo sa senadora. Samtang sa Pikasbayan mga katropa, nagpatuman ang Department of Agriculture kan DA og temporaryong pagdili sa pag-import og live animals og pipila ka mga animal products gikan sa Greece human makumpirma ang kaso sa foot and mouth disease o FMD sa mga karnero sa Lesbos niadtong miaging buwan. Ubos sa Department Circular 20, gisuspenso usab sa DA ang pag-issue og sanitary og phytosanitary import clearances alang sa mga apektadong produkto o gipahugtan ng inspeksyon sa mga pantalan sa nasod. Lakip sa mga produktong sakop sa ban mao ang skeletal muscle meat, live swine, bovines, og untreated milk apan gitugutan gihapon ang ubang processed goods nga giilang nga safe commodities ubos sa international standards. Gitugutan usab ang pipila ka shipment nga napadala na sa wala pa mahimong epektibo ang circular basta nasunod ang mga guidelines sa kondisyon sa DA. Matod ni Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., importante ang mong lakang aron mapanalipdan ang livestock industry sa Pilipinas batok sa posibleng pagsulod sa sakit nga mahimong makaapekto sa produksyon o ekonomiya. Alas 5:07 sa hapon mga katropa, samtang gikumpirma sa International Criminal Court kan ICC nga gilakip na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa opisyal nga wanted persons list sa ilang website. Kagabi, base sa ICC website, si De La Rosa usa sa 33 ka mga akusado nga giila karon nga at large o wala pa nadakpis sa mga otoridad. Gibutsag usab sa ICC ang tibok pangalan sa senador nga Ronald Marapon De La Rosa lakip ang iyang petsa nga natawhan og lugar sa pagkatao og mga nahuptang posisyon kaniadto sa Philippine National Police og Bureau of Corrections. Nakmakita usab sa profile nga ang arrest warrant bato kaniya unang gipagawa sa sekreto ni atong Nobyembre 6 tuig 2025 o gisa publiko lamang ni atong Mayo 11 ning tuig samtang niini nagulat gihapon ang senador sa desisyon sa Korte Suprema. Samtang mga katropa, gibatikos ni Vice President Sara Duterte ang nahitabong kagubot sa Senado may kalabutan sa giingong pagsuway o garesto kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Matod sa Vice Presidente, ang mga insidente posibleng nakalapas sa constitutional rights o sa kaakusado, ilabi na sa due process o Bill of Rights na gigarantiya sa konstitusyon. Gingon usab ni Duterte nga wala jurisdiction ang foreign courts o international tribunals sa Pilipinas busa dili kiniangay nga ipatuman sa nasod. Gipasabot sa Vice Presidente nga kinahanglan respetuhon ang soberanya sa Pilipinas og siguruhon nga maprotektahan ang katungod sa bisan kinsang giakusahan sa balaod. Padayon gihapon ang diskusyon sa politika og legal nga sektor kabahin sa papel sa ICC og sa implementasyon sa international warrants sa Pilipinas. Katapusan nga sa atong ekstra balita mga katropa, nakakolekta ang Bureau of Internal Revenue og kapin 422 billion pesos netong Abril ning tuiga nga mas taas sa ilang target og 12.7 billion pesos. Base sa report sa BIR, misaka usab ang koleksyon og kapin 551 million pesos kun itandi sa parehas nga bulan ni atong miaging tuig. Padayon gihapon ang kusog nga performance ahen sa bisan pa sa pagpalawig sa deadline sa annual income tax return aron hatagan og dugang panahon ang mga taxpayers. Matod ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza nga resulta kini sa mas hugot nga kampanya batok sa tax evasion og sa mas taas nga pagsalig sa publiko sa sistema sa pagbayad og buhis. Nasairan nga gikan Enero hangtod Abril ning tuig, mukabat na sa 1.15 trillion pesos ang total collection sa BIR nga mas taas kon itandi sa parehas nga panahon niadtong 2025. Alas 5 just na sa hapon mga katropa og magkatang naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balitang impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital o ang Centro Media. Ingon man ato ang YouTube channel Katropa Digital. Katropa mo sa balita, katropang Juvet Espanyola. Kamatuuran ang Sandigan.
4: Extra, extra balita.
2: Oras, alas 5, just sa hapon.
0: Sa Clarix sana!
1: Exciting!
6: Exciting! Summer man nakatrupa!
1: Summer!
7: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, dini ang XFM
8: 97.9.
7: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
9: Summer na, katropa.
1: Ka-Clarex, Ana.
6: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Tak pelari ke sana.
1: Exciting.
2: Sakay daghagi pasagdan. Naapil pagyud ka?
3: Baklarek sana.
1: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
4: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Girekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako dyan na pamatud-an nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Julian, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balhian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
4: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star drugstore o para sigurado nga epektibo pangita ang tatak yes to health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Pain.
0: Ako si Ricky.
8: And I'm proud Sister Pain user.
0: Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahan na kung lasa ng kape. Perfect talaga.
4: Southern Gold Coffee Mix. Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Sugad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
11: Unsa din ang Crop Gold ba?
10: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
12: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
2: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
3: Kaklarek sana!
1: Exciting!
3: Kaklarek sana!
1: Exciting!

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
7: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santone Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
4: Kaklarex sana?
5: Exciting!
4: Kaklarex sana?
5: Exciting!
6: Exciting!

0: Как Ларик Сана.
1: Exciting summer manakatrupa.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM
3: 97.9.
2: Ang inyong katropa.
4: Katropa.
5: Summer na, katropa.
4: Kaklarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: 89.1
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
2: Kaigsuunan din ha sa Maragusan, sa mga Brother Edwin Inohales family, yung manusab sa iyahang mga kaigsuunan, Sister Ali, uban sa iyahang mga kabataan o iyahang partner. O nag-great usab ako sa ako ang mga kaubanan yun nasa reality sa mga kaubanan ako sa trabaho, sila Ma'am Wing, o kambal na sila, silang luha ni Ma'am Wing o si Ma'am Lisan Narbasa, o sa Trono Realty ako ang mga kaubanan, sila ni Sir Ayi o si Ma'am Rose, ako ang supervisor. Mayong gabi kaninyong tanan din ha, o sa mga nagasubaybay karon sa ato ang tingog sa reformasyon sa live, no? Ako ang mga classmate, ang ako ang mga kasilinganan din ha sa nabumturan. I hope nga naamo sa maayong panglawas o ang Ginoo magauban o magapanalangin kanatong tanan. O sa dili pa ta mo...

0: Ang pangutana mga kaigsoonan, nagkanayon, unsay kahimtang sa tao, nganong nagkinahanglan siya o kaluwasan. Ato ang paminawan ng tubag, makita sa Salmo 51, versikulo 5.
1: Nagaingon sa Psalms 51 verse 5. Ani akaron ako nataw sa kasalanan o sa sala, gipanamkon ako sa akong inahan.
0: Salamat sa tubag, no? Mga kaigsuunan o katawhan sa kahanginan, tungod kay ang tao nakabaton o kasalanan o diha pa sa una ng mga tao, no? Gipanam ko na ang kasalanan o klaro mga kaigsuunan nga ang usa ka tao nakabaton gayod o kasalanan.

0: Ato asab nga paminawan ang Psalm chapter 58 verse 3.
1: Psalms 58 verse 3 nagaingon, ang mga daotan gilain sukad pa sa taguangkan. Nanghisalaag sila dayon diha sa ilang paghimugso. Kabakakan ang ginasulti.
0: Okay, salamat no sa tubag sa gibasa sa ato ang igsoon. Ang mga daotan daw mga kaigsoonan sukad pa sa taguangkan ng hisalaag diha sa ilahang pagkahimugso sa kabakakan. Klaro mga kaigsoonan no, ang tao na ulipon gayud dinha sa kasalanan tungod kay sa taguangkan pa nakadawat na og naka himo na sa gitawag og kasalanan.

0: namatay ba diha sa kalapasan ang og sa kasalanan ng tao, mga kaigsoonan? Ato ang paminawan ng tubag, pahayag dinhi sa Ephesians chapter 2 verse 1. Alihog kong basa, igsoon.
1: Okay, Ephesians chapter 2 verse 1, nagingon. O, gihatagan kamo og kinabuhi sa mga patay kamo tungod sa mga paglapas og mga sala.
0: Salamat, igsoon, sa pagbasa. Sa diha di ay nga kita patay pa, gihatagan kita og kinabuhi sa Dios, gi hawas kita diha sa kasalanan. Mao na ang katinuuran sa kasaysayan sa usa ka tawo.

busa ato ang tinguhaon, mga igsoon, higala, ang pagbag-o, ang pagreporma sa ato ang mga kinabuhi, diha pinaagi lamang kang Kristo. Ang pinakamayo nga buhaton, mga kaigsoonan, mupaduol kita sa Dios og mangayo kita og kapasayloan sa atong mga sala og maghinulsol sa tanan natong mga kasalanan.

Ako magapangamuyo sa Dios nga siya maga panalangin sa tanan nga mga naga subaybay o nagapatalinghog o nagapaminaw sa ato ang programa o sa nagadumala niini sa ato ang tanan nga mga staff o sa kang ato ang CEO kang Doc Remelito oy sa uban sa iyang mahal sa kinabuhi o ato ang pasalamatan ng Diyos nga sila gigamit usab alang sa pagmugna o pagpasiugda niini. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan o maayong gabi sa ato ang nagasubaybay ng mga kaigsoonan karun. Maayong gabi usab ka ninyo din ha kang Brother Vincent King Dumagit. Ingon manusab sa mga kaigsuunan din ha sa Nabunturan o sa ato ang mga kaigsuunan din ha sa Mawab kang Sister Arlene Bagnaan.

0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjutod kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako diyan si Aaron James Mangkikis. 90 anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dun mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, tinisili ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Isa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sis the Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Xanthan Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
7: Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug naggulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
9: Ingon ang pingan. Nganong kalit mang gibyaan?
10: Paklarex sana.
11: Exciting.
12: Exciting. Summer man nakatrupa.
13: Ang saya summer.
12: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
13: Katropa.
10: Summer na, katropa.
13: Kaklarex, Ana.
12: Exciting.
11: Exciting. Exciting.

0: TSK, Tambayan sa Katropa. Sexy Angel sa TSK.
1: Ayan. Good evening sa inyong tanan. Oo po, nanapunta ka na sa itong programa. Tambayan sa Katropa with your DJ Sexy. Sexing sexy. Sexing sexy.
0: Sexy Angel sa TSK.
1: Ayan. Ayan po. Maayong time check is 7:13 in the evening. Opo. Sa lahat po ng nagmo-monitor ngayon sa ating FB Live, YouTube Live. Opo, kumusta po? Kumusta po kayo mga ka-tropa? Kumusta po ang adlaw sa inyuhang pagpanlimbasog o pagpaningkamot? Opo. Nangahubag mo itong mata dali guys, mga sis. Oo. Ayan po, meron tayong i-tribute mamaya po ang aking kaibigan, ang aking friend, ang aking dearly friend. And kapatid, kinakapatid, kapatid sa puso. Ay, hindi man kami kapareho ng parents na nilabasan, pero tinuturing ko siyang ate. Ayan, that's my mentor. Ayan po, Ma'am Gloria Quaresma. Nauna ka man, susunod din tayo. In God's in time. In His time. Ayan. Sige po, habang... Yan. Sige. Opo, sige po. Ayan po, mamaya po, may tatawagan po tayo mamaya kay sa ating Beshi. Na Jarjom Dini po. Tatawagan natin siya mga bandang 7:30. Para po mag-invite sa atin mga katropa sa ating talakayan ng ngayong Sunday po, 6 p.m. to 7 p.m. Opo, grabe ko. Shoutout ko yun dyan sa Wispy. Ayan, sa Wispy ang ating sponsor sa ating lash extension. And kailangan ko talaga magpa-renovate sa aking face kasi grabe. I'm so haggard versus sa monitor. Ayan po, shoutout po sa lahat. Mag-hi po kayo mga katropa para po masali po kayo sa ating pa-Gcash. Ayan. May mga pa-Gcash po tayo mamaya. Bubunutin po natin ang nakadaog. Nakadaog. Opo. Bunuto na to. Kung kinsa to'y mabunutan, mauto siya'y makakuha sa atong 100 million o 100 million na ano na pa-Gcash. Ayan po. O, saan na tayo dito sa ating live? Hindi ko makikita sa ano. Hindi ko makikita yung ating ano, ang ating monitor sa live natin. Opo, kuya, yung atong ano 5 million views. Oo. Sino ba mag-hi po kayo dito? Opo, hindi ko makita yung ano dito, kuya. Oo, sinong nag-aano dito? Sinong nag Ayan. Sino-sino po kayo kasi hindi ko makikita sa monitor po. Ayan. Paki-share po ng ating live mga katropa. Opo, mag-engage po kayo. Ayan po, mag-engage po kayo para po pag mag-engage po kayo, mamomonitor po kayo dito sa ating Opo. Sa ating, saan na ba? Hindi ko makita yung mukha ko dito sa ating live. Oo. Live naman tayo, kuya, no? Sa Tambayan sa Katropa, saan na dito? Hindi ko makita. Sige po. Saan na dito? Parang hindi ko makikita dito sa aking personal phone. Oo, baka na ano siya. Baka mali ako. Mali ba ako ng pasok? Saan ba ako dapat pumasok? Saan ba ako dapat po? Ayan, very good. Nakita ko na yung pagmumukha ko dito, mga katropa. Para makita ko yung mga ano, Tambayan sa Katropa. Yes po. Opo, para makita ko. Ayan, we have already 5 million. Hi, Pit, Digal. Good PM. Taganabwa, Matina Crossing. Opo, kumusta po, Sir Pit? Ano pong request niyo, Sir Pit? Opo, hello po. Mag-shoutout po kayo. Ayan, good evening po sa lahat po ng ating, paki-share po Sir Pete ng ating live, opo, para mas masaya. Sexy! Ayan po, para mas masaya po sa ating mga Sir Pete, opo, kasali na po kayo sa ating raffle. Pa-raffle po. Mag-hi po kayo para masali kayo sa ating raffle. Opo, sa mga bago lang po sa atin, sa Tabayan, sa Katropa, mag-hi po kayo, mag-message po kayo, magparamdam po kayo. O, para maramdaman ko ang yakap at halik nyo. Tiyas! Ayan. O, sabay ganun. Opo, thank you for sharing po. Hi kay Cheche. Oo, mag-hi ka, Che. Opo, sa aking neighbor dyan, sa Dumalag Dos. Ayan po, may entry na po yan. Lahat po ng mag-hi, may entry. Parang dogi, hulbot, gi kuya sa ano na guya, kuya. Hindi madala ng makeup na sang di na to ay ano eye cream natin. Ayan po sa lahat po kaninang pumunta po sa last sa huling hantungan po ni Ma'am Gloria, ni Miss Gloria Quaresma, De Leon Quaresma. Ay maraming salamat po sa nag ano po. Sa lahat po kaninang nagdalo na sa kanyang huling hantungan sa Forest Lake. Maraming salamat po sa inyong hurot, sa inyong tanan. Opo, sa pamilya Quaresma, condolence po. Lahat naman po tayo mawawala po sa ano. Kumbaga temporary lang po tayo dito. Ayan. Sige po. Habang patuloy ang ating tsekahan dito sa Tambayan, sa Katropa, mga ka-sexy. Opo, ano na po kayo? Mag-request na po kayo ng inyong mga favorite songs. Ayan po. So, patugtog natin yung dance tayo ng ano, yung ibang mga tugtog. Yung ano pa bang mga tugtog na napapaindayog tayo? Ayan po. Ano bang tugtog na napaindayog? Ayaw ni Sir Arnold. Oo, yung hawak mo ang beat kasi palagi na lang daw. And then, yung trending kasi ngayon, yung yung pandesal. Yan, trending na trending yan. Pero doon tayo sa 90s na music. Oo. Yan, You're My Heart, You're My Soul. This is all. Yan. Yan. Ito mga music, mga katropa, na habang nag-iindayog po kayo. Yan. Woo! Sige po. In my heart.

0: an emotion. It's my world and fantasy. I'm living in my, dreams. Hi, Pa. You're my heart. You're my soul. Ayan po, ang sarap pakinggan yung mga tugtog ng 90s, no, mga katropa. Oo, pero yung mga tugtog na mga Jancy ngayon, iba yung beat nila eh. Oo, kuya, meron ba tayong ano, if you wanna dance, I wanna dance, if you wanna dance. Ano ba yan, yung parang ride, if you wanna ride, ride a ride horse. Ride a ride horse? Ano yun? Yung music na, if you wanna ride, you ride a ride horse. Pero ba yan, kuya? Sa ating playlist? Oo. Sa mukha, oy. Oo. Ano ba yung mga music natin sa 90s, mga katropa? Oh, may mga music tayo sa mga 90s like ano. Hi Sir Erwin. Oh, yung Iti na naman, favorite. Meron tayo niyan, Kuya Let's. A ride horse, a ride horse. Wala daw tayo niyan. Sige. Ano pa ba yung Iti na naman talaga ni Sir Erwin ba? Yung Iti mo na naman, sir. Oo. Baka mag-request ka na naman ng ano, ng hollow block. Si sir, merong nag-request ng hollow block. Nakakaloka. Ano tayo dito? Hardware? Oo nga. Gina-check ko sa'yo. Tawa ko ng tawa dito, mga katropa eh. Oo. Ito talaga. Yan. Sige po. Ito yung bago ko.
1: Sexy Angel.
0: Yan. Ayan. Ayan. So, patugtog natin. Andyan yung O Carol, kuya. Oh, Carol. Yan. You are not a fool. Yung mga ganon. Opo. Yung mga ganong kanta. Tsaka Isla Bonita. Ano ba kanta na mga ano? Tokyo Town. Funky Town. Tokyo Town. Oh, pinatugtog natin yan kahapon eh. Shoutout din sa akong igsuon sa kapatagan di Gustavo del Sur. Kay Dinong Hill. See ya.

Shoutout sa mga driver nga nag-monitor sa atong programa karon sa 97.9, soon to be 89.1 XFM. Ayan po, ready naman ang ating kaibigan, sina Jarjom Dini Deraa, nga nag-monitor, mag-hi ka sa itong live, CC. Opo, para beshiko, para ma-acknowledge ka. Ayan.

0: Ride with me. Yan. Sakyan mo ako. Magpapasakay din ako. Tiyas! Sakyan mo ako, baby. Sige, sayawan natin.
1: Tambayan sa katropa.
2: Sexy Angel.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Kasi isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
3: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: One Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
11: Santon Plus Herbal Soap
13: para sa maputi nga panit,
11: mahamis nga kutis.
13: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sis the Pain.
14: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call your doctor.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na sigurado dong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
10: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
17: Kaklarek sana.
18: Exciting!
19: 89.1
18: Abang na.
20: Exciting!
21: Tambayan sa katropa.
22: Sexy Angel.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
1: Sexy Angel.
2: Ayan. Your sexy angel. Ayan. Ayaw, jacket kita kay tugnaw-tugnaw diri. Oo, suot ta o kuan, Tiger Balm. Grabe, karahubag yung guya na to ang itong mga mata. Dahil ang grabudlot, ginaiyaga. Opo. Ayan po, may tawagan po tayo ngayon sa Lenya, sa linya po. Ang ating beshi na Jarjom Dine po para doon sa ating program this Sunday about solo parent. Opo, besh. Mag-ready ka dyan, kaya tatawagan ka ni Kuya Letz ang atong technical. Opo. Oo, habang tinatawagan ka po, oo, magpapatugtog tayo nito. Sama ba ito? O dito tayo. Hey! Eto, tanggasang gusto ko ito. Ay, hindi pa pala ito. Ayaw niya. Sige, ito na lang. Ayan, tatawagan po kita, besh. O, tinatawagan ka po ng technical. Oo.

busy ang linya. Besh, busy ang linya nyo po. Tinatawagan ka ni Kuya. Tama ba yun, Kuya? Double check natin yung kanyang number. 0906-1528-961. Tama ba, Kuya? Okay. Besh, oo. Tatawagan ka po. Ayan, ako na daw magtawag nito sa kanyang ano. Ayan, nag-ring. Ayan. Nag-ring siya. Ayaw? Nagre-ring na? Dito? Ano? Din yung possible questions. Ayan, saan ba siya? Besh, tatawagan ka. Paki-please yung cellphone nyo po. Paki-entertain yung cellphone. Busy daw yung linya. Opo. Hindi ka matawagan. Nakakaloy. Oo, busy yung linya mo. Oo. Ayan, shoutout po sa ating mga listener ngayong oras na ito. We have 4 million views. Opo, ano nang nangyari, Beshiko? Busy ang linya niya. Busy talaga ang linya mo, Besh. O, hindi ka matawagan ng technical. Opo, hindi ka matawagan. Busy ang linya mo. May tinatawagan po kayo. Ay, linya. Ano ba tong cellphone ko? May sariling mundo. Ayan po, hindi talaga matawagan yung phone po. Tama ba yun? May iba kang number? Opo, yung... Okay. Sige. Saan na yung number nyo po? Tama ba ito? Iba na talaga pag live, guys. Oo, 0906-15-28961. Ayaw pa rin? Kuya, hindi pa rin natin matawagan. Ayan, mag-hi po kayo sa ating monitor. Sir Arnold, yung Magdalena nyo po, susunod na po later, sir, kasi fast beating muna tayo ngayon. Opo, dance beat muna tayo. Hi, Sir Tristan. Mayong gabi, isik si Angel. Ayan, busy talaga. Besh, wala talaga, hindi ka matawagan, busy po talaga yung linya nyo po. Please have your number ng ibang number. Hindi po kayo matatawagan. Beshi na Jarjum Dani, shout out. Hindi po kayo matatawagan. Busy po talaga yung linya. Hindi po kayo matawagan ng technical po. Ayan, mayong gabi, sexy angel, sabi ni Sir Tristan Wyatt Gulay. Ayan, kay Sir Erwin. Oo, ang request niya is ite. Ete. Oh, pa-play po ng isang kanta, Magdalena. Mamaya po, sir, papatugtog natin yung Magdalena. Sa aking kapatid dyan sa Kapatakan di Gustavo del Sur, papatugtog na natin ang kanta mong ang request na Lambada. Ayan. Ayaw talaga. Wala pa talaga, kuya. Busy pa rin talaga. Wait ko muna ang post mo para i-share ko. Yes po. Mag-post ako, Besh, ha, na follow ang page mo para madami. Yes po. Yan ang gamit ko now. Okay, hindi pa rin matawagan. Ayan. Busy pa rin talaga, Besh. Hindi ka matawagan. I will call na lang dito. Tawagan kita sa imuhang, ano, sa imong cellphone, diri sa messenger. If ma... Ah, parang live ka dito. Parang tinaantok na talaga ako.

0: Ayan po guys, itong ating magiging ano, magiging special guest for this Sunday Live Talk with Angel Hill. Isa po itong palabahan na babae. Ayan. Isa po siyang tausog. O, classmate ko po siya nung college. Opo. Siya po ay mala Diyosa o mala prinsesang ganda. Oo. Gandang, maganda talaga ito si Najar Jomdaini po. Ayan. Kumbaga crush ng bayan po ito. Oo. Tatanungin lang natin sa kanya tapos ipapa-invite sa kanyang mga followers that abangan po ang aming talakayan about solo parent. Awesome. Shoutout sa mga solo parents dyan na nanakikinig. Abangan nyo po ang ating programa ngayong Sunday, 6 p.m. to 7 p.m. Live Talk with Angel Hill. Ayan po. It's all about babae. Ah, lisad-sad kong lalaki. Ayan po, sa ating mga nanay na mga solo parent, Happy Mother's Day. Just is a tribute to a mother. Opo. Sige po, parang ito, hindi pa natin talaga matawagan si sis. Si Beshi na Jarjom Dine, hindi siya matatawagan. Opo. Bes, katatapos ko lang mag-hap. Ah, okay. So, galing pa daw siya sa CR. Ayan po. Sige, tawagan kita mga 8 o'clock. 8 o'clock, beses C. O, tawagan kita. So, patugtog muna natin yung kanta na request ni Sir Arnold, ang Magdalena. Sige, kuya, patugtog muna natin si Magdalena.
1: TSK, Tambayan sa Katropa. Sexy Angel sa TSK.

0: FM.
1: Kakla, Rexana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold.
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
5: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Vision Lex, daghan ang natabangan.
13: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listeners. consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: New Year's peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
19: Mayo pang petrolyo ni taas pa. Apan ang sweldo? Wag yun, may uminto.
20: Taklarex, sana?
21: Exciting!
22: Exciting! Summer man nakatrupa.
23: Ang saya-saya!
24: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM
25: 97.9.
24: Ang inyong katropa.
23: Katropa!
26: Summer na! Katropa!
23: Taklarex, ana?
22: Exciting!
23: Exciting!

0: Está claro, Exana.
1: Exciting.
2: 89.1. 89.1.
1: Abang na. Clarex!
3: Exciting!
4: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
5: Tambayan sa Katrupa.
6: Sexy Angel.
7: Ayan, pasok tayo mga suke. Ayan, pasok tayo mga suke, presyong Divisoria. Ayan, mayong gabi sa tanan nga bago lang nag-monitor, nagpapa-shoutouts. Ang dami nating shoutouts ngayon. Opo. Ayan po, sa ating mamaya tawagan natin si Beshi Najar Jomdaini po. Ayan, sige po. Isa shoutout natin mga katropa. Shoutout! Opo, ayan. Sir Arnold, okay na po ikaw, Sir Arnold. Shoutout po kay Kuya Wudon Neri. Pa-shoutout sa ating Kuya, i-flash natin yung cooperative ng OIC, Integrated, Oro Integrated Cooperative. Hi Kuya Wooden, ayan po sa kanila po sa OIC. Ayan po sa Claveria po yan. Shoutout po sa manager, Kuya JP Dredilosa. Ang manager ng OIC Turil Branch, Kuya Juvet Nilias. Shoutout po sa ating area manager po sa OIC. Ayan po. Ayan kay Kuya. Kay Kuya JP Dredilosa, ang manager ng OIC Turil Branch, Kuya Juvet Nilias. Ayan. Hi, Ma'am Jing. Good evening po, Ma'am Jing. Hello po kay, ayan po kay Sir, kay Kuya Manager yan sa OIC, Oro Integrated Cooperative, yan po. One of our sponsors. Ayan Kuya. Leo Masa Herbolario, shoutout po sa Team Sibukaw and Team F4. Ayan. Oo, sabi ni Sir Arnold, good night na daw. Tingnan naman, good night ka man daya, hindi pa tapos sa program ko ya. Ayan, good evening kay Ma'am Jing. Shoutout po dyan sa, opo, sabi ni Martin Navarez Magiran. Sir Martin, hello po. Pa-share po ng ating live sharer po ito eh. Ayan, yan po kay Mayonita Tarragosa, kay May Chan sa Salumay. Sa Salumay, shoutout po sa Ayong Gulayan from Datu Salumay, Marilog District, Davao City. Kung bumili po kayo, gusto mong bumiling gulay, dyan po sa Ayong Gulayan from Datu Salumay. Ayan, shoutout po. Sabi ni Rahan, kay Beshi na Jarjom Dini, pa-share ng live. Ayan po. Pa-shoutout po tayo, mga katropa. Shoutout from Quisante, si Sir Shen Axilargo. Shen Axilargo, shoutout from Quisante. Shoutout po to Alice Niodaf. Watching from Purok 60 Muslim Village, Bangkal. Shoutout sa akong mga BFF team Laagan, Abdul Jabbar, Adam, Ismael Jr. and Era Marie. Ayan. Shoutout sa akong anak. Sabi ni Beshi Najar, Momtahana Jumdaini. Congratulations for being one of the congratulations, let passer po taken last March of this year po. Congratulations! We're so proud of you. Congratulations, dear. Pa-shout out. Yan po. Ayong Gulayan dyan sa Datu Salumay. Ayan po sa Team F4. Dyan po sa, saan po kayo? Kalinan? Leo Masa Herbolario sa kanyang mga Team Sibukaw, kay Konnichiwa Kumbawa, kay Sir Miko Forokawa. Forokawa ba yan? Opo. Hi Ma'am Luz, hi Sir King, John, Junjun, and the rest of the Team Sibukaw. Ayan. So maya-maya konti. Opo, maraming thank you po sa pagbati sa aking, mabuhay po kayo. Yes, pwede bang request kaya? Ano na namang request yan, Sir Erwin? Ayan po, sabi ni Sir Arnold, greet niya daw yung pinakamaganda daw dito sa XFM. Of course, wala naman talaga yung pinakamaganda dito sa XFM, kundi si Gandang Juvet Espanyol. Ayan, ito po yung ang boses ni Koy Ana.
6: Sexy Angel sa TSK.
7: Ayan. Yan ang boses ni Juvet. Ayan, kaya na, napa... Ay, Gandang Juvet Espanyol. Thank you so much. Opo, for being that voice, sexy angel. Opo, kumusta po kayo lahat? Opo, sabi dito. Pag-greet kay Daddy Beshin. Happy birthday sa Daddy ni Beshi. Najarjumdaini. Happy birthday po. Happy 71th birthday po. Diyan sa Muslim Village po. Purok leader yung papa mo yan dyan, Besh, no? Ayan po. Alice Neodaf. Thank you po. Watching here from Bangkal Muslim Village. Ayan po. Ah, naglanog-lanog. Naglanog-lanog ang atong tingog diha sa Muslim Village, Bangkal. Ayan po, tatawagan na po natin habang epop music natin ang ating busy ang line. Sis Beshi, busy na naman yung line niyo po sa ano, sa inyong cellphone. Ano, paano kaya yan? Paano kita matatawagan? Opo. In a way, ang ating special guest po sa ating talakayan this coming Sunday, 6 p.m. to 7 p.m. walang iba kung hindi ang strong woman, a solo parent with a strong character. Opo, very proud tawsug. Ayan, my classmate in college in Rizal Memorial Colleges. Ayan po, na Jarjum Dini. Abangan nyo po ang aming panayam, talakayan, at saka isusuot namin ang tawsog costume that I'm very proud na ano po ako. My daughter is half tawsog, half Christian. Oh, parang half breed. Ayan, malingkat na inda. Oh, malingkat. Magsukol sa lahat ng mga ating kaibigang Muslim. Assalamualaikum. Sa tawsog, magsukol. Ayan. Magsukol yun talaga, alam ko. Malingkat magsukol. Oo. Kiyaro na kauda? Oo. Kiyaro na kauda? Oo. Inaantok na ba yun? Yung kasi yun lang talaga basic eh. Oo, basic lang talaga ako. Oo. Oo. Like, ano, magtawag sila ng Allah. Opo. Bismillah. Inshallah. Ayan. Sa mga kaibigan nating mga Muslim, oo, Bismillah. Ayan. Tama ba yun, Besh? Oo, God bless. Tama ba yun, if I'm not mistaken? So, pag-uusapan natin po sa Sunday, mga katropa, yung paano sinurvive, paano tinaguyod ng aking Besh Najar ang kanyang mga anak, paano niya napapabuti ang buhay ng kanyang mga anak. Congratulations sa anak ni Bessina Jarjumdaini for passing the board exam as a let passer. Congratulations! Ayan. Sige po. Ano nang nangyari? Opo, tatawagan natin. Malingkat ka o babae, Besha? Thank you. Magsukol. Hindi naman ako busy. Opo, tinawagan yung ano. Tawagan daw natin ulit, kuya. Happy 71st birthday kay Daddy Salman Jumdaini dyan po sa Muslim Village po sa Bangkal. Happy, happy, happy. Pakantahan nga natin ng happy birthday, kuya. Meron tayo dyan. Kantahan natin si Father Daddy Salman. O, busy talaga, Besh. Sige, it's okay, Beshi. Ayan, kantahan natin ng happy birthday. May patugtog tayo ng happy birthday dyan sa ating technical kuya. Kantahan natin ng happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Ayan. Happy birthday kay... Opo, Daddy Salman Jumdaini dyan po sa Muslim Village po. Sige. Birthday mo pa. Yung normal lang siguro, Kuya Litz. Yung normal na happy birthday lang siguro. Sige po. Happy muna, birthday mo pa. Yo. Hindi makarelate si Daddy Salman yan. Hindi makarelate si Daddy niyan. Opo. Sige po. Nakakaloka. Ayan po. Oh, shout out, kuya ha. Kuya Letza. Mayunito Turugos, sa pa-shout out, Ma'am Jel. Pag-greet ng belated happy birthday sa akong pag-umangkon na si Abby Jane Torregosa Roylan. Happy birthday, Abby Jane Torregosa Roylan. Diyan sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Mumtahana, Jumdaini. Ayan. Opo. Shoutout po, Mom. Mataba ba ito? Mumtahana, Jumdaini. Tama ba yung pag-pronounce ko nito, Beshi? Ayan. Wala, saan na yung happy birthday natin, kuya? Meron na, sige. Patugtog na natin po. Okay. Ay, yung beat ko.

0: Tambayan sa katropa.
1: Sexy Angel.
2: Ayan, Sexy Angel. Shoutout po, no, kay, ayan, shoutout again sa atong area manager JP Ridolosa sa Oro Integrated Cooperative. Our area manager po, shoutout po, ayan. Shoutout po sa to ICF Family of Country Homes Kabantian. Sabi ni Rajan Rambaho. Ayan, Beshi Najar. Pag-greet naman po kay Jay Menses, Joanne and Shella Lendayaw sa Bunawan, Davao City. Shoutout po to all Largo family, especially to Papa Ricardo Largo and Mama Marilo Largo of Quezante. Ayan. And happy birthday! Mahimong pakipakirinig, besh. Okay po. Shoutout po again ka to Juvet Nilas. Ayan po. Shoutout ka sa OIC, manager sa OIC Turil Branch, Juvet Nilas. Ayan. Sige po. Tugtog natin yung happy. Sa lahat na nagbe-birthday, ito lang po ang sa inyo po. Happy birthday!

0: Ayan.
1: Happy birthday.
0: Ayan po. Happy birthday po ulit kay Jane Turegosa, Royland. Belated happy birthday po. Ayan. And of course, happy birthday, 71 birthday kay Daddy Salman Jumdaini. Ayan. Happy birthday all sa lahat ng nagbe-birthday ngayong oras, ngayong araw na ito. Sa'yo ang inuman. Yan. Sa'yo ang inuman. Yes. Hey! Ayan. Ayan. Birthday to you. Ayan. Happy birthday all. Ayan. Happy birthday sa inyong tanan, sa inyong hurot. I pray, no? Lahat ng inyong mga prayer will come to pass sa mga nag-birthday, na ay mag-birthday, na ay mabuhi, na ay mag-celebrate ng birthday, na ay mag-celebrate ng mga achievements sa kanikadilang mga careers. Congratulations sa ating bagong lead passer. Opo. Ang ating lead passer, basahin natin, of course, maling, opo, sabi nga dito, tama ba Muntahana, Ma'am Tohana Jumdaini, ito po yung naka-let passer, tama ba ako, Beshi? Subukan daw natin, kuya, tawagan, pwede to tayo makarequest ng isang kanta, ulit dilaw yung song. Ulit dilaw yung song. Alan Walker, salamat. Sabi ni Ma'am Jing, request song, Headlights. Meron ba tayo ng Headlights? Sabi ni Sir Arnold, Sir Arnold, ulit dilaw yung song. Ah, ulit dilaw? Meron bang ganun, kuya? Ano, meron bang ganun, kuya? Ulit dilaw? Wala yung ulit dilaw. Ah, yung tawa, yung ano, Alan Walker, Headlights. By Alan Walker, sabi ni Ma'am Jing Pigarad, Pagpigarido ng Maharlika Village. Sir Arnold, wala yung dilaw. Yung brown lang daw. Shoutout po to all Brad and sis of Gamma Sigma Epsilon. Long live, sabi ni Beshi, long live fly high. Ayan. Shoutout po, good evening po sa Gamma Sigma Epsilon. Long live fly high. This is your Sexy Angel, DJ Sexy Angel at 97.9 as soon to 89.1. Ayan. Abangan nyo po yung ating talakayan. Ma'am, may lesson dyan. Anong lesson? Shout out to all staff sa OI sa Illustri Branch. Opo, shout out po sa inyong tanan. Opo, ipakita natin yung mga mukha, kuya, ng sa OIC, ng cooperative sa kanilang staff kanina. Ipakita yung mga mukha. Ayan, hi si Kuya Wooden po yan. Opo. Nang manager po. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan, nakita na yung mukha dyan nila. Ayan. Oro Integrated Cooperative. Opo, son our sponsors. Ayan, maraming salamat, Kuya Wooden. Okay, ginhawa po tayo. Opo, sige. Okay. Ayan, sige po. Nasa-shoutout na po natin, mga katropa. Ayan po. Sige, maraming salamat sa mga nagsubaybay. 8:20 in the evening. Hanggang 9 p.m. po tayo. Abangan nyo po ang ating programa. Mga katropa, magbunot-bunot na tayo ngayon sa pa-Gcash. Magpapa-Gcash po tayo, mga katropa, sa lahat ng nagmo-monitor ngayon. O, meron tayong pa-Gcash. Ayan. Opo. Sige po, lahat po ng nagsusubaybay, nagpa-follow po. Meron po kayong entry. Ayan po. Dapat pag meron kayong Gcash, ha? Rahan. Ayan po. Ayan, si Ma'am Jing. O, meron na yan ata, si Ma'am Jing. Sino pa yung i-entry natin dito, Besh? Opo. Si Ma'am Alice. Oo, Alice, si Ma'am Alice po. Eh, malay mo, Ma'am Alice, kayo po ang mabunot. Makababigyan po kayo ng Mabigyan po kayo ng 100 GCash. Ayan po kay Mate Mayonito. Opo, magiging sponsor natin yan. Ayong Gulayan. Ayan po. Diyan po sa Datu sa Lumay Elementary School. Ayan. Elementary School? Datu sa Lumay, Marilog District, Davao City. Guys, shoutout po pala. Diyan pala ako nag-graduate sa Datu sa Lumay Elementary School. Ako po yung unang mother majorette dyan sa Datu sa Lumay Elementary School. That was 1992. Ayan. Opo, 1992 po. Classmate ko po si Ayong. Torregosa family. Annalyn Torregosa. Ayan po. Classmate ko po yan. Sumalinog family. Ayan. Classmate ko po yan. Datu sa Lumay. Roberto sa Lumay. Classmate ko po yan. Ayan. Shoutout po sa Sibukaw Team. Sibukaw. Team Sibukaw. Sir Miko Forcawa. Ayan. Ma'am Luz. Ayan po kay Sir King. Shoutout. Junjun. Junjun! Ang kabaw! Ayan. Ayan po sa lahat pong nagmo-monitor. Bubunot na po tayo. Last call na lang po if kaya talagang tawagan, matatawagan natin. Maraming salamat, Sexy Angel. Yes, from the bottom of my heart. OIC Illustri Branch. Opo. Guys, kung gusto nyo pong gusto nyo mag-savings po, OIC, Oro Integrated Cooperative po, accommodating. Marami na pong natutulungan. 60 years na po in service. Tama po ba ako, Kuya Wooden? Meron po tayong Turil Branch. Of course, Illustri Branch. Ayan po. Open po from Monday to Saturday. I think half day lang sa Saturday. Opo, Kuya. Ayan. Tama ba ako? Shoutout po kay Ate Marivic. Ate Marivic, shoutout. Ate Marivic Panay Rakasa and Kuya Rolly, Rolly Rakasa from ICF family. Ayan. Thank you so much. And of course, tawagan natin, i-try natin, Kuya, kung pwede na matawagan si Beshina Jar kung hindi busy yung phone. Try natin. I think may problem siya talaga. Yes. Guys, have your, sa lahat po na wala pang cooperative o may cooperative kayo, alam nyo po ba, this is the best thing in the co-op. Ang kaganda sa OIC, Oro Integrated Cooperative, you can do savings by GCash. Okay po? Pwede kayong mag-GCash kayo na 50 pesos, 20 pesos, 100 pesos.

0: Thank you so much all. Kuya, hindi na matawagan si Beshi Najar. Ah, okay. Sige. Okay po. Ah, bubunot po tayo mamaya ng 8:30. Bunutin na po natin kung sino pong nananalo sa ating pa-Gcash. Opo. Habang ito po. Sige po. Ano na lang po yung mga request natin na songs? Nakalagay dyan po. Kuya, patugtog na lang po na I Still Loving You. Ay, o, meron pa pala kuya. May request dito si Ma'am Jing. Anong songs na request ni Ma'am Jing dito? At hanapin natin. Opo. Shoutout po ma'am from Davao si Daryl Shares. Hi Sir Daryl. Shoutout po, Davao City po siya. Opo. Okay, si Shen Axelargo. Shoutout. Okay po, si Ma'am Jing. Ma'am Jing, diin na to yung mga request. Headlights daw kuya. Wala. Ma'am Jing, walang headlights. Traffic light lang po. Ano ba yung request nyo, guys? Po. Ha? hindi ko marinig. Sige po. Okay. Sige, kantahan na natin yung Still Loving You. Sige po. Tugtog natin, Kuya Sir Erwin, para ito sa'yo. Still Loving You. Sa lahat ng nakikinig, para po sa ito, sa inyo itong music na ito by Scorpion. Pala, nagmamahal pa rin ako sa inyo, Paul. I Still Loving You.
1: Tambayan sa Katropa.
2: Sexy Angel.

0: TSK, Tambayan sa Katropa.
1: Sexy Angel.
2: Ayan, nagbabalik po tayo mga katropa. Ayan po, good evening sa inyong tanan. Opo, shoutout po kay Jeff Prox. Oo, sabi nga niya, ano, shoutout daw sa manager ng OIC po dyan sa Ilustre, Davao City Branch. Opo, Ilustre po. Ayan kay Ma'am Jenny Largo, shoutout po dyan sa makilala. Ayan po, shoutout po Jay-Z Daisy Beast, usama ni Kuya, oy, Neri. Kuya Neri. Oh, Kuya Neri, shout out to, hindi mo siya maklaro. Akala ko nga 16 years old ako ba. Oh, magsabi sana ako ng sexy, mawala naman, I'm very Hi Sir Arnold, ano ka, how? Oo, kakayaw-yaw ka, wanda. Mayroon ka 5 entries sa atang GCash, pa GCash ka ron, sir, na hopefully hindi naman ako magbunot, ya. Lahat naman nag-monitor from Sunday to Thursday po, may entry po yan. Ayan, shoutout po Jazzy, Desbes, Neri, Ampafil, Pauline, Neri, Simeonac, Irene. Ayan, kuyaw na mga pangalan na, sir. Oo. Patas po tayo. Daryl Share, shoutout po. Jeep Rocks, shoutout Kuya Wudon, Neri, Branch Manager Cooperative Illustri Branch. Ayan. Irwin, Sir Irwin, thank you po, Sir Arnold. Halong po. Jenny Rose Largo, watching from Makilala. Ayan po, sige po. Tawagan na natin. Oo po, kay mag-ano tayo. Tawagan natin si Beshi Najar. Besh, monitor po kayo kasi tatawagan na po kayo. Opo, kung nagri-ring na po siya. Nagri-ring. Nagri-ring tone. Yan. Yan po. Ampafil, Pauline. Ay, naku po. Masyadong ibang pangalan nito, Kuya Wudo, no? Shoutout, Chassie, Debis, Neri, Ampafil, Pauline, Neri, Simuna, Irene. Yan. Shoutout po. Thank you for tuning in. Okay na po. Sige po. Hello?
3: Yes, hello.
2: Yes, good evening. Sa wakas.
3: Finally.
2: Opo, it's on our other line po, mga katropa. Opo, malakas ang monitor. Malakas ang monitor yung dyan, Besh. Opo, sa lahat po ng dyan nagmo-monitor po yung other line natin, si Besh na Jarjom Dine. Siya po yung ating i-feature po, being a solo parent, sa ating Life Talk with Angel Hill this coming Saturday, 6 p.m. to 7 p.m. sis. Sige, Beshi, invite natin ang ating mga listener ngayong oras na ito. Ayan, sige.
3: Yes, first, I would like to greet all my brother and sister in Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakat. Hakatan mga gataw tayo manghuran ko ha mga tausug, especially ha Purok 60 Muslim Village Bangkal. Please watch out Sinkamo live interview with my sexy Beshi Angeli Hill this coming Sunday po, 6 p.m. to 7 p.m. So marami po kami itatakel and I have a lot to share po na mai-inspired ang lahat. So be there.
2: Ayan. So ayan po, marami po kayong matutunan doon. Paano ba magiging alam niyo po yung mga solo parent, tapos paano sino-survive at saka maganda pa rin at saka blooming pa rin. Opo.
3: Yes.
2: Ayan. Oo.
3: Yes, ayan. Abangan niyo po kung paano ko po na-survive lahat ng mga trials and challenges in life, that I am the only one who actually face the battle as a single mom. So marami po kayong matutunan, guys. So marami mga beauty tips, mga healthy tips na maririnig niyo po. So watch out po.
2: Ayan. So brought to us by yung ano natin, programa natin is brought to us by iFern. Opo, of course,
3: yes.
2: Our iFern and our Solomint ang haplas na walang katulad. So I'm so excited.
3: Correct.
2: Yes po, to
3: yes,
2: this coming Sunday, 6 p.m. to 7 p.m. tapos isusuot namin dito sa studio. Live po yan ang ating beautiful,
3: yes,
2: ating princess na Jarjom Dine. Live po
3: yes,
2: yan sa ating
3: po.
2: Studio this coming Sunday, 6 p.m. to 7 p.m. Live Talk with Angel Hill and our special guest po na Jarjum Dine. Ayan. Beshi,
3: yes,
2: maraming salamat.
3: Last parting word
2: sa ating mga listener karong mga oras, ha?
3: Yes po. So thank you so much for all the joiners who watch the live for tonight's videos sa akong Beshi. We're so lucky and we're so thankful sa lahat po ng sumusuporta po sa Beshi ko. So hopefully we do have a lot of followers pa po na madadagdagan. More followers to come pa po, and please follow and share po XFM 97.9 Davao Katropa. So hindi po kayo magsasawa. Marami pong mga pakulo, maraming mga maririnig ninyo na mga ka-excite na mga topic po, and a lot of surprises. So just watch out and share the live po.
2: Ayan. Maraming salamat, Beshi. O pwede na kayong magiging DJ dito sa XFM.
3: Yes,
2: ayan. So ayan po, magiging ka-tandem kita dito sa aking programa po. Para riot,
3: yes,
2: lang siya. Anyway,
3: yes,
2: maraming salamat sa lahat ng nagsishare at nakisubaybay sa ating programa sa Katropa Tambayan sa Katropa dito lang sa XFM with your DJ, Sexy Angel. Maraming salamat po.
3: Yes,
2: thank you, Beshi.
3: Ingat.
2: See you po.
3: Bye.
2: Bye po. God bless. Thank you po.
3: God bless you. Bye-bye.
2: Magsukol.
3: Thank
2: you. Thank you.
3: Bye-bye
2: po. Ayan, mga katropa, dyan po. Yan po ang aking beshi na Jarjum Dine. She is a princess. Princess ng Tausog. She is very pretty and strong woman. A woman with a character. Ayan. Marami tayong matutunan sa kanyang buhay po. Paano niya na-survive ang kanyang mga children with beauty and dignity. Ayan po. So, magpapatribute lang po ako, mga katropa, sa aking Ma'am Gloria Quaresma sa Quaresma family. Condolence po. Habang ipapatugtog natin ang Kahit Isang Saglit, oo, by Martin Rivera, ipapalabas natin yung kanyang mga pictures po during the burial po kanina. Maraming salamat, mga katropa. Okay po, kuya. Okay po, kuya. Hinga po tayo. Hinga po. Andyan na po yung ating shoutout po sa lahat ng nakikita. Kuya Wooden po ng UIC Integrated Cooperative. Tara, I'm so excited sa ating talakayan. And magkakaroon po ng advertising. Sige, kuya. Ano nang nangyari?

0: Tambayan sa Katropa.
1: Sexy Angel. Sa TSK.
2: Ayan, maraming salamat, no, sa kanina po na last po ng boreal po ni Ma'am Gloria Quaresma. Ma'am Gloria, saan ka man ngayon? Alam mo, sobrang love na love kita po. Opo, kay ate, ayan, kay pai. Ayan po, maraming salamat po kay Aljor Abrenica, opo, ng ating artista po. Ayan po, kanina po, na nakikilas talaga, nakikilibing po siya kanina sa kanyang Mami Glo. Ayan. So, sa kanyang road manager po, shoutout po kay Tita. Ayan po, Tita, maraming salamat po. Quaresma family, condolence po. Sobrang, ano po, wala po yung sobrang sikip po ng dibdib ko kasi she is really sister to me. Ayan po. So, sobra kitang mamimiss. Opo, see you po in the right time in God's grace. Opo, in my time. I know na lahat naman tayo po, kumbaga this is just a temporary here, our life here in this world. Opo, temporary lang po tayo dito. So, lahat naman tayo mag-pass away. Ayan. So, lahat naman tayo, we're going saan po ang ating creator. Ayan. So, because of that, sobrang nanghubag ang atong mga mata. So, saan ka man ngayon? You are in the, you know, naanagid ka kung asa ka, kanang peace, rest and peace. Ayan. So, sa ating mga katropa, maraming salamat. Bubunot na po tayo, Kuya Tiktek. Kuya, bunot diri, Kuya. Dali. Muna ko dira. Alam mo, anigub ko diri. Mula ka ko diri, mabakante ni diri. Sige po, Sir Arnold. Oo, hindi po kami bias dito, sir. Oo po, wala bang punmutan ako ani, sir? Opo, wala jud ko ani, sir. Kay lahat ng entry, may entry po kayo. Congratulations po. Hala. Congratulations po ang nanalo ng ating, ano, ng ating 100. Sir, 100 GCash load po. Congratulations. Hindi po ito bias po, Sir Arnold. Opo. Lahat ng Sunday to Thursday po na nagsubaybay ng ating programa, meron pong 1 entry. Ayan po. So, hindi po ako nagbunot yung technical po. So, wala po talagang bias dito, sir. Oo. Pawang katotohanan lang po at buong katotohanan. Congratulations to... Ano yung tigring-ding-ding-ding-ding-ding-ding? Meron ba tayo niyan, kuya? Ayan. Wala tayong ano niyan. Ayan.

Ayan. Congratulations to... Nanalo po kayo ng 100,000 kisses from Sexy Angel. Yes! Ayan! Congratulations po, Sir Pitpit Digal! Sir, congratulations, Sir Pitpit Digal! Nanalo po kayo ng 100 pesos GCash, load or GCash po. Please, PM niyo po ako, follow niyo po ako, Angeli Gil, A-N-G-L-Y-G-I-L. Opo, message po kayo sa aking personal account po para magiging textmate tayo. Diyos! Hindi ay. Para makuha ko yung inyong GCash number and I will send it right away right now. Shout out kay Sir Pitpit Digal. Opo. Sir, pag wala ka ngayon, hindi ka mag-PM ngayon, ayan, ibibigay ko po kay Sir Arnold. Diyos! Ganern! Ganern! Hindi, pag hindi po kayo mag-PM sa akin, Sir Pitpit, in just a couple of everything, opo, bubunot ako, hindi po ako tumitingin po. Opo, pag hindi ka nag-PM sa akin in 5 minutes, 1, 2, 3, 4, 5, sorry po, hindi mo na matatanggap. Gana. Bibigay ko na lang doon sa technical. Ay, sis! 5 kilo, dito nga, bugas nga, mais. Oo, ay, dili, dahil 2 kilo. Kay 100 pesos man, 50 kilo. Sige, bubunot po ako, ha. Sir, pag hindi po, hindi ka mag-PM sa akin. Oo, Angeli Gil, A-N-G-L-Y-G-I-L. Opo. I-add nyo po. Bigay mo yung number mo dyan. Pag hindi po, waiting po itong isa. Sir Arnold, mabunot na kita. Kung mabunot kita, tagaanta ka ni Ganda Jubit, Espanyol ng maraming kisses. Tiyos! Girl! Yeah! Hindi ko tinitingnan na naman simlat ito, yeah. Hindi ko tinignan, Sir Arnold, pero... Nagasiplat lang kinakakon nga ano. Ayan, nakagunit na ako, sir, sa hawak ko na ang brief. Joke. Ayan. Sino ito? Rahan? Opo. Pag hindi, sino to si Rahan? Opo. Rahan. Ayan po, shoutout kay Rahan, yung nagmo-monitor dyan. Titignan ko na lang yung kusino yung si Rahan. Then I will PM po. And of course, Sir Pitpit Digal, pag hindi po kayo, Sir Pit, mapitpit ka sa akon. Magiging si Rahan na ang kukuha sa'yo. Ayan po, Sir Arnold, halong na lang po sa susunod na lang po, sir. May siguro 10 ko ng entry sa'yo para ikaw ang mabunot. Kag hindi gidya, may ara git siguro na ang imong ano, may mga tao talagang maswerte na kahit isang entry lang maswerte git sila ya. Oo, baka yung swerte sa iyo coming. Time check is 8:57 in the evening. Opo, ang ating sayonara song, mga katropa. Oo, para sa iyo ito, my loves ko. Oo. Ayong kanta na ano, ang tawag nito? Ano ba yung kanta? Di ba't ikaw? Ano ba yung kanta na ano? Di ba't ikaw? Meron ba? Di ba't ikaw na? Oo, sige po. Di ba't ikaw, my love? Opo, sa'yo po yan. That's sa'yo po. Maraming salamat sa mga nagpapa-shoutout. Kung hindi kayo na-shoutouts, masa-shout-in kayo. Sa lahat na nagpapa-shoutouts, isa-shoutouts ko po kayo. Yes, Besh. Opo. Sa lahat na nagpapa-shoutout, thank you so much sa inyong lahat. Opo. Balik po ako doon sa aking ano. Habang magbabay-bay na po ako, maraming salamat sa ating CTMO. Kanina po si nag-assist sa aming Boreal ni Ma'am Gloria. Maraming salamat po sa inyong mga sir. Hindi ko nakuha po yung inyong ano. Sa Cosmopolitan, maraming salamat sa guard. Opo, na hopefully nag-ano po siya. Nagsubaybay po siya sa ating programa. Ayan po, maraming salamat. And the Quaresma family, condolences po. My heart belongs to you guys. God bless and check it out.
Bye-bye. Take care po. Good night. See you this Sunday po. Ang ating talakayan, it's about solo parent, how she survive, beauty, health, and wellness. God bless mga katropa. This is your sexy DJ Angel is signing off.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
2: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
4: Kaklarik sana.
3: Exciting!
5: Exciting summer man nakatrupa.
4: Ang saya-saya.
5: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
0: 97.9.
5: Ang inyong katropa.
4: Katropa.
6: Summer na, katropa.
4: Kaklarex, Ana.
5: Exciting.
3: Exciting. Exciting.

0: Τα Clarex Ana
1: Exciting
2: 89.1
3: Abonne
1: Clarex
4: Exciting.

0: Exciting! Exciting!
1: Gipang igang na ba mo? Igang no? Alimot kayo ang panahon, gano'n ni? Eh. Ah, kinsa na pudang ko andiha, kinsa may nagsugba-sugba diha. Kinsa mo ni practice? Practice unsay feeling ka nang naaka sa impyerno. Ay! Good Lord! Charla. Grabe po, pag binuutan sa lagi mo, ay tanawan ninyo lain na kaya to ang earth. Practice na ba ni? Bita, mayang gabi, baby. Mayang gabi po sa mga bibi na to nga naminaw karon sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Ako po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Inyohang makauban sa programang Putahe sa gabi. Gikan alas 9 hangtod alas 11:30. Karong gabi una at ang ininyo taod-taod ang atuang mga pasabog. Choy lang. Bito, oy. At ang ininyo ato ang mga programa o inyo taod-taod ang atuang Sir BB question, mga pagahisgutan ng mga butang na usay wala mga kwenta. No? Unya po taod-taod ang ato ang live Putahe confession. Kung asa o sa kabibi na to. Wala natin naka-schedule for this day, no? Manawag na to siya unya taod-taod. Kung ganahan to siya manawag balik sa tuwa unya, kaya magusto siya mag-confess sa iyahang mga gipambati-bati. Walang kamo din ha, Abi. Kesa naman sa inyuhan ng ipangloom-loom inyuhan mga kasakit din ha, it would be best kung inyuhan na siyang ipadala sa tuang programang Putahe Confession. Unya taod-taod. Live kita sa to mga official Facebook pages. Palihog na lang ko search 101.7 XFM Bukidnon. Palihog ko ha, pa-follow, pa-like, o pa-share. Live usap kita sa XFM Bukidnon. News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City. XFM Cotabato City. XFM Ipil Zamboanga Sibugay. And ingon man sa official Facebook pages o sa radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Alo eh? Pasailuan ninyo yung Disney Princess ha. I may have to like speak a little slower than usual. No, kaya hangak. Kaya biigi ko ginahangak. Ano man eh? Kuan man good kanang ambot oi nganong kada gabi ilami magid kay mi oksod andi gina ko maiwasan bi nga di ko mukaon og lami usaon ta man nga kanang pinasagdaan man tas kusina ipunta ka dili sa sudan kay lami magid kaayo mudako gid ato ang tiyan per mi. Ay nako. Kini ato ang programang Putahe sa gabi. Gipaluyuhan sa to ang mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na karon sa panahon bi nga grabe gid kainit no. I'm not really sure for the heat index of each of the cities or provinces or it could be sa mga munisipyo, pero sa napansin nako, I think naa nag-range sa 43 ang pinakataas nga heat index. Batasanon gyud nato nga mag-inom ta og tubig para hydrated gihapon ta at all times, tapos dili ta magsigi og painit. Ay namo sigla agla kung wala man la importante nga lakun ha. Kaya basig madaot ta ana. Unya ayo kalimot kaning sobra kainit na ana siya mga dala nga mga sakit-sakit na ayo gyud mog pagkumpiyansa ha. Mo nang kinahanglan gyud nga managang kita pinaagi sa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health. Ang ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Inubanan sa pagmahal sa presyo sa gasolina, nai-rollback lagi, piso, 4. Kagamay. No? Sige na lang siguro, at least ka lang tungod sa pagmahal po sa gasolina, nagpuyo po daw mo ba, di na magsigig laag-laag. O, pagpuyo na mo din ha. No? Magpuyo sa taninyo, kay di gid makaya. Ato gyud nang ang ato ang tagaan og pansit ngin karon ato ang pansin ha dili pansit. Tagaan ato og pansin ang ato ang mga kaugalingon, bahala gulat na kaniya ampingi, bahala na uga lang wa na iklaro inyong relasyon, basta ang importante healthy lang gid gihapon ikaw. Para sa tuang Sir BB question for tonight. Very wrong. Ang atong Sir BB question karong gabi, una hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station para po sa inyong mga gasolina, mga lubricants nga kinahanglan sa inyong sakyanan nga mapamaintain nato nga nindot gihapon o ka na nga dili dayon magdali maguba or na ay kanang gitawag na kanagong maampingan ng imuhang makina both sa imuhang motor o imuhang sakyanan, manigurado ta magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Ngano daw, nganong mas matinuod man ang atong mga duda kaysa sa atong mga wish? Ngano ka ha? I also wonder why, no? Nga kanang ganatay mga wish, like example, wish na ako ang kwartahan kay ko. Wish na ako nga unya kanang sugdon na ko niya. Wish na ako nga inguna na, pero ang imo mga duda naguna nagkatinood, pag gani isa ka adlaw tinood na. No? Yung mga komento pwede na ninyong i-text 0975-474-9153 o pwede po ninyong i-react sa itong mga official Facebook pages. Mang gabi po, Mami Jacqueline Labis. Thank you! Yeah, sa Hong Kong, akong manghod, ginagtanaw ka rin sa ito ang live si L. Jane Adaya. Thank you! Salamat kaayo. Si John Rambo sa Mindanao, maayong gabi din ha, sir. Salamat kaayo. Spartan RC. Thank you! Mang gabi, and thank you so much yung pagsilip sa Facebook Live, ha? Silipon po nato ni ato ang ubang official Facebook pages, kiba sigun nyo, mamiss po na ako na inyo, ha, mga mensahe diri, no? Hindi ko gusto nga mag-ingon mo sa ko ang basing gina-ignore ta mo kay, to be honest, wala gid ko nag-ignore sa inyong mga mensahe. Karon mang God, kaning mga messages na to, for some reason, kapag ka-displayed siya sa computer, mura dili kayo siya updated. No? So, ang inyong mga komento, kinahanglan pa na ko silipon sa akong phone kay para makitaan gud na ko mo nang walay mang luod, ha? Maningkamot ko nga mabasahan na ko na siya tanan-tanan kay para dili gud magtampo-tampo. Sa mga texters po na to, ha? Again, once again, 0975-474-9153. Yung panahon bito, no? Ambot lang ani yung maka-dry. O, pag-comment mo din, ha? Ayaw mo gaulaw. Unya, taod-taod, ha? Again, atangin ninyo ang ato ang live putahe confession. Kay live gid ni siya. O, mag-expect mo sa inyo, ha? Bi, sa mga naminaw karon or nagtanaw sa ato ang live. Mag-expect mo sa inyo, ha? Mutabang mo sa amua, ha? Nga kaning unsi tawag ana inyo haming tagaan og mga katinawan sa mga panghuna-huna. O, wala exemption sa ani pati si Kuya Joven Jimenez. Yeah? May gabi, ide asay mo, Kuya Joven! Thank you! Salamat kayo, Kuya Joven. Naminaw ko sa radyo og nagtanaw ko karon. Wala. Mo ba? No? Red na red man kaya to ang profile pic. May gabi din na, sir. Salamat kayo. Naminaw, pag-itsa niya, nagtanaw, pag-itsa sa to ang live. Nalimot ba ako pang lipstick mo? Gini ako ang realidad na na face. Wala ko nagkuan, wala ko nang, wala nakalimot ko pang lipstick BK. Giuna na ko hilabot ilang litsyon manok diya sa gawas.
2: Minot, not, not, not.
1: Kagwapa man di ay ni Moody diya, ako ginuo ko. Dili biya kay kumudawat og mga igunaan ng istorya kanang ingnan tagwapa. Ala, uy! Mauwaw man ko. Bitaw, uy. Oy, sa mga mag-asawa ron, ha? O, muraga, sobra kainit sa panahon, muraga, mas init pa man ang inyong mga ulo. No? Ayaw baya ninyo ko, anabi, ayaw baya ninyo, anada inyong kaugalingon nga, perminti na lang init ang ulo, labi na sa mga asawa. Kapag kainit ang ulo sa asawa, usually about na siya sa kulang lang niya sa lambing, eh. To baka na Kuya Joven nga kulang lang sa lambing ang asawa nga sigira sa puton. Kulang sa lambing or basing kulang na libido. Kapag kagani inyong asawa, sige lang sa puton. Unya sa panahon nga makiglabing-labing ka mo balibad. I love ye. Panahon na para imo siyang painumuan sa atong Turbo Men Enhancer. Ang Turbo Bay, this was originally, gihimo siya para sa mga kalalakihan. Pero kay curious man tayong mga babae, moto ni naay usang ni Derog inom sa Turbo Men Enhancer, ug mao ka na siya ang resulta, pampadugang sa libido. Moonang B, diligid ka malugi ani, kay pwede mo both mo inom sa to ang Turbo Enhancer. 30 minutes usap mo maglabing-labing sa imuhang partner. Pampadugang sa kusog, pampadugang sa gana sa pagiglabing-labing mo. Nang ayon na kuha na kayo, tag 75 pesos lang niya siya per capsule. Ayon na paglangay-langay pa, pag-adto na sa mga butika o palita, inuma ang atong Turbo Men Enhancer.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
4: Pormada gani, pre. Pero may problema.
3: Ay, ano na aw?
4: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
3: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
4: Turbo?
3: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Moon.
2: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo. Turbo. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pang pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Makadungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.

0: Papa ko kaagit over sa kanta ka, First Love Never Dies. Halang yun. Oh, grabe na ka. Oh, yun, no. Tinood na. Tinood na. Diba gumutuwa na, First Love Never Dies, we. Chismis, bro. Di mo na tinood. Kay, di ba? Amot lang po sa inyo. Kasing, kasing kamo din ha. Gatuog ihapon mo alang First Love Never Dies. O yan siya, nakalimot na ninyo. Lain po. Ay, naku, B. Balik kita sa toang programa karong gabi una. Siyempre, hatod gihapon ka nato sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Hilabi na sa mga panggabi ang mga shift, ha? Kinahanglan dyan nato bing kapag panggabi po ang ato ang mga trabaho. Importante nga, dili kita magduka. Wala mang kita choice, di mang kita makapili sa ato ang trabaho. Kung diha kita na-assign, diha mang kita ma-assign. So, ang imuha lang gidin, ha, paliguno ni mimong kaogalingon nga dili ka magduka, dapat sa adlaw tarong ang imuhang tulog. O, dili magsig scatter, ha? Magsig sugal. No? Okay, aside sa mahutan ka kwarta, mahutan pod ka og kusog. Ginoo ko ni mo. Kung kinahanglan ni mo og saktong kusog, kinahanglan pod ni mo og kape nga isog, ganang kape nga isog, isog siya tuod. Pero makatabang sa imuha nga, ma, tambalan imong mga balatian. Strongly recommended po na ako. Nato ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Aside sa nangapika, aside sa natambalan kasi mo mga balatian, mugwapo pag yun ang imuhang pamani. Sa mga wala pa nakasulay, available kini siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug, available usab kini sa The Generics Pharmacy. And of course, sa Generica nationwide. O kung gusto niyo mga i-deliver siya directly sa inyong doorstep, available kini sa Lazada, Shopee, o sa mga butika. Actually, sa mga butika, sa inyong mga lugar, nationwide. Balikan gihapon na itong ato ang Sir BB question for tonight. Oo, na medyo nakakaloka. No, nganong mas matinuod pa daw ang inyuhang mga duda kaysa sa inyuhang mga wish. Sama na good mood na bisa, di ba naman siya ubang din ha, ang kanagong mag-ampo, gani mo nga na, naghimo og daotan sa inyuhang, yung ampo ninyo nga, uy, unta mo, kung anong taka, uy, mana. Ang ilang suggestion, B, ayaw daw na siya i-ampo nga, ing ana. Ang imuha din ha, ay, itunglo man ang term anak good, ayaw na itunglo. Iampo na lang siya nga magmalipayon siya sa iyang kinabuhi, nga magmalipayon siya sa iyang gibuhat sa imuha. Kay, kabaliktaran daw na. No? Pero bitabi, sa tinuod lang, ang ninot mangin nga balo sa anang mga ingon-ana nga tao, ka nagong hilabtan ka niya, waka mang hilabot, paghilom na lang. Ginoo na'y bahala, ana. Okay, sa inyong tubag sa toang Sir BB question for tonight, ha? 0975-474-9153. May gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Happy, happy, happy tuning in and happy viewing po sa ating Facebook. Maraming maraming salamat po. Pit-pit digan. Hello daw po kay Chini May Monte Alto. Thank you! Si HG Castro. May gabi din po. Hello din daw po kang Love May Gonzalez. Namino daw karon ingon si JM. Oh, ako sa i-decline kadali inyong tawag, ha? B, Cinderella, tinuod na BB, First Love Never Dies. Ingon si Armand ng Cebu. Dili, Cebu ba to? Bohol. Armand ng Bohol. Di ko matuwa na, Arm. Alam, First Love Never Dies. Kaya, og tinuod pag na siyang Arm, o oh, nga, First Love Never Dies, kami gihapon karon. Ingon sila, nga nang ingon na ganito nga, ingon mga First Love Never Dies. Up until karon love gihapon ni mo. Ambot lang ha? Siguro, sa mga feelings? Love? Wala na ako habal o. Kaya wala naman ko ka-relate, ana. Halim din na lang inyo yung mga first love. Eh, part man asa yung mga puppy love. Diba? Bao lang sad. Pero bitabi ha, oo niya, taod-taod, at tanginin niyo ato ang putahe confession. O sana po gabibi na to ang magpagawa sa iyahang hinanakit. And this time, it's a live putahe confession. Tubago na to ni B, kung bakit kaya ito sila tumatawag. Hello, may gabi eh. Hello, may gabi eh.
1: Yes, ma'am, may gabi eh.
0: May gabi eh po, kinsa ni palihog?
1: Si Mike ni ma'am.
0: Yes, Mike. Unsay akong matabang sa imo harong gabi una?
1: Ano mo tumbag lang ako sa imong question?
0: Oh, pwede ka. Yo, taga-asa si Mike.
1: Hindi naman, Cebu lang.
0: Cebu, Cebu lang. Unsa dika? Cebu.
1: Cebu, Cebu nga ba, Cebu nga.
0: Cebu nga. Sige daw. Ngano daw na Mike, nga mas matinuod pa man daw ang ato ang mga duda kaysa sa ato ang mga wish.
1: Ang wish dugay maabot, ang duda dali kay maabot.
0: Unsa daw?
1: Ang wish dugay maabot.
0: Ah.
1: Yang duda dali kayo kay manginita matag witness, ebidensya, witnesses.
0: Uy. Murag sa tono sa imong pananalita, Mike, murag naka-experience na ka ani.
1: Natural.
0: Murag unsa man ni gibinuangan ka?
1: Mag-confess lang ko pohon.
0: Pohon. Pohon. Sige, wala'y problema na siya, Mike. Ako na siyang paabuton imong saad sa kuang mag-confess ka, ha? Kinsa man imong kauban di, ha?
1: Ako rin taon.
0: Nag-radyo ka?
1: Wala.
0: Unsa man na imuhang, murag kusog-kusog lagi na imong background di, ha? Unsa na live?
1: Ay, ma'am, cellphone na may gamit na koron.
0: Cellphone imong gamit karon. Mike, naa kay mga gustong ipang timbaya ay hati kabuhian?
1: Great lang ko, ma'am, sa akong mga kauban po sa work. Sa TNT KBD Group. O sa tanan-tanan na lang na naabot ni imuhang station. O kay Christine Abarico. Kung ako nila mo sa karang.
0: Hopefully naminaw siya karon. Salamat kayo, Mike, ha?
1: Okay, ma'am. Salamat.
0: Salamat. Oh, si Mike nga nag-share sa iyahang a little bit of knowledge ngano dong ingon ani nganong mas dali daw matuman, nganong dali daw matinuod ang mga duda. Tinuod bitaw na siya, ikaw nagung naakay ka ng mga proofs, oh, mga evidences. Di ka na maiwasan. Kailan pa ba ang first love never dies na yan? Naku talaga, Ate Fatima. Ako ate, hindi ako naniniwala sa first love never dies. Eh, siya yung unang nakalimot sa akin. Aray ko. Oy, 0975-474-9150. Atangan na ko unya taod-taod ang inyuhang putahe confession. Na ato'y manawag unya taod-taod nung ako to siyang paabuton. Oh, kay niingon mo ni saad man siya sa kuwa nga iya kong tawagan. Well, hopefully mo tawagin siya sa kuwa kay ganahan kay ko nga makadungog sa iyahang istorya karong gabi una. Maulag gibi biamping diha nindot. Ha? Oh lagi. Ay nako be, pero bitaw oy. Ayaw mo kalimot ha sa mga ganas sa mga ganahan kag mag-confess sa ilaha mga hinanakit na or anything na gusto ninyong ipang pagawas. Di lang man ang mga kasakit, di lang man pud ang kaning mga kahiubos. Pwede pud mo nga mag-share sa inyong mga kalipayon, halimbawa ikaw gikasal na karon malipayon na imuhang life. Gusto nimo nga maghatag og maayong example sa tuog mga katropa nga naminaw karon. Pwede mo nga mag-message ako sa itong official Facebook pages, ha? 101.7 XFM Bukidnon. Inyo lang na siyang i-ano, i-care off sa ko, ah. Like, care off Cinderella, kay para ako na'y bahala. Oh, oga, lahi ang maka-open, at least ilahang i-address diretso sa ko, ah. Or kung maulaw, ba't iunog kaulaw, diliganahan sa Facebook page kay mabasahan sa uban. Pwede ko ninyong i-text 0975-474-9153. Ang ato ang putahe confession inyo taod-taod, hatod gihapon nga nato sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kundri ka sa Bukidnon, naakitay branch sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Diri sa Malaybalay, duha ka buok. Ang ako ang ganahan na stop is diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall. Kay pwede kang mukhaon usab sa taas sa Burger ETC. Naapog kita yung mga lamian na mga chicken wings sa Wingmaster and mga lamian na fruit juice sa Frutas. Ayaw kalimot every transaction. Kinahanglan ipakita ni mo ang imuhang Shell Asia app. Kaya ka ng imo mga points pwede ni mong gamiton pag-gasolina puhon-puhon or pang-grocery sa Shell Select. Pag human sa pipila ka mga pahinumdom, mobalik kita para sa putahe confession.

0: Zantone Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko, pasalamat sa Zantone Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop nimo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahana magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan na ngutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zantone Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantone Plus Herbal Soap.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Zantone Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Zantone Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Zantone Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
13: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Oh. Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
1: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
1: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede, pwede, pwede.
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: exciting.
1: Hello, Bean. Char lang. Kuha lang to, practice lang to. Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Ang lugar, ang inyong programa kung asa pwede mo nga makapagawa sa inyong mga hinanakit. Ooh! Ang Putahe Confession hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po baho sa ilok ang atong istoryahan, excuse me po sa mga gakaon karong gabi una o karong orasa, o ayaw mo galimot na pinakadakong turn off good na siya. Kung namisita ka or ikaw ang ipamisitaan tapos nanimaho imuhang kilikili, problema gidana abi. Mao nang dapat imuhang solusyonan, kinahanglan nimo og sabon nga ay antibacterial effect, kanang legit nga antibacterial effect. Strongly recommended po nato ang atong Santon Plus Herbal Soap. Pinaagi sa mangosteen nga pinaka main ingredient ani, dako kay ni siyang tabang aron usab nga maalibyuhan ang mga bugas-bugas nga gapanubo sa atong now. No? Isod kayo na pag lang kay mga ano ni eh, mga ingana sa now niya. Kanang di ba nag-try na ka og maskin unsa na lang imong ina pang apply sa imong now tapos dili gyapon ka kaayo. Ay nako, simple ra gid kay na bi. Palita ang ato ang Santon Plus Herbal Soap sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Ang atong Putahe Confession is a rated SPG program. Hangyo lang mi sa mga ginikanan nga nagmatapakaroon. Kung kauban ninyo ang inyong mga anak na naminaw sa toang programa, basig na ate mga maingon nga mga words na basing dili pwede sa ilaha. Not suitable for them, so we strongly recommend na parental guidance is a must. Na? Ay hatong padayon sa unahan, ay hana ko ihatag ang ato ang number. Ako usang i-welcome ang ato ang Putahe Confession.
2: Musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: It's a hot dog.
3: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
5: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
7: Hello.
8: Sino yung kasama mo?
2: Og droga.
9: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting.
1: Welcome once again sa programang Putahe Confession. Abri na po ang ato ang linya. Tawagi lang may sa 0975-474-9153. Kung isa ka karon sa gusto magpagawas sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga kalipay through live Putahe Confession. Ayaw lang kaulo. Sabot na ba yata, ha? Hindi mo mag-ula-ulaw. Kabalo mo, Bi, nga nung importante mangindang mag-confess ka sa imuang gibati o sa high manggod na manguti ka ng gitawag na o lagi, daghan man tag-friends. Pero dili beta ng friends ni mo willing maminaw sa imo. Diba? Usahay na ato at ganahan maminaw sa to ang mga friends na to pero ang ending ana, pag umani mo mag-share sa imuang problema,
6: heh. Mapriso ka!
1: Diba? Pag umali mong share sa imong problema, pwede na, kung pwede palang prisuho na to siya, kaya iyang gipagawa sa imuhang marag ka ng invading of invading the privacy. Bisod na po daan na, no? Cinderella, pwede bang magpagawas ko sa imuhang sa kong problema dito lang sa Facebook? Pwede ragit kayo. Oh, atong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Kung nangita mo og mga textmates, ayaw ko nyo i-text. Pwede ko nyo tawagan diretso. Mas gawa pa ng tawagan ko ninyo. From there, madungog sa to ang mga listeners ang tingog sa mga nangita o ka-textmate. Sama ni Monski, o, nag-send si Monski sa quad. Gika ni siya sa Tamiya, Basak, Lapu-Lapu City. Ngita daw siya single mom. So, diligya po na ko ni siya i-air, ha, Monski. Mas ma-appreciate na ako kung mutawag ka sa kuha. Okay, para matagaan dyan na to o ka ng hustisya. Hello, maayong gabi.
0: Maing gabi, Ma'am Cindy.
1: Maing gabi eh po. Kinsa ni palihog?
0: Monski ni.
1: Si?
0: Kala po si Cebu.
1: Ay, Monski. Ikaw itong nag-text ako. Ang nga ngayon, huwag text with. No, tama ba ko? Oh, sige Monski, nganong nangay, nganong nangay nangayo mag-text mit si Monski, wala pagyahapon ka na halin hangtod karon.
0: Oh! Ranap ko eh, kaupan sa kinabuhi, nangatan ko pala.
1: Nganong wala pa man ka namin niyo, Monski? Pila na may edad ay ni mo? Ha? Aha, man ka nakasakilid sa dalan?
0: Ha?
1: Nakasakilid sa highway?
0: Akin po yun.
1: Naaba ka sa kilid sa highway kay kadungog na ako ang mga agi sa...
0: Oh? Oo, nakita.
1: Gaaglaag, di ba? Oo, oh, saba kayo mong... Saba kayo mong background. Sige, Mon. Isulit itong imuhang giingon sa kuagay na nga. Nangita kag single mom. I-announce na lang po.
0: Nangita itong pitch media. Anang utang na babae.
1: Ayoko yung loudspeak, Mon! Didikay ka na mo madungog, Mon. Naka-loudspeak ka?
0: Wala.
1: Naka-loudspeak ka, Mon. Ayaw lang i-loudspeak. Oh, ayaw lang i-loudspeak, Mon. Kay lahi among madungog.
0: Hello?
1: Oh, kana, Mon. Kana. Sige, padayon, Mon.
0: Ngita rin ko single nga babae diha. Penang pwede po single ma'am, siya naasa lang, basta Bisaya, Dili Maldita, o sinamdanan. Atong numero, 0963-485-1714.
1: Mali ka pa mo ngayon.
0: Pasbon ako?
1: Oo.
0: 0963-485-1714.
1: Sige.
0: Salamat kay Mon Cindy.
1: Salamat, Mon. Good luck.
0: Boy, siya pa yan. Welcome.
1: Si Mon, o, diba? Diba? Mas gawpag ito bing, inyong habitang tawagan. Kaya nga naman, mas madungog sa mga bibi nato, ilabi na sa mga kababaihan, nga nangita po doon ka ng mga maayon. Madungog nila kung unsa ka nindot ang inyong mga tingog. Diba? Tama ba ko, Ednel Toy Dumagtoy? Diba? Kaya naman na siya, tanawa o, si Monski, nag-text lang siya nga, nangita siya single kagina, nangita lang siya single mom. Pero pagkadungog nato sa iyang tiyog, has ka mangyong lamyo, anong sa tawag na, ang sa tawag sa terma na? Hamluy ka iyang tingog, so ibig sabihin, lami kayo na siya ka-istorya. Diba kapansin mo kapag ka nag-announce mo og number, kung i-text lang niya, ako lang siyang i-announce, walay ganahan kaya ga-text-text sa inyo ha. Alam mo to si Ryan. Hello, maayong gabi. Hello po. Hello, maayong gabi. Hello. Sige. Tawagin ko balik. Humingi ka na naman ng textmate Monski. Sobrang dalawang taon na ang nagalipas. Anong nangyari sa'yo? Pasing nga, wala pa gina siya nahalin Ate Fatima. Sagdi ilang, oh. Kay ana, magina siya. Dili magid po na to. Wala, dili ba yat? Tanang nga, naabot sa to ang life permanente, no? Naagid ba yung uban nga? Swerte-swerte lang yun. No? Na yung uban nga, naswertean, ginaanas sa ilahatanan, di nila kailangan mangita. Na yung uban nga, abinin mo og tinuod na, abinin mo og maunagid na, ni nadali na aspaman sa imong kamot, di gito para ni mo. No? Again, 0975-474-915. Hello po, may gabi. Hello? Si caller 024, may gabi. Ay. Tawag ko balik, di. Wala di man madungog mong paan. Mi, ako na lang ni ihang up, ha. Pero kung ganahan ka, tawag ko balik, di. Dili ko sure if ang among phone ang may problema. Hello, may gabi. May gabi po. Hindi naman, ha. Okay lang naman yung cellphone namin, ha. Kumusta naman tong nanawag atong niaging Domingo taga Cebu man to? O, iyang ba na taga Cotabato? Nakalimut naman ko atong moon, oy. Hello, maayong gabi, eh. Maayong gabi, eh.
9: Maayong gabi, eh.
1: Hello, maayong gabi, eh. Kinsa ni palihog?
9: JR to.
1: JR na. Taga asa sa JR?
9: Cebu.
1: Cebu, first time ba ni JR na nawag sa tong programa?
9: Oh.
1: First time ba ni mo na nawag sa tong programa?
9: Oo nga.
1: Ayusin mo daw ako, istorya, be. Nana. Ay, JR, unsa man ako ang maalagad sa imo karong gabi una?
9: Napag-friend.
1: Ha?
9: Maghanap na akong friend.
1: Uy, baka magalit ang asawa mo, ha?
9: Wala kang asawa, eh.
1: Wala kang asawa. Your girlfriend. Wala kang girlfriend. Girlfriend? Wala kang girlfriend.
9: Hanap na akong buhan. Ano?
1: Friends lang hinahanap mo.
9: Friends lang.
1: Hindi mo, well, sandali. Karuhin natin to. Ikaw ba may jowa? Wala.
9: Wala.
1: Eh. Lus-lus ninyo, boys. Sige na.
9: May jowa na ko, pero...
1: Baka magalit ang jowa mo kapag ka-tinext ka ng friends mo.
9: Hindi. So, doon sa abroad.
1: Ayun, kahit na, maghanap ka pa ng friends, tapos may jowa ka naman pala. Hindi ba pagtataksil yun?
9: Yun. Friends mo lang?
1: Hindi. Ang friends kasi papunta din, papunta din dyan.
9: Ano?
1: Papunta din dyan yan. Yan. Bakit ka pa maghanap ng mga kaibigan? Eh, yung jowa mo pala kausapin
9: para,
1: mo.
9: Para. Sige.
1: Ah?
9: Para lang, marami kang friends kayo.
1: Bala ka. Hmm. Oh, sige, mag-announce ka na number mo.
9: Announce ko sa number ko 09-750-723-530.
1: Ulitin mo daw
9: 09-750-723-530.
1: Sige, good luck sa mga friends mo at saka sa jowa mo.
9: Doon, tumalit siya ang kwan ko.
1: Kahit na, I don't care. Yung jowa ka na, maghanap ka pa ng friends, lulukuhin mo lang yung jowa mo.
9: Hindi, ay. Hindi.
1: Sige. Bahala. Bahala ka, ha. Bahala ka talaga. Jenggi, naku, kayo talaga. Ang kakati. Ang kakati. Ang kakatul. Ay, gito ba, bayan ako ang imuhang tawag, bayan, no? Si Kuan, kaning si Texter 1024. Sir, ginatubag na ako imuhang tawag, pero ikaw mismo ang ligatubag sa kuwa. So, sayang ato ang oras. Tawagi ko balik. Narinig ko pa naman sa kabilang station, di ba? Humingi ka din. So, what's happening? Hindi ko rin alam. Tawag mo usab, ha? Kaya nga ato ang linya. Abri mo na ito ang linya. Kapag, sige ko, hello, ginatubag man ako inyong mga tawag, good, no? Nag-effort ba ako na 0975-474-9153 kapag ka mag-announce mo sa inyo mga number, make sure nga wala yung mga suko ninyo, ha? Kasi kung niya, Oro, yung ka nang ga-announce mo din na yung mga taken na di-eye mo, yung mga banay, yung mga asawa, liga ka. Hello, maayong gabi, eh.
10: Ngayong gabi, di.
1: Ah, gitubag na lang ako imong tawag ganina, sir, pero murag imong linya ang nai problema man. Kinsan ni palihog?
10: Ha? Si Ramonica Dene, dito sa Mandayupan, Bacili.
1: Ah, sa dapit?
10: Mandayupan, Bacili, Cebu.
1: Ay, may gabi. Eh, unsa man ako madalit sa imo harong gabi una?
10: Nag-meal yung gay ko kaling friend na girl. Then, no age limit.
1: No, ay, wow. Pila may edad ni mo?
10: 46.
1: 36? 46. So, if na yung mag-text sa'yo mo, ha, nga, sa'y sinta, okay ra?
10: Oo, pinaka tayo. Wow. What problema? Friend ka dito?
1: Wala mang kahay, asawa nga masuko.
10: Wala man yun.
1: Uy, taro nga.
10: Sige.
1: Sige. Sige, announce mo ang number, B.
10: Okay. 0948. 703-1024.
1: Balik ka pag yun.
10: 0948-703-1024.
1: Sige. Good luck sa imo, ha?
10: Okay.
1: Sige, bye-bye po. Ting uyab man rin, no? Ang kapal ng color niya yan, humingi pa ng friends. Di ba, tried? Isa ba bitan rin, oh? Halimbawa, imo ang uyab. O, halimbawa lang, ha? Kung ako ang... Sorry, ha? GR. Kung ako'y mga uyab nga naan sa Malaysia karun, niya, nadungog na ako, nga nangayo ka o ka-textmate, kulatahon, may bulagan, giti ka dritso. Magkita ba kang friends, pwede naman ako ibang istoryaon, pwede naman ibang silingan ibang istoryaon, mga exonim mo, or mga ordinary friends ni mo. Magkita pa siya kang friends nga, dili ba yung asahan ng mga friends sa ang uban kay hilig ba na sila mga agaw. No, dili na ako makita ang point nga mangita ka pa ng textmate na or sorry mga friends tapos may jowa ka na. Kung ako ang jowa, magselos yung ko. Diba? Wala ko'y salig ni ana. No. Kunuhay Tagalog pero taga Cebu. O, Monski sag diil lang Monski. O Monski ba? Walang basagan ng trip. Sagdiin na sila kung unsin yung mga dialect bitaw, pag sulti lang mo ha. Kay basig, ako kasabot kong Bisaya, kasabot po kong Tagalog, kasabot po kong English, pero paistoryahan ko yung Tagalog, bakikaw gid ko, so ayaw mo pang hinaway sa ako. Ha, maluoy mo sa kuha. Unya na lang kung mudawat, anong tawag no? Unya na lang. Sige, tawagi ko unya taod-taod. Sa pagbalik na to ha, ayaw mong kalimot. Padayong gihapon kita sa to ang putahe confession. Sa mga ganahan mag-confess, sa mga ganahan gihapon mag-air sa ilang mga number. Wala yung problema. Ha? Basta kay tawagi ko niya taod-taod sa 0975-474-9153.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Turanda po dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, ay bigyo nga di matulog.
0: Sa Taon Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog na kayo po. So kung ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong ipanulti ka, sa kong nabalatian, yun ang tulayan na ako to sa Yesko. Kaya tibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Sa Taon Plus Gold, adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Sa Taon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Sa Taon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tuwang kape, kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lami good kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI tagana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soul.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soul. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soul.
2: Nanami gin!
7: Santon Plus Herbal Soul.
9: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Santon Plus Gold.
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na jud ang bukol, natunaw na jud.
0: Santon Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
4: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayo kay ba, kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang mo kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yestoy, na paano yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
3: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan na ang natumangan.
5: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Di nagod ko, ba't yun kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: 7 Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: 7 Plus Herbal Soap.
16: Dong, nagpila inyong gasolina?
17: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Santon Plus Gold.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung giantos. Daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
4: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba, kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto, na kuha yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
3: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sungod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
5: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawo man sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Ang pakusog.
7: Turbo.
8: Ang pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, matung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: 7 Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: 7 Plus Herbal Soap.
16: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
17: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
16: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
17: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
16: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
18: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
19: Oras, alas 11 sa gabi.
0: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
20: Mga katropa,

0: kani bitaw mga ingon aling nga kanta no kay kanang remember na to mga panahon na broken gi kita. I remember mo ano crazy. Na na na na na basta uy huwag hindi ako ma-remember sa unang panahon. Ako imotera mga sa tinuod lang bi imotera mga ganyan yung Disney Princess gamay nga kuan gamay nga kasakit sa unang panahon especially when I was in high no when I was in high school high school pa ko itong grabe ginaho ka imotera like high school ko bi wala ko yung uyab. I remember those days. Wala chukoy uyab high school. Tungod kay dili man sigon choose ita. It's just so happen na dili gid ta ingon ana kagandahan manggod para lingi para mahimong crush ng campus. Ano? And then most of my classmates yun anang panahon na nalay mga kanya-kanyang love life. Ako na ako'y crush pero hindi ako ang kanyang crush. So, na-hurt ang Disney Princess. Na-hurt ko kay... Na-hurt lang ko. Buot demo ma-hurt ko. So, ni-graduate ko o high school. Ay hap ako nagka... Naka-uyab po lagi ko pero 4 months na po ito. Nakatapag ito siya nga guy. Nga na-uyab na ako back in high school. After graduation na mo. Noon to siya nga dagag-uyab sa mo ang campus. So, pag college na mo, siya na nagukod-gukod sa ako. Diba? Char lang yun, oy. Mogi na siya ma-experience na ako. Then, 4 months, wala pa may nagdugay ato niya kay kuan man. Kaya naglahi bang good kung naanad good ko nang, naanad bang good ang mga, kana siya nga laki, naanad bang good siya nga mga guwapa, iyahang mga uyab. So, unsa lang man ako ang maipaglalaban o professional raman ko. Di man ko guwapa. Nalang man ko'y nahuman. Bugira ka. Pero bitaw oy, balik kita sa to ang putahi confession. Nahatod kay nato sa Senton Plus Herbal Soap. Hello mga gabi po kang Dudong Pritos. Thank you. Salamat po sa yung pagsilip sa Facebook Live. Si Imore Banit. Mangayog ganta? Pwede ba ta maghatag og ganta? Ay magpatugtog guro. Mangayo man. O mga mangayo. Di na ako na mahatag, uy. Ma-play lang. Si James Ray Joel. Maayo na lang pud. Unsay maayo na lang wala ko kauyab. Okay ra pud. No? Kay siguro na kauyab ko adto murag sayo-sayo jud to mga kuanani. Pero wala, may rapod na agad po doon yung rason na nung wala tayo nakauyab dahil no. Okay rapod kayo kay, at least kay nakahuman. Gwapa manggani kang. Bulingit kay ko elementary high school ko, bulingit kay ko. Kailin nyo. Nga na dyan ko kabulingit. Kagaya ni Jerry of Davao, humingi ng text friend, nalaman ng pinsan ko, may binuntis pa siya. Isang minored. Hoy. Humingi pa din siya ng bunso. Maglisod ko ba sa ani? Ayokong mag-invade ng privacy ng ibang tao kasi. Oo. Buti pa daw si Ramonito nasa Cebu Province, nag-reply pa, nakiki-friend lang din siya. Kung may mga nabalaan mo na sikreto sang inyong mga textmate, ayaw na lang ninyo isiwalat sa kuha kaya di ka po na ko basahon. No? As much as possible, i-maintain na to. I-keep lang na to ang privacy nila. Wala man tayo labot, anak. Good. So, if naamoy mga something na gustong ipang-ingon against inyong mga textmate ng mga walay mga klaro, atin-atin na lang yan. Huwag na lang natin, di na lang natin na siya ipakuan, ha? Bisod po kaayo, ako pang ipang-siwalat din niya niya. Masabay kinalaman na ako, ani. Pwede mag-request ng song Ikaw ang Iibigin by Josh Garcia. Sige pa rin kamutan na ito. Ma-play ba na ito na siya, ha? Uy, pwede po mong manawag, ha? Itong number 0975-474-9153. Kapag ka doon mangita kag-text, may kinahanglan isa sa mga qualifications ni mo, andam kang masakitan. Mo ba? Willing masakitan. Bitaw James Reyno, kung bitaw ko yung anak na lang yun. Di man sa'yo nga piliyon na to ang sitwasyon, pero majority kapag magsunod ka sa relasyon mang yun, importante yun nga andam kang masakitan. Oh, andam imong heart. Andam ka nga, oh, saktan ng sarili! Mo ba, Cinderella, okay kayo, pero ampo lang sa Ginoo kay mo, abot rani mo puhon, ako di ay si Armand. O pa ko nang andoy, Armand. So far, okay pa man ako ang life, wala pa ko nangandoy og labad sa ulo. Pero, I'm telling you, malipayo nang ako ang life. I couldn't ask for more. Siguro ko na ako'y pangayoon sa Ginoo, no? Kwarto, ha? Kwarta lang yun na maraming kwarta. Oh, moro dyan na akong pangayoon sa Ginoo. I will never ask for anything else. Gusto lang na ako kay good health ko. Eh, sa bagay, healthy man good food ko kay ang atong mga produkto sa Yes to Health ang ato ang ginagamit. And also, ayun, ang gini nyo pasagdiin yung kaugalingon. Kung naay mga tao nga niabot sa inyong life, ang ginapasakitan lang mo, walay rason para mag-stay ikaw. No? Move on, pud. Uy, anong ingana man. Mag-announce ta kog number. Wala ko'y load bang tawag. Patay kita din. Wapod ko'y pang tawag man. Basin nato na si Arman, sugta na lang na. Ay, nako. Bibi, basta isang babe kapag magpakita sa ngiti sa akin, nalapitan ko talaga yun. Parang nagdala ng come her? Parang nagdala ng come her. James, hindi ko papatagalin, liligawan ko talaga. I love you. Nanday mga inguna na nga term. Come her? Kuya, wag gini mo, James, oy. Masabi, ang importante mang good, oh, ang importante lang gid sa usa ka relasyon, dili mang gid na siya, wala ko kabalo ha, pero usually mang good, ninot mang gid ang relasyon sa sinugdanan. Diba? Kadugayan, ana, gininyog guyog-guyog, ang problema din ha, manggawas na ang mga batasan, labi nang mag-live-in na. No? Dagan kay kog mga nakuhaan ang mga feedback sa mga friends na ako or even sa mga kanang mga ordinary friends lang yun nga nag-live-in na daw. Ay, ha, pa daw manggawas ang tinuod ng mga batasan. No? Kung mahimo, samtang uyab pa mo, ila-ilahon ninyo daan ang inyo ha, mga partner. No? Dili kay magdali dayon mag-jump into conclusion na, ay, kani minyoan ko ne. Patakabalo ha, wala patakabalo mo na nga, panigurado gid mo bi. And once ba makasal mo, there's no turning back. Amping di ha, kay mamino ba kunin mo ha, o kabala ka Arman, kay madungog na kunin mo gikan sa Domingo, hangtod sa Huwebes sa XFM Cebu, XFM Giholngan, XFM Bohol. Ako nang imuhang makauban. Bitaw oy, mura na nga tug naman nga to ang mga bibi din ha akaroon. Nakasabot ko, walay problema na siya. I'm pretty sure na siguro ang uban karon naglaag-laag pa. And sige lang, take your time. Oh, sus ay tuo anak basin maka. Di ilang James. James Ray Joel, ay gabala ka kay. Di man ta ingon anak humo kog ilong. Bi, wala naman kita igong oras. Salamat kayo sa inyong pag-stay with us, ha. I know na busy mo. I know that you're also preparing for work tomorrow. Sabta na dyan ka, ay nako. Pag amping in town mo, ayaw mong kalimot. Ayaw pasagdiin yung kaugalingon, ha. Kay gipasagdaan na baya mo daan. Ha? Ampingi ang mga kaugalingon. Hey, hindi magdali na i-live-in ko talaga ang GF ko. Sa mga lalaki din ha, dili dayon mag-jump into live-in ha, kay kasagaran ba sa mga hilig kay mag-sad-sad gani mga lucky goodbye. Oh, makapaburos lang gani, kalimtan na dayon ang ilang obligation mo na rin mga ulit tao, lamiagin niyo pang pananoy. Mubin akong di ganahan ha, o kanang pag-abot, na! Di alam ko ganag mga ingon na ana. Anyway, we, salamat kayo sa ngalan na lamang po sa Tibuok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version, Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init ba ka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bag-o. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: Kaklara Eksana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM. XFM.
1: Kaklariksana.
2: Exciting.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
9: ko. Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Atak ka, iskun pa.
13: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
12: Opo, papa. Putang ng mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
12: Saton, pati na si, halo, himot ko.
13: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Kaya raw, kunya, nagdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
12: B! Ah, man ako hinom.
13: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide. Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
14: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
14: Exciting summer man nakatrupa.
15: Ang saya summer.
16: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
15: Katropa.
1: Summer na, katropa.
2: Kaklarex, Ana.
14: Exciting.
2: Exciting.

0: Baklar eksana.
1: Exciting!
2: 89.1
3: Abonne.
1: Clarex!
4: Exciting!

0: exciting summer manakan tropa.
1: Ang saya
2: na sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Τα κλάρε ξανά.
1: Exciting!
2: 89.1
3: Abonnez-vous.

0: Clarex sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Verklaar ik sana.
1: Exciting!
2: 89.1
3: Abonnee.
1: Klaar,
4: Exciting!

0: exciting summer manakatrupa.
1: Ang saya summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: τα Κλάρεξ ξανά.
1: Exciting!
2: 89.1
1: Κλάρεξ!
3: Exciting!

0: Clarex, Anna.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM. Kakla Rexana.
1: Exciting.
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Pia Sakel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atok ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama nimo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, patenase, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Kaya raw, unya, nagdahal sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver. Pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
7: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Katropa, mali pong man kog mubarog uy. Kulang guro ni Gakus ba?
12: Paklarek sana!
13: Exciting!
14: Exciting! Summer man nakatropa!
12: Ang saya-saya! Summer!
14: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa!
12: Katropa! Summer na! Katropa! Paklarek sana!
14: Exciting!
13: Exciting! Exciting!

0: θα κλάρε ξανά.
1: Exciting!
2: 89.1
3: Clarex kayo katropa, oras na in punto alas 4 sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
3: Good morning, good morning, good morning, good morning, mga katropa, mayong buntag sa ato makaigsuunan nga ng mata na ning mga orasa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, mga katropa, welcome na sab nini ato ang laing hugna sa itong pagpanaguban-uban sa Ronda Balitaan sa Kabuntago.
4: Ronda Balita.
3: Sa yapon, mga katropa, ko ang inyuhang tiga ronda ning mga orasa, inyuhang katropa sa kahinginan, katropang Marvin Ibano.
4: Ronda Balita. Marvin Ibano sa Ronda Balita.
5: Ronda Balita.
4: Ronda Balita.
3: Ning adlaw, mga katropang Biyernes na gyud, mga higala. Ayan. Mga katropa, hapit sa 15 na ning bulan sa Mayo, tuig 2026, mga katropa. Yan, sa ato makaigsuunan hanga perte ka excited na gyud, mga higala, sa ilang sweldo na gyud, mga katropa. Wow! Oh, kaya ang uban, mga higala, nag-advance ng sweldo karon ang pitaka wa na espiritu. Ano naman na mga kinabuhi, diba, mga katropa nga Romel, ha? Oh, so, ana, good luck lang sa inyong tanan, mga katropa. Malay gitawag nga, napamay asin, kaya pa. Palit lang, naitag jeez asin, kaya pa magdildil asin. Ayan, mga katropa, hapang pabibo lang good sa to ang kabuntagon, mga higala. Kaya sanglit ni mga orasa, mga katropa, aparte bugnawa sa to ang sitwasyon sa panahon. Akin sa may makigsuunan na to, nga perting lami ang tinandayay karon. Okay, sana all. Mga katropa, kaya inlabi na, mga higala, hanga, adunay pag-ulan. Ganasin natin na to din sa to ang syudad sa Davao, mga katropa. Ah, siguro, mga igala, ang uba nakabantay, nakabatikod sa pagsugod ni ini, mga katropa, ning sayo sa kadlaon or perting law manas kagabihon, mga higala. Ato sa nga ambakan, mga katropa, rondahan una nato, mga higala, atong sitwasyon sa panahon. Bata, before that, mga katropa, kinatong programa, ha? Gipaluyuhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus sa Coffee Mix o atong Zanton Vitamin C, mga katropa. Kinahanglan masiguro nato, mga higala, ang ato ang panglawas nga ligon sa kanunay. Ato ang resistensya, dapat wala tay angay ikabalaka, mga katropa. Kinahanglan, may gala, mataga karunog unya ang ato ang ginatumar, atong gina-intake, atong ginainom, ginakaon, mga katropa. Siguruhon nato nga dili kini makahatag pagdaot sa atong lawas. Isang paman sa pagpangapi, mga katropa, ilabi nating ulan, parting lami ay pangapi in taon. No, siguruha, mga katropa, inyong ginapangapi diha, ha? Kanabaya in taong makahatag kaayuhan sa panglawas. Na ato ang Zanton Plus Coffee Mix. O baka itong Zanton Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix. Pili lang muna ining tulo, mga katropa, kay klasik-klasik ini uglasa apan. Kiniusa ang kalami ni ini, mga katropa. Kanang ikaw yun makaingon nga, lami yun siya, no? Kaya makapili noon mo din, anak, mga katropa, kung asa ang prefer ninyo. Kaya naman ko yung mga kaigsuunan nato nga ganahan uga light lang ang lasa sa kape, napoy buot or gusto nga barakong barako. Grabe, mga katropa, ha? So pili mo dra, makapili yun mo, mga katropa, sa mga kape nga gama sa Yes to Health Incorporated. Of course, mga katropa, ang pag-inom og Zanton na Vitamin C kay ang ting-ulan, mga katropa, nako ang subaw-subaw ni ini, mga higala, ha? Ayaw kumpiyan sa mga katropa mag-inom og Zanton Vitamin C aron masiguro nga ligon atong immune system, mga higala.
4: Runda Balita.
3: Alas 4:05 na, mga katropa, atong ambakan na to ang sitwasyon sa panahon.
4: Runda Balita.
1: Weather update. Weather update.
3: Okay, yan ini mga orasyo mga katropa sa ubay sa update sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. As of 3:22 a.m. mga higala, oy na ay adjustment ha sa kining sitwasyon sa tuang kasapaan. Ang mga katropa ha, kay alas 4, so medyo di pa lamang dugay mga higala, gipagula kining advisory. Ilalumyapon kita sa weather system nga localized thunderstorms mga katropa. And of course, light to moderate nga mga pag-ulan na kilat pagpanalugdog ang nasinati sa pipila ka area din sa Maytalumo ug Poblacion districts mga katropa. Samtang ubang area sa Davao City makasinati og mapanganurun nga kalangitan uban ang katag-katag nga pag-ulan mga higala ug pagpanaligsik mga katropa. Oy sa atong makaigsuonan hanga na nahimutang or duol nagpuyo diri sa may Bato River. Or tributary sa Lipadas River mga katropa kasamtangan inalom kini sa code yellow alert level na kini mga katropa. Apan inoon mga higala ha, padayon na kining or naobserbahan ang pag-ubos, sinahinay pag-ubos sa maong level sa tubig sa maong sapa. Samtang sa Talumo River, dapit diri sa may barangay Tugbok proper mga katropa ha. Code yellow gihapon kini o gradually subsiding mga higala. Samtang sa Lasang, Bunawan, Matina ug Davao Rivers, luwas ang sitwasyon sa atong kasapaan din ha. Code green mga katropa. Ayan mga higala ha, uga lauman ha or makimonitor kanuna sa update sa atong Davao City Disaster Risk Reduction Management Office. Aron ka mo mismo masayod mga higala kung kumusta ang sitwasyon sa inyong mga area din ha. Lagi na talking about niining mga pag-ulan nga nasinati nato sa tuang syudad sa Davao.
4: Runda Bandita
0: Weather Update.
3: Alas 4:07 sa buntag mga katropa sa itong makaigsuunan ha nga buot mula ag mga higala. Uy, kiniha ato ang New Year's Peak Mountain Resort. Kay sa di madugay mga katropa, makatilaw na jugugla ag diri sa mga area. Kay ako pa nagianinaw mga katropa, perting ninduta laagan. No, labi ng ting ulan mga higala ha. Aka na may pinaka perfect kininga time, no? Mag-relax, relax. Yung kanang layo kos ka busy sa trabaho. Layo kos mga toxic faithful. Ano na mga katropa? So ang New Year's Peak Mountain Resort na himutang sa Barangay Salumay, Marilog District, Davao City mga katropa. Bisitahan lang ilang Facebook page mga higala. New Year's Peak Mountain Resort gihapon ang nakabutang alang sa dugang pang mga impormasyon o kung unsang mga amenities ang available dito, unsang mga serbisyo ang pwede nyo ma-avail mga higala.
4: Runda Bandita.
3: Alas 4:08 na sa buntag mga katropa. O karon ha, din ato lang ngayon na ito na nga baka na to ang Ronda Balitaan sa Kabuntagon Ronda Balitang Lokal.
4: Ronda Balita.
0: Local News. Local News.
3: Asa to ang local news mga katropa. Oy kini mismo ang giya. Kining gibutyag sa ato mismo nga Bureau of Fire Protection Davao. O ang Davao City Fire District mga katropa na hitabo din nga sunog sa may GSIS Heights. Duha kabalay ang totally damage meaning to say mga katropa ug daw tanan.
4: Runda Bandita.
3: Pagka in town oy luuya sa pamilya in town na apektuhan. Nag-iingon mga katropa ha, lilong mga higala, labi na sa itong makaigsuunan in town nga na biktima sa sunog. Na yung uban mga katropa makaingon nga, may pagikawatan lang mi. Na lang mi kay siya masunugan. Pero yun naman mga katropa, both ka na negative ang epekto no, sa matag-usa. Pero lay ang sitwasyon. Kay kumakawatan, na paman ang uban mabilin. Pipila lamang mga katropa ang mawani. Pero hindi gyapon yun yung tao, unta maayo. Pero ka ng sitwasyon mga katropa ba, nga lahi ragyod nga ka ng back to zero ka. Kung masunugan ka mga higala. So sumala sa BFP Davao, nagkantidad sa 2 million pesos ang danyo sa maong sunog mga katropa. Usa ang natala nga naangol, nakaangkon kini og first degree burn mga katropa. Ang maong sunog ha, natala kini nito na kalabayang gabi mga higala. Partikular mga katropa, Miyerkules sa gabi mga katropa. Kana mga higala ha, amping-amping sa itong makaigsuunan kanunay, labi na kinimatod pa ikaduhang pinakalakong dadanyos nga sunog. Bulan sa Mayo mga katropa, kung ato may hinumduman na ito na kalabayang simana, report sa may barangay 23-C mga katropa, mas daghan ang mga panimalay nga nadanyos sa maong lugar. No? Kaya kapin usagatos sa mga balay ang nangasunog mga higala.
4: Manang
3: amping-amping kanunay mga katropa, kinaiyahon kanunay ang Fire Safety Awareness Matag-Adlaw mga katropa. Aron malikayis ni ining maong gikahadlukan nga sunog.
4: Runda Balita.
0: Local News. Local News.
3: Kana mga igalaha sa Pikas Bahin mga katropa. O o sa itong makaigsuunan. O kaya sanglit kinibitang atong gitawag nga ang ato ang sitwasyon mga katropa. Wait lang ito, mga katropa. Yan.
4: Ronda Balita.
3: Rondahan sa dato mga katropa kay ato ang kini ato mga kalsada mga igalan na apag yun din tayo nagpabilin mga katropa nga nagbabag ng mga nagaparking dress the pins dalan. Kini ato ang panawagan sa ato ang ancillary services bisan pa man sa ato ang or aso ba din na mga katropa or ato ang CTTMO o ato ang Traffic Enforcement Unit kung mahimo mga katropa hinaot na kanabitang monitoring mag-robing kanunay mag-ronda ba? Kaya agree sa may Shrine Hills area mga katropa daghan kayo nakababag no? Nga kining mga kining sakyanan ang instead nga nahimo kining sidewalk na unta alang sa itong mga pedestrian pating luuya mabantayan ako mga katropa ha? Ako lang nga mabantay, I'm sure kamu mismo makabantay dili lamang sa Shrine Hills pati uban sa ubang area sa mga suok-suok nga bahin sa itong syudad sa itong mga barangay mga katropa na agyon magproblema in town ang mga magjogging din ha mga katropa kaywa na mga igala di na halos mag kanabitaw mabalaka na kaya sa likod nga bahin agoy basin unyag na imagsunod matapsingan in town ang syampot okay what naman puno naman mga katropa o gini mga sakyan ang giparking din ha. Adaw wala na'y kuha-kuha ba? Asa naman ni mga katropa? Asa na may pulo sa sidewalk ani? Di naman na unta parking area mga higala. Kana mga katropa, hay nao, tatagan ka nagpagtagad mga katropa. Kung maplastar unta no sa mga tag-iya ni ini mga higala, ang ila mismo mga sakyanan kana lang. Kaya, sanglit, limitado po nga lugar. Pero mao lagi mga katropa, naagoy makompromise ni ini mga higala. O sa tumakaigsuunan ha, pwede kayo na ninyo idangup mga katropa sa inyong mga barangay ang maong mga isyo, ang maong mga problema, concern mga katropa. O kaya at least for the safety ka na sa everybody mga higala. So muna mga katropa ha, sa tumakaigsuunan, amping-amping kanunay sa mga mag-jogging, sa mag-lakaw-lakaw, sa mga muagi, sa maong dalan. Ano na lang mga katropa, inisyatibo na lang yun na. O kaya medyo ang uban, wala may kinibitaw nga... Hinimo din na mga katropa nga pag-atimani ang mga nakaparking din na mga higala.
4: Ronda Balita.
3: Oras na ito mga katropa, alas 4:12 na gyud sa kabuntagon mga katropa. Oy, good morning dayha sa tumakaig suunan nga nagbata na. Sir Martin Avaris Manggiran. Good morning, good morning, good morning, sir.
1: Good morning!
3: Ayan sa tumakaig suunan, nagbata na sab si Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Sir Marvin. Uy, maayong hapon usap din ha sa Canada, Ma'am Nita.
1: Good morning!
3: Ayan, si Sir Uncle Dars. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
1: Good morning!
3: Ayan, salamat pa sa tumakaig suunan vendors mga katropa. Ayan, maayong buntag ka na yung tanan.
1: Good morning!
3: Sa itong mga kaigsuunang mga joggers. Oy, joggers, kay tig-jogging man. Ano, mga igala, good morning!
1: Good morning!
3: Sa mga PUV drivers, mga katropa, nga sa'yo pa lang na masada na kay at least makasugod, makaboundary, mga katropa. Oy, maayong buntag ka ninyong tanan sa itong mga abagtikan yung mga PUV drivers.
1: Good morning!
3: Sa itong mga commuters na ang uban nagbit-bit po radyo. Ayun, basta-basta mga igala ha, kay naminaw din sa itong program. Mamaing buntag ka ninyong tanan.
1: Good morning!
3: Sa itong mga ginikanan, mga inahan nga sa'yo kayo nagapanikay sikay na kay at least mga katropa adunay sa'yong makaon ng ilang pamilya. Oy, maayong morning ka ninyong tanan and of course di na kanunay dato walaon mga igalang pag-greet kanila. Happy Mother's Day mga katropa. Good morning ka ninyo mga inahan.
1: Good morning!
3: Mga amahan usab nga sa'yo kayo kanina nagasugod na sa ilang mga trabahoon. At least makuha sa ilang mga customer ang mga project o mabayaran sila mga higala may buntag ka ninyong tanan.
1: Good morning!
3: Sa itong mga estudyante ha! Kaya ang mga college students na ito mga katropa. Kaya ang uba nag-enjoy sa summer time. Pero itong mga college students mga katropa nagpadayong gihapon sa ilang mga agipanggama mga higala. May buntag ka ninyong tanan.
1: Good morning!
3: Ang salamat sa nagapaminaw mga katropa at maglangay ato ng abakan mga katropa. At laing hukad sa ito ang mismong Ronda Balitang Lokal.
4: Ronda Balita.
0: Local News. Local News.
3: Heritage Month mga katropa, highlight kini sa Davao City Heritage. Yan sa tumakaig suunan na nga buot nga mubisita. Iningagi pa si Ugda nga mga makasaysayanon nga mga abutang, kultura, mga katropa, tradisyon. O kuban pa nga mga gambalay diri sa itong syudad sa Davao, pwede kaayo mga katropa. Aniyo kada mabisita mga higala. Oy, by the way mga katropa ha, karong Mayo 29 nagpahibalo ato ang mismong apanggamhanan sa Davao nga ang Museo Davaoenyo, mga katropa. Doon na kini ipahigayon nga exhibit nga pag-auluhan kiniga Calle San Pedro. Oy, kini mga katropa! Asa itong makaigsuunan nga nagabisita sa San Pedro area, mga igala, diri sa may sentrong bahin sa itong syudad sa Davao. In particular, mga katropa, sa 5th floor sa National Museum of the Philippines, Davao, mga katropa. Aka na mismo, mga igala, lauman, mga katropa, ang kiningipasiugda nga mga primary artery sa itong syudad. Gamit, mga igala, ang archival photos, artifacts ug artworks, mga katropa. So sa kinika, multi-faceted exhibition, mga higala, nga mamahimog yun ato nga matanaw nga, uy, mauda ay kinigigikanan sa ato ang syudad sa Davao. Kana mga katropa, ato ng pahimuslan, mga katropa, ang kaygayunan, ug mismo kita masayod unsay kasaysayan sa ato ang syudad sa Davao.
4: Honda Balita.
0: Local news. Local news.
3: Ayan, mga katropa, sa pikasbahin, mga higala, ha? Hoy, kini aprobado, mga katropa, aprobado na sa itong syudad sa Davao ang Davao City Electric Vehicle Ordinance of 2026, mga katropa. Oh, kana mga higala, ha? Sa mga kaigsuunan nga nagpanikad na yun mo gamit og electric vehicle kaya medyo sakit pa ang presyo sa produktong lana, mga katropa. Yan, pwede na kayo, mga higala, makapalit og electric vehicle, mga higala. Subay, mga katropa, sa kini mismong agiduso kini, mga higala, ni Davao City Councilor Temujin Tek Ocampo. O kini mismo, mga katropa, mas lapad na ang coverage labi na niining incentives sa paggamit og electric vehicles, mga katropa, labi na sa EV industry og dili lamang kini kutob sa mga manufacturers, mga higala, apan lakip na sa mga key players niining electric vehicles. O giaprubahan na gyud, mga katropa, kining mismo nga EV, mga higala, ngadto sa final reading, mga katropa. Kung asa giklaro ni ini, mga higala, nga purpose gayud ni ini paghimo sa mao nga ordinansa aron matabangan ang mga key players nga wala intawon maapil sa Electric Vehicle Industry Development Act kun EVIDA, mga higala. Kay sangit ang nakabutang lang sa EVIDA katulad mga balaod, mga katropa, alang lang kini ngadto sa mga manufacturers nga entitled sa maong insentibo, mga higala, apan wala dito ang mga dealers, wala sa mga charging station operators, recyclers, o uban pang mga suppliers, mga katropa. So ang gihimo ni ini, mga higala, sumala ni Councilor Tek Ocampo, ang gi-include na din ni, mga katropa, aron ma-appeal na din ni ang naisgutan ng mga individual, mga katropa, uga at least sila mismo ang makadawat ni ining maayuhon gumikan sa ila mismo mga pagpaningkamot aron na mahimo kining mamintinar, mapadayon, mga katropa, ang electric vehicle consumption uga use dinhi sa ato ang syudad sa Davao.
4: Runda Balita.
3: Atong atangan, mga katropa, ang dugang detalye ni ana, mga higala. Oras na ito, mga katropa, alas 4:18 na sa buntag.
4: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas ug Mindanao, ug bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw ug ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Ibano sa Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
3: Ayas 4:19 na sa buntag, mga katropa. Good morning, good morning once again kaninyong tanaan, mga higala. Ang mga time check atod ka na to sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mga katropa. Ato makaisuunang mag-uuma din, ha? Kung na problema na mo, mga katropa, kay medyo payat ang inyong mga tubo sa inyong mga tanom, pasin niya, mga katropa, gikulang na kanaog insaktong nutrients, mga higala. For Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mga katropa, mamahimo ka mong mutimpla niinig 100 paingon sa 150 ml knapsack sprayer, mga katropa. Kaya ang Crop Gold, ha, pwede kining gamiton ang ato sa humay, mais, sa prutas, saging, gulay, ug uban pa, mga katropa. At lakuman ang pagbusok sa mga bunga sa inyong mga pananom, mga higala. Ayan, mapalit lamang kini, mga katropa, available kini sa inyong mga suking agri-supply, mga katropa. Alas 4:20 na sa buntag, din tamaglangay sa to ang Ronda Balitang Regional.
4: Ronda Balita.
0: Regional News.
3: Ato sang abakan, mga katropa, ha? Kay sanglit, mga higala, ni nilamang milabayng adlaw, mga katropa, Grabing kakurat kay sanglit din sa may Isabela City, mga katropa. Usa ka pagpamusil ang nahitabo, ha? Violente nga pagpangatake, mga katropa, kung asa usa ka babae ang nakabsan sa kinabuhi. Samtang ang bana ni ini may gala kritikaling samdan, mga katropa. Nahitabo ang mga insidente sa Barangay Lanote, Isabela City. Atak na sa kagabion, kagabi ilamang yun kinimbang, mga katropa. Kung asa ilang mga biktima, kining namatay, mga higala, nga si Karen Isabel Toledo Resurrection. 48 anyos kini, mga katropa. Kinsa giliklarang dead on arrival sa ospital. Samtang, critically, critical ang sitwasyon sa iyang bana na si Nelson Resurrection. 50 anyos, mga katropa. Human matod pagipamusil. Nini mismo mga wapa mailhing ang mga individual, mga higala. Kini, mga katropa, padayon pa ang gilusad. Not for suit operation sa to ang kapulisan alang sa pagtino, no, kinsa kini nga suspect sa maong panghitabo o unsay motibo sa maong krimen, mga katropa. Nagangyo usab kini, mga igala, ngadto sa mga sa publiko nga adunay impormasyon labot sa panghitabo, nga gilayo nga makig-alayon, mga igala, alang sa tukmang paghatag og hustisya ni ining maong mga biktima.
4: Bunda balita
3: sa pikas bahin, mga katropa. Ay diri, mga higala, ha, sa kini mismo ato ang area. Adunay biktima usab sa pagpamusil, mga katropa, ni milabayng adlaw. Atak na sa kabuntagon, kagapon sa buntag, may gala diri sa may barangay Sarmiento, parang Maguindanao del Norte. Usa kini ka kolektor sa pautang.
4: Runda balita.
3: Agihilha kini, mga katropa, nga si alias Janjan na nagipusil kini, mga higala. O gasumala sa impormasyon na itabong insidente diri pasado alas 7 sa kabuntagon, mga katropa, diri sa may barangay Sarmiento parang Maguindanao del Norte. Kung asa hinuon na daling mirisponde ato ang mga kapulisan aron imbestigahan ang maong panghitabo o pag-ila sa maong suspitsado. Apan mao lagi, mga katropa, padayon pa nga ginatino kung unsa gyud motibo sa maong krimen, mga higala, o kung may kalambigitan ba kini sa plano nga pagkawat, pagkuha sa halin, o halina kini nga mga nakolektang kuwarta sa maong kolektor, mga higala.
4: Runda balita.
0: Regional News. Regional News.
3: Ano, mga katropa, oras sa tolas 4:23 na gyud, mga katropa, dali ra kayo nga oras, mga higala. Ato'y nakita na ko, manggod, mga katropa, nindot to nga balita, ha? Nindot mga balita, mga katropa, ato siyang ambakan kato kay sa adara. Nakita na ako, mga igala, ha? Kung ipaabot, bangun, I'm sure sa kadaghanan na itong mga trabahante. Dari mismo sa Zamboanga Peninsula, mga katropa, giaprubahan na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Region 9, mga katropa, ang wage adjustment alang sa mga trabahante sa tibuok rehiyon. Pila man, mga katropa, alang sa itong mga domestic workers sa maunga lugar, mga igala, sama sa house helpers, caregivers, sa mga tigluto, gardeners, laundry staff, ug uban pa, makadawat na kini og 500 ngadto sa 1,000 pesos matag bulan nga suweldo.
4: Runda balita.
3: O kinsa may adi gusto gud intaw ni anak, mga katropa, ha? Kini ang nindot, mga igala. Samtang ang ato ang mga kaigsuuna nga daily workers, mga katropa. Kini mismo ang gikumpirmahan ni Dole 9 Regional Director Alberta Gutib. Kung asa, mga higala, ikumpirma usab ni ini nga ang nagkadaiya nga mga rate alang sa domestic workers, nakaset na kini, mga katropa, pinaagi o pinasikad, mga higala, subay sa nagkadaiyang localities economic status. So nana din na, mga katropa, ang estado sa matag ekonomiya, mga higala, apan di na muubos dapat og 500 pesos. Pag-inom na ko na sa 1,000 pesos, samtang ang 25 pesos nga daily increase, mga katropa, mag-cover kini ngadto sa tanang private sector workers, mga higala.
4: Runda balita.
3: Alas 4:24 na sa kagbuntagon, mga katropa. Ito maglangay, rundahan na ito ang balitang nasyonal.
4: Runda balita.
0: National News.
5: National News.
3: I'm sure, mga higala, human sa naitabo nga kini grabing atensyon sa Senado ni ato nakalabay gabi, Miyerkules sa gabi, mga katropa. At siyempre, nagsunod na din, ha, mga igala, ang mga depensa sa mga nalambigit nga mga ahensya, mga katropa.
4: Runda balita.
3: Karon, mga igala, o mana sa iran mga katropa nga adunay nadakpan nga nagpailang nga miyembro sa NBI ay hugot nga gipanghimakak sa NBI mga katropa. Kana mismo ang gibutyag ni NBI Director mga higala ani matibag mga katropa nga wala gini miyembro sa ila mismong ahensya ang maong individual. Driver, nagpaila mo kuno yung driver mga katropa. Ang maong nadakpan mga igala, driver sa NBI. Apan gibot niya nga dili ni giklaro ni matibag nga dili kini regular. Pan voluntaryo lamang nga driver sa NBI. Ana mga katropa. Anay mga depensa sa matag usa. Akin ipon mga igala ha kay dugang usab sa NBI mga katropa. Kaya ang Senado matud pa dapat mutubag niining pag-ikyas ni De La Rosa si or ni Senador De La Rosa gikan sa protective custody niini mga katropa.
4: Runda Balita.
3: Ini mismo ang gikumpirma mga higala ni NBI Director matibag mga katropa. Labot niini mismo nga kaya kagapong adlawan ang gawa sa mga impormasyon. Alas 2:30 pa lang sa kaadlawon, wala na si Senator Bato sa kustudiya o nigawa sa Senate Building mga katropa. Ana mga higala ha, dili dapat sumala pa ni matibag mga katropa. Dili na matun pa dapat hatagan og akining higayon na si De La Rosa ang akining makaikyas mga katropa. And of course, nagpaabot matod pa ang warrant of arrest batok ni ini. So, kana mga pagpaningkamot sa NBI mga higala. No, oga, doon na pa'y pagpaklaro mga katropa itong ining siron mga katropa. Kaya humanay tabo nga ang NBI matod pa. Or ang kining na ay mga gipangbutya, kinsa kaya ang pinakaunang nagpabuto sa ilang armas. Nga nung nagsugod mang pinusilay ni atong higayon na. Apoy depensa mga katropa. Agikan mismo sa USAA. Okay, ning USAA mga katropa. Money Office of the Sergeant at Arms mga higala. O gagibot yag sa USAA mga katropa na dili sila ang kinibitaw nga namagoy gitawag nga warning shots. Apoy uban nga nanguna jud og pamaril ha. Kay gibarugan sa Malacañang mga katropa nga si Senate Office of the Sergeant at Arms o sa acting chief oga retired police major general Mao Apalska Plaska mga katropa ang una matud pa nga nagpabuto apan warning shots lamang mga katropa batok ni ini mga operatiba sa NBI mga higala. Kini matud pa ang gihatag pagpaklaro usab ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro mga katropa kung asa nakita matud pa ang USAA presensya sa NBI pinagi ni ini mga nahipos ng mga ebidensya ang kini mismong mga CCTV footage mga katropa. Kung asa ni abot matupang usaa sa tulay na nagkonekta sa GSIS premises. Wasa gid dito gi istorya mga igala ang opisyal sa NBI agent mga katropa og dito naka naglingkod matud pa sa kauban ang blue guard og dito na matud pa nagpaila ang NBI personnel apan na agibutyag ni Castro na ang NBI agents na agyod sa gawas sa GSIS ang kining premise mga katropa pasado alas 6 sa gabi mga igala o dito na mga katropa taas kayong mga isgutanan sang ibutyag nga una matod pa nagpadangat og warning shot ang USAA mga katropa ang pangutana na bay katungod ang USAA nga maghatag warning shot. Yes, posible mga katropa hangtod nga dili otorisado ang musulod sa Senado mga katropa. Stricto nga seguridad ang ilang gipatuman ilabi na. Kini mismo mga igala na tensyonado ang maong hisgutanan. Alabot ni adtong pagsulod ni Senator Ronald Bato De La Rosa.
4: Runda Balita.
3: Kana mga katropa agoy wala gitay igong oras sa atong pagpanugban-uban mga higala. Ang samay ko ang masulti ni ini. Alay pabuhagay kana mga katropa kay musulod ang programang Exciting Pilipinas. Atong makauban ni na si katropang Briggs Flores mga katropa. Kanahatang ipod ang dugang mga detalye mga higala kay nagpagula na pod og video ang NBI. Labot sa itabong pinusilay mga katropa ngadto sa mga personal usab sa USAA.

0: Relax FM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Maayo pa siya, gipangga, ikaw gibaliwala.
3: Paklarek sana!
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinig ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
5: Kamusad! Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dai si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo, pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sad. Usa, epektibo dining coffee day kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
11: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahain mong I will stay.
2: Baklarek sana!
1: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na.
2: Clarex!
5: Exciting!

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlin Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplikado.
4: Si Balam Antike.
3: Masakit ang aking katawan.
4: Palagi
3: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus
2: Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
13: Kaklarek sana!
14: Exciting!
15: Exciting summer man nakatrupa.
16: Ang saya-saya.
15: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
17: 97.9.
15: Ang inyong katropa.
16: Katropa.
13: Summer na, katropa.
16: Kaklarex, Ana.
15: Exciting.
16: Exciting. Exciting.

0: Τα Κλάρεξ ανά
1: Exciting
2: 89.1
1: Κλάρεξ
3: Exciting.
0: Ώρα 6.5 τα Βαφαλοπίν Standard Time αλλά 4.57
2: XFM Davao Kamaturan Ang Sandigan
4: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
5: Good morning!

0: Good morning!
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas. Rex Flores, Exciting Pilipinas.
2: Higala Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag kanatong tanan mga kaigsoonan usa ka mabugnaw nga kabuntagon, gumikan kay gaulan-ulan gyud ang ato ang palibot mga katropa.
0: Good morning.
2: Hinaot mi hanga katong mga giinit in town ga tipak-tipak nang yuta sa ilahang lugar mga kaigsoon na nakatilaw po sila nakatagam tampod naka tiam-tiam po sila ulan mga katropa. Ha, may muntag ninyong tanan mga kaigsoonan ug welcome na sab dinhi karon sa tuang edisyon sa adlaw nga Biyernes sa programang Exciting Pilipinas.
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
2: Of course, inyong alagad katropang Brick Explorer sa magiguban kaninyo mga katropa. Uban sa pagkatod kaninyo sa mga impormasyon, mga balita, mga kaigsoonan ug iyon man mga hiskutanan nga nagapanghitabo karon sa tuang palibot mga kaigsoon. Grabe no? Muraga, grabe ang tutok karon sa balita mga kaigsoonan nga tukang Senator Bato de la Rosa, nga tukang President, former President Rodrigo Duterte o guban pa. Mga paltos, palpak mga kaigsoonan sa mga ahensya sa gobyerno, labi na sa National Bureau of Investigation. Raporte nila panghimakak nga wakuno sila tao mahigala nga gipadala dito dapit sa Senado. Pero di ay murag umang nga nagbangag mga kaigsoonan dito sa GSIS nga tapad lang sa Senado. Nagbangag mga kaigsoonan para nga makasood sila secretly. Padulungan to mahigala sa Philippine Senate building. Na, karon mga kaigsoonan, unsawa man ni Mr. President B. O, nga, nanawagan naman ni mong igsoon karon nga si Senator Amy Marcos nga tanggalon
3: excited
2: ang kadtong mga paltos palpak nga mga opisyal sa gobyerno sama na lamang sa imuhang NBI director ug tanan nga mga opisyal nga naa karon sa NBI kay na mo ni nagyama-yama nagugahugaw mahigalas pangalan ni Presidenta Ferdinand Marcos Jr.
0: Good morning.
2: Wa na nagtahod mahigalag balaod. Murag sila na tag-iya, mahigala sa pamalaod, mahigala sa Pilipinas. Gabot-buot lang, ulang isugo ni Presidenta Bongbong Marcos, pero gabot-buot ni mga tawhanan ni. Eh. Ang butog, unsay nakatukmot sila magpasiatab, nga tos Presidente nga, kuyaw kay sila mulihog. Abi ni mo mga kaigsoonan, abi ni mo ha, si Matibag, ang direktor sa NBI mga kaigsoonan, daman to'y nadakpan mga kaigsoonan nga tao niya. Katong nagpabuto, kuno dito na pita, mahigala sa Senate. Katong hinganlan o ulagon. Ah, ulagon. Uragon. Ingon pa niya, dili kuno to tao, ma. Dili kuno to personahe sa NBI. Volunteer lang kuno to mga kaigsoonan sa National Bureau of Investigation. Unya, gadala o garmas. Pwede pa na ina. Unya, pagwan sa makadala o garmas, mga kaigsoonan, murag mga sikinsa. Yati na po ni mga tawhan na magkaigsunan, magdalaw armas, mahigala, murag mga sikinsa, murag asa na pita nga jungle, mahigala nag-gikan. Kunyaw, aman na experience magkaigsunan, usap pakigubat. Bullshit ng klase sa mga...
4: Pinawa!
2: Oy, good morning sa tanan na to, magkaigsunan mga katropa, no? Hindi ka nun sa to ang balita, mga katropa, mga top stories na to. Senate, mag-convene na mga kaigsunan alang sa impeachment court karong Mayo 18 sumala pa ni Senate President Alan Peter Cayetano.
3: Exciting!
2: Samtang sa dugang pangbahin mga katropa, dili karon sa to ang mga balita mga kaigsoonan. NBI, mulusad kuno sila karon og investigasyon kung ang Senate Senate ba ang naghimo sa pagpabuto sulod sa Senado. Mani karon mga kaigsoonan ko ang ato ang balita ang top stories mga higala dini karon sa tuang panag-uban. Samtang sa tuang mga balita mahigala nga tong hatagan og pagtagad pinagi sa tong Express Pasada dinhi buntag.
5: Express Pasada. Express Pasada.
4: sana.
2: Headlines. Sa itong mga headlines, mga higalang, atong hatagan karon og pagtagad. Una karon sa itong mga balitang lokal. Una karon sa itong mga balitang lokal, mga katrubang, atong hatagan og pagtagad. Department of Agriculture Regional Office 11 nagbutiag nga 730 million pesos na ang kandidat sa Damyus Agrikultura sa Davao Region tungod sa El Nino.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: Express Pasada.
2: Sabi mga kaigsunan, no? Sa panahon na mga kaigsunan ko, kagiyunan na mga higala mo, imo, himo o kadaot mga kaigsunan, murag dunagi kadaot nga mahitabo.
0: Good morning!
2: Niabot na nga ito sa kapin na 730 milyones ka pesos nga damyo sa sektor sa agrikultura sa Davao Region tungod sa grabing kainit o moisture stress nga dala sa El Nino phenomenon. Labing napiktuhan ang mga probinsya sa Davao del Sur o ingon man sa Davao City. Nangapod-apod usab ang Department of Agriculture DA 11 o mga seedlings sa fertilizers o farm inputs aron nga matabangan in town ang ato mga apiktadong mag-uuma.
3: Express Pasada. Headlines.
2: Hindi na malikayan mga kaigsunan na di ka pa pwede nga maka-excuse sa gumikan usap sa netabo. Mga kaigsunan ko din ikaroon sa itong palibot ilabi na sa huwaw dry spill nga netabo mahigala karon sa tuang area. Ilabi na din sa Mindanao region, sa Davao region mga kaigsunan sa Mindanao.
0: Good morning
2: na lang ninyo mga kaigsunan na itong mga mag-uuma. Para sa to mga viewers karon mga kaigsunan na matagpaminaw, follow, like, and share mga katropa. Dinhi karon sa to ang Facebook live streaming broadcast sa Exciting Pilipinas.
3: Express Pasada.
2: Sa dugang pang bahin mga igsoon sa paghatod sa to ang mga balita nga atong hatagan og pagtagad nga nakapikto sab dinhi karon sa local level nato diri dapita sa Dakbayan sa Davao.
3: Headlines.
2: Senator Bato de la Rosa gipaniguro nga siya ana karon sa luwas nga sitwasyon. Gipost ni Attorney Israelito Torion ang usa sa mga hulagway kauban niya si Senator Bato de la Rosa sulod sa Senado aron kini pagpamatuod nga luwas ug layo sa peligro ang naisgutan ng senador hungihong sa pagbuto sa armas sa may kilambigitan sa isyu sa ICC arrest warrant. So kuhay kini sa lain nga mga report nga gipagula sa pipila nini ka mga senador nga kauban rosab ni Senator Bato de la Rosa. Nga matod pa, sikretong mibiya si De La Rosa sa building Kadlaon kagahapon lamang.
3: Express Pasada.
2: Naon sa mo? Isa man dahi magbuot dahi karon senador, senado man, kaya under custody mi sa senado. Unya o gamuingon dahi karon ng senado nga ibutang na to ni sa secure nga lugar si Senator Bato De La Rosa kay gani dili karon sa senado. Gibangagan naman gani ang GSIS para lang siya nga dakpon.
0: Good morning!
2: Kaya wana gitahod ang ato ang sumirinya ning nasura mga katrupa. Giyama-yamaan na mga kaigsunan, giyaga-yagaan na ato sumirinya sa ato ang naso sa Pilipinas. Kaya di ay mga NBI o gambot o gano, kinsay ka duso sa ila, kinsay ka butang sa ila o jet sa ilang lubot mga katrupa para nga kinisila mo lihok sukwahi di akaroon sa ato ang panumpa nga protektahan ng ato ang naso.
3: Express Pasada.
2: Sa luwang pambahin mga katrupa, dinikaroon sa ato ang mga balita. Oy, wala pa mo nakapangapi mga kaigsunan. Pagpangapi na mo ha, gumikan kay bugnaw kayong panahon karon mga katrupa. May naapay da kining tambal, kining ato ang pambansang kape ng Pilipinas, ang Santon Plus Coffee Mix. Mapalit kini sa mga nag-una nga mabutika sama na lamang sa Mercury Drug Stores, South Star Drugs, TGP o Generica Nationwide. Pwede usap din karon sa Sibianan sa XFM Davao. Saka lang mo din mga katrupa o gusto ninyo nga matambalan mo ha. Ay katong dili magpatambal na hala. Ato na lang mo sa kapi na kapi pa. Dirita karon kay kami dinhi mga kaigsunan mag-auhag na tong buot magprotekta sa ilang kalawasan gikan sa mga sakit ug balatian pinaagi sa kanunay nga pagpainom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Usa na din ha mga katrupa ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Good morning.
2: Dili karon sa to mga balitang regional mga katrupa. Inflation sa Northern Mindanao misaka ngadto sa 8.2%.
3: Express Pasada.
2: Gikabot niya karon sa Philippine Statistics Authority or PSA Region 10 nga paspas kuno ang pagsaka sa inflation rate alang sa bulan sa Abril, kung kini itandi sa 4.6% na itong bulan sa Marso sa Northern Mindanao.
3: Express Pasada. Express Pasada.
2: Sa dugang pang bahin, mga kaigsunan, sa ito ang mga balita nga ito hatagan o gapagtagan.
3: Express Pasada.
2: Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o diocese sa Iligan, nagkahiusa alang sa rehabilitation sa Mindanao Hydros.
3: Express Pasada. Express Pasada.
2: Nagpanagkaroon sa ilang hingpit nga suporta ang Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao BARM o ang diocese sa Iligan alang sa rehabilitasyon sa hydroelectric power plant sa Mindanao. Gilauman nga kini ang makatabang sa pagsulbad sa krisis sa kuryente o gamasiguro ang ligon ng supply sa enerhiya sa rehiyon.
3: Express Pasada. Express Pasada.
2: Alas sa 5:09 na mga kaigsunan, dinikaroon sa tuang panaguban. Ala karon sa tuang Express Pasada nininga buntaga mga katrupa.
3: Express Pasada. Express Pasada.
2: Inaot lang ta mga kaigsunan ko nga unta dili kayo patas-an sa tuang kagayunan, dili patas-an sa kahitas-an mga katrupa, kinibang oil spill. Kining dry spill nga nitabo karon sa tuang palibot ilabi na diri sa Mindanao. Ibalo ta mga kaigsunan ko nga Mindanao is basin kini mahigila para sa tuang food. Food basin kining Mindanao mahigila sa supplies pagkaon alang ato sa uban nato nga mga kasilinganan nga mga rehiyon sama na lamang sa Visayas ug dito dapita sa may Luzon. Kita ra nganhi sa Mindanao mahigila ang di kayo makatagamtam ug bagyo ilabi na mahigila sa Davao region. Una mahigila nga nangandoy ta nangandoy kita nangaliupo kita ngadto sa kaytas-an nga tagang pakita ug dugang bulig mga katrupa. Ilabi na ang ato ang mga isuong mag-uuma.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Panahita sa pagkatod karon sa ito mga balita, mga katrupa, dinikaroon sa ito mga balitang nasyonal, mga ison.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
2: Sa ito mga balitang nasyonal impeachment case, batok ang VP Sara Duterte, sugda na sa Senado!
3: Express Pasada.
2: Purma ng sugdan sa Senado ang proseso sa impeachment batok ang Vice President Sara Duterte sa sunod nga semana. Ginagipabalo karon sa Senate President Alan Peter Cayetano nga magtigom ang mga senador isip usa sa mga impeachment court or usa ka impeachment court karong umaabot nga May 18 kasamtangan nga tuig. Hinihuman na opisyal nga gipagula sa Kamara sa House of the Representatives ang articles of impeachment ngadto sa Senado.
3: Express Pasada.
4: Headlines. Headlines.
2: Sa tanaw ninyo patas kahang litison si Vice President Sara Duterte di karon sa Senado mga kaigsunan labot og luyo sa iyang impeachment ko case.
1: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
2: Kana mahigila abang-abangan nato na mga katrupa. Dini karon sa
3: Express Pasada.
2: Umaabot nga mga adlaw di karon sa House of the Senate.
3: Express Pasada.
2: Sa katapusang bahin status sa Philippine National Police gipaubos na karon sa heightened alert.
3: Express Pasada.
2: Ibutyag sa Philippine National Police hierarchy nga gikan sa full alert sa status human sa nitabong pagpamusil sa Senado, gipaubos na kini karon sa Philippine National Police ang alert level sa tanan nga mga buhatan nini ngadto sa heightened alert status. Bisan pa man nini, nagpabilin paghihapon sa standby status ang puwersa sa kapulisan aron nga masiguro ang kaluwasan sa publiko.
3: Express Pasada.
2: Ang pulis nato mga kaigsunan murag kuan na gyud nagpakahilom ra ni sila mahigala di karon sa matuoran murag NBI karon mahigala ang ratatat lang mahigala ang baba.
5: Bangas ka.
1: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
2: Ang NBI kuan ha, ang NBI National Office mahigala mo ni garatatat mga katrupa murag daw dalum kag babaw ah.
1: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
2: Dalong kagbabaw, garapapap!
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
2: O niya mga kaigsunan dahil sa tuang hatagan o pagtagad mga katropa. No? Si Senate President Alan Peter Cayetano may kumpirma nga wala na sa Senado si Senator Bato de la Rosa. O, oh, doon ay mga pangutana. Doon na ba yung posibilidad nga tubangon nga kaso mahigal ang Senado ani? Gumikan kay sila magkaroon ng kustudya ni Senator Bato de la Rosa o niya daw sa nilayas man. Kamu no, maguna-una ginmugsulti ba nga nilayas? Ha? Remember nga ang Senado mga kaigsunan is the protector o protect doon na sila protective custody karon mga higala ni Senator Bato de la Rosa. Doon na sila katungon mahigalag asa nila ibutang mga igsoon ng senador. Ha? Para sa isgutan ng security mga higala sa senador mga kaigsunan. Same likewise sa National Bureau of Investigation nga doon na sila ining ginatawag nga kuan ba kini bang protection alangan to sa state witness. Ibutang na nila, bisan asa ibutang, basta kay matago lang. Dili lang ma-expose, mahigala sa publiko, o dili mabutang sa peligro ang usa ka tao. Oh, dili pa ba na mga higala part sa protection alangan to sa usa ka tao nga under protective custody mga katropa?
1: Oh. Bricks Flores.
2: Kini ba mga... Di ba yung lima ka mga tabaghak ng mga senador nga giboto na to, mga kaigsunan ko? Abi na to, tarong mga kaigsunan nga mo tratar sa to mga pamalaod mga katropa. Interest naman din nila sa politika ang ipatigbabaw ani. Lima kuno mga kaigsunan nga nag-ingon sila nga dili pwede nga himuon mga higala nga taguanan kuno ang Senado mga katropa sa kini ginatawag nga kinibang kriminal.
1: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
2: Hi crimen. Ngawa man gani mo bisag usa ka kaso nga napasaka ni Senator Bato de la Rosa de las Cortes Pilipinas. Ha? Nagtuwa mo mga higala kriminal ng criminal act mga higala kining kuan karon kinibang action against kinibang crime kining ginahimo karon sa pipila ka tao batok nga to mga kaigsunan sa senador ha politika na
1: Rex Flores exciting Pilipinas.
2: Tungod kay naibog lang ni sila mahigala sa ginahimo sa previous administration, batok nga to sa mga kriminal diri sa Pilipinas.
5: Bangas!
2: Dali lang, be. Ato sa nawaton karon ng report, mahigala gikan karon ni katropang June Marata, mga katropa. Grabe ni mahigala, 22 anyos, mga katropa. Milyonaryo na. Ha? Nining panahon na, mga kaigsunan. Oh, milyonaryo na mga katropa, negosyante o illegal drugs, shabu.
1: Rex Flores, exciting Pilipinas.
2: Gumikan kay kantidad sa 22 milyones ka pesos ang balor mga higala sa shabu nga na-confiscate sa 22 anyos nga batanon sa gilusad nga operasyon sa kapulisan. Di report karon ng atong kauban, mahigalan di karon si katropang June Marata sa report. Katropang June Marata, good morning, please come in.
6: Live report. Live report.
7: Yes, katropang Riggs.
2: Go ahead, katropang June.
7: Hello.
2: Go ahead, katropang June, go ahead.
7: Yes, katropang Riggs, signal.
2: You're coming in 5x5, go ahead.
7: Yes, katropang Riggs.
2: Yes, go ahead, katropang June, go ahead.
3: Express Pasada.
2: Dahil lang ha, kay medyo murag wala-wala nga ito ang communication line ni Katropang June Marata. Mayaman ang iyang dating diri mga ikson. Basiga, di siya makamonitor sa ito ang audio, no? Katropang Mel. Grabe ni mga higala ni balitaan ni, oh. Doon ay police operation nga gilusad mga kaigsunan din hikaroon sa ito ang dakbayan sa Davao. Sa may kuha ni, sa may Balyuk. No? Balyuk, sakop ni sa Bago. Hmm. Ang naitabo mga kaigsunan ay, 16 million ka pesos gikan sa 22 anyos ang na-confiscate mga katropa. Oh, di ba tiyaw mo na? Milyonaryo ni nga negosyante, mahigala, okay lang negosyo, mahigala nga unsa. Negosyo nga syabo.
3: Express Pasada.
2: Bay nila mahigala kay nga to ang balaod taas ang kamot mga kaigsunan. Manubag kini siya karon sa iyang salaod nga nahimo. Karubang June Marata, good morning, please come back.
6: Live report.
7: Yes, good morning. Katropag Briggs, medyo tama yung kang magmilyonaryo girunta siya. Uga, wala pag-iintawan masakpi kaming may iskutang nga suspechado. Then, gikasa ang Baybas operation kagabi, bandang alas 6:04 ang takna sa kagabion dito mismo sa girintahan ini nga dili basta-basta ang girintahan ni Katropang Briggs kay tag 20 mil ang bulan gani kaning naisgutan nga suspect na ila sa pangalan si James Lawrence Bispo 22 anyos kini usa kani jobless wa gani siya trabaho pero do na siya mga sakinan mismo sa ilang panimalay Katropang Briggs siya ra mismo pud usab ang nagpuyo dito sa Bilya Consita Bago Galera Talumo District ni atong Dakbayan sa Davao. Gani matud pa. Dili basta-basta kay taga 20 mil ang bulan Katropang Briggs pero matud pa nining isgutan nga suspitsado kaya ra niya sa duha ka adlaw tulo ka adlaw ang 20 mil nga inkamon Katropang Briggs. Mao ni milyonaryo unta kining isgutan nga suspect din. Sumala pa ang pagkasa ang naisigutan nga Baybas operation gamit kini nga 2,000 ka pesos nga genuine nga kwarta samtang gigamitan usab kini siya og 15 kabudol money nga tag sa kalibo Katropang Briggs dito mismo silang panimalay ang naisigutan nga transaksyon nila. Ang sulod dito, Katropang Briggs, sa sulod mismo silang kwarto, dito nakita nimo, ako mismo, Katropang Briggs, di ko makatuo bang na ay ingon ato po na ikadaggan nga syabo nga mura nagtanaw nimo, Katropang Briggs, sobra pastawas, o unsa ba? Moto nga, may kabat ang isgutan nga syabo, o may timbang kini, o 2.4 kilogram. Di na magsilbi sa new, ang murang new takes na ang timbangan ani Katropang Briggs bin mi balur kinig more or less usab nga 16 milyones ka pesos pagkataw-taw sa man sa samtang nagataging pa Katropang Briggs niabot si Major Untalan ang chief of police kini sa Baliw Police Station o lakip na usab ang pag-adto sa atong city director nga si Colonel Madria Katropang Briggs. Dito nakita na siga sa nagmata niya Katropang Briggs din matut ba ni Colonel Madria nga first time pa niya ang first time nga nainadakpan sa iyang pagkupot sa DCPO Katropang Briggs ang ginaganon sa droga karon nga panahon na diri sa Dakbayan sa Davao. Mo ni karon Katropang Briggs gani ato pugyong pangayuan unta o ganang mga pamahayag si Kirin Modri ang nakit na usab si Major Untalan apan matod pa niya magpa-preskon siya unya Katropang Briggs niya sa may DCPO samtang si Major Untalan ang makig interview o makig istorya po to kanako unya Katropang Briggs. Mo ni karon ha iminisgutan nga 16 anyos nga naisgutan nga 22 anyos nga Katropang Briggs walay kalibutan ang ginikana nani nga naa na siya ay kutsi duha kabuok o ga nangakilan na siya og tag 20 min nga bulan diya sa high-end nga subdivision Katropang Briggs tungod kay Abilia Conchita ang kuan kang Kisanlok Katropang Briggs. Mauni, nakita na to. Pero sumala pa niya, nakaibalo akong ipangunta na, kaibalo ka ba? Nga, nakaibalo, ang imong ginikanan ba? Mura magdili kay siya, hiningog Katropang Briggs, mura maglisuta pag-interview niya. Apan, matod pa niya, wa gidaw kalibutan ang iyang ginikanan. O niya, sa dihang muuli, siya dito, muingon na po siya ngayon. Niraman niya ang kutsi, tapos, muingon siya, nanarbaho ko ma. Pero wa, dehibaw, eh, ngayon, kadako sa kantidad sa droga aduna siya ay i-mention Katropang Briggs na hindi po nato pwede i-mention na to sa kanginan na mo ay source niya mo yung source Katropang Briggs mo ni nasiga po ang mata na to nasiga po ang mata ni Major Untalan o nasiga po ang atong DCPO chief na nakakita siya na inato kadagan tanaw na to niya Katropang Briggs plus na pag ini baril na ipakapinan pag inig 38 kalibre nga pistola Katropang Briggs
2: di ba kuan eh kinang taas-taas man nga kalibre 0.357 masigo ni Katropang John
7: yes porang ngayon ana nadako mo kuni wa kung kanako naman kuan mo ni atong na matikdan o atong nakita Katropang Briggs nga sa dihang ipangutanan na ato si Major Untalan matod pa niya dugay wa gidraw tulganay ang iyahang mga sakop mga intelligence sa tropa niya sa intelligence katropang BRICS. Og wa gid daw tulok kaadlaw nilang ginukdanay ni ning isgutang nga suspek katropang BRICS kay idlas. O say, limang ka daghang ayong sa iyang mismong gipuy-an katropang BRICS. Di ka makatuo ka siya lay nagpuyo didto. Na man siya kalibin pero ang iyang kalibin panagsarado mo adto. Unya gipangutan na po nato ang mga silingan. Dito miingon po ng mga silingan katingkadan nila kay labi ang kadaghang mga batan-on mo anha diha. O dikutsi po ba? Di service po ang ubang mga consumer niya. Yang mga consumer katropang BRICS. Nga mo ato mismo diha sa Bilya Conchita. Muna yun ang gani. Ato pong katong naisgutang operasyon katropang BRICS. Naapod ang ato ang taga-Philippine Drug Enforcement Agency. Itong og lakip na usap ang atong taga-CMFC. O ang ato ang taga-CIO. O ang ato ang mga kapulisan katropang BRICS. Mauni karon ang naisgutang na patanon. Unya, siguro, di mo ko sa hindihingog kahit katropang BRICS mo na mag-result na pagkuha o video sa iya. Kay bago siya. Nang murag andam na po siya. Pero sa akong dipangutan ng katropang BRICS, wala siya nagagamit og syabo. Pero, marijuana rin daw ang iyang gigamit. Kaya matod pa niya, ilalimang kasi yung istorya ng katropang BRICS, sumol daw ang tanahon tungkol sa kadaghan. Ang kung ganiya, nga iyahagitanan ang naisgutan ng syabo katropang BRICS.
2: Kung saan man yung katropang John, pahingan na to, di na to pwede nga ma-mention karon og kinsa ning mga tawhana ang gadil po sa iyahan. No? But, diri ba ni Dapita sa, asa man eh, sa south, sa north, nga bahin sa Davao region, siya ga kuha aning maong impictos niya katropang John?
7: Sa north nga bahin katropang BRICS. Sa norte nga bahin, doon na siya i-mention yun katropang BRICS, pero hangyok ganit daw po ng atong kapulisan kay sa diyang gipangutanan ako, kita na mong imidya na apulin taon dito katropang BRICS. Oh. No?
2: Kini ba, ilado ba katropang John ang tao nga i-mention niya o nga may nag-deal sa iya o druga?
7: Opisina katropang BRICS. Kwan, departamento katropang BRICS. Bilang eh, ako na lang i-chat ko mga
2: unyak. Sa ito pa, departamento sa gobyerno?
7: Yes, katropang BRICS.
2: Wow! Di basta-basta katropang John? Ha? Murag gigamit na nila karon ang Office of the Government para sa ilang negosyong illegal katropang John?
7: Yes, pinaka ang pinakalisod kay Guajado pa. Katropang BRICS. Karon nagato ang mga ka, ang ato ang mga listeners kay katropang BRICS nga nagiuunuan siguro nga unsa kali ano? Unsa ka na si pero unsa bisan bisan pa nito pero ning kamot pila nga mga
2: unsa man kanang ipapasangi lang delivery man na sa pagkaon man nga mga kuan na siya na yung mga tangkong diha delivery na para sa pagkaon sa mga gigwardiyahan.
3: BRICS Express Pasada.
7: Happy sa mga padulong katropang BRICS. Moro mag happy na ng padulong.
2: Moro mag
7: nanay bugat na klo.
2: Oh, na bugat ng klo. Ay, sana na to dayon na katropang June.
7: Okay, labi na katropang
2: June. Ala magbantay sila diha katropang June, ha? Magbantay gid sila basin og sila na sab karon ang isunod.
7: Yes, bitaw katropang BRICS. So pagkakaroon, aduna pa mumpod siya yung mga ang estilo mag niya katropang BRICS, mo kanang dropper gaya pong katropang BRICS. Kanang dropper, kanang mo drop siya dito, anang lugar, niya, kuhaon lang, pick-upon lang, niya, through GCAS ang bayad katropang BRICS. Niya, mo na to, may labi ang kadang-kanin taon po sa mga pangalan niya nakuha sa iyang, gikan siyang cellphone, o niya, sa diyang gipungutana na to, ang iyang gimension, mao na to, ang imuhang, kanang nasi mong una-una, katropang BRICS.
2: Mao na na.
7: Kasi kung kung inaayos ko tanga, onya siguro katropang BRICS ato magiging mga paninggamutan kung madayon magaling ang preskon ng pagabuhaton ni City Director o ga ato pong mahinabi po unya kay siya mismo ni hangyo na to na karun siya adlaw karun adlaw siya magpa-interview sa to si Chief of Police sa may Baliw Police Station kung Police Station 17 diha karon sa may Baliw Police Station katropang BRICS nga si Major Ontalan. So kanalang siguro katropang BRICS no ang naisgutan nga suspect siguro.
2: So to ang i-congratulate ang ato ang kapulisan diha dapita sa may Baliw Police Station katropang John kay job well done kini katropang John.
7: Gani, oo.
2: Sa ilabang, kuan, sa ilabang mga intelligence gathering nila kadupang John na unsa ba ni kanang joint force ni sila gikan sa regional office o sa PDA o sila lang yun ang nagapaniid ya?
7: Na pangutan na pag dintaw na ko itong taga-CIO o itong taga-CMFC, katropang Briggs, sila po mismo dintaw, wapo sila itong ganay. Kay sabay sila sa tourism, kaya nakabalo mo silang dako na gawin kayo itong, o sa kuwan pa, dako nga isda.
2: Grabe, kini batanon katropang John, ang ginikanan ba aning batanon na? Kining,
7: taga-talumo.
2: Taga-talumo?
7: Yes, na naagintaw po yung negosyo ng ginagmay, ang iyang ginikanan. Pero, natingala, hindi po kumutuong, siguro, makaigayon sa katropang Briggs noong makakita ba na ito ng ginikanan. And gusto nga kung mapangutana. Ang iskutang matanon ko katropang Briggs, kung emosyon tanahon, dili siya, murag disintihon nga dating ang iskutang nga batanon, tapos, pwede mo ka na hindi ka makaingong addict. Kung kay dili ba po sa tinuod yung nagagamit daw o gasyabo, kung dili, mariwana. Halos ba po daw sa isa ka semana, kaupat, katulo siya magamit anang mariwana. Kaya sumatod talaga niya, sumuod kay tanahon ang syabo. Nigamit po daw siya anak sa una, pero di daw siya makauyon. Tungod usab sa kadaghan na maabot sa iya. Mahalagi, milyonaryo, katulapang guys, o iya pang giniba ka kanang iyang giniganan, na matod pa niya, hiniramanan daw ang sakinan. Nindot, doon ay marags, doon ay fortuner, basta SUV, katulapang guys. Kanya mismo silang panimali, siya rin isa. Pero ang iyang mga gamit dito sa ilang panimalay, katupang Briggs, makaingong kita, pero wala pa daw siya kaabot o isa katuig sa iyang negosyo, katupang.

0: Kalau yang mana yang pro matut pa niya nga ni ana mo siya kung sembahan ng magawas daw din na gito siya po matut pa pero maglisod katro pang tungod kay naapag armas niya wak pag ipapinis kung unsa man nagikan ni mong armas swapping but pasabot katro pang bis kambyo sa druga mo ni karon katro pang bis kining naisgutang suspicado bugat og kaso nga pagatubangon kay 10591 nakita usad ang 6421 mato sa una 9165 ang sa Republic Act 9165 kung defensive dangerous drug act of 2000 to katubang pa siguro niya masing madunggan na to ang atong pagkiginabi sa nisgutan nga suspect kung mutingog na po siya og sa to ang hipi sa may Balyok Police Station. Mauga sa pikas bahin katupang bis mo.
1: Sa manay kasagaran mga estudyante, ni kasagaran ang iyang mga parishioner katupang John?
0: Ang uban nga makakita dito, katong mga silingan niya, naa po daw, nagali daw babae, na po gano'y mga hamtong, pero hindi sila magtahap lagi, kay likot si Mampod ang mga customer. Ang mga naman po yung mga sakinan, doon na po yung mga batanon, matut pa, pero huwag man mag-mention kung estudyante ba, o mga nakakita dito katupang bis. Di mapugod na ito siya, basta-basta mapangutahan na. Kaya ba, kay, di mo ko takapugos katupang bis. Kaya usahin mo, tingog, usahin, maginuktok. Ano, nagmahay ba, o unsa ba? Sayangan sa niya. Ang kukisay, malagiya na iyan sakinan. Amo lagi ka istorya man to ni Kernel atong CPO
1: ay impound na kadupang John sa PNP one of the kuan na siya kanabang evidence na sa prosecution ani bataa kadupang John
0: may posibilidad si ingon ana kadupang bis og maogani nga wala na huli na ang pagsisi kadupang bis din na alas 4 na yung taong pupunan ka uli kadupang bis karun ay karun ba di pa ako dugay na ka uli kadupang bis tungon kay dito sa istasyon na tanggong yung taong may kay wagay pagtuak sa ulan kadupang bis kung dili
1: mao gani
0: basta, no basta pag din taong tanabot din is bilang ano lang mao magiging na ito ah
1: marang pareha kita gun siguro yun pareha kita ga kagi
0: Oh. Oh.
1: Ay ulan murag sukat pa di kagabi ning ulan ba? Hantud karong kadlawon na gatulo gihapong langit pero lipay lang ta katrupang diyon kay dili gatulo ang baga gikan sa langit.
0: Ako yo okay lang unta ko kanang katong niyo na uso sa una katrupang breaks nga ingo nga ikaw bataa ka di ka dugay ka magmata magulan gani og kwarta di gikan sa pulit. Oh. Yan sa tupang rin ka na lang siguro o alam sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas sa tupang June Marata XFM News. Live report.
1: Alright, congratulations alam sa tuang kapulisan na napita sa may Balyok Police Station for a job well done. Congratulations ninyo sir. Salute para sa tuang mga kaigsunan na karoon napita sa may Balyok Turil PNP, mga katropa. Sayangan ta ni mga kaigsunan ni bataan niyo. Bago pa lang di nag-graduate in town is high school ko, no? Mga kaigsunan ko. Yusika lang niya iyang kaugmaon. Kaya dito man yun siya nagtanaw nga doon na siya ugma aning illegal nga druga. Ginapangita ko na sa pulis. Kanon na yung kapaniid ang mga pulis, anak, mga kaigsunan. So, nahitabuan ni karon big fish. Kining nasikop karon sa kapulisan kay milyon ang kandidat mga katropa ang gihawiran aning nahisgutan nga 22 years old. Alas 5:34 na mga higala sa buntag Philippine Standard Time mga kaigsunan. Hala, ato nang higupan og kape mga kaigsunan kining ato ang kabuntagon karon para nga makasugod ta sa tuang mga gimbuhaton ining adlaw. Pinagi sa pag-inom og kape nga Santon Plus Coffee Mix ang pambansang kape ng Pilipinas. Kali lang, mabalik ta mga kaigsunan. Bid, inis ato ang panag-uban mga katropa. Atong oras, yatod ka na ito karoon sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Alas 5:35 na sa buntag, Philippine Standard Time.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crop

0: Gold ba?
1: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok.
0: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta!
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yasco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
6: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
6: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Nung ba? Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: X FM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
8: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Rosalyn Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live!
9: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo og pain reliever, diri nata sa Cess the Pain. Paspas gyud makatanggal og sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mohinom og kaduha or katulo.
10: Cess the Pain, ang galang pain, fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist, call the doctor.
11: Nak, merienda time na.
12: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo og humo.
13: Tinuod na ora, lami gyud mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop gyud nato na ginakuha.
12: Paborito gyud na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
14: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
16: Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Fe, sa akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
16: Southern Gold Coffee Mix.
5: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
18: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: 89.1.
3: Abang na.
4: Clarex!
18: Exciting!

0: Balik ta diri mga kaigsoonan bit, ini karon sa to panaguban sa programang Exciting Pilipinas mga katropa. Ato siguro nga tagan karon mahigala og TV igo mga higala nga supply ang ato ang kalawasan mga kaigsoonan. Kinahanglan yun eh. Kato ni hatagan mahigala eksakto nga boosting ang ato ang lawas. Gumikan kay ang panahon karon mahigala di na nato masabtan mga igsoon. Porting inita dahil mo kalit ug ulan. Tanaw ra gud ha. Ang uban nga mga areas diri sa Mindanao mahigala dunay heat index nga ginatala mahigala nga 40 kayo kataas. Nasa 42, nasa 45, 39. 40 na lang inita mga kaigsoonan. Unya mo kalit lang ulan mga kaigsoonan. Hugmak ang gapnod. Panganod mahigala sa kalangitan, no? Bugnaw kayong panahon mga kaigsoonan. Delikado kayo taani. Gula tayo pagpapanalipod sa tong gagalingon. Wala tayo panagang, no? So, ang ako ang tambag sa inyo ha, inumin at mga kaigsoonan og premium D3 soft gel capsule, mga kaigsoonan. Atagan na ito, boosting calcium at ingon man na phosphorus. Ito ang lawas para sa strong bones, ngipon, mga kaigsoonan. Ito ang mga kabukugan, sakto. Ito ang muscles. Ito ang immune system. Doon ay igo ang suporta, mga katropa. Nga diin, sigurado tanga doon na tayo kinibang mental health usab mga kaigsoonan. No? Simple lang. Ang inyong himuon mga kaigsoonan mao ang pagpalit og kapsula sa Yes to Health Incorporated. Gama kini sa Yes to Health Incorporated mga kaigsoonan ang sa premium D3 soft gel capsule, no? So mapalit nato na diha karon sa mga butika do lamang sa inyong mga lugar labi na sa Mercury Drug Stores, South Star Drugs, TGP og Generica Nationwide. Sa kaluoy sa Dios mga kaigsoonan sa sige na kog inumurag tulid na kay kung kabukugan ha. Ha? Makadagandagan akong todo mga kaigsoonan kay medyo muraga nakasali ko nga kuang muscles mahigala is strong, di ba? So man mga kaigsoonan ko pangandaman na to na para nga dili ta mabutang sa laot ato mga pagpaningkamot mga kaigsoonan magunsa man na kung galing atong lawas tago. Taguon ang ato ang lawas mga kaigsoonan kay wa man kay inom-inom og premium D3 soft gel capsule. Tal mga kaigsoonan, di naman ka mo cut o glubi mahigala para nga makakuha ka kining makakuha ka mahigala o kinibang binipisyo gikan sa VCO, Virgin Coconut Oil. Di ka mo cut o kamunggay mga kaigsoonan para nga makuha ka dito o binipisyo sa seed oil sa kinibang moringa seed oil. Di naman kamunggay mga kaigsoonan. So tanan mga kaigsoonan na intact na siya tanan. Doon na D3 vitamin mga kaigsoonan kining premium D3 intact na siya diha mga kaigsoonan para protektahan ang ato ang lawas mga igsoon away from diseases and ailments sa mga kaigsoonan, no? Away from danger sa ato ang health mga kaigsoonan ko. Importante ginahin kayo in town kay di na to magwanta mahigala kining batio na tong kasakit mga kaigsoonan sa kinibang inatawag na to mga katrupang kuano. Di na to magwanta mga kaigsoonan kung doon natin bationg sakit sa lawas. Mo palaban na ba dahil tag-doktor yun? O niya si doktor kay mahal na ba kayo bayad? Hindi, pagpili mo. At mo bayad sa mahal kayong singil sa doktor o mupalit mo pangandaman na to nga muling unang atong lawas pinagi lang sa pagpalit o baratuhon nga tambal. Kung kinimao ang premium D3 soft gel capsule mga katropa. Alright, kadali lang mga kaigsoonan, atong i-check karon ang report gikan sa to mga sister station sa XFM Network Philippines. Di akari report mga higala gumikan kay pagpatuman kuno sa paling QR, subling gihisgutan kuno sa Davao del Oro. Unsa ni mga kaigsoonan, no? Atong i-check karon ang report di karon si katropang Darwin Dulatre. Katropang Darwin Dulatre, good morning, please come in.
1: Live report. Subling gisgutan sa mga kadagkuang leader sa probinsya sa Davao de Oro ang mga plano alang sa paling QR atol sa Provincial Development Council o PDC meeting nga gipahigayon sa lungsod sa New Bataan sa Milabay nga adlaw. Personal nga mitambong sa panagtigom si Davao de Oro Gobernador Raul Mabanglo o mga representante sa naglain-laing municipality mayor sa tibuok probinsya. Sumala pa ang paling QR usa ka programa sa Bangko Sentral o BSP nga magtumong nga mahimong digitalize ang tanang matang sa pagbayad sa gagmay negosyo sulod sa pampublikong palengke o sa mga pampublikong transportasyon. Pinaagi sa palengkyuar, malikayan ang kasagarang mga nahitabo sama sa dili nga sakto pag-ihap sa kwarta, insidente sa pagkawat o pagpanglimbong na hinungdan sa paggalugi sa gamayng negosyo o ang pagpamasayro sa mga driver. Kahinumduman, niadtong Enero ning tuiga, mismo ang mga kawani sa BSP ang inisyal nga nagrepresenta sa nasampit nga programa ngadto sa mga miyembro sa PDC alang sa nasampit nga katuyuan. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo may linansir matagdulog. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Nulatri, XFM News.
2: Live report. Live report.
0: Salamat karubang Darwin Dulatri sa report. Alas 5:49 na mahigala sa katapusang bahin. Dinikaroon sa to ang balita ng atong hatagan o pagtagad. Kaso kuno mahigala sa traffic cases, no? Dito napita sa Magensan, makalarma na. May kumpletong detalye sa report karubang mo sa balita. Si karubang Philip Oligario. Karubang Philip Oligario, good morning. Please come in.
2: Live report. Live report.
3: Alarming na matod pa ang kaso sa disgrasya sa siyudad sa Jensan tungod sa nagadaghang natala ng mga nasamdan o mitaliwan tungod ni ini. Subay sa Traffic Enforcement Unit Jensan nga miabot na sa 743 gikan sa bulan sa Enero ngadto sa bulan sa Abril ni kasamtangang tuig ang mga natala nga kaso. Sumala pa nga sagad sa mga nahitabong disgrasya ang may kalabutan sa human error kung sayop sa driver sama na lang sa sayop nga pagliko, kusog nga pagpadagan o hubog nga nagmaneho. Samtang ang bulan matod pa sa Enero ang nakatala og daghang namatay tungod sa disgrasya kundi in adunay 8 ka mga insidente. Nga gisundan sa bulan sa Marso nga adunay 6 og Pebrero nga adunay 4. Samtang sa bulan sa Abril ang nakatala lang og 3 ka kaso sa mga namatay. Samtang subli man usab nga nagpahinumdom si Police Lieutenant Colonel Patrick Elma, ang hepe sa Traffic Enforcement Unit Jensan, nga kanunay sundon ang balaod trapiko og bangamping sa pagmaneho aron malayo sa disgrasya og maprotektahan ang kinabuhi, lakip na ang mga kaptangan. Uyon man usab si Elma sa pagbutang og Center Island sa mga halapad nga dalan aron nga makunhoran ang disgrasya sa kadalanan, lakip na ang pagbutang og mga suga sa mga ngitkit nga lugar sa dakbayan sa Jensan. Mga katropa, natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain, joint pain o guban pang minor ache? Mag-Santon Herbal Oil na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
2: Live report. Live report.
4: Good morning!
0: Good morning mga kaigsunan sa toang mga viewers karon, si Sir Arnold Altibo. Good morning from Coronadal City. May agada sa mga taga Coronadal.
5: Exciting Pilipinas!
6: Okay. Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Si Ma'am Munda Lapore, may buntag from Jensan, General Santos City. Good morning kaninyo mga taga Jensan. Juliana Liano, good morning po mga katropa. Good morning naman, Ma'am Juliana. Kinsa pa niya, dire karon sa to mga katropa, si Matibag, isang sinungaling din yan. O nga naman eh. Sa mukha, pagmumukha pa lang, eh, makikita mo na.
5: Exciting Pil-
0: si Matibag, kuno mga kaigsunan. Si Matibag, isang sinungaling nagmana sa amo niyang, ang sabi ni Senator Amy, utos daw ni BBM yun. Nalusubin ang Senado at hulihin daw si Sen Bato. Diyay, ilahara na ito mga kaigsunan ko. Dali-dali gini sila. Magpapapil, gin ba? Magpapapil hapon. Jing Tigarido, good morning mga katrupa. Ang suking tingpaminaw, God is good all the time mga katrupa. Salamat ni mo, Ma'am Jing. Diyan na, namalikas na si Ma'am Juliana Liano. Ang administrasyon karun, walang mga respeto. Kasi, ngag kasi, no? Ang pangulo natin, looy kayo ang mga pobre. Si katrupang Martin Navaris Mangiran, sir, good morning. Mga katrupa, alam nyo, ang sabi ni Clear ko, no, sinadya daw yung putukan para daw makataka si Sen Bato. Tataka naman mo ni Oga. Di ato pagbuto ni Saka, mitakas pa rin si Senator Bato. Di na ni makitaan. Di ba? O, ganun di man pwede nga makataka siya. May kailang iya mga majority karon sa Kongreso, Senado. Oh, so taas pa siya respeto mga higala sa iyang sa Senado mga kaigsunan kaysa ni mga yatis ning uban mga kaigsunan nga interest ra nila ang kahakog kahakog mga kaigsoonan mo rin ipatigbabo ani mga panuway. Oh, di pa ha? Yang mga limang senador sa na nagsabi nga traidor yang mga sobrang traidor. Elmer Curioso Cabillo, good morning sir. Good morning Sir Briggs. Good morning po nimo Sir Elmer Cabillo no sa may Laak, Davao de Oro. Dapat punta na lang si Senator Bato sa Mindanao tutuhanin na lang niya yung sinabi ni Claire. Puro hula-hula lang sir. Lang si Claire. Randy Santisas, good morning. Motor Jack, good morning Sir Briggs. Good morning po nimo Sir Motor Jack. Salamat kay sa inyo ang kanunay nga pagsunod. Tristan White Gulay, mayong buntag at rubang Briggs. Good morning. Kaninyong tanan mga kaigsoonan. Naman tayo oras on that note. Naman tayo oras mga katrupa. Dini karon sa tubang uban. Hanto na puta sa Lunes pohon be. Mag-uban tagihapon ninyo mga kaigsoonan sa Lunes pohon. Gusto na ko ugma Lunes na pero Sabado ugma. Biyernes naman ta karon mga kaigsoonan. Dini karon sa tubang uban na mga katrupa. Inautang ang tanan na karon sa kapisig kabaskog sa inyong mga panlawas. Inubanan sa kanunay nga pag-ampo ninyo sa tulabaw nga makagagahaw mga katrupa. Wala na tayo oras. Kini si katrupang Briggs Flores sa magbiling kanig usa kamay buntag dalaygo ng Dios Davao. God bless Philippines ug moingon. Kamaturan ang sandigan.
7: Live Exciting Pilipinas. Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas. Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting!
10: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
9: X FM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting!
11: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
12: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, naay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
11: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits.
10: Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
16: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus

0: C. Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
3: Paklarek sana!
4: Exciting!
5: Exciting! Summer man nakatrupa.
6: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
4: Katropa.
3: Summer na, katropa.
4: Kaklarex, Ana.
5: Exciting.
4: Exciting. Exciting.

0: Τα Κλάρεξ ανά
1: Exciting
2: 89.1
3: Άμπαμε
1: Κλάρεξ
4: Exciting
5: Exciting Πιλιππίνας, ώρας μα κατρόπα, αλλά σάις δώσ.
6: XFM, Davao, Καματούραν, Ανσαντίγαν.
7: Express Balita, Express Balita. Headlines, headlines.
8: 2 million pesos danyos sa baguhay nga sunog sa Davao City. Ikaduha kining sunog nga milyones ang danyos ning bulana sigun sa BFP Davao. Boarding house nasunog sa Pagadian City, usa patay. Si Jinping gipasidan-an si Trump sa issue sa Taiwan. Alex Yala gitakdang mudula sa Strasbourg Open. Gerald Anderson, mi angkon nga single ug nag-focus sa kaugalingon. Yelo, gikan sa kawanangan, nahulog ug nakabuslon ug atop. Alang sa health alert, unsay hinungdan nga maghubag ang atay.
7: Express Balita, Express Balita.
9: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
7: Express Balita, Express Balita.

0: Davao, Mindanao, Pilipinas ug kutob sa maabot sa tong pagsibya, mga katropa maayong buntag. Ani nasab ang paghatod sa mga nagbagang balita ning adlaw nga Biyernes, petsa 15 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Kami ang inyong mga tigbalita karong adlawa.
1: Katropang Marvin Ebano.
0: Ug sa ngalan sab ni Katropang Alan Abais, kinang inyong tigbalita, Katropang Andy Causon, alang sa Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Ug karon sa detalye sa tong balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Ang balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthon Plus Coffee Mix. 2 million pesos danyo sa baguhay nga sunog sa Davao City. Ikaduhang sunog nga milyones ang danyos ning Bulana segon sa BFP Davao. May Express Balita si Katropang Marvin Ebano.
2: XFM Report.
1: Ibana-bana ang mukabat sa 2 million pesos ang danyo sa pagkaugda sa duha ka panimalay sa Saturn Street GSIS Heights Matina Crossing Davao City ning milabayng gabii. Sumala ni Davao City Fire District Fire Senior Inspector Frances Maris Andrijas, residential houses ang nalambigit sa dakong sunog nga dunay susamang gilap doon nga tig 200 square meters ug pulos kini gideklarang totally damage. Dugang niini nga nilungtad og oras ang operasyon sa kabumberuhan aya kini gideklarang fire out gikan alas 5:44 sa hapon hangtod alas 7:03 sa gabi. Gibutyag sab ni Sendrihas nga duha ka pamilya o anaa sa 11 ka mga individual ang apektado sa panghitabo. Diin usa ka 53 anyos nga lalaki sa mga nasunugan ang nakaangkon og first degree burn. Kinsa anaa na hinuon sa luwas nga kahimtang. Nasayran nga kini ang ikaduha sa dunay pinakadakong danyo sa sunog sa syudad ning bulan sa Mayo 2026. Diin mahinumduman usab nga niini lamang milabayng semana Mayo 8 ning tuiga dihang naugdaw sa sunog ang anaa sa 150 ka mga residential houses sa barangay 23-C ning Dakbayan nga midanyo sab og 2 million pesos. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News. Sa pikasbahin mga katropa, 135 ka gasolinahan sa Davao City lakip kini sa fuel subsidy program sa gobyerno. May Express Balita si Katropang Juvet Espanyol.
2: XFM Report.
3: May kabat na sa 135 ka mga fuel stations sa Davao City ang opisyal nang nalakip sa 10 peso per liter fuel subsidy program sa gobyerno. Sumala ka na sa listahang gipagawas sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB11. Ubos sa maong programa, mahimo makadawat og diskwento nga hangtod 150 liters matag semana ang mga kwalipikadong operator sa traditional og modern jeepneys. Lakip na mga UV Express units aron matabangan sila batok sa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Matod sa LTFRB, mahimong gamiton sa mga benepisaryo ang subsidiya sa bisan-asang participating fuel station nga dunay tarpaulin o pahibalo sa tubangan sa establishmento isip timaan nga lakip kini sa programa. Nasayran nga pipila sa mga nagkalain-laing oil companies nga nalakip sa maong programa mao ang Petron, Phoenix, Shell, Sea Oil, Flying V o Jetty nga dunay mga estasyon sa Matina, Buhangin, Agdaw, Toril, Kalinan, Bunawan, Sasa o Tibungko o pang distrito sa syudad. Gipahimang nuan usab sa LTFRB ang mga operators nga kinahanglan dalhon lamang ilang rehistradong public utility vehicle panahon sa pag-avail sa subsidiya tungod kay plate number ang basihanan sa verification process. Mga katropa, sugdin yung adlaw sa pag-inumog healthy nga kape. Batasan na sa pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa ka. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
0: 8 minutos ang nakalabay humarang ika-alasan sa buntag. Sa lain pang hanig sa balitang lokal, gipasalig ni Davao City First District Councilor Temujin Tech Ocampo nga suportahan niya ang City Council kung mo desisyon kining himuon sab nga electric vehicles o EVs ang garbage trucks sa Dakbayan. Giklaro ni ini nga anaa sa Senro Executive Department ang desisyon ni ini apan gipasiugdan ni ini ang kamatuuran nga makatipid gayod ang syudad kung pahimuslan ang paggamit og hybrid vehicles. Aminado kini nga dako ang maintenance o gasoline expenses karon sa panggamhanan apan kung hybrid vehicles ang gamiton, milyones pesos ang matipid sa syudad matag bulan. hinungdan matod pa nga EVs ang o kaya matod pa ang sa mga EVs nga bulungtad hangtod maximum na 10 ka tuig ug napamatud ang gamay ra ang gastuhon sa maintenance niini. Sa karon padayon ang pagdasig sa konsehal ngadto sa publiko sa pag-avail sa electronic vehicles isip pagsuporta sa advokasya nga green energy adoption isip pagprotekta sa kinaiyahan sa syudad.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Dugang sa atong balitang lokal, hatod ka nato mga katropa sa Xanthone Plus Gold, alasize Jess sa buntag. Gitambagan sa Southern Philippines Medical Center ang publiko nga mahimong physically active aron malikayan ang mga balatian. Sumala ni SPMC Public Health Unit Family and Community Medicine Medical Specialist Dr. Marusel Montiliano, dili kinahanglan ang mag-gym o mupalit og mga aparato, sanglit gikinahanglan lamang ang paglihok nga kaya ra himuon og pinakadali niini ang walking sulod sa 10 minutos matag adlaw. Gipasabot sa mga eksperto nga mahinungdanon ang physical activity aron dili magbalatian ang usa ka tawo og daghang pamaagi paunsa matabangan ang lawas nga makalihok og bisan naa sa opisina. Dugang pa ni Dr. Montiliano nga gikinahanglan matud pa ang unom ka pillars sa lifestyle medicine nga naglakip sa physical activity, tulog, pagkontrol sa bisyo o delikado nga batasan, pagmanage sa stress ug social connection.
0: Samtang sa pikasbahin, hingpit nang giturnover sa Department of Agriculture Region 11 ang kapin 16 million pesos nga livestock o poultry assistance ngadto sa mga mag-uuma sa Davao del Norte nga naapektuhan sa grabing pagbaha o kalamidad dala kini sa shear line o low pressure area. Pinaagi sa Disaster Risk Reduction and Management Unit Quick Response Fund. Gitumong sa programa nga mapaligon pag-usab ang produksyon sa kahayupan o panginabuhian sa mga mag-uuma nga dakog kadaot ang nasinati nga tumiaging mga bagyo o pagbaha. Lakip sa mga nakabenepiso ang 79 ka mga sheep raisers, 77 ka goat raisers, 295 ka chicken raisers, 6 ka turkey raisers, 26 ka cattle raisers o 36 ka carabao raisers gikan sa nagkalain-laing lungsod sa probinsya. Gawa sa livestock restocking, naghatag-usab ang DA og feeds, supplements, tambal og biologics aron masiguro ang kahimsog og produktibidad sa mga hayop nga giatiman sa mga benepisyaryo. Matod ni DA 11 Regional Executive Director Macario Gonzaga, padayon ang suporta sa ahensya aron nga matabangan ang food production bisan pa sa mga kalamidad nga moagi sa rehiyon.
1: Katapusan sa balitang lokal mga katropa, alasize 12. 4.5 million pesos na talang danyos humanasunog ang 40 kabalay sa Davao de Oro sigon kana sa BFP. May express balita si katropang Lars Sanyol.
2: XFM Report.
4: Gibana-bana ang mukabat sa kapin kung kulang 4,500,000 pesos ang damyos. Humanasunog ang 40 ka mga panimalay sa sityo Santa Cruz Baybay, King Pantukan, Davao de Oro, niadtong Mayo 12 sa buntag. Gikumpirma kini ni Bureau of Fire Protection na BP Pantukan, Chief Investigator SF1, Rodney Saren sa XFM Tagom. Nga paspas matod pa ang pagkuyanap sa kalayo, sanglit gama sa light materials, ang karaghanan sa mga nasunog na balay. Nga nagbilin ang 35 ka mga totally damage o 5 ang partially damage. Luyo sa ilang, paspas nga pagresponde.
5: Pag-report din sir is Wook India. Pero ito, naitaga dito nga nag-adto dire, nag-report sa mga dire. So, diha dayon, i-responde po dayon ni. Paano siya, sir? Light material siya, taran halos.
6: Okay.
5: Tapos, dikit niyo kayo siya, sir.
4: Mato ni SF1 sa rin, nga migawa sa ilang inisyal nga investigasyon, nga posibleng electrical short circuit ang tinubdan sa kalayo. Kinihuman nila natultulan ang balay, di nasugod ang kalayo. Kung asa gikumpirma sa tagya, nga doon nagalimdan nga appliances, nga nakasaksak, di ang mabiya sila sa balay.
5: Kami nakita nga mga nakasaksak dito na bihaan.
6: Okay.
5: Verify pa namo kung sa gito.
4: Nagsugod matod pa ang kalayo alas 6:30 antak na sa buntag o gidiklara kining fire out alas 8:40 antak na sa buntag sa pareyong petsa. Kahinom naman nga tungod sa alarma sa sunog, mitabang ang VP Mako o ga VP Banay-Banay sa pagpalong sa kalayo. Hinoon, ana sa luwas nga kahimtang ang mga namuyo sa nasunog nga kabalayan. Sa pagkakaroon, gipahinom naman sa FO1 sa ren ang katawahan sa lungsod sa Pantukan, Davao de Oro nga isecured ang mga panimalay. Una, kinibiyan, pinaagi sa pag-ibot sa mga appliances o pagpalong sa mga suga aron malikayan ang susamang panghitabo.
5: Before ta mag lakaw sa balay, make sure lang nato ang kuan. Kaya mga nang kasaksak na to, make sure na to nga ginaibot na to. Mas maayo gani kung ma-off na to ang plangka, ang message mismo.
4: Walay gipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy, gani ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:14 mga katropa, karon atong siren ang detalye sa mga balitang regional.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Ang balitang regional hatod kaninyo sa Zanthone Vitamin C. Boarding house nasunog sa Pagadian City, usap patay. May express balita sa katropang Stanley Duenas.
2: XFM Report.
6: Paday ang usa ka lalaki human kining mapriso sa sunog gamihas mag sa usa ka boarding house sa Burug Waling-Waling sa Barangay Santa Lucia. Pagkadayon City, alas 9 ang dagdag gagapon sa buntag. Ang biktima giilang si Ricardo Miparanom Jr., 31 anyos, residente sa lungsod sa San Miguel, sa Buang Rosor. Ang nasunog baturbag sa boarding house gipanagihan sa usa ka senior citizen nga si Corazon Dumagit. Sumala sa inisyal nga impormasyon, wala baturbag magkagawas ang biktima. Atol sa sunog nga miigo sa maong boarding house nga nagabigto usab sa ulan 30 ka boarders. Sa pagkakaroon Brian pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection ug uban pa ang otoridad aron matino ang eksaktong hinungdan sa sunog. Lagip sa gisuda sa BFP ang ganaod nga gibilin sa maong insidente. Kadropa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM pagkarian ako sa kadropang Stanley Duenas, XFM News.
0: Sa katapusang hanay sa balitang regional, lalaki patay human malumos sa kanal sa Coronadal City. May express balita si katropang Philip Oligario.
2: XFM Report.
7: Dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital ang usa ka lalaki human nalumos sa bahin sa Nia Line Canal pasado alas 11 sa buntag nito nakalabayng adlaw sa Purok Santo Niño, Barangay Saravia sa Coronadal City, South Cotabato. Giilang namatay nga biktima nga si Roger Samblan alias Lato, 40 anyos og residente sa Sitio Almontag sa Barangay Saravia sa Reiskutang Dakbayan. Mato di Barangay Kagawad Greg Presga nga nagkasabot ang tulo ka managhigala nga magdungan silang mga ligo sa Reiskutang linya sa kanal. Apan sa yupangan ni uli ang duwa ka kauban og wala na makabantay sa biktima nga nalumos. Ang biktima daling gibira sa lawom nga linya sa kanal og gidala sa South Cotabato Provincial Hospital. Apan gideklara kini sa iyang doktor nga patay na. Sa pagkakaron, wala una gipagihan ang kadal aron susihon sa mga eksperto. Mga katropa, sa pabag-ubagong panahon, dapat lawas kanunay ligon. Tumarna og Santone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 9:16, mga katropa, atong ambakan ang detalye sa atong balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Ang balitang nasyonal hatod kaninyo sa Premium D3. Sayron ta ang detalye sa mga balitang nasyonal pinagi sa atong sister station ang XFM Mega Manila.
8: Tadetalye ng mga balita, mga katropa, inatasan na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Senate Secretariat na isama sa order of business ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, irerefer ito sa impeachment court na nakatakdang mag-convene sa May 18 or at the soonest time or forthwith. Ang direktibang ito ay kasunod ng matagumpay na pag-transmit ng Kamara sa mga nasabing dokumento matapos ang naganap na botohan sa plenaryo na hudyat ng pagsisimula ng isa sa pinaka-importanting legal na hakbang sa kasaysayan ng kasalukuyang administrasyon.
2: Express Balita. Express Balita.
8: Kinumpirma naman ni Bicol Saro Representative Terry Rido na dadalo ang 11-member House Prosecution Panel sa formal na pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court sa darating na Lunes, May 18 sa ganap na alas 3 ng hapon. Ang hakbang na ito ay kasunod ng anunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano na magtitipon ng mga senador sa nasabing araw para simulan ang proseso ng paglilitis matapos makmento mula sa Kamara. Matatandaan noong May 13 ay opisyal nang naipadala sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na siyang magiging sentro ng binuong panel ng mga mambabatas mula sa mababang kapulungan.
2: Express Balita.
8: Sa gitna naman ng mga batikos, buong tiwalang ipinahayag ni Senate President Alan P. na gagawin niya ang kanyang makakaya upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng binigyan diin ni Cayetano na bagamat marami ang nagdududahan, nananatili po ang kanyang pananalig sa Diyos at kahandaang magsilbi sa abot ng kanyang makakaya para sa bansa. Matatandaan na nahalal ang senador bilang bagong pinuno ng mataas na kapulungan noong Lunes sa pamamagitan ng botong 13-9. Direktang isinisi ni Akbayan National President Rafaela David kay Senate President Alan Peter Cayetano ang nagarap na serye ng kaguluhan sa loob, kabilang ang nangyaring shootout at habulan sa pagitan ni Senador Bato de la Rosa at ng NBI. Binatikos ni David ang unang tatlong araw ni Cayetano bilang pinuno ng Senado kung saan imbis na kaayusan ay naging at shoot range umano ang institusyon para protektahan ang isang akusado ng mass murder. Giit ng Akbayan ang pananahimik at naging aksyon ng liderato Senado at hayag ang pag-isang individual na umiiwas sa pananagutan sa batas ay maitutusin of justice. Pero naman ni Senate President Alan Peter Cayetano nitong huwes na wala na sa loob ng Senado si Senador Roberto de la Rosa matapos ang naganap na serye ng putukan sa loob ng Senate premises noong Miyerkules ng gabi. Cayetano, nakatanggap siya ng impormasyon mula kay Senador Jinggoy Estrada dakong alauna 27 ng hapon bago ito kinumpir ng Office of the Sergeant at Arms o SAA. Marigin ni Cayetano na tumakas ang senador dahil wala naman umanong ipinapakitang arrest warrant ang National Bureau of Investigation o NBI na may kaugnayan sa investigasyon ng International Criminal Court. Matatandang muling nagpakita si De La Rosa sa Senado nitong Lunes para bumoto sa pagpapalit ng kapulungan sa halos 6 na buwang hindi pagpapakita sa publiko. Express Balita. Humingi naman ng paumanhin ang asawa ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga senador sa pamamagitan ng isang text message na ipinadala kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon sa mensahe, isa o ng pag-alis ni de la Rosa sa Senado ay ang pagnanais na hindi madamay ang ibang senador habang tumatagal ang tensyon sa loob ng gusali. Dagdag pa ng asawa ng senador, mas pinili umano ni de la Rosa ang kaligtasan ng iba kaysa manatili sa loob ng Senado. Kina Cayetano na wala na sa Senate premises si Senador Ronald Bato de la Rosa. Express Balita. Maring iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na may tuturing na isang direktang pag-atake sa institusyon ng Senado ang nagukan sa loob ng gusali noong gabi ng Miyerkules. Bagya pong tumas ang boses ni Cayetano sa press conference kahapon habang ipinapaliwanag na ang armadong individual at ang palitan ng bala ay hindi na dapat pang tanungin bilang isang malinaw na banta at pagsalakay. Binigyan din ni Cayetano na ang anumang pagpasok sa isang tahanan o institusyon ng may dalang baril at kasunod na putukan ay isang hindi mang pag-atake na dapat seryosohin ng buong bansa. Express Balita. Inamin ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na siya ang unang nagpakawalang shot sa naganap na tensyon sa Senado noong Miyerkules matapos umanong hindi tumugon sa verbal warning ang mga tauhan ng NBI na nasa bisinidad. Ayon kay Aplaska, naging hudyat ito ng palitan ng putok sa pagitan ng Office of the Sergeant at Arms o sa at ang mga ahente ng NBI dahil kailangan lamang nilang protektahan ang kanilang sarili at ang institusyon laban sa mga armadong grupong hindi nakipag-ugnayan sa kanyang tanggapan. Sa kabila nito, tiniyak ni Aplaska na ligtas na ang gusali ng Senado habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidenteng nag-ugat sa banta ng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa kaugnay ng warrant mula sa ICC. Express Balita. Muli namang naghain ng very urgent plea sa Supreme Court si Senador Ronald Bato de la Rosa nitong Huwebes upang humiling ng temporary restraining order o TRO laban sa banta ng pag-aresto sa kanya kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Binigyan din ng kampo ni de la Rosa ang mga grave supervening events o ang naganap na tensyon at putukan sa Senado noong May 13 bilang basehan ng kanyang pangamba sa banta ng detensyon o paglipat ng kustodiya ng walang pahintulot ng korte sa Pilipinas. Iginit ng senador ang pangangailangan para sa isang status quo anti-order habang hindi pa nare-resolba ang mga isyong konstitusyonal sa ICC process. Express Balita. Inihayag po ni Senate Sergeant at Arms Mal Aplasca na nagpakita ng kahandaan si Senador Ronald Bato de la Rosa na mapasailalim sa kustodiya ng Philippine National Police o PNP sa halip na manatili sa loob ng Senado. Ayon po kay Aplasca, lumutang ang ideyang ito matapos ang pagpupulong ni na Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at PNP Chief Jose Melenso Ratates Jr. kung saan nagpahayag ng pangamba ang senador para sa kanyang seguridad. Nilinaw naman ng opisyal na wala pang formal na request o opisyal na pagsasali ng kustodiya at wala pa rin kumpirmasyon mula sa panig ng PNP hinggil sa anumang pagbabago sa sitwasyon ng senador.
2: Express Balita.
8: Samantala, nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa liderato ng Senado at Office of the Sergeant at Arms o saan agad maglabas ng opisyal na pahayag pang kumpirmahin o itanggi ang mga ulat na nakaalis o nakatakas na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa bisinidad ng Senado. Ayon po kay Gatchalian, nararapat lamang nabigyan ng malinaw na paliwanag ang publiko dahil sa tumitinding espekulasyon tungkol sa kinaroroonan ni de la Rosa matapos ang naganap na tensyon at pamamaril sa loob ng complex nitong Miyerkules ng gabi. Ang panawagan ay bunsod ng nagkakasalungat na ulat kung nasaan na ang senador sa gitna ng ipinatupad na lockdown at mahigpit na seguridad matapos ang insidente ng putukan na nagdulot ng kaguluhan sa loob ng GSIS compound.
2: Express Balita!
9: Express Balita! Express Balita!
0: Balik din sa Dakbayan sa Davao samtang atong oras mga katropa alas 6:25 na atong luparan ang detalye sa atong balitang international.
9: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ang balitang international hatod kaninyo sa VisionX Plus. Nagpasidaan si Chinese President Xi Jinping kang US President Donald Trump nga mahimong musangpot sa seryosong panagbangi ang sayop nga pagdumala sa isyu sa Taiwan atol sa ilang bilateral summit sa Beijing. Matod sa taho nga giingon ni Xi nga importante kaayo alang sa China ang Taiwan ug posibleng musangpot sa direktang konfrontasyon tali sa Amerika ug China kung dili kini masulbad sa husto nga paagi. Bisan pa niini nagpakita gihapon ng positibong paghisgot ang duha ka lider sa bahin sa trade talks diin ilang giila nga adunay balanced and positive outcomes sa negosasyon sa ekonomiya ug kalakalan tali sa duha ka nasod. Nasayran nga unang pagbisita kini ni Trump sa China sukad 2017 ug itutukan pag-ayo sa international community tungod sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East ug epekto niini sa global economy ug politika. Padayon usab nga gihisgutan sa duha ka lider ang mga isyu may kalabutan sa Ukraine, Middle East, Korean Peninsula ug pag ligon sa economic cooperation tali sa duha ka mga dagkong ekonomiya sa kalibutan.
1: Katapusan sa balitang internasyonal, giaprubahan sa US House of Representatives ang usa ka balaudnon nga mutugot sa tibuok tuig nga pagbaligya sa E15 gasoline o fuel nga adunay 15% ethanol content. Giingon nga ang balaudnon dakong kadaugan alang sa mga biofuel producers o farm groups tungod kay makatabang kini sa pagpalapad sa demand sa ethanol o posibleng makapamenos sa presyo sa gasolina nga naapektuhan sa tensyon sa Iran o Middle East. Apan adunay mga grupo nga misupak ni ini, lakip na ang pipila ka refiners o mambabalaod nga nag-ingon nga posibleng musaka ang compliance costs o mudugang pa sa utang sa gobyerno sa Amerika. Base sa report sa Congressional Budget Office, posibleng mudugang kini og kapin $2.3 billion sa fiscal deficit sa Estados Unidos sunod kana sa sunod nga napulo katuig kung mahimong ganap nga balaod. Kinahanglan pa nga maaprubahan kini sa Senado sa Amerika ug mapirmahan ni President Donald Trump aron mahimong opisyal nga balaod.
9: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:28 sa buntag mga katropa o karon sa detalye sa balitang paugnat sa kusog.
9: Balitang sports, balita sa sports.
1: Ang balitang sports katropa hatod kanato sa Turbomen Enhancer. Gitakdang magpadayon si Filipina tennis star player Annex Ayala sa iyang clay court campaign sa International Strasbourg gikan May 17 hangtod kana 23 sa France. Anasa gihapon ang 20 anyos nga Pinay sa qualifying round sa WTA 500 event, usa sa final major warm-up tournaments, una pa man sa French Open sa Paris gikan May 24 kutob kana June 7. Dunay 28 ka mga player singles main draw ang Strasbourg tournament ug dugay nang nahimong mahinungdanong preparasyon alang sa Roland Garros sukad namugna kini ni adtong 1987. Lakip sa mga player sa Strasbourg main draw mao sila Hailey Batista, Ekaterina Alexandrova, Leila Fernandez, Magdalena Freyok, Kiz Ivajovic, Maya Joint, Wang Sinyo ug Clara Tauson. Samtang mahimong partner ni Victoria Mokko sa doubles sa Roland Garros humana girelease ang listahan sa doubles teams.
9: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 9:29 sa balitang showbiz.
9: Showbiz news. Showbiz Balita.
0: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Sa detalye, miangko ng aktor nga si Gerald Anderson nga single siya karon ug maski pili una niyang tutukan pag-ayo ang iyang kaugalingon. Inay nga musulod pag-usab sa relasyon. Sa usa ka interview, giingon ni Gerald nga gusto niyang mahimong mas maayong partner, anak, igsuon og provider maong kikinahanglan una niyang mag-focus sa personal growth ug kaugalingong development. Matod pa sa aktor, nagtukod siya karon sa klase sa kinabuhi nga gusto niyang maangkon sulod sa lima o sa sunod nga lima katuig ug gusto niyang mahimong best version sa iyang kaugalingon. Hinuon, wala na niinigitatalya ang iyang kanhi karelasyon. Tungod niini, daghang fans ang misuporta sa iyang desisyon ug nagdayeg sa iyang pagka-open ug honest bahin sa personal niyang kahimtang. Padayon usab nga busy ang aktor sa iyang showbiz projects ug uban pang negosyo samtang gihatagan niya og prioridad ang self-improvement ug mental well-being.
9: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:30 mga katropa, alas 6:31 na sa buntag o karon sa balitang LRG kun lahi ragyod. Hatod kini kanato mga katropa sa Zanthone Plus Gold. Sa detalye, nanawagan

0: kung gikan bagayod sa eroplano ang nahisgutang tipak sa yelo. Gihulagway sa residente nga si Yuder Grau, kinsa diha sa sulod sa balay sa dihang nahitabo ang insidente, nga kusog ang lagapak sa pagkahulog. Samtang ang tag-iya sa balay nga si Tanya Mangka, nakabantay nga adunay baho ang yelo, ug iputos dayon niya ang yelo ug gisulod sa freezer aron sulayan. Gusto nilang masayran ang eksaktong kemikal, ug nabalaka sila sa posibleng epekto ni ini sa ilang panglawas ug sa nagpadayong peligro sa mga eroplano nga muag sa ilang lugar.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 9:32 mga katropa, atong siren ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Unsa hinungdan nga maghubag ang atay? Daghan ang posibleng hinungdan sa pag upong nganong maghubag o madaot ang atay, usa sa pinakaimportanteng organ sa lawas na responsable sa paglimpyo sa toxins o pagproseso sa nutrisyon. Lakip sa kasagarang hinungdan sa liver inflammation o hepatitis, mao ang sobrang pag-inom og alcohol, fatty liver disease, viral infection sama sa hepatitis B o C, obesity, diabetes o dili husto nga diet. Posible usab nga maapektuhan ang atay tungod sa sobrang tambal. Herbal supplements nga walay tamang reseta o mga toxic substances nga makadaot kini sa liver cells. Gipahibalo sa mga eksperto nga ang mga sintomas sa naghubag nga atay mao ang makasinati og kakapoy pirmi, pagkawala sa gana nga mukaon, kasukaon, pagsakit sa tuong nga bahin sa tiyan, pangitom og ihi og pagyellow sa panit o mata. Gidasig sa mga doktor ang publiko nga magpa-check up dayon kung aduna nay sintomas aron nga malikayan ang mas grabeng komplikasyon sama sa liver cirrhosis o liver cancer. Ug ginaawhag usab ang paglikay sa bisyo, healthy diet o regular exercise aron nga maprotektahan ang kahimsog sa atay.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, makatong naglangkob sa itong Express Balita ning adlaw nga Biyernes, petsa 15 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Good morning, good morning, good morning sa itong mga katropa nga naglantaw karon sa itong Facebook Live o naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo.
3: Good morning!
0: Yes, good morning sa to ang mga nagtan-aw ni ini mga oras. Dagang salamat, Sir Uncle Dars Onits. Good morning, always listening via application from Hinatuan, Surigao del Sur. Ayan, si Sir Arnold Altivo, good morning po from Coronadal City. Sir Tristan Yat Gulay, mayong buntag katropang. Oy, si katropang Alan na medyo napay importanteng gihikotar.
2: Sige lang, next week po hon.
0: Yes, po hon.
2: Makauban na natin si katropang Alan.
0: Ayan, si Ma'am Thea Alcaraz, mayong maulan nga buntag katropang Andy. And yes, mga katropa, happy weekend. Uy, weekend na judapit ha, mga katropa, amping takanunay.
2: Ayan, so perfect karon katropang Marbs nga mohigop sa itong Xanthone Plus Coffee Mix mga katropa.
0: Yes.
2: Para mawala ang katulugon, ang kalaay din ha, ug ma-healthy pagyud ang ato ang panlawas. And of course, para iwas sa toxins ang ato ang atay mga katropa, sama sa itong naisgutan sa itong health news, inom na sa itong Xanthone Plus Gold tungod kay dunak ni mangosteen nga powerful antioxidant. At dunak ni antioxidant compound gyud akong tabang sa itong lawas para mapagawas ng mga free radicals og toxins sa ato ang lawas. As ba mapalit ang atong Xanthone Plus Gold katropang Marbs
0: o kuban
2: pang produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Yes, available ka ng mga katropa sa nagkadayang butika sa atong mga lugar mga katropa. And of course, ato ang Yes to Health Clinics and one click away lamang ka na sa Shopee o Lazada. And of course, available po ka ng mga katropa ha. Mubisita ka mo din hi sa XFM Davao Station. Din hi lamang ka na sa Broadcast Avenue Matina Shrine Hills ni atong syudad sa Davao.
2: And of course, katropang Marbs, no? Before ta mo babay, mag-greet ta og happy, happy fiesta.
0: Yes.
2: Din hi sa San Isidro Labrador, no? Din sa Shrine Hills mga katropa. And of course, sa nagkadaya pang bahin din sa Region 11 nga nag-celebrate po sa ilang fiesta karong adlawa. Once again, happy happy fiesta kaninyo mga katropa. Have a safe and happy celebration kaninyong tanan.
0: Ayan, idelikyat lang po na to katropang Andy. Kaya nagpadangat po og minsay si Ma'am Leia Manalaysay. Morning katropa, watching and updating init na balita. Init pa sa ako ang kape. Ayan, mga pena. Si Ma'am Mary Grace Cruzada, good morning. Ug sa tanang mga tan-aw og naminaw sa ato ang program.
2: Ayan mga katropa, atangi pa ang dugang pang mga health tips o health news sa musunod nga programa ang The Secret of Health kauban ng atong President o CEO, si Dr. Remelito Uy. Ingon man ang programang Bullseye musunod na. Sa ngalan na lamang sa knatibuk ang pwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
0: Alang sa Ligusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniyo ang inyong katropa Marvin Ebano.
2: O sa ngalan ni katropang Alan Abais, kinang inyong tigbalita katropang Andy Causon. O kami mag-aingon.

0: Kamatuuran ang Sandigan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: FM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
6: Santo Blasco.
7: Ako si Don, saka maestra,
8: magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santo Blasco.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mauni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
12: Xanthon Plus Coffee Mix User.
13: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Alan Abay. Abay. Sa XFM, Davao.
14: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy ug maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya ug integridad.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
15: Turbo food supplement for men.
16: Magamit gyud ako Turbo. Nakita gyud ako nga epektibo yung ang Turbo kay ang kasagaran nga magamit nako taman ra gyud buntag ang Turbo mugod na agsi after shock ang Turbo mag abot ko nag 24 hours power lang gyapon ang Turbo. Akong misis makuyawan yun nga sa una kasagaran mutagak naman lang kay wala na may power ula naman pong ayaw nga sige lang kagkatagak. So nangita ko ka ng supportar sa ewan si Bredar na ngayon yung supportar kay para continue. Ang labing-labing ninyo continue good hot kayo yung labing-labing.
17: Kailan may edad din mo karun sir?
16: 63.
15: Turbo food supplement for men. Himo sa maca ug clavo huasca usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag ug kusog nga resistensya.
18: Turbo wagas ang lakas.
15: Turbo food supplement for men.
19: Mapalit sa mga
15: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus herbal oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus herbal oil. Ang pamahid na all in one sa presyo magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
20: Santhon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Santhon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay, pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
15: Santon Gold Coffee Mix.
22: Life Talk with Angel Healer.
14: Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sunblock, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
17: Zanthon Vitamin C.
19: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Bricks Flores sa XFM Davao.
22: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
23: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
24: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa cyclist, pirmi gid kong gatumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
23: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
8: Andy Causon sa XFM Davao.
17: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako mubarog.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu, Bricks Flores, Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Marvin Ibanez sa XFM Davao.
6: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamay tulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
7: Kaklarik sana.
9: Exciting.

0: Bakla Reksana.
1: Exciting!
2: Exciting summer manakatrupa.
1: Ang saya
2: na sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM
3: 97.9.
2: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Baklarik sana.
1: Exciting!
2: 89.1
3: Abang Nat.
1: Baklarik!
4: Exciting!
5: Bullseye.
6: Welcome mga katropa dito po sa ating programang Bullseye. Samahan po ninyo ako hanggang alas 9 po ng umaga. Usapan po natin ito po mga maiinit na balita po ngayon sa ating lokal. At syempre ito po mga issues po ngayon sa ating pong bansa.
5: Bullseye.
6: Bago po natin ihanay ito pong ulo ng ating pong mga balita. Syempre mga katropa, sabayan po ninyo ang ating pong programa ng paghigop ng ating pong masarap. At syempre, may magandang dulot po sa ating katawan. Ito pong paborito ni Katropang Edmar, ang Sunson Plus Coffee Mix. Pinag-ahali-halilin natin itong tatlong ito eh. Ang Sunson Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee, at ang Sunson Gold Coffee Mix. Ito yung mga katuwang ni Katropang Edmar sa puyatan. Tignan po ninyo si Katropang Edmar, maaaring tanong po ninyo, bakit si Katropang Edmar ay parang hindi, tawag dito, no? Hindi napapagod? Bakit ang mga katropa po natin sa 104.9 XFM Santiago ay parang hindi napapagod? Dahil po yan sa atin po mga produkto ng Yes to Health Incorporated na gamit-gamit po natin. Maliban po sa kape mga katropa, isa po sa talagang katuwang ni Katropang Edmar ay ito nga pong Sunson Plus Gold Herbal Capsule. Hindi po pwedeng pang Lunes lamang pong ating energy. Hindi po pwedeng hanggang Martes lamang o hanggang Miyerkules ang ating pong energy. Dapat hanggang Biyernes po yan. Kaya sa mga katropa po natin dyan na may planong mag-fly day. Ay, hindi po dapat po ganoon. Si Katropang Edmar, yung rason po eh, mentras nga lalo tayong lalaingan, every Friday, taiti kinabigatan na, Saturday, aumit iti sirik tayo. Nga, makain na tayo. Kaya mga katropa, mag-Sunton Plus Gold Herbal Capsule para po sa ating mga daily energies. May lakas po tayo ng buong linggo, buong maghapon. Actually, hanggang Saturday, kahit tayo po'y naka-rest day mga katropa. Gamit na gamit po natin ang ating energy gawa ng ito pong Sunton Plus Gold Herbal Capsule. Ang Saturday kasi, Laba Day. Pinaglalabaw si Katropang Edmar, naglalaba po yan. Hindi po Andres kasi hindi po ganun ang ano natin ng Andres. Hindi po. Ano ba konsepto mo ng Andres, Katropang ano? Katropang Rick? Pinaglalaba? Kasi sa akin, walang, kung ang konsepto po ninyo ng Andres ay yung pong ang lalaki naglalaba din kasama ang kanyang asawa, nagluluto, kasamang naglilinis, di bali maging Andres na lamang po tayo. Kasi yun po para sa akin ay isang respeto at pagmamahal sa asawa.
5: Bullseye!
6: Gawa po ng Sunton Plus Gold Herbal Capsule, nagagawa po natin na maayos ang atin pong trabaho. At syempre, ang atin pong role sa atin pong bahay bilang isang asawa at bilang isang ama. Ganun po dapat yun. Ano? Hindi po yung mga katropa po natin dyan, alas 7.30 po ang pasok, hanggang ngayon nakahilata pa rin. bangon! Gising! Bumangon na po kayo, kailangan nyo pong pilitin. Hindi ba't sabi nyo, marami pa kayong gustong abutin. Bumangon na kayo, dumiretso sa kusina, magpainit ng tubig at saka magtimpla po ng mga paborito po nating kape. Yung kape na alam po natin may magandang dulot po sa atin pong katawan. Masarap po yung isabay sa almusal mga katropa. Lalong-lalo na kung iyong ulam inabraw, hindi po ba? Ayun na, nag-imasin apo. Inabati po natin syempre lahat po ng manahikinig dyan po sa Mykerino Province. Good morning, Ifuga Province. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyo mga katropa. Marami po nakikinig hanggang dyan po sa may Santa Maria, Ifuga, at dyan sa may Kiling. And good morning po sa inyo mga katropa. Siyempre sa Nueva Vizcaya, good morning. At sa buong lalawigan ng Isabela, na imbang nabigat ka na kayo amin, Apo. Good morning sa inyo pong lahat, mga katropa.
5: Bullseye!
6: Kasama po ninyo mula Sunday hanggang Friday si Katropang Edmar at samahan po ninyo ko hanggang alas 9 po ng umaga. Nakuhan po natin ang ulo ng atin pong mga balita. Bullseye! Unahin po natin mga katropa, mga balita po natin sa bansa. National Bureau of Investigation iginiit na responsibilidad ng Senado na iharap si De La Rosa dahil nasa kanilang protective custody ito. Malacanang nanindigan na ang OSAA ang unang bumaril ng warning shots sa mga operatiba ng National Bureau of Investigation. May pag-usapan po natin ito dahil ito pong si Senate President Alan Peter Cayetano ay naghimutok din po kagabi dito po sa isinagawang press conference at merong kaunti o bahagyang patutsada dito po sa mga katulad po nating nasa industriya po ng pamamahayag mga katropa. Anyway, may mga halimbawa po dito si Senate President Alan Peter Cayetano kung bakit po unang nagpaputok ano, ang mga nasa loob po ng Senado o ito pong mga miyembro ng OSAA, mga katropa. Ngayon, samut-sari po kasi ito pong mga reaksyon ng atin pong mga kababayan. May mga pumapabor dito nga po sa mga nandiyan sa loob ng Senado. Ito pong mga OSAA. Ngayon pong mga nasa loob ng mga miyembro po ng Philippine National Police. At ito pong Marines, mga katropa. Meron din naman ang mga kahit papano pumapanig. Ano? Nagbibigay simpatsya dito po sa mga miyembro ng National Bureau of Investigation. Ayan po yung mga ikalawang reaksyon. At pangatlo, meron naman po mga Pilipino ang nalilito. At tanong po nila, kanino kami maniniwala? Ang sabi nitong si Matibag, walang NBI. Wala kaming tao doon. Noong nagpadala ng isang recorded video o ipinanood, isinapubliko ito pong recorded video message ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Ang sabi po niya diyan, tinawagan niya ang Philippine National Police, tinawagan niya ang National Bureau of Investigation, ang NBI, at tinawagan niya ito pong si Matibag at ang sabi, hindi po kami yun. Bullseye. Eh wala po kaming natanggap na order mula sa inyo, sabi daw po ni Matibag. Pero dito po ngayon sa mga kumakalat pong video mula po sa mga grupo ng media, abay NBI nga po yung mga pinutukan. Doon pa lamang po, nalilito po ang atin pong mga kababayan. Sino ti pamatyan mitata ko nada? Iti ko na iti Senado, ni Senate President Alan Peter Cayetano, NBI. Ko na pa ito'y ni Senator Amy Marcos, nga kabsat mismo ni President Bongbong Marcos, ada iti natiliw ang miyembro iti NBI. Nahuli dahil nga po sa nahulog ang kanyang tactical mag, yung pong kanyang magazine, doon po sa second floor sa hagdan, tsaka nahuli ng OSAA. Eh ang depensa ng NBI, awan. Sabi ni President Bongbong Marcos, wala din NBI na nakikoordinate ka, no? Pag-usapan po natin ito, mga katropa, at ibabahagi ko po sa inyo mamaya yung naging mensahe nito pong si Aling Clara, ang paborito ni Sir Jimmy. Bullseye. Kung nakikinig itong si katropang Jimmy, iling na naman ito. At syempre, kaugnay po sa naging mensahe, yung pong Marien na paninindigan po ni Aling Clara na OSAA ang unang bumaril, meron din pong paliwanag dyan, ito pong si Senate President Alan Peter Cayetano. At ating po pag-usapan po yan maya-maya lamang mga katropa. Bullseye. Sa iba pa mga balitang atin pong tatalakayin hanggang alas 9 po ng umaga, ito pong si Vice President Sara Duterte, sinisisi si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa nangyayaring gulo sa Senado. Kayo pong aking tatanungin, mga katropa, nagitiag ding dingig tata dyan po sa kanilang mga radyo at sa lahat po ng mga nanonood sa ating Facebook and YouTube Live. My question is, who is to blame? Sino ba dapat ang ating pong sisisihin? Ha? Sino po ang siyang merong pong dapat may responsibilidad dyan po sa mga kaganapan po ngayon sa Senado? Sino ka di apo? Is it the president? Ferdinand Bongbong Marcos? Kasi alam naman po natin, siya po ang pwedeng magbigay ng command, orders sa lahat po dyan. Is it the Senate President? Kasi may mga nagsasabi na Cayetano resign. Doon po sa pagiging Senate President. Dahil lang patutsada po ng ilan, simula nang nagkaroon po ng change of office, nung mapalitan po ni Alan Peter Cayetano, ito pong si Tito Soto, nung pumasok ito pong si De La Rosa dyan po sa Senado, biglang nagkagulo. Now my question is, who is to blame? Sino ang dapat po nating sisihin? Sisihin natin si katropang Ador Mendoza dyan sa may Robinson. Good morning, Sir Ador Mendoza. Wala pong absent ito. Pasyal ka minsan dito at pagtitibla kita ng kape, Sir Ador. Sa iba pa mga balita, Philippine National Police tiniyak na walang special treatment sa pagsisilbi ng waran kay Senator Bato de la Rosa. And alam naman po natin, siguro ang ating mga kababayan ang natatanong, hindi ba nasa protective custody ng Senado itong si Senator Ronald Bato de la Rosa? Ngayon po mga katropa, na siya po ay biglang naglaho at wala po sa Senado, wala na po sa Senado, wala na rin po sa protective custody ng Senate ito pong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya naman, kaugnay po niyan, ito pong si PNP Chief, mga katropa, mariin din po na nagbigay ng pahayag kaugnay po sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Senator Ronald Bato de la Rosa. So let's see, let's wait, and hintayin natin kung paano po ang mangyayari sa mga susunod pong araw. Halimbawa man, mamata na po itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. And kaugnay po sa mga nangyayari po ngayon sa atin pong bansa, mamaya po ay may makakaugnayan po tayong isang mahusay na political analyst mula po sa University of the Philippines. At alamin po natin ang kanilang mga reaksyon kaugnay po sa mga nangyayaring gulo. Ano? Hidwaan mula po sa mga pare-pare, magkakaparehas na matataas pong posisyon. I'm pertaining to the senators and even sa Congress. Alam naman po natin, sabi nga ni Colmenares po noong last Tuesday, Nyeti Gunana, nagkakaroon ng isang malaking political division dyan po sa Senate and dyan po sa may Congress. And dahil nga po sa division po na yan, even the Filipino people ay nagkakaroon ng division. If before, possible yung EDSA 1, EDSA 2. Ang tanong ngayon, possible din ba yung EDSA halimbawa? Kung magkaroon ng pagkakaisa mga Pilipino. Doon pa lamang sa word na pagkakaisa, sabi nga ni Colmenares, mukhang mahirap na. Kasi dati, Pilipino kontra sa nakaupo sa ating gobyerno. Ngayon, Pilipino versus Pilipino versus kulay green and versus kulay red and versus kulay pink. So yun po yung challenge po ngayon sa atin pong bansa. Anyway, mamaya pag-uusapan po natin yan, pahahapiwan po natin yan, yung epekto po ngayon sa atin pong bansa and epekto ngayon sa gobyerno nitong mga kaguluhan na nangyayari po dyan. Ibabahagi po natin yun pong ideya ng atin pong makakapanayam na political scientist. Maya-maya lamang mga katropa. Samantala mga katropa, sa atin pong mga balita po sa lokal, ibahagi rin po natin ito pong naging interview kahapon ni Katropan Jerry Cruz dito po sa bagong City Director ng Lungsod ng Santiago. At syempre dito po sa atin pong Regional Director ng Philippine National Police dito po sa Region 2 mga katropa. So dito po sa May Santiago City, meron na po tayong bagong hepe, ha, mga katropa. At babae po ito. Meron po kayang pagkakaiba? Ano po kaya yung asahan po nating pagbabago? Meron po ba? Alamin po natin yan maya-maya lamang mga katropa. At syempre, ibabahagi rin po natin ito pong nangyaring programa dyan po sa Department of Agrarian Reform kahapon na dinaluhan naman ni House Speaker Faustino Boji III. So yan po yung mga asahan po natin ating tatalakay ngayong umaga sa atin pong pagbabalik po yan. So wag po kayong aalis mga katropa. Himay-himayin po natin ang mga balitang ito nang sa ganun tayo po ay may pakialam sa mga nangyayari po sa atin pong bayan, mga katropa. Magbabalik po tayo, oras natin, 16 minutos ng alas 7 ng umaga.
1: XFM.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
10: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot og nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman og nagmalampuson nga 13th National Convention ni adtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad, sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamma Nu Chapter. Long live! Long live!
0: Kaklarik sana!
3: Exciting!

0: sa Clarex sana
1: exciting.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Kantiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magod ng Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: Life Talk, Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, Life Talk with Angel Hill.
13: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
14: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalukal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alaunas hapon sa XFM Davao.
15: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si Ariston, saka na nga ma. Ibang adlaw dyan ko nga painit mo niya magsige pa dyugog doko. Maungibate po na ako ang paglabad sige sa akong ulo. Ibaritan ko sa akong misis aning Santhon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana na wala na dyan ang paglabad sa akong ulo.
15: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santhon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santhon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santhon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santhon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
15: Santhon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kapina
0: Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Manggagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormones tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Pag mangutang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
11: Baklarex, sana?
18: Exciting!
10: Baklarex, sana?
18: Exciting!
19: Dito po sa may Santiago City, medyo makulimlim. Kaya yun po mga katropa po natin ha, paalala po natin, magdala po kayo ng inyo pong mga pananggalang. Hindi po natin alam kung may bigla pong buhos po ng ulan o pag-ambon, mga katropa. Pakilagay po sa ating comment section. Nang sa ganun, mabigyan po natin ng paalala yung po mga katropa po natin. Halimbawa, dyan po sa may Ilagan, dyan po sa may Cagayan City, sa may Quirino Province, Nueva Vizcaya, dyan po sa Ifugao. Nang sa ganun, yung po mga magtutungo po dyan, madadaan po dyan, ay makapaghanda po ng kanilang mga kapote, ng kanila pong mga payong. Alam niyo, hindi lamang po yung paalala sa pananggalang para hindi po mabasa ang gusto ko pong ibahagi po sa inyo. Dahil gusto ko pong ibahagi din sa inyo ito pong sikreto ko na ngayon hindi na po sikreto, gawa ng gusto ko pong, ito po yung sinasabi ko na sa inyo, gawa ng gusto kong masubukan po ninyo. Ito pong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Si Katropang Edmar, ibabahagi ko lamang po. Madalas po iyan na nasa ilalim po ng napakainit po na araw. During field po natin yan. Kapag tayo po yung kumakalap ng mga impormasyon at mga balitang ibinabahagi ko po sa inyo. Madalas po ang puyat. Dahil tayo po yung tagatimpla din po ng gatas ng bibi. Hanggang gabi, 2 oras lamang po ang tulog po natin. Hanggang madaling araw, kako po sana. Then, nabasa pa po ng ulan ng isang araw at kagabi. Pero magtataka po kayo, si Katropang Edmar, malusog pa rin po at hindi po trinatrangkaso, hindi po nagkakasakit. Dahil po yan sa ginagamit ko pong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ito po'y tumutulong, mga katropa, para po mas mapalusog ang atin pong mga katawan. Ito po'y tumutulong para po mas mapatibay ang atin pong mga immune system.

mismo ang naglapit sa atin po mga lugar sa mga komunidad na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Kung mahina po ang inyong immune system, ni, na linawan lang ni ampe agat si atching mitin, kasunod niya sipon naman na, baka mahina po ang inyong immune system. Ang Santon Plus Gold po kasi, kaya po mainam ito sa ating resistensya dahil meron po itong natural na kasangkapan. Nandiyan po yung malunggay. No? Malunggay, ito pong mangosteen na siya pong punong-puno ng antioxidants, mga katropa, na tumutulong naman po para magbigay ng proteksyon sa atin pong mga katawan para kontrahin, para labanan ang mga virus. Mainam kung mahilig ka sa inabraw. Ta iti inabraw, syempre, hanga kompleto, noawan iti marunggay na. Tsaka mo yan sasabayan na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, eh talagang sasabihin ko po sa inyo, katulad ni katropang Edmar, ako'y never pang nagpaalam gawa ng ako po'y masama ang pakiramdam. Ako po'y never nagpaalam na hindi makakapasok dahil ako po'y may sakit. Mainam po kasi ito pong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atin po mga katropa dito po sa 104.9 XFM Santiago. Si katropang Jimmy Andaya, kapresko po yan, napakalayo ng pinanggagalingan. Kahit madaling araw, one call away po yan. Santon Plus Gold Herbal Capsule po ang sikreto. Si katropang Rick Martin from Luna. Napakalayo din po ng pinanggagalingan po niyan. Puyat, pagod, tagtag pa itibiyahe. Pero malusog pa rin po katawan dahil po yan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Eh kung sasabayan mo pa yan ng paghigop ng kape natin, yung Santon Plus Coffee Mix, ay talagang confident po tayo. Hindi lamang po sa resistensya, daily energy, mga katropa. Kaya pala laging galit si katropang Edmar sa programa. Hindi naman siya nakakagalit, ha, kundi nakakapagbigay ng energy. Kaya may energy tayo para magalit. At kasabihin po ninyo, ako, baka lagi rin ako magalit. Eh, hindi po. Ako po'y punong-puno ng energy, kaya po ako na... kaya may energy ako para magalit, kako po sana. Dahil po yan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Subukan po ninyo, mga katropa. Ano, bumili po kayo sa inyo po mga butika. Tsaka po kayo humigop ng atin pong kape. Mamaya, sa ating pagbabalik ulit, ibabahagi ko rin po sa inyo yun pong ilan pa sa dahilan kung bakit ko po ginagamit ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Si katropang Edmar, I'm only 29 years old but I'm already using Santon Plus Gold dahil takot ako sa high blood at takot po ako sa diabetes. Mamaya, ibabahagi ko rin po sa inyo yan. So may protection po tayo sa atin pong katawan. Subukan po ninyo mga katropa nang sa ganun magkaroon din po kayo ng bagong proteksyon sa inyo pong kalusugan, mga katropa. Ay, speaking of protection po pala mga katropa po ha. Bago na po ang atin pong city director dito po sa may Santiago City. Dito po sa may Santiago City Police Office, bago na po ang hepe. At ito po ay isang babae. So kahapon, mga katropa, formal na pong nanungkulan ito pong bagong city director po natin matapos po itong isinagawang turnover of command ceremony na ito po ay dinaluhan ng iba't ibang mga opisyal ng kapulisan, maging ang mga lokal na pamahalaan. At syempre ito rin po mga stakeholders dito po sa may lungsod ng Santiago. So kahapon, nakita rin po natin dyan sa may city, Santiago City Police Office, ang Regional Director ng PNP Region 2. Na ito pong si Police Brigadier General Mariano Rodriguez. Siya po ang nanguna dun po sa ginawang turnover of command ceremony. Siyempre, ito pong ating news team, si Katropang Jiru Cruz, ay sinikap po makipag-ugnayan dito po sa may bago nating city director. Pakinggan po natin kung ano po ang kanya naging mensahe
At ano po ang kanyang plano for Santiago City sa kanyang panunungkulan?

0: ulan bilang siyang hepe ng atin pong kapulisan. Pakinggan po natin.
1: Sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa inyo sa pag-recognize nyo as the first lady director ng Santiago City. Sa akin, ang ating focus ngayon ay nakaangkla pa rin sa gustong mangyari ng ating Chipempi. Kagaya ng narinig nyo kanina sa aming regional director na ang focus pa rin natin ay labanan ang kriminalidad base sa enhanced managing police operation. So, dun po tayo mag-focus.
2: Natanong ko rin sir, mga previous policy like no take policy, one strike policy, will that be effective also?
1: Well, lahat naman ng i-implement natin ngayon, kagaya ng sinabi ko kanina, nakaangkla pa din sa instruction ng ating regional director. Kapag ang kagustuhan ng ating pamunuan ng rehiyon ay no take policy pa tayo. Kagaya ng sinabi niya kanina, hindi naman talaga tama po yun.
3: Opo. Ma'am, bilang kauna-unahang babaeng city director, meron bang magiging, ano po yung gusto nyong maipatupad bilang kayo nga po yung unang babaeng city director dito? Ma'am, meron bang kaibahan? Kasi usually nga, ang trabaho ng mga kalalakihan po compared dito sa kababaihan.
1: Para sa akin, kailangan talaga ng collaboration ng mga kababaihan at kalalakihan when it comes to police operation. Kasi may mga bagay na kaya ng mga kababaihan at may mga bagay din na kaya din ng mga kalalakihan. Kapag pinagsanib natin yung kakayahan na yan, magiging maganda siguro ang resulta. So, ako, ang gusto ko na implement dito, alam ko naman na ang mga pulisan ng Santiago City Police Office ay disiplinadong mga tao, pero gusto ko pa rin na panatilihin yung disiplina sa mga kapulisan natin. At gusto kong i-implement yung good housekeeping. At fino-foresight ko kasi na may foresight kasi ako na gusto kong maging ISO standard ang ating Santiago City, even without applying for ISO standardization or ISO certification. Kasi pwede naman natin gawin yun kahit hindi tayo ma-certify. Kasi kapag ISO standard po ang ating Santiago City Police Office, doon na makikita natin yung magandang performance sa mga tao natin. Magiging smart sila. Mamamensure natin ang kanilang mga performance.
3: Apo, no? Ma'am, doon po sa pinanggalingan niyo bilang pinuno doon sa nabanggit kanina sa transparency, ano ho ang nais huli nyo with your leadership dito sa Santiago City Police Office na gustong-gusto nyo talagang magawa, ma'am?
1: Oo, gusto ko rin yan na implement dito. Yung Project Just kasi namin ay naka-focus sa pondo ng kapulisan ng rehiyon. So, ang involved dyan ay yung mga finance sergeants. Ngayon, ang isa sa gusto ko mangyari dito ay magawa ng mga proyekto bawat opisina. Ano ang pwedeng gawing maganda sa personnel natin para maganda yung performance? So, ang inisip ko, magkaroon kami ng good housekeeping project. So, sa good housekeeping project, naka-enumerate na doon kung ano ang gagawin ng bawat isa, ano ang ina-expect ng mga tao sa bawat pulis ng Santiago City. At doon din mag-engage natin yung possible outcome.
3: Ma'am, sa unang araw po ninyo ngayon, actually hindi na unang araw, may unang po ba kayong ipag-uutos bilang bagong city director?
1: Ang gusto ko lang sa lahat ng mga kapulisan ng Santiago City ay una, gusto ko yung disiplinado lahat. Pangalawa, gusto ko yung may passion sa trabaho, dedication sa trabaho, at gusto ko maging tama ang lahat ng galaw nila. Yan lang naman ang basic para sa ating mga kapulisan ng Santiago City Police Office.
4: Yes po. Ma'am, paano naman po yung magiging programa natin o yung mga gagawin po natin pagdating po sa paglaban po natin contra illegal drugs po?
1: Ipagpapatuloy pa rin natin yung dati nang naumpisahan ng Santiago City Police Office sa kanilang laban. sa illegal na droga. Hindi naman tayo magbabago doon. Kung kaya pa natin siyang palawakin, paigtingin, gawin natin.
4: Yes po, ma'am. And mas siguro na po ba this time na ang Santiago City is magiging drug cleared na po, ma'am?
1: Yan ang ating target. With your help, with the help of the community and the stakeholders, hopefully ma-achieve natin yan. Kasi lahat naman tayo nangangarap ng ating lugar ay isang drug-free place.
2: Okay. Now, as the new city director, ma'am, what is your message para sa mga Santiagueño?
1: Sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Santiago, gusto kong ipaalam sa inyo na kami po ay magtatrabaho para mapanatili ang kapayapaan at para kayo po ay maging yung kampante sa inyong pamumuhay para lahat tayo ay mamuhay ng mapayapa at matiwasay, walang gulo. Yan lang po. At siyempre, hinihingi ko rin po yung inyong suporta sa aming mga kampanya laban sa kriminalidad.
3: Ma'am, siguro last, no, bilang kung meron at meron man na masasangkot ng mga kapulisan po ng Santiago City on in any illegal activities, babalaho sa kanila, ma'am?
1: Sa ating mga kapulisan ng Santiago City Police Office, alam nyo naman ang kautusan ng National Headquarters ng ating PNP na kagaya ng nabanggit ang ating RD, meron yan kaukulan na sanction or kaparusahan. Pero hindi naman siya yung agad, there will be a due process of law. So, maimbestigahan kung found guilty, ipapataw talaga kung ano ang nararapat or karampatang parusa sa maling nagawa.
4: Yes. Ma'am's message sa mga Santiagueño since magkakaroon na itong services, itong or service, mag-umpisa natin service po, ma'am.
1: Message sa mga taga Santiago sa pagkakaroon natin ng bagong
4: mga services po, mga programs.
1: Ngayon kasi marami akong naisip na mga projects na gustong i-launch sa Santiago City Police Office. So, yung mga projects na yan will involve our LGU, our community, parang partnership ng LGU, stakeholders, and the community together with the PNP. So, ang hinihiling ko lang pag naisabit ko o naipresent ko yan sa ating LGU, lahat ng mga projects na yan sana suportahan at yung sa implementasyon, lahat ay makiambag para naman yung benefit ng project ay maibigay sa lahat ng mga taga Santiago City.
4: May mga pwede na po ba tayong disclose, ma'am?
1: I'm thinking yung collaboration ng police at saka community, yung one PNP, one community, parang ganon, sort of. Tapos mag collab si community and the PNP to fight criminality, particularly sa mga kabataan, na mga rape cases, trafficking person kung meron man dito, at lalong-lalo na sa anti-illegal drugs na activities. Parang, ito trabaho ko, mag-implement ng law, sabihin naman ni community, ito ang trabaho ko para tulungan ka. I will inform you. I will give information kung anong meron kami dito. Yes. Parang kumbaga, kami ang magbabantay ng kapayapaan, pati na rin sila makikikollaborate na sa amin.
4: Ma'am.
1: Pero hindi pa yun dahil gagawan pa namin siya ng CODOPS, Concept of Operation.
5: Ma'am, bilang kauna-unang kung babaeng city director ng Santiago City at ngayon ay babae din ang mayora, how will you empower women in Santiago City since pareho pong leader ng Santiago City at city director ay parehong babae? Sa tingin po ninyo, mas lalo mo empower po ang kababaihan dito sa sumusunod po ng Santiago.
1: Sa palagay ko, mangyayari yan kasi maganda kasi kapag parehas na babae ang isang commander at saka chief executive, sa tingin ko maganda yung partnership. At kung ang focus ng ating mahal na mayor ay tungkol sa kabutihan ng mga kababaihan, we will empower our WCPD to create a project that will empower also our female officers, female personnel, and female parishioners of our LCE. Yung mga taga-Santiago ng mga kababaihan, lalong-lalo yung mga single mom, yung mga babaeng kabataan, para sa kanilang kabutihan at seguridad. Yun din ang nakikita ko na isa na magiging project ko sa Santiago City.
3: Thank you po.
1: Maraming salamat po.
0: Kasama si Katropang Edmar Galingana. So yan po yung naging interview ng atin pong kasama na si Katropang Jerry Cruz kahapon dyan po sa Santiago City Police Office. Siyempre kasama po ang ilan sa mga iba pang media dito po sa may Region 2, mga katropa. At napakinggan po natin yun po mga pangunahing gustong gawin ano dito po ng bagong hepe po ng Santiago City, which is una, ano mga katropa, na isa sa mga highlight na napakinggan po natin kanina at gusto kong ulitin, mga katropa, ay yun pong disiplina and passion na dapat pong gawin ng atin pong mga kapulisan. Alam nyo, naniniwala po ako, no, mga katropa, na walang kaibahan ang leadership ng lalaki sa babae. Kung minsan nga, pasensya na po ha sa mga kalalakihan po na mga katulad ko, pero this is based on my observation na marami po akong kilalang mga babaeng leader na talagang iba ang pagiging firms on how they will implement their rules, the laws, and etc. Isa po sa mga gusto kong i-highlight, ito pong naging kaibigan po natin na talagang babae suna, na she is the deputy of Cagayan City dati, no? Isa sa atin pong hinangaang babaeng pulis din. Itong si Police Major SM Galisa. Ayan, dyan po sa may Ramon po ngayon. Ano? Hanggang sa ngayon, inandiyan po siya. Si Police Captain Rita. Ano? At alam din po natin, ito pong hepe po natin ngayon dito po sa may Santiago City ay naging hepe ng Tugigaraw City. At alam po natin ang Tugigaraw, hindi po nagkakalayo po ang Santiago City at Tugigaraw in terms of this mga pangunahing krimen na mga nangyayari po. Ano, nandiyan po yung murder, the homicide, physical injury, robbery, theft, dito yung lucky, the raping, drugs, and etc. etc. So halos hindi po nagkakalayo kung datos lamang po pag-uusapan po natin, Santiago and Tugigaraw. Pero as you can see, ano mga katropa, ang Tugigaraw during the time, mga katropa, ay talagang nakita po natin yung pagbabago. And that is what we expect also here in Santiago City, ano, sa pamamagitan po ni Police Colonel Edith Narag. Ano? So, ako, naniniwala ako na walang mas mahina sa lalaki sa babae, ano? Dahil sa leadership, iba yung nakikita kong disiplina disiplina sa mga babae po nating leaders. This is not to hindi naman po ano, no, pangit yung nagkukumpara, pero I'm just telling you my observation sa mga kilala po nating mga babaeng leader. Siguro dun po sa mga leader na babaeng may passion talaga. Kasi may mga kilala po tayong mga babaeng leaders na talagang very firm on the implementation, ano, very firm on their position, ano, dun po sa kanilang aims, sa kanilang goals, mga katropa. So una na isa sa mga na babanggit din po dito ni Police Colonel Edith Narag ay yung pong mainam na relasyon ng PNP to the community. Alam naman po natin ano, na sa mga communities, may isapay nga pambutbuting dakit, pulis ke. Oh, datta iti pulis ne. Bahala kayo, datta dagiti pulis ne. Kasla, ararami din da nga pambutbuting dagiti pulis, nga kaslala dati, kumbaga parang kailangan katakutan. But here, ano, the one of the plans of Police Colonel Edith Narag, isa po nating babaeng city director dito po, mailapit at mas at magkaroon ng maayos na relasyon ang community to the Philippine National Police, na para bang ang police ay kaibigan ng mamamayan, ano? So mainam po ito, yun pong collaboration of the community, PNP, and the local government unit. Lalong-lalo na babae din po ang ating mayor, alcalde, no? Alam niyo, naniniwala kasi ako, iba yung ano eh, iba yung para bang sa isang tahanan. Alam naman natin kung paano mag-care ang isang nanay, hindi ba, katropang Rick? Ano? So iba ang care. So I'm expecting and we are hoping na syempre ganun din po ang magiging pagpapatakbo ng city director po natin at ng alcalde po natin with their tandem, ano, yun pong malasakit aroga ng ina, ano, sa kanyang mga anak. Nako, eh matakot-takot po yung mga rapists po diyan. Siyempre, mutayumit. Kahit alam po natin, ano, dagamin DJ, ikukot ko si Ma'am SM. O Ma'am SM, Ninang, good morning. Numabalin lang talagang gigil na gigil po ang atin po mga kababaihang pulis, ano, sa mga rapists. Kasi inilalagay po nila ang kanilang sarili sa mga biktima. Alam po nilang kumbaga ilagay ang kanilang sarili sa isang babae na sinasamantala. Kumbaga, they can't imagine, ano, yun pong hirap ng isang minomolestya, alimbawa man. Kaya nako, dati aramid na, sasabihin ko sa inyo, kabahan po kayo. And sa mga community naman po, ikatutuwa po natin ito dahil mas siguro, ano, mas magiging maganda ang connection, ugnayan po ng PNP sa atin po mga barangay. So magbabalik po tayo mamaya at ibahagi ko rin po sa inyo yung naging pahayag din po ng atin pong regional director ng PNP Region 2 at pag-usapan po natin kanya mga maibabahaging mensahe sa atin pong mga kaubayan. Oras muna natin, 56 minutos ng alas 8 ng umaga.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukhalit lag kabugnaw imong pagtagad.
8: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Darlin Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
13: Marlin, o Chia, gasiyok. Akong dumulang piling gasiyok. Nang buha kong babungog. Yun naman akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
11: Kamusad? Santon Plus Herbal Capsule na.
14: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
15: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
14: Isang pahid lang
15: ng Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang galang katikati.
15: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
15: na all-in-one
14: sa presyo
15: magaan.
7: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga malatian tungod di kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.